0: Balita sa gawa sa nasod, ito ka na ito sa Tire Queen Goodyear Servitech, 11 minus, 21 ka mga tao ang namatay, 19 sa manangol, human kini sa usak ka pampaserong bus na hagsa o kini nga nasunog dool sa lungsod sa Nasiriya. Ang mga otoridad usab miingon nga ang driver na wadaan kini control sa iyang sakyanan. Ikonpirma usab sa kapulisan o mga opisyal sa panglawas nga dunay 21 ang namatay. Ang punong ministro usab sa Iraq nagamando sa usa ka dinaliang investigasyon aron usab mahibal-an ang hinungdan sa maong trahedya o gihangyo ang mga hintungdang ahensya nga i-report ang maong insidente. Gikan sa Diwa Arribol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa puso.
1: Sa nata sa tennis, nalipay mga fans ni Pinay tennis player Alex Yalang sa dihang nahimo kining kampiyon sa torneo sa Birmingham Open dito sa Germany. Ipil din ni Iyala ang iyang kontra nga si Nikola Bartonkova sa Czech Republic sa score nga 5-7, 6-3 o 7-5. Sa nata sa boxing, midaog si Pinoy boxer John Real Casimero batok ni Luis Neri sa Mexico. Nakuha ni Casimero ang typical kung technical knockout nga kadaugan sud sa ika-4 round ng sangka nga gipahigayon dito sa Japan. Sa balitang artista, usa si Alden Richards sa mga nangu sa pagsaulog sa World Bicycle Day. Nipadayag si Alden sa iyang kalipay sa padayon nga paglampo sa cycling community dinhi sa Pilipinas. Suma pa sa aktor nga aktibo siya sa pagbisiklita isip iyang paagi sa pagpakunhod sa stress o pag-atiman siyang mental o kinatibok ang panglawas.
0: Bungti sa peso, itandis dolyar ang mga salapis kalibutan ng mga gutloa.
1: Ang US dollar, 61 pesos o 60 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 26 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 67 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 48 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 68 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 40 centavos. Euro, 69 pesos o 43 centavos.
0: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class at tire service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagilaran. Aging pa na po sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, at mga pulong sa kaalam.
1: Ang tinubdan sa Tanang Himaya, mao ang pagdawat ni atong gihatag sa Ginoo.
0: Mokanto ang nagbagang balita. Karong buntaga, inyo na bati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol. Gisaligan sa mga Bulanon, DYRD. O sa nga nusab ni Sir Raychan James, o kang kagawa Jerry Cahes, o kang Gilbert Tulop. Ang ato ang check on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever.
1: O ginisigli Orkolyo ang friend mo forever.
0: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD May Buntag.
2: DYRD Gisaligan
0: 7 minutos pasado las 8. Balita

0: DTX 500.
1: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
2: At sa Panginoon.
1: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyudog labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Alagang Unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay,
7: drink responsibly.
8: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Lahi, ragyag ka sis!
4: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
5: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa.
6: With regular intake, proper diet, and exercise.
7: D-alpha-tocopherol vitamin E.
8: Sa inyong lumber of construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
12: Alagang Unilab yan.
13: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Boom, boom!

0: Oras sa DYR ng radyo sa katawan, alas 8:19.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Kining inyong gisaligan nga tuluman nun. Inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV. Ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV. Ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM. Ug sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
1: Broadcast Anchorman. Gisaligan sa mga bulanon. Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay gamaalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD. Inyong alagad. Alagad mong Bulyeser.
0: Higala kamusta, majong bundag.

0: Arangkada ta mga kaeksunan sa tungis gutanan karong nga buntaga. Ang atong lalawigan sa Bohol human kini giuyog, gitay-og, giguso, giguba mga kaeksunan sa kusog nga linog. Ug uban pang mga miaging milabay nga mga kalamidad da gitabangan ang atong lalawigan sa ubang mga probinsya nga makabangon ta tungod sa maong mga trahedya. Karon mga kaeksunan, laing trahedya na sab ang niigo sa atong nasod dito na pud sa Mindanao, ang Southern Mindanao. Gitay-og sa grabe kakusog nga linog sa 7.8 magnitude mga suno, mas kusog pa sa linog nga nahi agungman nato dinhi sa lalawigan sa Bohol. Ang mga biktima, ilabi na kay daghang bulanon tuwa dito sa Mindanao mga kaigsunan. Dito sa Cotabato, Sarangani o Davao, nanginahanglan karon og tabang aron sila makabangon na mga igsuon. Unsay tabang nga mahatag ka sa atong lalawigan sa Bohol sa mga bulanon ngadto sa atong mga igsuong Pilipino, mga bulanon nga tuwa karon sa Mindanao. Ato silang pangamustahon. Kaya ito sigutan mga kaigsunan, napasumpay sa unang panghitabo nga linog dito. Grabe, abot na tilig 200 ka aftershocks mga higala sa 7.8 nga linog dito. Maigo mga kaigsunan ang epicenter sa may maasim Sarangani. Diyan dito napita mga kaigsunan na may tungod sa maong linog. Ang intensity 7 na igo dito sa General Santos. O kanang intensity o magnitude lahi na mga igsuon. No? Magnitude mauna ang energy release ang gikusgon, no? Unya ang intensity mauna ang impact, ang impact ngadto sa usa ka lugar mga higala unsa gikusgo, gikusgan, gikusgon ang maong linog nga ilang nabati, no? Kay di man parehan na ubang lungsod na didto dapita intensity 6 ang uban 7. Dinis Bohol gani do na tay linog pod mga kaigsunan kuno kagahapon, no. Mauna mga kaigsunan ang nagpanghitabo dito. Naanay na nga matay, naay daghang damyo sa buildings ditong dapita mga kaigsunan. Nagkinhanglan sila og tabang. Ato sa paminawon, ang report kabahin ini gikan sa kaluhan sa TV5 atong paminawon.
1: General Santos City dahil sa pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol. Wala rin kuryente at tubig sa ilang lugar doon. At live mula sa General Santos sa frontline ng balitang yan, News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, kamusta kayo dyan at may mga lumikas na ba sa evacuation centers?
2: Bok, nakahanda ang evacuation center dito sa lungsod para sa mga apektadong residente. Wala pa namang naiulat na pamilyang lumikas. Samantala, Bok, itinigil muna ang search and rescue operations sa mga natrap sa mga gusali dito sa Jansan. Pero itutuloy pa rin naman ito bukas.
3: Hoy, inokuloy!
2: Sapul sa video ang pagguho ng gusali ng isang fast food branch sa General Santos City dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Halos mabalot ng alikabok ang lugar. Ang mga motorista napahinto sa kalsada at napakapit sa kanilang sasakyan. Nang matapos ang pagguho, agad pinasok ng mga otoridad ang gusali.
3: Tao! Labas kayo dyan! Labas kayo!
2: Bakas ang matinding pinsala.
4: Lord Jesus Christ!
2: Meron din iba pang pumasok sa gusali para maghanap ng mga survivor. Pero pinaalis din sila dahil sa panganib.
3: Ano ginagawa niyo dyan?
2: Patuloy pa rin nag-ikot ang rescuer.
3: Pukpok! Pukpok! Kung nakita ko! Pukpok lang! Isaid ka na mo!
2: Pero wala na siyang nakita o narinig pa sa loob. Sa isang pahayag, tiniyak ng pamunuan ng fast food chain na lahat ng empleyado nila sa nasabing branch ay nakaligtas mula sa pagguho. Wala ring naiulat na sugatan maging sa ibang branch nila sa lugar na apektado ng lindol. Nasa pool naman sa video ang aktual na pagyanig sa Ireneo National High School. Nagsilabasan ang mga estudyante at mga guro. Nataon pa ang pagyanig kung kailan balik eskwela. Hindi rin nakaligtas ang mall na ito sa Jansan. Gumuho at bumigay din ang ilang bahagi nito. Kita sa video na halos mabalot sa makapal na alikabok ang lugar. May mga tricycle ding nabagsakan ng mga debris. Nagkalat din ang mga tipak ng bato sa paligid.
3: Lord, save us, Lord.
2: Sa General Santos International Airport naman, tiyempong naabutan ng mga biyahero ang lindol. Takot na takot at nagsisigawan sila. Sama-sama sila sa isang sulok ng airport, hawak ang kanilang ulo. Nawasak din ang kisami ng paliparan. Habang ang mga bagahe, makikitang nakakalat lang. Bumagsak naman ang kisame ng Holy Cross Parish Church, kita sa video na napuruhan ang simbahan. Ang gusali naman ng universidad na ito, tumagilid dahil sa lindol. Sirang-sira rin ang grocery store na ito sa barangay Kalumpang. Ayon sa kanilang gwardiya, agad nakatakbo ang mga tao palabas, maliban sa dalawa pang nawawala na huling nakita sa midsection ng grocery. Ito na ngayon ang itsura ng tatlong palapag na grocery store dito sa barangay Kalumpang matapos ang pagyanig ng 7.8 na lindol. Ayon sa otoridad, isang bangkay na ang kanilang na-recover habang dalawang bangkay pa ang pinaghahanap sa ngayon. Ayon sa FIVOX, ang General Santos City ang nakaranas ng pinakamalakas sa pagyanig nang tumama ang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng Frontline Pilipinas sa CDRRM ng General Santos City, as of 7 PM, umakyat na sa 12 ang nasawi sa kanilang lungsod dahil sa lindol. 144 naman ang sugatan habang 4 ang nawawala. Higit 400 pamilya naman ang apektado. Nawalan din ng kuryente at tubig sa Jansan kasunod ng lindol.
5: Wala pa po kaming normal na power supply as of now. Mostly po sa mga gumagana ngayon, mga power generators.
2: Isinailalim na rin ang General Santos City sa state of calamity kasunod ng pagyanig. Sa Sarangani Province, naglaglagan ang malalaking tipak ng bato sa bayan ng Maasim kasunod ng paglindol. Hindi tuloy makadaan ang mga sasakyan. Nagkabitak-bitak naman ang kalsarang ito sa Pulumulok South, Cotabato. Napuruhan din ang Statue of the Divine Mercy na ito sa Lake Cebu. Nabasag din ang maraming paso. Pansamantala na itong isinara dahil sa pinsala. Bok, sa ating ngang pag-ikot-ikot dito sa Jansan, nagmistulang ghost town na ang lugar dahil kaunti na lang ng mga establishmento ang nagbukas, lalo't hindi pa rin na naibabalik ang linya ng kuryente. Suspindido na rin ang klase sa lahat ng antas at pasok sa mga government offices at manatili muna yan hanggang hindi binabawi ng city government. Bok.
1: Maraming salamat, Bril Montalvo mula sa General Santos City.
0: Mga kaigsunan, mao to ang latest na to nga balita kabahin sa linog dito sa maong dapit sa Mindanao, mga higala sa southern part of Mindanao. Alot murag tumoy na ni sa Pilipinas, mga kaigsunan, no? Ang luyo ni ini maong Sarangani, Cotabato area, mao na ang nasud sa Indonesia. Murag miabot gali tingali ang linog po ditong dapita, mga kaigsunan, no? Dito sa Indonesia. Unya, grabe, mga kaigsunan, nangaguba ng mga simbahan, mga tindahan, malls, airport, eskwelahan, daghan, mga kalsada, mga igsuon. Mao kini ang makita na to kung maigo kita o grabe nga kusog kalinog mga igsuon. Samtang nangalisang ang mga katawhan na nagantuod sila sa gawa sa building apan ang ilang gipuyan sa gawas, mga kaigsunan, misayaw ang maong yuta. O makita ni mo nga nag-duyan-duyan in town ang mga katawhan. Waya kasiguruan kung unsay mahitabo pod sa ilahang gitumban, mga kaigsuonan. Hadlok man po itong gitumban, lag mo ito'y muliki do. Di ba, siyat, ang siyat tanan sa buho. Kung maunay maigo, no? Murag no one is safe, aning linog mga higala. Waka kibawag asa ka mudagan, no? Gitudluan tang mo dak, cover, no? Nya, mo pungko ka, mo cover ka. Pero wata kibaw nga kanang lugar po na nga itong gidaganan, basa niya maunay mo bigay, maunay mo like, kinapiligruhan. Muna nga pag-ampo lang yun, mga kaigsunan. Iiway sa ubantang dako pang disgrasya. Grabe ang sinati, mga kaigsunan, o sigurado tanga ang mga katawan na ito dito karon na gikumot sa kasakit ang ilang mga dughan tungod ni ining maong nahiaguman, mga kaigsunan. Ang uban ang awad agpanimalay, ang uban na wana kaibaw tingli kong siya buhaton. Nagkinahang lagtabang, mga igsuon. Mao nga kita isip mga bulanon, isip Pilipino, isip gitabangan pod kani adto nila, mga igsuon. Sa kita po'y naigo sa linog ug dagkong mga katalagman dinhi sa atong lalawigan. Tingali pod ato rong panahon pod, mga higala, nga mo padangat po ta og tabang adto sa mga nabiktima sa linog dito sa Kamindanawan. Karong buntag atong mahinabi, mga kaigsuonan, ang HEPI sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, si Dr. Anthony Anggong Damalerio. Sir Anggong, may buntag ka nimo?
6: May buntag, Vice Mayor Tibbs. May buntag sa itong makaigsuonan Bulanon. Yes. May buntag sa itong makaigsuonan po dito sa Mindanao, Sir Tibbs, no? Naot nga nasa sa mayong kemtang uman sa dakong linog kagahapong adlaw.
0: Salamat sir Anggong nining panahon ngayong mong gihatag na to karong buntaga. Nasayod ko nga ang atong lalawigan sa Bohol may posisyon na po karong panahon na og unsa asa tang napita mo come in aron ta makahatag bag kaalibyo sa kasakit sa mga Mindanawan sir Anggong. Unsay latest nga direktiba sa atong gobernador kabahi ni ining maong nagpanghitabo nga linog sir Anggong?
6: Yes, Vice Mayor Tips, kagapong adlaw bisan tuwa sa nasud sa Canada si Governor Aris Amintado, naman sila ang Ma'am Aster Caberte sa usa ka official business dito sa Canada. Climate change and disaster risk reduction ang ilang tigom dito, Sir Tibbs, sa Canada, Ontario o British Columbia for the next 2 weeks. And human sa dakong linog sa Mindanao, naghatag siya directive, no? And we immediately convene our Provincial Disaster Council. Kagahapon, good Sir Tibbs, until last night, galisod tag-establish o communications dito sa Mindanao. Human, nagka-problema po sa power dito. Naniniid pa ta kung asa ang mga operation center gipang-establish. Kaya ito nasairan ang operation center po sa General Santos City, totally severely damaged, Sir Tibbs, no? Muna nga, karong adlaw, before mularga ang atong team karong gabi, paingon sa Cagayan de Oro, hold in as lang maglantrip ugma, Sir Tibbs, nag-establish yung communications kay by protocol, atong duha ka team, check in yun dito sa operation center sa General Santos City, ang usa ka team dito po sa Sarangani. But nangandam na nila, Sir Tibbs, equipment, mga gamit, ang duha ka vehicles kakargahan, even crudo, pagkaon, dilita gusto mo disturbo sa operation center, busy man kayo ang mga personnel po dito. So as much as possible, we bring all our needed items nga kinanglanon sa itong mga duha ka team, Sir Tibbs, nga mugikan karong gabi. So we're establishing contacts sa mga different operation center para mahibaw atong team asa mo come in, unya mo check in ta, unya ang atong team dito sa operation center mo'y muhatag o assignment nato asa sa General Santos o sa nga barangay, maupo na dito sa Sarangani kung asa ang hatag ng assignment sa atong SRR team nga i-deploy karong gabi, Sir Tibbs.
0: O sa mission na to, ana, search and rescue, Sir Anggong?
6: Based sa atong latest monitoring, Sir Tibbs, doon na pa'y 12 missing persons and ang directive ni GOV was search, rescue, and retrieval operations for the good for 1 week ang ilang deployment ani dito sa Mindanao. So immediately once maka-establish the communications, mo-check in as la dito and ang team dito, ang operation center, may muhatag o kasamit. But yes, SRR team, doon na pa'y missing, doon na pa'y unaccounted individuals. Mo na main priority and objective nila the soonest makaabot ito para makahatag, makatabang sa rescue operations.
0: Pila ka personnel ng atong gipadangat dito, Sir Anggong? Pila ka tao ni sila nga gipadana to?
6: 12-man team ni Vice Mayor Tibbs, na po ani taglima kada team, then ay tagsapot sila nga driver. But we're sending our best and highly trained SRR team yun ani Vice Tertiary 117 and gi-compose ni based sa instruction ni GOV nga we send the best and the most highly trained knowing severe yun ang devastation nga nahitabo dito sa Mindanao.
0: Mayon tag equipments unsay bit-bit nga naa nato diha, nabot ay mga jackhammer, martilyo, kung sa mana bundo pala.
6: Yes, tanang available equipment nato, atong mga extrication tools nato, drone systems nato, more than the equipment, Sir Tibbs, ang training yun sa mga individuals nga gi-compose nato, knowing luoy po ang kemtang, no? Matroma po ni sila makakita dito sa mga damages, labi na yun sa mga pagpangita sa mga missing individuals. But we will send all the necessary equipment and the most highly trained individuals nato sa Tarsier atong ipada sa Mindanao.
0: Apil ba po ang generator, anak Sir Anggong?
6: Yes, in fact, duha man ni ka rescue truck and katugyong at kung taman sa makaya, even bugas, Sir Tibbs, magdatag pagkaon, dilita mo disturbo sa operations yun nila. Even mga kitchen utensils, individual nila, kana mga duyan, mga gamit, personal kwa nila.
0: Tent,
6: even ang ilang mga personal equipment nila, Vice.
0: Mm-hmm, okay. So, anong-anong sila mularga, kaning maong 12-man team?
6: Magpasalamat, Vice, sa light shipping kay base sa negotiation kagabi sa Office of the Governor. Muhatag sila og free passes atong team sa light shipping. They will be departing 7 o'clock karong gabi. Magpa-early dinner tanila. 7 p.m. ilang departure na ugma karlon maabot ni upon arrival mo proceed ni sa area.
0: Asa man sila mo ang entry nila, Cagayan o Ribut Ares na sipit?
6: Tagbilaran Cagayan ni sila. May gitanaw na nato ang ruta. Although gitanaw po ng option sa nasipit, but based on the initial discussions, tagbilaran Cagayan, then from Cagayan land trip to General Santos and sa katim proceed to Sarangani province.
0: Magbuwag ni sila Sarangani o General Santos?
6: Sakto, Vice. Duha ka team, duha ka area, ilang assignment.
0: Duha ka area, ilang assignment. Unya, good for 2 weeks din sila dito, Sir Anggong?
6: Das ang supplies nga itong gipada nila is good for 1 week. But kung request ang grupo dito sa General Santos o Sarangani nga ipa-extend, atong gipahingmangnoan atong team nga mo extend po posible kung mo request ang LGUs dito. But ang ilang assignment, ang ilang travel order is good for 1 week. But atong giklaro nila nga posible ma-extend for another few days.
0: Mm-hmm. Grabe yun eh, way hunong ni nga lihok, Sir Anggong, no? So ang ilang energy ani, ang ilang stamina gikinahanglan, kompleto ba po ni sila sa mga vitamins o mga tambal, Sir Anggong, just in case pag kanina po sila mo'y maluya dito?
6: Atong gitanaw na, Vice, apil ang vitamins need nila, ang tubig, no? Even ilang kanang kahigdaan nila kay ang operation na kung doon ay makita nga body, possibly dili manawdangan until ma-recover, no? So atong natay meeting nila giset karong buntag before ni sila mag-meeting pod, but mo po ni atong team gipada Vice dito sa Bugo, ang core team ani mo po ni dito more than a week dito sa Bugo after sa earthquake po dito sa Cebu province, and the same composition nag-augment lang yun ta based sa instruction ni Gov kung pwede duha ka team atong ipa-deploy.
0: So kanin mo mga tawhana, Sir Anggong, personnel ni sila sa local government unit of Bohol?
6: Yes, all 12 personnel are employees of the Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, specifically sa Tarshir 117 ng grupo, Vice Mayor.
0: Mm-hmm. So, nindot sa katanan, Sir Anggong. Apil ba ni Ana ang ilang trabaho to gather information, assessment of the area, o asa dapit pa mo come in ang atong lalawigan sa bulog, mga katawhan, Sir Anggong, kung mag-isigot ang tabang atong mapadangat?
6: By protocol ani Vice, mo check in gud sila, no? By incident command mo check in sila sa operation center sa General Santos and Sarangani. Kung kinsa ang heads operations dito, makikistorya sila, and they will get specific instructions sa planning or operations head dito sa General Santos ug Sarangani, and from there mo kuha sa instruction, then before sila mo proceed sa area mo coordinate ni sa local chief executive kung assign sila og barangay, makikita sa barangay kapitan, no? And before mo start sa operations, but again, initially karong buntag doon na natay ongoing negotiations sa counterparts na to sa Sarangani o General Santos para nigabot nila apan check-in maplastar ilang magamit mo proceed na yun sila sa daily operations nila.
0: At pong gitanaw talis unahan na ni Sir Anggong kung siya possible nga matabang sa mga bulanon na Sir Anggong, are we getting cue from these people o kung siya needs nila dito kaha nga posible ato ang ubanan, Sir Anggong, pag pinagi sa mga tabang atong mapadangat?
6: Initially, based sa itong monitoring and pag-storya sa mga kailan na ito dito, because of the extent sa damage sa infra, possibly doon na pa yung mga trap, doon ay mga missing. Muna nga, highly specialized skills ang need. Gidisalam yun sa mga tao ongoing para bang aftershocks, daghan pa kayo. So, possibly ang damage building, kung punaan pa ni mo aftershock, possibly pa na mo bundak, no, dito sa ilaw. Muna nga, highly specialized skills ang need, ane. With necessary equipment, no, makita na to sa Facebook ka nang suong sa ilam nga way mga helmet nagdugang ra nagpeligro pod, Vice, mo na nga pwede, no, mas maayo siguro gyud nga highly specialized trainings kay kaning General Santos is highly urbanized city, more on infra gyud, mga semento na nga mga taytayan, classrooms and other public utility, public buildings ang nangaguba, mo na nga we make sure nga mo courtesy lang gyud sila mo check in sa operation center. Posible ana karong adlaw magdaghan na nagpangabot ang mga rescue teams sa lain-lain mga probinsya. Importante lang nga matagaan sila sa assignment. Kung asa kung unsang area nga wala pa rescue team, immediately mo na ilang kuhaan og data para maka-proceed sa area.
0: Mm-hmm. Kumbaga kaning atong ipada, Sir Anggong, og nasundao pa ni in full battle gear ni sila nga moadto dito sa Mindanao ug karong gabi, Sir Anggong.
6: Sakto, Vice, no? These are individuals nga made of hard stuff, di madali-dali, may emotional kay kana mag-operate ka og rescue even sa dagat, even sa tubig, no? Pagsuong dito ilawom sa langob, dili lisod na dunay risgo. Mo na nga we carefully chose gyud the individuals nga mo represent sa SRR team nato. Although daghan man tag dai nang utana na ko duna pa bay mahabilin sa Bohol simbako ko kung dunay pagtayog po sa atong probinsya, like kahapon sa Sagbayan, but we assure the public na doon na po tayo adequate personnel nga mabilin. Kung tuwa tayo team gipada sa Mindanao, doon na po tayo kwan pa, available rescue teams nga magpabilin diri sa atong probinsya.
0: Ugmingon, tag-highly skilled ni sila, Sir Anggong, na ay mga mountain climber nila, ani, na ay mga diver nila, ani, og trained to do that kung doon na magligi, kinahanglan, ina na nga klase pag-rescue, Sir Anggong.
6: sakto vice no, these are trained on high angle rescue, do na ni mga gamit, these are trained on water rescue, these are trained on mountain search and rescue. Mo gini cream of the crop na to Vice Mayor Tibbs, mm-hmm. sa rescue team na to sa provincial government. Uban ani mga former kaning special forces ning natay train ani mga special forces ganini sa Philippine Army nga naka-join na to sa tertiary, mm-hmm. do natay mga nurses no, and kani do na nag-experience on rescue. Wala ni mga members aning first timers no, mm-hmm. these are kana mga highly experienced individuals nato nga gipili ginato Vice. So
0: at the same time kun duna tay nurse na apo tay medic murag nahugtag dunay medic ana und duna mangaligi kinahanglan nga mga first aid Sir Anggong.
6: Sakto apil na sa ilang gipangdapod mga medical kits nila Vice individually, and duna po supply nga kung dunay makitan nga dunay injured dunay enough medical supply nga mahatag nato. Even ang driver na to, ani Vice, highly trained eh. Long trip man eh, from Cagayan to General Santos, mutay ko noon pila ka oras pa, the more patong Sarangani. So, magpuli-puli ni, na SRR individual, ani nga, mutrain, mupuli po drive para makapahuay ang driver. Ang atong na, driver po, di sa highly trained po ni sila, Vice.
0: Unsan sa kinana mo na itong gigamit, di ba na mutirik itong daan?

0: gikan sa North Bohol Fault. Doon naman tayo 4 active fault lines. Regular, nagsigig mo, nagsigig release of energy. Ang katong sa Mindanao is Cotabato Trench. Matod pa sa statement ni DOSD Director, DOSD Regional Director. Separate source ang movement ani Vice. No? Ang Mindanao was caused by Cotabato Trench. O niya, ang sa Bohol is North Bohol Fault. Separate ni fault lines.
1: In short, why connection ang mong duha kalinog pero nagkataon lang mura lang o coincidence lang mga galinog dito ni linog punta dire
0: sakto vice no adunay regular movement gyud sa atong fault line sa Bohol upat man dili lang kanang sagmay dili lang kahapon even the other day dunay movement no siguro nakuan lang sa balita nga day dakong linog sa Mindanao nga gi-connect no but atong gi-kuan ang speculation nga totally different ning fault lines nato sa dito sa Mindanao.
1: Basin og ni simpatiya ang sagbayan dito sa Mindanao nga maglinog putani kay galinog sila dito. Sir Anggong, puro regular movement sagbayan Sir Anggong kung mag-isgot taglinog. Na diha pud gagikan ang kusog nga linog sa niaging kusog nga linog nato Sir Anggong. So wa pa rin mahuman og lihok unsa man to siya aftershock to sa kusog sa niagi og bag-o tong linog Sir Anggong.
0: Accordingly sa Facebook bago gito nga linog vice no North Bohol Fault between Sagbayan, Inabanga, Binavista, Nadiha no and duna po tay South Offshore Fault there is Albor ug Lila. These are regular movements dili na ni ma-considered as aftershocks sa 2013 earthquake vice no. Duna gyud mo ni regular monitoring I think average man ta less than 10 movements sa tong fault lines nato sa Bohol but unfelt ni vice no daghan man based sa mo monitoring kahapon sa Sagbayan daghang wakabati bata because sa monitoring system sa Feebox ni gawas tong movement and murag na sensationalized lang siguro tungod sa linog sa Mindanao but different na nga source of fault ang nilihok diha sa Sagbayan.
1: Mm-hmm. Okay, ano sa akata Sir Anggong mohimo pud og action tabang other than these people nga tong gipadad dito Sir Anggong kanus aka nato na mahibaw-an nga posible na ta mo come in usab aron sa pagtabang sa ato ang mga igsuon dito Sir Anggong.
0: Nag-organize na ang PHO ug kanang team pod vice no ang doctors and nurses led by Dr. MMUI based sa yang report gapon nag-recommend po ta ni Gov nga dunay team sa PHO and nagwat lang sa clearance sa Department of Health Regional Office murag i-organize pa sa DOH no kung asa ilang assignment but accordingly, ngun si Dr. MMUI ready na ang team sa PHO. Mental health and psychosocial support ni Vice, labi na sa mga bata. Gahapon nga na trauma, paghuman sa flag raising ceremony, makita yun na to, dagang nahilak, nakuyapan, nakollapse, no? But ready ang team sa PHO nga i-deploy once doon na clearance instruction gikan sa DOH Regional Office.
1: Mm-hmm. So kung mahitabo ning doon na klarong instruction, ani Sir Anggong, mulangoy po na sila padong dito sa Mindanao anytime, Sir Anggong.
0: Mao po na isulti sa itong DOH representative gahapon sa meeting si Sir Neil Oclarit. Once doon ay clearance sa DOH, no, ang regional office, ang team sa Bohol o Cebu, I think usahon is laog team pagtabok dito sa Mindanao. Ang DOH na ang muhatag o assignment nila, unlike atong team sa Tarsier, direkta sa operation center sa General Santos o Sarangani. But ang mental health and psychosocial support team sa PHO, maghatag ang magikan ng instruction gikan sa DOH regional office.
1: Mm-hmm. Tanan ani Sir Anggong may lihok yun no unya wa magpawahi ang itong lalawigan sa Bohol aron na sa pagtabang niini I understand almost all tingali provinces labi na dito sa Mindanaoan naghimo sab nining maong lihok no to help the devastated areas in Cotabato, Sarangani. Latest na to Sir Anggong nakuha from your counterparts dito Sir Anggong unsa man gyud ang area nga badly damaged Cotabato General Santos o dito dapit sa Sarangani?
0: Based sa itong pakikistorya, monitoring sa Office of Civil Defense, ang epicenter was Maasim, Sarangani. Lungsod man siguro ni Vice, Maasim, Sarangani. Offshore fault man, I think coastal town eh. But ang tremor ni abot yung General Santos, severely damaged, highly urbanized city, more on public infra and private buildings ang nangaguba. Yun. And doon ay dakupod nga kuan. Nakupod nga mga public offices no rich use barangay halls ang DepEd I think usa ni sa dakong sektor gyud nga mo dako og claim sa damages karon pa sigurong adlaw vice makuha nato ang mga declaration of state of calamity but kaghapong adlaw so far General Santos naka-declare na but sulti po ni PD

0: Jan Mendez at DLG, mutabang man sila kuha sa mga declaration of state of calamity. I think today, daghan manggawas nga mga declaration ani human makuha gyud ang clearer picture. Kaghapon, ang lisod lang itag communication. Pagputol sa kurente, kung na power and wifi, maglisod tao contact. But karong adlaw, ma-establish na gyud ito ang full scenario. But based on initial reports, severely damaged gyud Cotabato, General Santos, Sarangani provinces, Vice Mayor.
1: Salamat kaayo ani Sir Anggok no uga tong iwis og good luck ang ato ang team Bohol duha ka teams nga moadto didto mutabang sa rescue search retrieval nga operations didto sa Kamindanawan. Sir Anggok, from time to time Sir Anggok, manawag minimo og unsa na puy latest natong mga lihok diha karon sa atong buhatan sa atong provincial government agi og response to the situation nining nang hitabo nga linog didto karon sa Mindanao, Sir Anggong. Salamat kayo. May buntag ka nimo, Dr. Anggong Damalerio.
0: Salamat, Vice Mayor Tips, and our prayers and our thoughts and minds are na sa tumakiksunan sa Mindanao, labi na karong mga panahon sa kalisod. Dangan salamat, may buntag, Vice Amping. God bless.
1: Salamat, may buntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: Dr. Anggong Damalerio, mga kaigsunan, ang atoang happy sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Din giyadyad niya karong buntaga mga kaigsunan nga duha ka teams, 12 ka tawo mga kaigsunan, unom-unom ang mo langoy karong gabi sakay sa barko nga Light Shipping padung sa Cagayan, mga kaigsunan, aron dito og mga adlawa mudunggo sila og mo biyahe sila padung dito sa duha ka area sa Sarangani og dito sa General Santos City aron pagtabang mga kaigsunan sa mga gihimo karon nga magpagpangita pa sa mga missing persons nga suspectedly mga kaigsunan natabunan sa mga debris dito sa maong mga buildings nga nangalusno mga kaigsunan didtong dapita sa General Santos City. Mga highly trained personnel sa Tarsier 117 ang atuang gipada dito. Muna yung mga kaigsunan og na US military pa nito. Mga Navy SEALs na yung atuang gipada dito. No? Mga Navy SEALs na yung atuang gipada dito to help mga kaigsunan. Dini na basta-basta. Kamauni mo dive, mo gamit o mga divers na eh. Kamauni mo katkat o bukid mga kaigsunan. Ginamit na ilang mga PC o guban pa. They know the protocol o kung sa'y buhaton mga higala. Facing the danger o guban pa nga mga risgo, mga kaigsunan na trend ni sila. Diligod mawa tong kaudo kay hard hat. No? Kuyaw na ng engineering di rondo. So, kung ang nursing doon ay capping, nga mutabok buta kag second year pa dong third year, no? Naana po ng engineering ron. Hard-hatting ceremony. Oh, lagi, kagahapon dito sa UB, mandi dito. Oh. Hard-hatting ceremony. Hard-hat, ha? Okay. Basta engineer kay kao mong yun na do. Oh, kao mong yun na. Mga inana, nga liho ka. Oh, dili lang kay civil. Bisag asa ka, kay mechanical o kwa na, mong yun na mga hard-hat areas, no? Oh, di, mahimo yun nga mag, dili ka mag-hard-hat, no? Molo ba na ipanggamit pang ubando ka ng mga motor do? Hard hat lang gamit doon. Nga nung ga-hard hat pag ang motor na yung mga gamit, ha? Asa magka na ba yung mga debris yan yung, ha? Yung nga nag-ligon magali na yung mahagbungag bato, unsa nakaka-crash lang, ha? Para welding. Muna ipanggamit, ha? Sa mga motorista ron. Salamat sa quick response atong gobernador, mga kaigsuunan, for sending our Bohol team nga to the pita sa Mindanao, mga kaigsuunan. Auga duha nya sunod musunod na po ni ini ang health team, no? Naamo gyud nga sakit ato do nga trauma. Kabantay ka sa footages do, dunay nga collapse, no? Sa kalisang to, no? Sa kalisang dili ligon imong kasing-kasing mga kaigsunan, aning mga kalimedad nga sama ni ini. Madisgrasya ka dili tungod kay natumbahan ka og building, nadisgrasya ka tungod kay na collapse ka tungod kay nalisang ka, ha? Kujapan ka. So, kinahanglan nag-intervention, muna mental health o psychosocial mga kaigsunan. Ang Bohol team under Dr. MMOY, itong bagong provincial health officer, ready na for deployment. Kung maingo na ang DOH o go, mag-go na po ang itong Bohol team mga kaigsunan. Muna ang diwa sa pagtinabangay mga kaigsunan. No? Nang panahon nga naay mga katalagman, usahay ba do? Ang Ginoo tuyuon o dunay katalagman do? Aron ta makahinumdum nga we are just one people, one country. Dapat mag tinabangay mga kaigsunan. Dili mangiaway, no? So kuhay sa nakita nato karon sa Senado nga grabe ang mga power grab nga gipanghimo nila dito mga kaigsuonan. There is one incident nga nahitabo karon that calls for everyone to be ino na to mga kaigsuonan, manghinuklog ning maong mga panghitabo karon. Dapat magkahiusa ang tanan para sa tuang nasod mga igsuon. Munang Ginoo sahay tagaan tagatalagman to remind us nga we need to be united, we need to be one mga kaigsuonan in everything, dili lang panahon sa katalagman kundi sa tanang daily na tong adlaw-adlaw na tong pagbayhon dinhi sa atong nasod nga Pilipinhon. Dapat mga igsuon ang pagtinabangay, paghiusa mao'y gikinahanglan ug usahay sakit lang kaayo kay pakitaan ta og ehemplo nga maduguon ang mga igsuon. Mao nga kitang tanan mga kaigsuonan, mga Pilipino, ha, get ready kay basin og moingon na ang Mindanao, we need this help. Andam ta mga kaigsuonan, andam lang nang inyuhang mga kasing-kasing pudana aron na inigabot sa panahon. Ready na ta mga kaigsuonan, we are just waiting for the assessment, the signal baka sa Bohol team ditong Lupita, while we are also doing our own ino na to mga kaigsuonan coordination with our counterparts dito sa Mindanao o kung sa posible na itong matabang mga kaigsuonan. Nahibaw mi, DYRD knows nga ang mga Bulanon matinabangon. DYRD knows nga ang DYRD mga kaigsuonan ang mga katawhan na mahigugmaon. Wait for that. Action kay ato nang ikasadiris ato ang tulumanon isip tabang Mindanao mga kaigsuonan. Nining panahon nga nagkinahanglan dakong tabang ang atong mga igsuong mga Bulanon, mga Pilipinhon, nga tuwa dito devastated by a very strong earthquake 7.8 in magnitude, mga igsuon. Naani sa epicenter ni ini, Maasim Sarangani. Silingan ani nga probinsya ang General Santos sa Cotabato mga kaigsuonan. Og mo'y dako kaayong naigo ang General Santos usab. Tungod kay tuwa dito midagan ang tayog kusog sa nga tanang tayuga mga higala nga nangalusno ang mga buildings, simbahan, eskwelahan, mga malls, mga tindahan, kalsada, ug uban pang damyo sa mga igsuon. Tutok kanunay sa atong tulumanon sa DYRD, atong ipadangat ninyo ang mga litis kabahinian at the same time ato pong puhiton unya ang inyong mga dughan isip makiisa ta mga kaigsuonan sa mga kasakit sa tong igsuong Pilipino. Daghan laba pong mga Bulanon dito sa Cotabato, sa Jensan. Murating aliga, I don't know. I think it is safe mga higala to say nga murag majority of the people tiliana, mga Bisaya. Oh. Diya sa General Santos mga higala. Ato silang tabangan po hon. Nga atong ilusa din sa atong tulumanon inyong alagad mga igsuong. Atong oras on to alas 9 na sa Kamuntagon. Sa atong pagpadayon mga kaigsuonan din sa atong tulumanon kung gilinog mga kaigsuonan dito sa Mindanao, doon na po'y grabing strong intensity or in magnitude mga kaigsuonan ang linog dito sa Senado. Tungod kay nagpadayon paghihapon mga kaigsuonan ang panagbangbingkil no sa mga duha ka faction sa mga senador ditong sa ato ang Senado mga igsoon ato nang isgutan inigbalik na to kumana ning pipila ka pahinumdom standby.

0: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, sulayan LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Strong sa una.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubo! Blema! Igawas!

0: Alam ko quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen 4D. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Roberto D. Guzman Jr., 67 years old, Sasa, Davao City. Tati-rati kasi, 4 times a week lang akong pagbabawas. Yung nagtayo nga ako ng EXL Makabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako mag-takes ng EXL Makabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Makabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus, subukan nyo.
2: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center, Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
6: Ace Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo.
7: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
9: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing,

0: Going at this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Sa tanang butang, importante di ay nga sigurado ta sa quality sa atong gipang palit, labi na sab sa atong mga gikaon o giinom, labi na sa mga tambal o bitamina. Dili buot pasabot nga ingon nila nga tanan kaya mutuo na dayon ta. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o bitamina, labi na sab sa mga pampagwapa. Dili lang basta musalig sa bisan kinsa. Pero naa ko itudlo ninyo nga sekreto aron dili na ninyo ipangutana na tanan. Kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung naay irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutana ni ini, Unilab quality ba na? Nga no? Kay akong nahibawan nga tanang tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality gyud ay hapamuabot sa atua, gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage. Mao nga ayaw mugtuo sa mga matod nila, pangutan na usa ko, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tungod dapat dito ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo mahibawan ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisita ang www.unilab.com.ph/products to know more.

0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Balik na sa itong tulumunan inyong alagad ng adlong Martes, mga kaigsuunan, na nagpadayon ang kainit sa Senado. Ang Blue Ribbon Committee sa grupo ni Senador Alan na Peter Cayetano nag-investigar sa flood control project ni Tungha, mga kaigsuunan. Ang 18 ka mga matod pa mga ex-marines o daghang mga opisyal nga giduot nga nakadawat o minilyon nga kwarta. Daghang mga opisyal nga ginganlan nga nakadawat o malita o nakasapi sa flood control project. Appeal na niya na mga kaigsuunan si Senador Loren Ligarda. Ang pangalan ni Ligarda o ni Senador Mark Villar bisan naa sa affidavit, wala basaha atol sa hearing. Apan, naunsa ba mga kaigsuunan nga nausab man ang direksyon sa hangin human ni palag si Ligarda? Miangkon ang 18 ka mga kanhi sundalo nga nasayop sila sa pasangil batok kang Ligarda ug miingon nga wala di ay kadawat og malita nga naay sud nga kwarta ang veteranong babaeng senador. Wala pud sila mo tungha, mga kaigsuunan, sa hearing sa Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo. Nahadlo kaha sila nga wala man na sila mutungha. Katuuhan ba kaha, mga kaigsuunan, ang mga pamahayag sa 18 kagiingon nga mga ex-marines nga matod pa, mga kaigsuunan, sa grupo ni Senador Erwin Tulfo, dili sila mga ex-marines kundi dili mga bodyguards, mga bagman. Dili tara nila mga marines, mga kaigsuunan. Atong paminawan ang report kabahin ini gikan sa kauluhan.
2: Maya lo, mga kapatid, way abas ni para sa News 5 Bisaya. Gibawit sa 18 ka nagpailang bagmen sa pugante si Zaldico ang una nilang pasangil nga nag-deliver daw sila og mali-malitang kwarta kang Senator Loren Ligarda. Nasayop ra daw sila sa pagpasangil nga nakadawat og duha ka malitang gisudlan og kwarta si Ligarda, sumala kang Attorney Levy Baligod. Giklaro sa ni Baligod nga wala daw nakaadto sa balay ni Ligarda ang duha ka bagmen nga niklaim nga maoy naghatod sa maleta. Pero bisan pa og giklarify ni Baligod ang maong sayop, wala pa'y corrected affidavit nga gisumite sa Office of the Ombudsman. Dugang pa ni Baligod, kung gusto daw ni Ligarda, pwede daw niyang kasuhan og perjury ang maong mga bagmen. Mausalamang kinatong balita, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages News 5 para sa mga balita ug update. Aming tantanan.
0: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Mga kaigsoonan, mao kini ang mga init nga balita dito sa kauluhan. Din ang Senado, mga kaigsoonan, duha ka grupo dunay nag-investigar, mga kaigsoonan, nga gitawag og Blue Ribbon Committee ubos ni Senador Pia Cayetano nga maoy chairperson sa maong komitiba under the leadership of Alan Cayetano, mga kaigsoonan. Apan tungod kay matud pa nabalina ang mayorya sa maong Senado. Ang grupo usab ni Gatchalian, mga kaigsoonan, ni Tito Soto, ni Peng Lacson og mga kaubanan. Mihimo usab sa paglihok og pag-usob sa mga committee chairmanship ang Blue Ribbon Committee under the Gatchalian Group, mga kaigsoonan. Mao ang chairman ni ana si Erwin Tulfo og naghimo pug investigasyon kagahapon. Dito sa Biyernes naghimog investigasyon ang grupo, mga kaigsoonan, ni Cayetano nga gitawag pug Blue Ribbon Committee. Duna po laing Blue Ribbon Committee, mga kaigsoonan, nga naghimo pud kagahapon sa investigasyon. Sa Biyernes dito present ang 18 kagiingog nga mga ex-Marines, mga kaigsoonan. Kagahapon absent ang maong mga ex-Marines og present maong mga kaigsoonan ang taga NBI ug uban pa mga invited guests sa maong investigasyon, mga higala. Matod pa sa mga ex-Marines, mga kaigsoonan, niadtong Biyernes sa grupo ni Cayetano nga investigasyon, giladlad nila tanan nga appeal ang pangulo kisa putong uban nga gipanganlan nila, mga kaigsoonan, nga mga senador. Appeal si Erwin Tulfo, appeal pa gani ang usa ka SBD priest. Katong SBD priest dai do kuan dito do kanang mura og vocal to kayo against I think the Duterte's, mga kaigsoonan. Unya, mga kaigsoonan, sa maupod nga Biyernes nga blue hearing, Blue Ribbon Committee hearing, mga kaigsoonan, naa sa affidavit nila nga naapil si Loren Ligarda apan wa nila basaha. Nagduda ang uban, mingon tungod kay kauban naman. Sa una nga dili pa kauban na appeal, karon nga nakauban na, mga kaigsoonan, hinumdumi nga si Loren Ligarda kakampiyan sa grupo aning nila ni Gatchalian, mga kaigsoonan, sa niaging pipila kabuan. Nga dugay naman ning flood control investigation nga gihimo. Dugay na ni sa mga first rounds of investigation, mga kaigsoonan, sa Blue Ribbon Committee pa ni Lacson na to, mga kaigsoonan. Naa na nga ni Ligarda. Karon, mga kaigsoonan, nga bag-o na ang Blue Ribbon Committee under Cayetano's group, mga igsoon. Wa na nganli si Ligarda. Unya, mingon ang mga ex-Marines, ay nasayop di ay mi. Sa maong pamahayag usab sa NBI kagahapon sa ilang investigasyon sa grupo ni Erwin Tulfo, mga higala, nga Blue Ribbon Committee pod, no, duha na ni ka Blue Ribbon Committee, ha. Mga kaigsoonan, giyadyad pod sa NBI ang mga ingno nato, mga higala, ang dili ligon nga gipamahayag sa maong mga ex-Marines. Nakita ba gyud nila ang kwarta? Unsa may usod sa malita? Pila may usod sa malita? Ngano og bugat di ay kwarta na baday gyud na? Usa po na, mga kaigsoonan. Kinsa may midawat, giunsa man, paghatod, doon na ba'y resibo nga nadawat? Kung nakadawat ang Presidente Bongbong Marcos, kinsa may gitunulan? Kinsa may nidawat? Si Bongbong Marcos ba? Kinsa ba? Matod pa, mga kaigsoonan, sa NBI, pulos lang mga salita ang gihimo sa ex-Marines o way ligon nga mga ebidensya, mga kaigsoonan, nga ika-suporta sa ilahang mga giingon nga sila mo'y mga bagman naghatod sa kwarta, mga kaigsoonan. Duha ka mata ang atong gamiton ani, mga kaigsoonan. Aron maklaro nato, mata sa pagtuo ug mata sa hustisya. Mata sa pagtuo, wa na magkinahanglag ebidensya. Ug mauna kasagaran ang atong naa karon. Mutuo ba ta og dili ba? Mata na sa pagtuo. Pero mata sa hustisya, mga kaigsoonan, nagkinahanglan na og ebidensya. Labi na kay isa criminal offense, sa atong nahibawaan, it must be beyond reasonable doubt, mga igsoon. Pero mata sa pagtuo, bisan pag way ebidensya hay, basta mutuo ta, mauna na. Mauna na, mga kaigsoonan. Mata sa pagtuo, mata sa hustisya, mga kaigsoonan. Sa atong hustisya, kaya gusto man itong kasuhan, ang angay nga kasuhan. Gusto na to ipapiriso, ang angay ipapiriso. Gusto na to butang dito bilangguan ang mga kawatan, mga kaigsoonan. Mata na sa hustisya. And it needs evidence, mga kaigsoonan. So dili mahimo nga pagtuora ang ato ang gamiton ni anak, kun dili matagyo na sa hustisya, ebidensya ang gikinahanglan. Mauna, mga kaigsoonan, ang mao guna ang uyok nga bahin unta sa atong pagpaningkamot nga dun nagoy mapiriso. Dili mapiriso ni sila sa atong pagtuo lamang, kung dili mapiriso ni sila pinaagi sa ligon nga ebidensya. Kumbaga, it's not what you know, but it is what you can prove in court, mga kaigsunan. Daghan kang nahibawaan, pero maglisod kag probar, dili gihapon na mo saler. Nakay nahibawaan, pero lisod ni mo, iprobar nga to sa korte. Muna, mga kaigsunan, ang nagpanghitabo karon. Para asa man ang Senate investigation? Para guna pagpapiriso? O para na propaganda, mga kaigsunan, aron sa pagpapilde sa mga politiko panahos eleksyon? Maunay atong tanawon. Kaya para papiriso, dapat ligon kayo ang ebidensya. Dapat dunay resibo. Dapat miingon og nakadawat si Marcos, naay oras, ganun sa pilay na dawat, unsay pormas kwarta. Maumanay ebidensya, mga kaigsunan. Unsay kolor sa malita, pilay suod sa malita. Kinsa may midawat? Si Marcos ba? Kinsa may gitunulan? Mauna, mga kaigsunan, ang makapapiriso. Pero makapapildig eleksyon, mata sa pagtuo ang gamiton. Mga kaigsunan, mituo ba ta? Kanang gihimo karon nga mga Senate investigation, mga kaigsunan, I don't know, o para ba yun na para sa papiriso o para nas propaganda sa mga politiko o kinsa ilang ipanglabanan, mga kaigsunan, aron na dili sila mabidya sa mata sa mga katawhan. Nagpaminaw, nagpaniid ang atong mga katawhang Pilipinhon karon. Unsa kahapod ang inyuhang ikasaysay, mga igsoon? Hala, bira, tawag ka mo sa atong tulumanon aron atong pong isgutan, mga kaigsunan. Mutuo ba mo sa Itin Marine sa ilahang gipamahayag? Unsa inyong tanaw? Duna bay kaligunan? Unsa may tanaw? Sakto ba? Wa ba kana sila gimaniubra? Tinuod ba kaha nga gibayaran ni sila aron lang mo gama og drama nga istorya, mga kaigsunan? Tingali nindot pud maminaw tas mga bulanon, mga Pilipino magkata. Ato ning tabangan, mga kaigsunan. Tawag kamo sa atong tulumanon aron kamo makapadayag pud sa inyong mga huna-huna, mga igsuon. Duna na kita 28 minutos uman nakalabay ang alas sa nuwaybe sa kabuntagon sa atong pagpadayon, mga kaigsunan. Nining atong tulumanon karon, ato pong timbayaon ang atong mga igsuon nga naa karon sa Facebook nga nagtan-aw nato sa atong tulumanon, mga kaigsunan. Ug unsa ka pud ang ilahang mga arangkada karong buntaga dini sa atong pagpanag-uban, mga igsuon. Mayang buntag, mga kaigsuonan, ni sagbayan na kanit Liberty Ilagan. Uy, sagbayan tremor was not from a fault line but by the crack of the aquifer of the middle basin of Bohol because of too much water extraction and at Corelia and lack of rains to replenish the water basin. Sagbayan is on the rim of the basin and is cracking, matod pa ni Liberty Ilagan. Salamat, Liberty, for this input ngayong mong gihatag karong buntaga. Dodong Jet Romanilios, mayong buntag. Atong oras sa 29 minuto sa manakalabay ang alas 9, unang caller karong buntaga sa line 5. Ato ni Dawaton, mga kaigsunan. Hello, mayong buntag.
1: Good morning, Vice Mayor.
0: Jerry, mayong buntag, Jerry.
1: Bahin sa imong isyo nga gituki karon, kabahin ani ni ang naitabo sa Senado, justice of truth o sa may pagtuo na to. Ano niya? So, ang kining investigasyon sa Senado, bahin ano niya ang flood control scandal, pagkuha yun eh sa kamaturan o hostesya na tinuod. O panalitan o tinuod nga naay nakadawat ano niya mga minalita nga kwarta, kinala silutan. Kaya mga mani sa balaod, o naay nakasa, silutan gina. Og pagalitan og karon og wa siya di ma-prove kin dili ma-prove kinta nga tinuod ba nga nakadawat og kwarta, tinuod ba nga naay kwarta tusod sa malita, kay i-prove pa ba na mo nang naay imbestigasyon. Ang ako pong ang ako nga una bahin ani ni ang Itin Marines, kini ni ang nakadungog mangguda atong unang imbestigasyon sa committee on kini ni ang Blue Ribbon Committee. Na-appeal si kini ni ang Lauren Legarda. Panahon pa kini ni ang doon appeal po si kato si kining Mark Villar. Una nga nung nahitabo man nawa naman ma-appeal niya gingon o ga doon ay sayop Unya, kaniniya nga kagahapon, diha man ang itin Marines, nga dito sa opisina ni Robin Padilla. Usa ba'y gingad to dito? Naibaw man sila, gag-invite sila ni kining Erwin Tulfo, nga mahimo makatambong sila. Tanan nga mga senador, gi-appel ni Erwin Tulfo nga membro sa Blue Ribbon Committee.
0: Mm.
1: So, gidapit sila, ngano man sila magunto, o sa may rason nga tuwa man sila dito.
0: Mm.
1: O, mupuni atong pangutana. O, na si Baligod, nga mo'y abogado kita aning Itin Marines, mupuni na nalipod na kining lima nga wapa makapirma, o na doon ay pirma po nga kining na-appel si, kanang na-appel si Loren Ligarda o si Mark Villar, matod ba, nasayop. So, doon na tayo pag, mura ba, ang atong paghunahon ane, usamay katinuuran ane. So, dapat tiyali, ang atong kinakaroon nga Senado, atong hagyoon, na ugmahimo, kinini ang dihado, dihado man niya si, kinini ang si Cayetano, so siya ay buanto dito sa Supreme Court, magpatabag, o unsa man ini ah. Ah, may angkon man ang majority nga sila mo ay majority pero 12 raman wa man moabot og 13. So si Senador Cayetano mo'y moadto dito mangayo og tabang sa Supreme Court og unsa interpretasyon ani niyang ilang kining majority role kinta nga gihimo karon Senado. Kay og panalitan karon og dili sila moadto magpabilin gihapon giangkon sa atong Malacañang nga mutuo sila. Adto sila magpaluyo, ano ni ang liderato ni acting Senate President Erwin Gatchalian. So, appeal ang kinini ang lower house, may acknowledge po, may ilapod sa liderato ni Erwin Gatchalian. So, si Senador Cayetano, mauntay mo adto sa Senado, mo hangyo, mangayo siya o kanini ang katinawan, o unsa ba yun eh. Kaya na ama sa matod pa sa ilang sinitrols ng kanang mupuli nga na ama kapili o Senate President kung ang tanang mga senador mo abot og 13 kay 24 man niya sila 1 plus 1 is 13. So ang gikwinta po dito sa bag-o karon nga majority is 22 na kay si Bato nagtago-tago man o niya si Jinggoy na priso man so 22 ra. Mao nakakuha sila og majority nga 12 kay hintapo man si kanini ang Chief Escudero. Nya do na atong nadunggan ini ang si manahat ni ali ambot og matinuod ba ni nga kanini si Senador Joel Villanueva mo tapo na pod nila ni kanang Chief Escudero og nila ni Wing Gatchalian. Oh, mo di akong mga pagtuo ani niya. So, kinini ang gingon o tinuod ba ng gimo sa Itin Marines, so ako dili pa kumakatuo. Gumikan ka doon na may mga dili katinuuran ang ilang mga gisulti. Kay giapil si Loren Ligarda o si Mark Villar. O niya karon nga naana nila si Loren Ligarda ni Cayetano. Gingon na po, why labot?
0: Nasayop.
1: Sayop. Nagkasalamat.
0: Salamat, may buntag. Okay.
2: IATF, inyong alaganta forever.
0: Sayop ulit tong kabaw nga upatiin, matod pa mga kaigsunan, no? Kung ina na kadali-dali daw muhimu kag aligasyon, dyan mingon nung pagkawin na sayop di ay, bugat ko na kayo nga aligasyon mga kaigsunan, limang kag nakasapi ka, gibuhian ni mo ng istorya, ha? Dili ba din mo na adyohon o review ng imuhang mga testimony? Dili ba din mo na i-review balik-balik sa mga abogado o unsa ni attorney, sakto ba ni? Nya karon na mingon lang oy nasayop mi di ay way labot di si Loren. Pero ang tinuod na matikdan sa mga katauhan mga kaigsunan when Loren was tuwa pa sa kampo aning minority sa niagi gingan la nila karon nga murag nauban na nila wala na nganli so murag maunay nakita mga kaigsunan nga kalahian ana. Muna mo, tuo ba ta sa Itin Marines? Kamo, mga kaigsunan mo, akong ipangutana. Hala, sige, arangkada mo. O, katuuhan pa ba ang Itin Marines sa ilahang mga saysay dito sa Senado, mga kaigsunan, na ay mga ipamahayag diri ang atong mga igsuon na bulanon na diri sa tuang Facebook at ning basahon na mga sano. Diri, tempado, nawara man to do. Zim at Chungsun Plaza, nitungha sila wala pasudla kay walay QR code. Amo ba? Protuas lang la Rubin, no? Pero gisulti ang ilang abogado nga nganong moadto paman mi nga malibog mi gyud nahuman na mi gitawag itong naging Friday nanguli na ubang mga Marines wala diha. Nganong na may lain pong tawag kanong gi-question niya nganong naay daghang nagtawag-tawag nga nahuman na mo kuno sila gitawag sa Biyernes. Si Richard M. Reyes miingon mga bayad ng 18 Marines sir 5 million kada usa dili tinuod na ang ilahang gipanulti dautan ang ilahang kontra si Defensor gabayad ang sa mga kargador ang tawag nila ani mga kaigsunan kay dili man ni 18 Marines kay dili man gyud ni sila tanan Marines dili di si usong mga 12 ra tele Marines baka ana mga kaigsunan. So gingan lang no kana lang daan matud pa si NBI kana lang daan limbong na nganong moingon man sila nga 18 Marines nga dili man na sila tanan Marines mga kaigsunan. Kana lang daan kuno limbong na gikuan ata gipatuo na nga murag 18 ka Marines ang may kalas mga kaigsunan no. Pero matod pa sa NBI dili na tinuod nga 18 sila. Si Florami Usaraga Besa watching always from Katy, Texas. Salamat kayo Ma'am Florami diha sa Katy, Texas. Mambiti matiga humawid. Good morning Sir Tib. Let's pray for Mindanao tinuod. Atong iyan po itong mga igsuon na ito dito, mga kaigsuonan, no? Tungod sa ilahang kasakit nga na hiaguman karon. Edgardo Utara, good morning DYRD. Ang delikado diha kung ang sulod sa malita, mga ukay-ukay, unya ang kwarta, tua na sa mga Marines. Bitaw po, no? Wapata kadungog mga kaigsuonan o kwarta ba yun ang sod? Ilab yung giabrihan. Mayingon man sila malita-malita. Alam niya, good tuntang mayingon nakakita ko. Unsa may color sa kwarta, ga? Violet ba? Puwa ba? Orange ba? Unsa man na? Kung kwarta man kaha to, no? Unsa mao man ay ipangutanas, susgado mga kaigsunan, ingnon man kadayon. Nakakita ka sa kwarta, unsa may color? Adi nakakasumpay, kaya waman nila brihit o mga kainingon, man lang sila nga kwarta to, pero ngano kahapon mga kaigsunan nga dili man puto kwarta, no? Unsa kahapon to, day, okay? Marco Pono, dili man katuuhan ng 18 bodyguards, usob-usob ang gipanulti, pangdaot lang na sa ilang kontra or administrasyon. Maunay makapaluya mga kaigsunan sa usa ka testigo, kanang magkausob-usob ang imong istorya. Maog yun ay makapaluya. Magduda na yun ana ang husgado. Ngano mo na usob-usob naman sa istorya? Ha? So kay ang ligon nga testigo, katong consistent ka sa imong gipang istorya, besan pagbalibalihon kag pangutanap sa unsaon pa kag ukit-ukit diha ang tubag mga kag consistent ka sa imong tubag sa detalye sa imong nahibaw-an mga kaigsunan kanang mag-usob-usob usa nas makaingon nga magduda ang husgado ni ana og sa maning tawhana tinuod baka ning iyang ipanulti kagahapon puti karon puwa naman murag ingon ana ba mga igsuon. Edgardo Otara, tua sa Marines ang kwarta. Unya ang nadawat sa mga senador ukay-ukay kay wala may gipakita nga giablihan ang malita unya gihatag sa hingtungdan. Matod pa ni Edgardo Otara. Jumel Silis, kinsa kahapod muhatag og acknowledgement nga nadawat sa kwarta nga kinawat man si Zaldico may bulgar kung kinsa ang uban nga nabulahan na ay element nga ni delivered sa kwarta pero tapataas niya pero ngano man nga dili man mo cooperate ang ubang mga senador nga og walay gitago walay kahadlukan ang nahitabo man good sa Senate ijahay na sila og depensa sa ilang tagsa-tagsa ka grupo na ay nanggawas nga mga bagman nganong dili man na tinud-on og investigar sa ombudsman mauna. Tinud-on gyud na og investigar sa ombudsman. Asa man ni padong tumoy ani ombudsman man ni tanan Jomel, no? Human aning giingog Senate investigation, ombudsman ani ini. Apan kinsa i ombudsman, no? O dapat gyud kun tinuod galing kaning 18 Marines mga kaigso. I-detalye gyud nila taman-taman, no? Karon kay mura na manggod og manicured na mga higala ning ilang presentation ba? Aron ba murag beautiful na kayo tanawon. Na namanggoy ga coach nila, nanay gatimpla sa ilang istorya ba? Kay politika naman eh. So, imposible kayo o kanang ilang ipangsulti, ilaharana. Naanagad doon ay sinagulan na yun na mga kaigsunan. Kung baga, kung bahalina na sila do, isagula na sila Pepsi, kaya ron mo rin mo lami ba? Ha? O, morag, ingon anak, good tingali. Pero kung nakakita good sila mga kaigsuunan, da, di go to the ombudsman, reklamo dayon sila, aning maong mga giingog na ngawat mga higala. Si Saldi ko, lisod tuuhan, pagkakarong panahuna, tungod kay Facebook rato yung giistorya, dili man na madawat, dili man na admissible mga kaigsuunan, no? Dapat mo pirma siya affidavit, wa manggod po siya. So tanan mga kaigsuunan, hanging in a balance, no? Hanging mga kaigsuunan, in the sense nga, wa pagyoy ligon nga mga pamahayag. Si Saldi ko ang ilang gibasihan mga kaigsuunan, no? Pero si Saldi ko, nowhere to be found, bawag saan na Saldi ko ron, no? Hintago siya, kinsay gapatago niya, daghan ang istorya, hintago siya kahadlog sa kapatyon, or gipatago siya sa mga principal suspects, mga igsoon. Naray yun na, kinsay na involved sa mga kuhan, ayan napakita dire kay daghan na siya mong mahasol, pakita pa ka. Tago-tago lamang diya, kami na bahala dire. Watakay ba o mga igala, huwag mo na ilahang mga game plan, ana. Dudong Larry Mendez, basta dili tinuod, masukamod, good. Maunay karma, dili mo sugot ang ginuoan ng mga gama-gama. Matod pa ni Dodong Larry Mendez. Si Mario Bacamante, ako na ang imong, ako unang imong tips. Oy Marco, Mario, you like my hat, Mario? Oh, adyan muna ko ikaw, ano ron, makita na niya itong upaw, ano yung Mario? Albino Manlangit Nesperos, good morning, Vice. At sila ragyoy nahibaw og unsay tinuod kay ang sobra ra ka bright makalimbungan. Oy maolay eh, bat pobida limbong dire, limbong dito mga kaigsoonan, duwa man ni sa ka bright nang ha, duwa ni sa ka bright mga kaigsoonan. Matapos ning tanan kun dunay usa ka senador mo bali ani kay matrisi na, so wa na jamoy klar, wa na jamoy ingon og kaitano faction og gatsilyan, no? Kung mutabok ni si Joel Villanueva, kaya most likely mga kaigsoonan, mutabok la ba? So may, ikaw Joel Villanueva, kamong naminaw di haron. Kung ikaw mo si Joel Villanueva, magpakahiro ka? Ha? Magpakahiro ka? Magpapiriso ka? Mga kaigsoonan, musod ka sa city jail? Ha? Or mutapo ka sa minority? Mura, yun na. Mamunod na karon, kaya naman siya klaro ka, gawid-hawiran manunod ang kaso ni Joel Villanueva ron mga kaigsoonan. Daan naman nato ng gisulti diri sa radyo sa atong tulumanon nga maunay posibleng mahitabo nga kaning mga kaso, dugay ra guna sila gipanganlan. Joel Villanueva, Jingo Estrada, dugay ra na sila gipanganlan sa mga witnesses nga maunay nakadawat sa flood control project nga kwarta. Dugay ra. Oh. Pero nganong sa kadugay, nganong wa man pasakae og sumbong sa ombudsman. So maklaro nato nga gihuwat gyud og asay baruganan aning Joel, kay kun di ka mokuyog namo, perisohon suka. Oh, mauna ni tingali ang nahitabo ron mga kaigsoonan, no? Nga sama gisampulan si Sis Escudero, mga higala gisampulan. So, ha? So Sis Escudero may bahagyo ng iyang ikog, ha? Si Albino Manlangit Nesperos, may buntag Jim at Chongson Plaza, ang 18 Marines gahapon gahapon wala pasudla kay walay QR code. Kaya gikuha ni Ruben Padilla. Good morning, Vice Sir Tibbs. Murag magduha-duha ta sa pagtuo anang mga sulti sa mga Marines. Nanay Nilia Jamironesa Garcia Hernandez. Si Luke Mendoza. Hilom oy puro mo mga bangag og crocs, laban gihapon mo sa inyong politiko nga klaro na kaayo ilang gibend the law. Og FYI, ayaw ninyo kaminusi ang mga kargador kay parangal na trabaho na kamo mga hitters. Matod pa ni Luke Mendoza. Si Maria Inot Villar, samok jud kaayo Vice, basta maghisgot og kwarta. Oh, basta kwarta isgutan mga kaigsoonan, gubot gyud. Unsay makagubot sa mga grupo, mga asosasyon, mabungkag kwarta. Unsay makagubot, makabungkag sa mga kooperatiba, kwarta. Basta kwarta mga kaigsoonan, isgutan, ha? Oh, bibo gyud, ha? Bibo. Dorin Orasyon Patak Pastrana. Good morning, Sir Tibbs. I'm watching here at puro Uno, San Isidro District, Tagbilaran City. Salamat kayo durin si Parihas Ramu Rafi Tulfo, grabe makainsulto sa Itin Marines. Tapos iya gitawag og kargador, sakto ba na pagka politiko kaminusan ang kargador, ga paila man kaga gibendalo ninyo ang sinado. Matud pa ni Luca Mendoza, kargador na ilang term tungod kay gakarga sila og mga malita, ha? Mga bodyguards, ang uban pud gitawag og bodyguards. Ang NBI miingon sayop nang moingog 18 Marines kay dili tanan Marines mga kaigsuonan. Si Cesar Max Maslog, katuuhan sila sir, apil sila sa gaihap sa kwarta sa malita, gani by kilos na kuno ilang pag-ihap tungod sa kadaghan. 1 kilo equal to 1 million. Mo ba? Unsang kwartahan man ikan tag 1,000 bills? Oh, bitaw. Oh. Kinilo na mga kaeksyon. Sayon ramana, mag-ihap ramang kag kwarta, timbangon ni mo. Moro to'y sample ni mo. Moro to'y sample ni mo.

0: kung dili kanang inyong gisuportahan nga politiko nga appeal sa flood control project, tago lang mo daan. Muna giingon og run, ha? Run na Bungbong Marcos run kung na lahi na po mga kaigsuunan, no? So salamat nining inyo ang mga gipadangat nga mga mensahe karong buntaga. Mga kaigsuunan, ha? Ato naning nabasa ni Maribik Marinas maayong buntag. Ni Albino humana nato nigbasa. Kaysa pa ni uban na itong mga Mario Bacamante. Okay, salamat kaayo. O nahilis na daw ang ato ang mga text ka. Text daw, no? Daghan kaayo pa rin. Ato ning timaonon unya mga kaigsuunan. Bagong mention na, tapo daw, ha? Bagong meaning sa DDD, Duterte, Devil Side, Serbong, haba, pulbida. Para nako ang tinuod tuan ni Zaldi Cugyod kay kahadlokan man. Mubalhin na sila uban majority sa Senado kay gihatagan manggod na gipangtagaan na po dahil sila, pulbida. Ginoo ko, unsa na ni. Si Alvarez sa Palawan, gi-appeal kay wa mo pirma sa impeachment ni BBM, pulbida lagi. Oras mga kaigsunan, doon na natin 49 minuto. Suma na kalabay ang alas 9 sa kapun.
1: Text Globo 0947-870-1262. Text Globo.
0: Okay. Text ka mo mga kaigsuunan atong subayon tog balik tong nang reklamo ng mga tag-iyahag iro sa mansasa tungod kay gipanghiluan ang ilang mga iro sud sa ilahang labat gihiluan o unsa joy investigasyon mga kaigsuunan unsay giingon sa investigasyon na Kapitan Bisara tungod ba to sa mga kawatan o tungod ba to sa kampanya mga kaigsuunan sa mga layas nga iro sa atong linya karon mauban atong balik si Kapitan Edwin Bisara sa mansasa. Kapitan, maayong buntag.
2: Yes, Sir Bong, Vice, no, maayong buntag sa itong mga suking ting paminaw.
0: Unsay latest so, yes, unsay latest na to Kapitan, sa investigasyon na ito, bahay itong pagpanghilo, hilo sa iro na ni Firnes.
2: Yes, sir, no, ato man itong gipagtuan ang mong balay nga katong na ay allegedly, no, yung reklamo nga gihiluan ang ilang iro. So far sa itong investigasyon, sir, ang among nakita sa ila ramon po ng istorya nga dahil namatay iro niya ato man itong ginokomen nga mahimo kaya di raman silang modulo bet yun kaya ron mamatudaan yun na ito o kung sa hinungdan sa pagkamatay silang upat ka iro unya ato pong gipabot nga mawari sila sa barangay sukat atong pagistorya na ito sir wala man po sila mo aris sa barangay aron amo untang maistorahan yun o kung sa giyo tinood nga nahitabo atong upat ka iro nga gingon nila nga gihiluan kay okay. Sa atong kampanya sa atong iro nga karon kapadayon man ta wala man po na nato imo ano kanang pagpanghilo sa iro kundi ang ato anak mauraman ang pagpanguha sa iro kauban nato ang taga City Vet sir.
0: So wala pa na establish nato kung sa jud to kapitan o kisay gahilo adtong maong mga iro.
2: Wala pa sa no kaya mo ning gipasubay unya wala man po tay makita sa ato sa CCTV. Unya nga mo lang aning lamyong tag maistorya na mo ang tagiya aron amo yung makuha personal ang ilahang kung sa'y mga concern nila kung sa'y mga detalye at itong hitabo sir mo nang gapaabot po nila diris barangay unya wala man maabot last week kaming gapaabot.
0: Kapitan, salamat kayo nini nga pagpasabot o kung sa'y latest kabahin ni anang maong pagpanghilo sa mga iro de sumansa. Salamat Kapitan, mayong buntag.
2: Okay, kayo. Mayong buntag sir, mayong buntag.
0: DYRD Text Global 0947-870-1262 8 minuto sa dili pa ang alas 10 sa kabuntagon. Like caller at nawaton. Hello, may buntag.
3: Hello, may buntag, Sir Bong.
0: May buntag, may buntag.
3: Abahin ang ako sa sinin. Nang itin ka ng mga kuwan mo na itin kargador ba naging na na
0: 18 Marines o 18 kargador 18 bodyguards okay sige
3: so Marines na primero pero karon kay murag inconsistent na lang ilahang mga gipanulti 18 Marites na na Sir Bong
0: 18 Marites for me di malasa 18 Marites ha dili na Marines ha 18 Marites. So, waka mo tuo sa ilang ipang istorya, sir, nga kaning maong mga tawhana, ipangan nila nakadawat ni?

0: murah gyud serbong og wa gyud kay gamay lang gyud kay porsyento mura 1% so siguro ay matinuod ana.
1: No ba?
0: Kanang sa primero lang godaan serbong. Pag-ingon lang nila 18 marines.
1: Mm.
0: Sayop na ang ilang isulte.
1: Oh, sayop na, limbong na. Oh.
0: Limbong na kay dili man sila tanan 18 marines.
1: Tinood. Oh.
0: Kunya kung naa magani 18 marines. Kargado pod og na dismiss sa trabaho tungod kay mga indesirable nga
1: dishonorably discharged. Oh.
0: Yes, dishonorably discharged. So dili gihapon kuan dili wa gyapuyo unod ang ilang gipanulti sir bong why dili katuan kay naa na may istoridaan nga dishonorably discharged sila sa AFP.
1: Pwede tinuod ang ilang istorya pero posible ang ilang kredibilidad murag dili matuuhan tungod kay mga gipang-discharge sa serbisyo, meaning nagminaot ni sila sa pagpangalagad tingali isip marines kay nganong gi-discharge man.
0: Oh, mao lang nga tungod kay daotan lang sila record. So pang credibility nila lugos na sila katuhanan na. Then number two, sir Bong, kanang ilahang giingon pag ingon nila nga apil kuno si Dilima.
1: Mm.
0: Si Dilima atong higayuna dili pa Congress woman.
1: Mm.
0: Pero ingon sila nga ang ilang giingon Congress woman na.
1: Mm.
0: So unsa may purpose nga tagaan man si Dilima?
1: Mm.
0: Diba?
1: Mm-mm.
0: Posible gani nga napriso pas Dilima to.
1: Mm.
0: So isud na dyan na katuhan
1: ang ilang gipanganlan murag mga murag kontra ni Duterte kasagaran, no?
0: O, tanan nga kontra ni Duterte si Trillanes. O, bisag kung sa may
1: nakadawat po si Trillanes? Nakadawat po si Trillanes?
0: Mao, ilang giingon nga nakadawat kung si Trillanes. Mm. Pero unsa may purpose nga tagaan lang si Trillanes.
1: Mm.
0: O, napagay kinaka worst kini si Father Villanueva.
1: Mm.
0: Si Father Villanueva na awarded ni sa international sa mga tungkol sa ilang pagdapit sa human rights.
1: Mm.
0: So, Ramon magsaysay ako na ni si Father Villanueva.
1: Mm.
0: Ang ilang giingon nga gihatag kuno nila ang kwarta, ang malita, dito kuno sa Mindanao Avenue sa simbahan. Unya karon kay duha man day simbahan na Mindanao Avenue.
1: Mm.
0: Bisag unsao ni mo nagtuyok-tuyok, why Catholic Church diha?
1: Mm.
0: So wa na palpak na. Na pay lang gingon sir Bong nga nagpa-exchange kuno sila dito sa ani changer kuno og 60 million pesos ipa-change kuno og $1 million.
1: Mm.
0: Matinood ka na si Bong. Tanawa na. Ang bangko gani, siguro mag-lisod mo gani ang nag-bailawa na.
1: Mm-hmm.
0: Money-changer ka. Kung pananglitan, mabailawa na. Di ka na sila magproblema. Inig-transport na. Aktor na sa airport daan, wala. Ma-intercepted na sa mga custom dito.
1: Mm.
0: So, lisod yun kayo katuhaan, Sir Bong.
1: Kung ikaw napag-iingon, sige.
0: Napag-iingon nga iPhone 16A ang gihatag.
1: Okay.
0: Ang iPhone 16A, na-receive ko nun nila 2024. Pero, ang iPhone 16A, February 2025, maopay pag-introduce sa iPhone.
1: Mm.
0: Na-release na March 2025.
1: Mm.
0: So, unsa man tong iPhone 16A,
1: mm.
0: Nauna pa rin kung sila sa manufacturer.
1: Nauna pa sila gama.
0: So,
1: suna ay murag mga inconsistent kintahay sa ilang mga statements.
0: Ay, daghan. Kang Tito Soto, itagaan ko nila si Tito Soto. Ang hitagaan ko nun nila si Mark, ang assistant ni Tito Soto, executive assistant.
1: Mm.
0: Dugay rang namatay kung 2015 ra.
1: Dugay ra namatay so, ang assistant ni Soto nga si Mark.
0: Yes.
1: Unsa mo ilang giingon nga mo ni
0: Dawat? Mo ilang gitagaan. Oh, mo kuno ning Dawat. So wa matarong nila ni og sengal anang
1: script nila.
0: Gama ang script. Oh. Kanang kana unta pod Sir Bong. Script unta sila. Kana gud pod untang mamili sila tawo pod nga blackboard kamo magbaba.
1: Kisa kay director nila ana sir, kun ikaw pangutan-on nako. Kisa kay direct nila ana nga mo ni istulti ninjo mo ni buhaton ninjo.
0: Dudak wani kini si Marcolita.
1: Oh iya, dili tili si Marcolita kay bright manas Marcolita dili enta mo sipyat na siya pero hinoon katong iyahang gidanga usa ka Marines puto nga bodyguard katong apidabit pabitaw pud nga si Jayga Coach. Oh. Singan ato nawa na.
0: Bright na si Marcolita Sir Bong. Hmm. Pero tungod sa pagdali-dali
1: nagkabali.
0: Wa matarong.
1: Tungod sa pagdali-dali nagkabali.
0: Oh. Oh, gidali-dali man nila Sir Bong kay aron mauna nila ang impeachment. So, unha nila ang impeachment. So, pataka na lang sila pangunha niya. Kinsa mapunit des iskina.
1: Binan niya malasa.
0: Nalala nila ex-marine.
1: Ex-marine, so.
0: Oo. Oh. Diba? Kana, oh. Karun po si Ligarda o si Bilyar. Diri pa man na speaker. Diri pa masayad ni Tito Soto. Giapil nila. Karun kay ni Bali naman silang Ligarda o Bilyar.
1: Wala sa listahan.
0: Wala nang ginyan lang ni Ligardo, hero.
1: Hero. Oh.
0: Hero ang mga Marine ko.
1: Okay, wala gud siyang anli.
0: Oh. Wala gud anli. So mahimo din na sir Bong. Kanang ug mo bali mawa.
1: Oh.
0: Mawa.
1: Oh, sato pa ang imong conclusion dili katuhan.
0: Dili na katuhan Sir Bong, pero kani sila Sir Bong magproblema gyud ning grupo ni kay Tano.
1: Magproblema.
0: Kay sila ra may magtutuo silang kugalingon.
1: Pero
0: asa man ipasa nila ng ilang giaproban nga balaod na liya, asa may magtutuo nila? Ang Malacanang di mutuo, ang Congress di mutuo, ang IBP di mutuo. Kinsa may mutuo nila? Kadto ra mga DDS nga ilaro nun.
1: Unsa? Ayaw anak kay sakit sa dughan nung DDS nga ilaro nun. Maawayan juga sa'yo, mayingon kang DDS nga ilaro nun, ha?
0: Kaling mga DDS Airbong, mga bright, daghan mga bright ani.
1: Yeah.
0: Pero, mga fanatic lang ni sila. So, di sila mo ang kung og sayop, og bakat, o fake news. Kanang fake news, kinibaw na sila fake news, pero ilang himuong tinood.
1: Maba.
0: Tungod pagka fanatic.
1: Mahala, sige. Kay basig, mawayan na karon, nahurot ng pudag itong oras. Salamat sa pagtawag, ha? Salamat.
0: Sige, salamat, salamat sa pagtawag.
2: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Ito hon to tong cooler do mga DDS kuno mga ilarunon ayaw anak kay masuko na mga DDS awayan. Daghan ang dapang mga mensahe no. Sige. Kay aron ato ning sunod na nato ning basahon kay daghan unta no. So iyan po na lang ang Mindanao mga kaigsoonan kay daw na mi text dire a blessed day. Wake up call ni sir kay sige wake up call ni sir kay sige pabadlong ang mga tao karong panahon na ni samut og ka worst ang mga tao more prayers the world needs now muna magampo ta mga higala kay kaning mga katalagman it's a wake up call for everyone. Ala sige daghan po unta ning mga mensahe nga inyong gipadangat pero wa naman jamu tay oras mga kaigsoonan hilapas sa tag 1 minuto. Ako na lang magpahinumdum kaninyo mo tumar kita kanunay og GD Talks Plus Herbal Capsule kay epektibo kini kayo nga mawagtang sa mga toxins sa atong kalawasan. Busa batasan na check every day GD Talks Plus Herbal Capsule kay kini ang pinakakusog. Kumpana pun mga higala magharong tas kahanginan din nilang gihapon mga igsoon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon walay lain ang numero 1 DYRD. Salamat. Kini si TI Double PS ang friend mo forever.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
2: Makabuhay!
3: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cheers sa barkada nating
5: night shift,
4: OT,
5: breadwinner.
4: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
6: Drink responsibly.
7: Basta na ay hilanat,
8: dapat matik. Ibay Jessic.
7: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo,
8: dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik, Ibiogesic.
9: Alagang Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use. Strong Sona Hair
1: Balm, strong karon. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
6: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
7: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
8: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
4: Naulian na ka, ma?
5: Gahapon pa!
4: Ah, kuya, waoy!
8: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
9: Alagang Unilab yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
14: Gikan kanamo sa DYRD.
15: DYRD.
14: Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano og sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol ming mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa among pagpakiguban kaninyo nin tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran may tungod sa serbisyo nga gihatod sa atong pangagamhanan ning lalawigan sa Bohol. Uban og pinangluhan sa atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, mga kaubanan, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga mihatod sa serbisyo ngadto sa nakalain-lain nga mga lugar ning atong lalawigan ug ang katawhang Bulanon nagkanayon. Salamat provincial government, salamat Gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo Provincial Information and Media Office uban sab kanamo mga igala karong adlaw, si Attorney Pilipina Asoy Pulyo ug si Sir Mark Anthony Vernia. Diri sa CBN, diri sa Master Control ng istasyon DYRD. Uban kanamo mga kaigilaan si Engineer Gilbert Tolop, diri sa video si Jerick Ihok. Uban sa akong kauban sa gihapon, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Luloy Tutas, kumusta may buntag kaninyo?
3: Mga kaigsunan namong mga Bulanon, atong mabisita diri sa lalawigan sa Bohol, atong mga kaigsunan gawa sa probinsya sa Bohol o gawa sa atong nasod nga Pilipinon. Sa kanunay, o sa makausap pa, kanunay tang nagpasalamat gyud sa atong labaw mga gahom, mga karong buntaga, gitagahan tag maayong panglawas, o niya na usab nakaatubang kaninyo nining atong programa, Pagpakabana Bulanon, o kami diri sa studio, nang hinaot nga kamusap, gitagaan kahapsay o kaligon sa inyong panglawas. Karong buntaga. May buntag, Engineer Gilbert.
4: Bro.
3: May buntag, bro.
4: Kumusta namang Mindanao, bro?
3: Batay luya. Ato, lang kuan nga, kanang atong mga Bulanon dito, nga mga Bulanon, nga mga ato ang mga kaigsunan dito, no? Noong sarantaon sila dito. Labi na ng Dadiangas, bro. Kaya daghang mga Bulanon.
4: Daghang mga sano dito, bro. Sa Dadiangas.
3: Ako naka-eskwila mong yuko dito, no? Sa diha sa Notre Dame University. Diha sa Coronadal City. Kaniya to, Marble man na siya.
4: Marble ang Coronadal
3: College, no? Yeah, olegi. Unsay na nga hitabo dito. So far sa atong nakita, murang mga city na gahapon, city na ang patay, no? Naghang mga building, kita gini mo ang mga post sa taga dito nga ng mga building na nga hug, no? So ang atong gobernador, bro, mi sulti na nga ang atong PDRRE mo dunay mga staff dito ug ato ang kuan nga mo appeal sa retrieval o sa mga mo provide og mga medical kuan dito, no? Yeah, mo tong giingon ni Governor Aris Aumentado kagahapon na magpadadayon sila ta og mga staff sa PDRR.
4: Provincial Risk Reduction Management Office.
3: Yes. Unya atong i-shout out day ng atong mga kaubanan nga mga agencies kinsa pirming mitabang sa itong provincial government, labi na ning mga national agencies, sa DAR, DA, sa DTI, kinsa maminaw pirming na nato sila sa itong programa, bro. Niya sa ubang mga agencies, kaning PCA, PSA, kaning, unsa pa itong uban na itong mga pag-ibig, kaning sa tuang mga, kaning mga national agencies nga kinsa gatabang pirmi nato sa pag-abante sa mga Bulanon. Unya ato apong i-shout out ang ato ang mga division, ato ang mga department din ha sa PGBH, no? Kinsag pirming galantaw o gatanaw kanato sa ato ang programa. Maing buntag, labi na sa mga taga-PSF, no? Snappy salot kayo na sila, bro?
4: Na, bro. Aktibo na.
3: Oh, snappy kayo salot na sila. No? O niya, pahiluna na yun. Abtik, dagan na yun, no? O sa atong taga-OPB. Ato ang i-shoutout ng taga-OPB. Nga, karon busy kayo. Ato ang taga-OPA. Ato ang taga... Saan ang uban, bro? PTO.
4: PTO.
3: Oh, kaya sa... Saan na PTO ka to? Provincial Office man ako ang... sa tourism, no?
4: Tourism. No,
3: PTO, bro. Tourism. Oh, BDPO. Tanan. Mga division din na. PYDO. PAIMO. Uy. Ato deng hisgut na to. Deng shout out ang taga-PAIMO. Gaybaw ko karon nga ga-monitor sila. O ga-hinaot nga naulian na itong gahubag ang TL nga si Angel.
4: Oh, mo dito ko magpasupaso ganina, bro.
3: Nadi ay dito?
4: Ko kita, bro.
3: Oh, hinaot nga mudagan na lang itong mga papilis din na. Ah. So, karong buntaga, bro, pizza na Noybe na.
4: Noybe na karon, bro.
3: Noybe na sa Hunyo, no? Tigrinyo na po.
4: Mirma na po, bro.
3: Ha? Mirma na po tagkontrata ane sa atong mga COS din sa atong provincial government, no? Ini humagpirma, bro.
4: Unya man.
3: Ini humagpirma, nako naging si.
4: Oh, naluwas naman.
3: Naluwas. Pero sa
4: ini sa wa pa.
3: Sa wa pa iting pirma. Bagdoy-bagdoy.
4: Mako sa ba.
3: Nga. Naman goy uban din, naman goy mangingon nga. Adtong sa una ba dili din na sa PGBH, no? Do na sa diha sa ubang office, diha sa office nato kaniadto, no? Na mingon og dunay usa ka tawo didto sa among office nga ginganlan og tito, abi ko ngano tito mani nga bata pa man nga ang tawgon mag tito.
4: Abi puni mo kinuha ni.
3: Abi na kog kuan si kanang kana bang tahod nga
4: kanang mingog tito og tita.
3: Oh, tito og tita. Lain mo dai.
4: Lain day.
3: Ang tito kay time in time out. Time in time out man di ay trabaho, bro. Motong na tito. So hopefully kanang na-renew na inyong mga kontrata. Ato ang mga kuan, contract of service. So atong tamdan lang atong panarbaho.
4: Kini ra bang contract nga umabot, bro? Ina talaga umabot kay pa man mahumangon niyo. Limpyo ko ng mga sakyanan, bro. Idaas mga driver, nga naman inatiman ko ng inatiman, matod pa ha? Ako kita. Gamiton ko lang ng matod pa. Sa ito pa kuno. Limpyo ko ng mga yantas, bro.
3: Kaya tapos okay. Kamao po ka. Masay na kita ni mo, no?
4: Muhingon.
3: Limpyo kayo sa sakyanan, sinaw kayo.
4: Yantas pa imo.
3: Yantas pa imo. bisag tinguan, sinaw gya po, no?
4: Kana bitong spike sa bagong sakyanan, kaya kasagaran diha mga bagong magyong sakyanan, bro. Di magyong padaganon nga. Basig mo, makatunok ni, maka igo ni mga ligin, murag julin, basig mo, hiyos ligid ba? Oh, limpyo ko na po kayo mga spike, bro.
3: Mau, no? So, mau lagi? Pero ga, tunga-tunga na sa...
4: Wala.
3: Tuna sa daplin. Bitaw. Ato lang ipinomdom sa ato ang mga empleyado, sa atong mga kaubanan, sa atong mga kuan din na nga. Ato lang tamdan ang say naasaso sa atong kontrata. Kaya naman itong trabaho, no? Mauna. So, say ito ang nadali na, bro.
4: Meeting, bro. Gamiting ang kapitulyo, bro. Kaya magpadala ang tabang ato sa biktimas linog sa Mindanao.
3: Yes. O sana kadako kayong tabang sa atong gobernur, labi na sa atong gobernur, nga kinsa nagtanaw yun. Nga doon na po tayo. Kanyang kita, bitaw. Post-bawas naman ganing ito ang ano.
4: Mga panghitabuan.
3: Panghitabuan. Kaya kita po sa una, pag bagyo, mga linog, nagpadaman po. Nagpadaman po ang tagalaing mga lugar, nga kuan. So nganong hikawan mo po nato sila nga doon naman tayo kapasidad ng mga personnel nga kamaupon mga mga inana, bro, no?
4: Tinabangay ra mga guning pangagamhanan, bro. O muning ang buhol po, bro, wapod maulahi sa pagtabang. Kani, bisag aniras, daplin-daplin sa syudad, bro. Inumdum ko sunog kayo si.
3: Dihasad. Padadayon og mga ayuda. Ang gobernur, no?
4: Tinabangay man lagi kayo. Tanan magong mga opisyal, bro. Gabit-bit na, mga kasing-kasing sa dughan, bro.
3: Yes. Tinood yun na.
4: Oo, namay mga kasing-kasing sa dughan. So, ginamitay sa kasing-kasing, bro. Mabot ang tabang. Unya, bro, ato na lang tubayan kinipay mo. Duha man ni, bro. Apil man ang team sa mobile. Patuon man ito. Katungunang nalakbitan ni mo. Ato na ni sunoron, bro. Ha?
3: Sige.
4: Una-una ito ning emergency meeting gipahigayon sa Kapitolyo pagpadala og tabang sa mga biktima sa linog sa Mindanao. Giaksyonan sa kagamhanang provincial isip pagresponde sa nahitabo nga magnitude 7.8 nga linog sa riyong Suksargen nga gilangkob sa South Cotabato, Sultan Kudarat, General Santos City ug Sarangani. Kini human gipahigayon ang usa ka emergency o emergency meeting dito sa Kapitolyo Hunyo 8, 2026 ubos sa direktiba ni Governor Aris Aumentado pinaagi sa Provincial Risk Reduction and Management Council PDRRMC. Gipanguluhan ang mga meeting ni Vice Gobernador Nick Bisas og PDRRMO head Anthony Damalirio uban sa presensya ni board members Jamie Aumentado Villamor og Dionisio Joseph Balite, Provincial Legal Officer Attorney Handel Lagunay og Chief of Staff Attorney Pilipina Asoy Piolio. Ana usab sa OPSWD og DSWD 7 PHO, PBMO, PEO, BPMO, Gophers, PIMO, DPWH 1, DILGW Bohol, DepEd Bohol, Red Cross Bohol, Bangon Incorporated, PCJ West Bohol, PIA ug ubang media. Gisubay ang kasamtangan nga kahimtang sa mga dapit nga grabing naigo sa maong linog ug ang gibug-aton sa kadaot nga bunga sa maong kalamidad. Giasikasuhan ang pagpadala sa hinabang nga 2 ka milyon alang sa General Santos City, tag 1.5 milyon alang sa Sarangani ug South Cotabato. Apil usab nga giplastar sa PDRRMC ang mga pamaagi pagpatuman sa maong mando ni gobernador nga magpadala dayon og duha ka team sa PDRRMO ngadto sa naisgutang mga dapit isip pagsuporta alang sa search, rescue and retrieval operation sa mga naapektado o naapektuhan alang sa pagpaspas nga pagtabang sa mga biktima sa maong linog. Sumala ni Damalirio, ato subleon, sumala ni Damalirio nga hugtanon nga gipahinumdum sa gobernador ang nga palapdan ang mga inisiyatiba sa SRR Team Operation aron sa pagdaghan. Mas daghan ang matabangan diin gikatakda nga mularga dayon ang team ugma sa gabi ngadto sa maong riyon. Ang ipasabot sa ugma bo medyo gabi ba ni o sa karon pang gabi basta ang term nga gigamit diri ugma. Sa laing bahin giklaro sa PYD o head Mr. Mitudyo Jan Maragino Jr. nga sumala sa taho nga iyang nadawat gikan sa delegasyon sa weightlifting o sports na libro ang sumpay. Sige,
3: mao na to. Nagpahigayon gud nga to ang gobernur, no? Mao to usas mga pagkagapon to, pagsugod gud sa
4: paghuman sa meeting pagkagabi.
3: Kay daan naman tong mi sulti ang atong gobernur nga nagpadagit ta og mga pila to, pito ka tao. Pero iya gani in fact ha. In fact, iya ganing idugangan. Kung pwede pa, dugangan na to o mga personnel para dito. Kay grabe yun ang kadaot dito sa Mindanao, lugar, sa mga lugar nga diha ang dito ni hapak ng linog. Although, ang linog murag layo-layo ra sa mainland, no?
4: Mm-mm.
3: Murag diha sa dagat kasugod, pero just imagine si 7.8 kusog, kakusog. Mm-hmm. Yan, nakita gani nato ang ubang mga post dito nga adunay pagka singana na ning hunas ug kalit ang dagat. Unya pagkatao-tao din balik na pud, pero mas dako.
4: Mm-hmm.
3: Mas diha pay mga dagkong bawd, no? So looy, looy gud ang mga kahimtang dito. Kainumdo maguta tong unsa tong tuiga nga diris buhol na igo puntang
4: 2013. October 13.
3: Mm. Nga mahinumdom ta itong mga panahon na nga dugay ang taon ang mga suga.
4: Mga suga.
3: Although, salamat kita sa Ginoo atong panahon na kay wa kayo mga building ng collapse, no? Di pariha din na sa General Santos.
4: Mindanao.
3: Mindanao, nga maiskwilahan, nga dihay nangahugno. Ang katong usa ka establishment nga na dihay nahugno. Kipang post na to dito. No? Looy, maka-imagine ta, maka-relate ta sa panahon na to. Diris. Ang ato lang giampo nga hinaot gamay rin taon nga nangamatay, nga nakabsan sa kinabuhi at itong linuga.
4: Niya kining retrieval operation, bro. Bugat ni nga trabaho.
3: Mm.
4: Kay nadaog-daogan ang mga nabiktima in taon. Kanabi ang mga mga dagkong bahin sa balay, bro. Sa itaas nga bahin. Huwag na inato pa sa mga balay nga gagmay, mga sagunting. Nga na ba? Bugat ni. Imo kayo-kayon, mga putaw.
3: Putaw. Sagol. So, labi na lang itong mga building na nangahugno. No? Kadagko itong mga building nga, niya, ang mga eskwilahan. Usa sa tuwal na kita, no? Gipang iway ng mga estudyante sa Ginoo, no? Kay, in fact, katong linog, alas city sa Buntag. Timing ga-plug ceremony ang mga kabataan.
4: So, gawa sa building.
3: Gawa sa building. No? Gawa sa building. Unya, pagbalik, padong na sila mamalik sa ilang kanang classrooms. May paglinog.
4: Sa diha pa sila sa linog.
3: Da pa sila sa gawas, pero dugay ang linog, no? Dugay nga tayog. So, hopefully, ato ang mga staff nga sa PDRR imo nga safety sila mga to dito sa lugar sa Mindanao aron pagtabang.
4: Sa bahin po sa mga bata, bro, murag dihay ilang nakatunan sa drilling, sa drill,
3: yes.
4: Sa earthquake drill.
3: Wa
4: man sila magkabuwagsa.
3: Wa kabuwagsa, gatapok diha sa gatapok sila sa mga areas nga bakante.
4: Delikado.
3: Delikado. Oya, nindot pud ni nga hunanaon nimo. Diya makita nimo kung unsa gyud ang mga magtutudlo ba nga intro makita nimo nga sila ga man gid sa mga bata nga ayaw panglakaw ani na ta
4: dinhira
3: ta ayaw kad kuan nga hapa lang ta og di ba kuan kanang pungko tanan mo ni naka saludo gid ta sa mga maestra nga inani nga concern kay sila ang mga estudyante nga nindot kay tanaw, no? Kita gyud nimo nga anang sa mga post nga mga maestra nagman sa ilang mga estudyante, murag mga ginikanan gid ba nga dunay pagtan-aw sa safety sa ilahang mga estudyante.
4: Nya nakapadasig putos mga bata.
3: Yes, okay. Kay kadtog pa tong maestra to, boy, siguro gadagandagan atong mga bata magpanik, no?
4: Oh, hantud makasaka na hinus building.
3: No, di ba maka
4: sulod na ba sa hinuon sa kataranta? Pero nadasig sa mga bata, bro.
3: Yes.
4: Nadasig sa.
3: Oho.
4: Mituo sab sa mga unsa may mga diktar, unsay mga kasuguan gikan sa mga magtutudlo.
3: Yes.
4: Anya ang mga magtutudlo, masabot na to, bro. Nga sa dihang sila mitambong sa earthquake drill o kahit
3: doon. Ilang gigamit. Lecture,
4: gigamit nila.
3: Gigamit ang ilang naibawan.
4: Sa ito, bro, naminaw yun sila.
3: Pari ano yung ito sa province, no? Every year, doon natay kanang earthquake drill. No, kanang fire drill. Gipractice na nato. So, mauna yung mga nindot nga inani ba? Nga atong yung kaning mga inani nga wamang kita kahibaw kung sa mga kalamidad mahitabo.
4: Kalit man
3: yun. So, naantay kanang kuan, nanatay daan nga ipang training nato sila. Mauna yung nindot nga na-train ang itong mga matutudlo, itong mga estudyante. In fact, itong mga estudyante po, aware sila kung sa ilang himoon, Kaya dito raman sila, nanghupo raman dito sila sa mga lugar nga kaning patag o wanang, no? Nga magpaduol o mga building, dili sa mga, diha sa mga ilang mga plaza.
4: Oh, doon ako'y namatigdan, agiglakbit sa giskutan ni mong earthquake drill, bro.
3: Mm.
4: Why magagawas-gawas basta na ay bansay-bansay, bro?
3: Mm.
4: Lahi atong seminar sa mga barangay official, bro, nga mag-uban to man lang itabako at puno ka gas. Kabantay ka na, bro.
3: Oh.
4: O, mamam po na i-feedback. Daghan may gasultin ako.
3: May nung... Kamaog ka.
4: Tanawa ha?
3: Oh.
4: Earthquake drill. Mm. Why magagawas-gawas,
3: wow,
4: bro?
3: Wow, wow.
4: Oh, mas magawas pa usahin gi-lecture kay giubo.
3: Mm.
4: Oh, pero ang gipang lecture, bro.
3: Mm.
4: Seryoso.
3: Seryoso. Pero og seminar.
4: Og seminar?
3: Oh.
4: Ito tuwa na kong pastidahan.
3: Tuwa na giinom ato.
4: Oh, wapa.
3: Oh, wapa.
4: Pero gahong-hong na.
3: Oh,
4: lutok ime.
3: Mo ni usahay no? Nga kanang magasto ang gobyerno para seminar.
4: Oh.
3: Agi seminar. Wa isod sa o?
4: Sa ato pa, bro. Mm. Kung na-seminar ron ang mga honorable, kay honorable matutanan. magpailob ang speaker.
3: Mm.
4: Oh. Pero kung ang mga magtutudlo na, bro, kabataan, kinsa pa ng uban diha, nga seminar ron, bro, wa may honorable, ana.
3: No.
4: Oh, ay, study board.
3: Ay, study board.
4: Duha din klase seminar.
3: Ato sa ning, ato sa ning basahon ni Nia sa tong Facebook Live, no? Kay diya si Commissioner.
4: Mm.
3: Gobs Cup Commissioner si Philip B. Sarmiento. Good
4: sir,
3: morning niyong duha.
4: May
3: buntag din na, Commissioner Philip. Hapit na ang jump ball sa atong Gobs Cup. Mm. Oh, niya na. Niya na ang atong Governor's Cup Season 4 naman siguro taron, Sir Philip. Nga magsugod na ang atong Gobs Cup. Pero mura o gigam yan. Gicompress ni niya ang number of kaning singan ani, kaning sa tournament na nga gigamyan ang kaning dagan sa tournament. Dili ka nang mudrag og dugay, no? Murag sa una kay moabot mag 3 months, 4 months, no? Karon murag gamay-gamay na. Og di si Omar Sante. Ni si Sir Rumi Teruel.
4: Sir Rumi, may butang niya, sir.
3: Ingon siya, oh. Akong sakinan di jud mahugawan bisan unsa ka maulanon o kalapukon ang dalan. Sikrito, usang buwan naman, wa kadagan. Ikaw din na to, ha?
4: Dali po yung sikrito.
3: Kumusta ang inyohang ang imong lugar dito sa ngayong kuan? Sa Cotabato, no? Isulan. Amping Bohol Team, Jinsan, ipadala nila unsa ka matinabangon ang mga bulanon. Tinood ka. Kay daghan mangutag mga kagupa dito nga tuwa sa Mindanao, kay kanang Mindanao sa una manay gitawag og land of promise. So mao yung daghang nanimpad nga mga bulanon dito. In fact, nakaadto ko dito kuan, bro. Kanang gita kaning kalumpang.
4: Kalumpang.
3: Tanan diyang mananagat. Mga bulanon. Gilibo ko nga punong ni amin ni sa nagpuyo ni Niris Kalumpang ning sa Dandiangas. Mga bulanon nanagat nga. Dako mo dagat sa Bohol, no? Gilibutan ko dagat.
4: Oh, pero gilibutan ta.
3: Pero tuwa sila dito na nagat.
4: Posible, gidang pukot apel, bro.
3: Di, dagko nga panagatan.
4: Ah, dagkong panagatan. Bangka-bangka na yun.
3: At to sa Silibisi sila managat. Nga, mga tuna.
4: Sa Mindanao. Sa
3: mga tuna. Manang, inig, sa una, inig, at to na ganit na mo kalumpang. We are looking forward nga. At to kalumpang, ano man, ang mga bulanon dito. Mugawas mi sa seminaryo. Ato to toy tuba o kinila.
4: Moda nang gibantog ng ditumbahin na, bro, imong gisgutan og mayo ginunon. Kay ang inunon sa Bohol, bro, lisod apson sa ubang lugar.
3: Tinood.
4: Moingon kag aslom-aslom na. Moda nang
3: motong moingon na gani mag kuan na gani mi sa 1 week nga retreat. Ningon to nga mo ang kuan nga adto ta sa Kalumpang kay 1 week retreat. Bibo kay mga bulanon.
4: Bulanon.
3: Kami mga bulanon. Sige na, kuninungungay. Kani. Tuba o sinugba o kanakinilaw ni dito ron sa Kalumpang. Kaya naman dito ang retreat house na mo sa Kalumpang.
4: Kato bitang giingon na lakbitan ni mo, bro, ng Land of Promise. Duha may giagian sa mga gibiyaan, ana. Kay pag-ingog, mga sawa.
2: mamaya uguna, mga tubang uguna. Mulakaw man sa Mindanao kaya tuman mga warta. Oh, wala nang balik ang uban.
3: nahog sa ulipon sa pasaling nga.
2: Kaya po yung uban, ngayon balik yun.
3: Oh. Pero ganda na po kas lahing asawa.
2: Wapapod.
3: Pero kasaganan, napoy uban.
2: Kanang imo promise, panaad lagi.
3: Kanang imuha pong giingon nga kanang mga sawa no. Napoy uban din ha, nga tuas Mindanao nang layas kay nagtaban. Di lang ingon nga kanang mga sawa saad kay to mangwarta sa dito sa Mindanao. Kundi di man motugot ang ginikanan sa Baje. Gitaban, gidas kanang Mindanao kay to may magdaghan pa rin dito.
2: Kaya ang ginikanan magud sa unang panahon sa atong kabataan, bro. Bisan sa atong mga lolo, no? Mao may ripire og nanay pangasawa, bro. Dako magtingog ang ginikanan.
3: Hindi lagi.
2: Karon kay muhilom naman lang.
3: Hilom ang ginikanan kay buntis na. Bitaw. Pasiyaw okay. Lening ato ha. Pero tinood na nga daghan kayo yung bulan. Kay in fact, mingo kag ato sa Mindanao na ay New Sibilya.
2: Oh, Kurilya.
3: Na ay New Kurilya.
2: Na ay New Bataan.
3: New Bataan.
2: New Kurilya, bro. Ang unang mayor, Tambis sa Pilipinas.
3: Tambis, taga Cortes.
2: Ang Cortes, ang Tambis matingan, ay Antikera ba?
3: Tambis, dagang tambis sa Cortes nga apelido. Cortes. Di si, ato sa Tiwason, no? Di si Ma'am Luz Magdusa din ha sa Australia. Kumusta ang Australia, Ma'am Luz? Good morning, Ninjo, di ha, sa Bohol. May buntag po. Sa manong oras sa Australia? Aming no na na ito. Mayong oras din ha.
2: Kanang Australia, malakbitan, magadiyot, bro. Kadungo kong istorya, amutun sa katinood. Ang mga anak dito, bro, tagaag pahinungod si gobyerno.
3: Yes.
2: Tinood ba na?
3: Kaya gamay lang may tao dito niya, pertindakuha ang ilang
2: kulang
3: lugar.
2: Kulang na ilang tao?
3: Mas nagampang kangaro dito kaysa tao. Mukaon baka ni si Ma'am Luz o karning kangaro, no? Naingon si Mario Bacamante, ajong buntag diha ninjo no ingon si Umar Sante kana si Rome Teruel nga kanang lungsod sa Makilala sa North Cotabato is 90% bulanon yes nakadto ko nang Makilala
2: 90% ha di na basta-basta
3: kana ko diha sa Makilala daghang Ginoong mga bulanon nya
2: daghang bulanon
3: kiamba daghang bulanon mga nas kiamba mga isulan pero mga Ilonggol na lugar.
2: Lukop-lukop man tingali bro kay ang bukid noon sab daghan sa bulan noon.
3: No. Oh. Mali gi nang inig Mayo. Inig Mayo manguli na gani tong taga Mindanao. Munlod og gamay ning Bohol kay daghang kay manguli.
2: Ang shipping lines company mudugag barko.
3: Dugag barko.
2: Di na masabot ang schedule.
3: Di na masabot ilang schedule kay tungod kay
2: mudugag man.
3: Morning sa una bro. Mahinumdong kung manguli magikag kuan. Gikan og seminaryo. Ang sold sa series sa una, purus bulanon. Purus mga bulanon nagko kadug bagi pangkuan. Napay uban nga nang gidag kape bro, nang kape ba nga kanang wa pa sangaga ba?
2: Wa pa liso pa, liso,
3: liso pa.
2: Pa.
3: Oh, liso oh, binuwad
2: pa.
3: Na.
2: Oh, binuwad.
3: Kay mo ilahang
2: ato na tiwas dito.
3: Oh. Ato ra ing ibaligya dito sa Cagayan or sa Davao. Ato na ibaligya dito para abot yung Bohol. Mga lisog kape kay daghang magkape ito sa una na tanom dito sa kuan mo totoo so mana balik ta sa atong gisgutan no
2: dito din si Rumi Terwell sa gidaganon sa mga bulanon sa
3: tagaisulan manguna
2: tagaisulan eh si sir
3: tagaisulan manguna te pero kabalo ni Mahambal sang Ilonggo gid
2: makamao ni si sir
3: ay Ilonggo gid
2: ay lang yun
3: eh Ilonggo no. So, mo ni nga ato ang probinsya mupadagod og mga tabang nato ngadto sa naigo sa linog dinha sa Mindanao. So, pay ubang gida nato dinha, bro? Sa pay mo?
2: Sa bro, may tungo akan ni nang gisgot og magpadag team, bro. Itong atong giingon nga kini ra bang mag-rival, bro. Bugat nga trabaho ni.
3: Yes.
2: Oh, simintog putaw ini pang ukayon man. Lahi pud sa sunog. Kay ang putaw init. Kining pong linog bro, ang putaw bugnaw.
3: Luoy kayo siguro,
2: luoy
3: no?
2: Kayo.
3: Kung mainumdo manguta itong panahon nga gabagyo, bagyo. Galinog pud sorry. Galinog pud sa Baguio City. Diba? Mainumdo ka itong dihay ni Hagsa nga usa ka dako kayo nga edifisyo nga usa ka hotel, no?
2: Hotel.
3: In fact, diha gani itong asaw bulana dito.
4: Bulana.
3: Kadto si Ma'am Malasarte nga naminyo ni sa ni Raul Ruco.
4: Sophia bro. Kadiot lang basig dili maurungana.
3: Na usa siya dito sa hotel nga ni, na na retrieve no.
4: Itong asawa ni Senador Raul Ruco.
3: Si Malasarte sa daga pa.
4: Anak ni kanhi congressman Pabling yes. Malasarte. Ni Pabling.
3: So inala nga mga sitwasyon ba nga tuak dito pila ka days kang di makuha. Sus kaluoy siguro nimo gasigira kag kuno ano sa ka makuha dito sila. No?
4: Kay tabun-tabunan man
3: bro. Tabun-tabunan ka dito nya. Ayo lang di kawa ka mapiit no. Kun wa ba. So nagay tendency nga na ang space nimo di ka kalihok. Di ka kakuha pero kaginawa lang ka.
4: Kaginawa ka.
3: Mani mga instances nga kanang gitan-aw sa atong gobernador nga makatabang ta din nang dapita og sa medical pod.
4: May team, na may grupo.
3: Na may grupo.
4: Oh. Ato kuno tubayan ng pay mo bro. Kuyon sa pagsaysay ning mahitungod sa capital mobilizes rescue teams extend assistance to earthquake hit Mindanao areas. The provincial government of Bohol PGBH, led by Governor Aris Aumentado, through the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, convened a special emergency meeting June 28, 2026 at the Governor's Office, New Provincial Capital, in response to the magnitude 7.8 earthquake that struck the Sugsarjent region. The meeting was presided by Vice Governor Nick Bisas upon the directive of Governor Aris Aumentado, bringing together representatives from concerned provincial offices, national government agencies, and humanitarian organization to assess the situation and determine immediate response measure for the affected areas in Mindanao. Discussion centered on the province plan deployment of personnel and resources to support ongoing disaster response operation in earthquake stricken areas. Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office PDRRMO Head Dr. Anthony Damalirio reported that Bohol will deploy 2 search, rescue, and retrieval team to assist in relief and response operation. Sa ito pa katong hangwat o pag-apod-apod bro. O katong hangwat o itong mga natabunan in town o napoy team o grupo nga mag-apod-apod sa unsa man nga tabang. In a Facebook post, Governor Aumentado likewise directed the expansion of the province SRR deployment to enable Bohol to assess more affected communities. Atong palapdan ang atong PDRRMO team nga ipadala sa Mindanao aron daghang lugar ang atong matabangan matod sa gobernador. During the meeting, Francis Nolan presented the latest situation report, noting that a total of 218 aftershocks had been recorded following the earthquake with the strongest measuring magnitude 6.7. Katong nasunod-sunod nga linog bro, kusog yapon kay size man. So mauni ang katuyuan nga nung ipaabot dito. Meanwhile, Provincial Youth Deployment Office, head by Mitudio Maragino Jr., reported that all 13 Buholanos athletes, lain naman sumpay. So mauna ito bro.
3: Mauna ito ang sumpay. Ang ato ang karon nga gihimo sa itong provincial government. Parehar sa nato si gibasa nimo ganina no. Aduna di ay kuan sa atong LGA Local Government Affairs nga ongoing ang ato ang capacity building for barangay officials.
4: Mo ni imong giingon mo.
3: Mo ni imong giingon nga basig wa pud ni maminaw tanan no. In support of the food security and sufficiency agenda of the governor agenda of Governor Aris Aumentado, punong barangays, barangay kagawad, serving as chairpersons and members of the Committee on Agriculture, Barangay Livestock Aids, Bala, money Bala bro.
4: Bala.
3: President of barangay-based Fisher Fox Farmers Association, Municipal Councils, serving as chairpersons of the Committee on Agriculture, Municipal Agriculture Office, or MAO, representatives, from municipalities of Luon are currently gathering at the ceremonial hall of the new Capitol Building, Tagbilaran City, for the capacity building barangay officials of 2026 Food Security and Sufficiency Program. A total of 270 participants are taking part in today's activity. Agoy, nawa man. Today's activity, which aims to strengthen local leadership and enhance community capacity in advancing food security and agricultural development and sustainable livelihood initiatives. LGA Head Stephen E. Rances, Mayor ne, welcome the participants and highlighted the importance of the strong collaboration between among local leaders, agricultural stakeholders, and community organization in promoting food security sufficiency across Bohol, strengthening capacity, empowering communities, advancing food security. Naghandagani nga kuan karon no, naa sa ato ang kanang dinha sa ato ang sa fourth floor nato dinha sa Capitol Building diha sa ato ang singan ani bro kaning kanang si Capitol report nato nga room
4: sa ikaw pat nga na mm-hmm.
3: sa ato ang ceremonial hall
4: ceremonial sa fourth
3: floor adiin dana dinha 270 ka participants
4: daghan
3: mao lagi ni ano ngatong imong giingon ba basi nung tuan ni Daplin ang nabako ng uban ano niya.
4: Nabaya po yung mga seryoso nga mutambo.
3: Doon ay seryoso nga
4: mutambo. Mga barangay official na idagang yes. Seryoso bro. Mm. Oo, seryoso.
3: Kani kung mahisgutan magunin na itong appeal ng inani bro ba? Nga ang gobyerno magsigig training o mga...
4: Sigigasto.
3: Mga trainings, seminars. Kunya, ato ang pangutanon ng farmers o kaneng ningsood ba na sa inyong utok? Mingon man o ako na ibawaan ato sir nga murag snacks ra magpaniod snacks ra magpaniod to pag distribute ang snacks moabot alas 9 media
4: oh murag na ibawaan memorize
3: kayo oh. Unsang orasa gi distribute ang snacks
4: okay ibaw ka kanang serve sa snack bro why late ug usa ka minuto pag ingog alas 9 media
3: snacks ayon murag recess
4: na imong atubangan
3: murag recess
4: oh
3: oh. Oya ini gumingon po dog sunod sir ang paniud to ning abot og mga alas 12. Mo lagi. Ni ang usay ba kaning atong mga seminars nga kanang siguro maayo siguro ning mga seminars, mga meetings, mga trainings. I-deposit ng mga cellphones kilid aron.
4: Oh, panguaon?
3: Panguaon kay nay uban din ka. Sige rag gasiring nga scroll sa FB.
4: Yan na po yung uban. I-monitor mas pares, bro.
3: I-monitor. Tawgon.
4: Nabakadiha.
3: Yan, picture na. I-video na yun. Palibot-libot nga na. Nasya sa dina, no? Bitaw, no? O ato yung hulunao, no? Kaning atong mga... Bisan pa tanang mga agencies no usay mag-intertwine na ng magka mga seminars gigipanghatag bitaw unya ang imong gi participants wag yun musod intaw oh
4: ang mga may appeal
3: ang may appeal mao unta ni sakto nga kani bang madunay mga seminars trainings no may reiko na pangutan ono ni abot sa office ana pangutan ono nadayo reiko mingon nitsog money among nahibaw-an sa among seminar kani unsaon na to pag sulbad ning kuan na ina na ba mga sistema ba kay kun magsige rag padag seminar tigi handle og mga meeting seminars kuan
4: yo gamay ra ma-memorize
3: paniud to rag snacks og basta mawra na yung makuha. Masayang ang atong resources sa gobyerno. Ang
4: resources, masayang.
3: Wag di good ma... Imbis nga ito ang seminar para makuad, matarong nga itong pagdaling itong pagsulba din nga itong mga problema, hinautunta nga makita din niya nga every seminars nga himuon sa usaka departamento, labi na ning mga nationals, national agencies, ang kasagaran national agencies, mag-seminar na sila November, December, October, November, December.
4: Okay, mo-forfeit man ang budget.
3: Maunang, anong dili iuli ang budget ba?
4: Oh, dili
3: iuli sa budget. Manang hotdon kayo. dili mahurot na ilang budget.
4: Ayuli.
3: Iuli. Mm. Gamyan na po ilang budget.
4: Gamyan na.
3: Mm. O na yung nakadepikto sa toang mga sistema sa itong panggobyerno.
4: Oo. Oh. Muna gini nga, nag-seminar mi sa unag Waste Management Act, bro. Mm. Ang numero, ala bro, kay 9003 man. Mm. Ang akong tapad, akong pare. Mm. Pareha ming kagawad.
3: Mm.
4: Napangutanaan mas asawa sa minyong gikuan. Dadoy ang alan sa akong pare. Seminar man kung nung dadoy o basura. O, so may numero basura. Karoon ang asawa kay BHW bro. Suhitos mga numero. Kay ilan po na lakbit-lakbitan o mag-isgot sila cleanliness. O sa palibot. Hingingon mag akong pare bro. Duha man to kasiro.
3: Mali gina. Na,
4: kay 9003 ang Republic Act. Ang numero sa Waste Management. Duha man to kasiro ilse.
3: Mali gini. Mali kasagaran na tumag seminar, no. Dili nang ning klaruhay ba istorya nga ngano ning atong gobyerno magsige lang og ka na ni mga tuang mga kwarta usikan ba kay nga tuang
4: masayang magud
3: masayang ta makinumdum mangguta nga gikan gutag gikan tag gobyerno ako yung nabantayan nga kanang basta mga October, November, December na ting seminar og ting training og ting kuan kanang unsing nga nang magsuroy kay mutan-aw og kuan kanang mag benchmarking no? Mag benchmarking na nung di tagpilay gastos gobyerno kada usa
4: na bro
3: dagkugus unya inig abot way output unsa may mahimo nga moingon nag
4: duha ka zero
3: no ang tuwa dito tuwa ga picture og asa pud mag seminar adto pos mga first class nga mga hotel
4: dagko ba nagbayad bro
3: mao na na
4: basta di ba basta basta
3: mao na pait nga kinahanglan nga ato unta nang i pa ito ikuan unta ba ato unta nang

0: plurami. Bata-bata ni Trump, kay Tony Stixas. Angay ana, kada seminar, mag-exam para maminaw si Rino. Bitaw, no?
1: Oh.
0: Aron.
1: Di man tingali po, unsa nga pagkaunsa, bro, kung exam mo.
0: Kini ko mag-seminar ba? Oh. Mga last ko ana last hour na mga mangingot ka alas stress kay lain na ba ni mula nun mag-seminar kay 3 days pag abot pa lang sa seminar site mingo nag lokatin akong ticket lokatin akong ticket ini para uli kung di ba i-rebook ni akong ticket ginani sakto man ni mo ma'am plurami na kanang mag-seminar ini ka hum mag-seminar exam mo kung sa ipang discuss
1: ugun sa igi gina tun-an dito.
0: Oo. Unya kani nga to ang mga kani gyung mag seminar no. Kani mga seminar mag benchmarking. Kinanglan nga muriiko gini. Riiko sa unsay na hibaw nila unya. Unsay labi na ning mag benchmarking no mag tan-aw kag mga development sa ubang sa ubang lugar. Pangutan-on niya kag unsa man ni nato pag implementar diri sa.
1: Saan pagpatuman eh.
0: Oo, pagpatuman. Ning imuhang nagamins marking man ka dito this up ng uban
1: samot na siguro bro magseminar og dako pugiro
0: awa ka na
1: gawas
0: kanang practical ato ang kanang ikuan ko yun sa ang pagdakop
1: ipakita na to sa taga barangay
0: dakpon og giro dia moy padakpog iro ba bitaw ato lang ni ma-discuss ning ina ni magigsunan kay relevant kay ni sa ato ang kung mag ingon na ganita og mga ginani nga mga sitwasyon bitaw kaning pirmi lang tangga seminar ang lami gyud nga seminar nga ato ang nakita kana yung mga disaster
1: kana mga kasakit
0: mga kasakit sa ang pagluwas og tao
1: mga katalagman mga katalagman
0: simpukuan kayo mahunahunaan sa tao kay moingon di uy ginani ko pag seminar pero mga seminar gani nga kani unsa oni ko at
1: seminar nga mag
0: tanawa kani mga team building unsa ni tabo atong player sa Ateneo sa usa ka eskwelahan sa Manila na lumos mao na ni sana sa tuang siguro na siguro kaning kaning mag-seminar, kaning mga training. Reiko mo sa inyong departamento? Unsa inyong katunan dito? Kunya, i-apply.
1: Gamiton, yun.
0: Gamiton, i-apply ang inyong kuanan din ha, ng mga seminar. Kaya kunwa, sayang na ang gasto sa gobyerno. Nalabay uban din ha, ng mga uban po mga kapitan na inig-seminar. To anang ita nag-asay sa imnanan. No? Mulagi.
1: Doon ay pangutanan ako, bro.
0: Oh,
1: pinadaan eh. Wow. Kung sa kung ikugihan may seminar, katong last term o primero pang
0: Mas kugihan ng panganang first term. Katong mga last term.
1: Kali tapos na.
0: No? May hon mag, di naman ko anak. Eh. Oh, human kanan, naman. Oh, human naman may anak. Oh. Yeah. Last term naman ako.
1: Sakto sa ba? Sakto sa
0: di naman tumuingon mo itong mga last termer nga. Kapila na may nag-seminar, anak. Pero pangutan nyo, unya, na-implementar ni mo? Awa po. Nailami kayo nga, kung ano, no? Kaning, nailami kayo nga. Kaning, happy to may atong oras. Ato siguro nang isgutan gamay, no? Kaning atong mga senador, labo nang giaway ron.
1: Nang
0: giaway ron. Wag ko kagadungog, senador, gatuan, ingad to sa kanang gilinugan.
1: Ah,
0: wa jamu eh, gapos gud nga senador nga ngadto sa Galinog.
1: Basing mapilde ug magparelek.
0: Ha?
1: Ug muadto basing mapilde.
0: Luoy ba? Oh. Nga supposed to be mga kaning mga ato ang government officials.
1: Mga to. Oh.
0: Kay ning simpatiya ka sa kasakit sa mga katawan.
1: Oo.
0: Oh. No?
1: Mubati ka.
0: Unya basin ding maluoy ka og katong imuhang natong imo ang na flood control og pitkan po nimo dito ang mga naluoy kayo nga mga tao kaysa imo nang gisulo-sulo no mo ni sakto ning di lang nato basahon kinsay ga post diri gi PM nako nga kana kunong mga senador nang giaway wag gyud nagpost nga tuwa sila dito nga ning simpatiya sa kasakit sa katawhan sa Mindanao.
1: Kanang kung pag-anha bro, dako kalipay nas mga natungdan. Kanang pagpakita lang.
0: Pagpakita ka lang dito. Luoy kayo kay nasa

0: Samtang nag-iaway mo din ha. Mm. Sige lang maglalis din ha.
1: Sige in English.
0: Sige in English. O nga, sige pa interview, magawas mo sa news. So, tisingi ko nun ninyo, o doon na ba mo eh, pagbati sa itong mga katawahan nga nanggi antos karon sa dinha sa naigo sa linog. O, pospos mo dito nga, naa mo dito nga, bisan na lang nagdamo og kanang ayuda. Yeah, tupad ba? AX? Or...
1: Ugi pa ka bro, mag-abang sila ng mga ban. Kanang tag-as bitaw mga forward ng mga ban.
0: Yes.
1: Punon o pagkaon. Pero markahan po kailangan bro.
0: Ah, bahalag. Oh, okay. Dili na pwede na. Di na pwede na sa DLZ nga magkong.
1: Basig ang kunon po suban.
0: Di, kay kanang og imuhan ang butangan kayo. Kuan magka. Paggango naman ka sa DLZ.
1: Badlungo na ka.
0: Badlungo na ka. Nga, kanang kuhan ka. Anong, di, kwarta mo na sa gobyerno. Ano, imo ang kunon.
1: O di, kaugalingong kwarta nila bro. Namay mga sobra-sobra na bro.
0: Unsa man pagkiba o ilabang kaugalingong kwarta.
1: Oh.
0: Ha?
1: Oh, lagi sab.
0: Ay mong butangan nito from the pocket of senador kuan.
1: Oh.
0: Di siguro, di kumbuto og ha?
1: Ila?
0: May ila.
1: Di juga buto og ila.
0: Ah, laom ba kayo og bursa na? Mingo na ngano kuan man ta?
1: May pay barangay official kay muhatag pa.
0: Mayo pay pista kay mukuot pa.
1: Mukuot.
0: Og mismis. O kanang nay mismis?
1: Oh.
0: Muhatag pag sobre.
1: Mapagayuan pug sel panam din.
0: Mala, no? At mo ni ito ang ato lang ning gi-appeal
1: diri. Mudo sila, bro.
0: Mudo sila. Kanang pakita mo sa inyo kay national manguna sila. Gi-elect na sila sa ato ang katawhan
1: para mas tibuok.
0: Mao, sa tibuok. So, mo ni inyo ang himuon. Og di ba kamo tibuok mga senador? Magkasabot mo inyo ang Senate President din ha. Kung kinsa may Senate President na.
1: Wala, pangadto na.
0: Pangadto ta.
1: Pangadto ta.
0: Ano, magkahugbong ta. Ito ipakita ang atong unity.
1: Bisa ka katinubagay.
0: Oh, bisa ka away ta dire. Prinsipyo rin may atong
1: ipang. Prinsipyo rin may atong
0: atong giawayan. Eh. Oh, migo maghihapon ta. Oh. Isingisir na maghihapon ta. Oh. Magkita ta. Ato atong atoon. Oh. Ugun sa itong matabang dito. Mm. No?
1: Palain ta gamay.
0: Palain ta gamay. Kaya ganang ato ipakita nga united ta dire sa Senado. Di, kaya magsigigaway kita. Sige pag-interview ng mga magsigig pa interview ng mga na, mga newspaper mga kuan ani nang time mat, nga ipakita
1: upalain gyud sila
0: upalain gyud mo adu, mga sila. Pilipino gyud mo nganing bate sa ato ang mga kasakit dinha sa ato ang naigo sa ato ang kanang sa atong linog
1: sa
0: dinha sang
1: sa linog 7.8 bro ang
0: gitu supposed to be karon nung mga panahon natuwaan na sila dito bukan usa man to linog gahapon sa La City. Diba?
1: Basig mo pa ipaglukat og ticket
0: kay adi, mo.
1: Muantos lain lugar.
0: Ah, muantos lain lugar.
1: Oh, tipas ba?
0: Og timpong ting kampanya na helicopter. Magdag helicopter niya ang marka PAP. Philippine.
1: Imo na pong ingnog Philippine.
0: Ano ni ang mga kuan na bitaw? Ano kaning mga kaning atong hangyoon ni mga department secretaries, no? Unsa yung matabang ninyo dito? Atong tabangan ang nanggi bangutan o gato ang mga kaigsoonan nga nagsakripisyo karon dinha sa mga igog linog.
1: Di lalim.
0: Di lalim, no? Kay na kana labang inana, di kalimot. Di kalimot nang naaka sa kaning kaling kalisot,
1: tabangan
0: ni mo, di kalimot. Muna, hinaot unta nga, madungog ni sa to ang mga kaning nasyonal nga atong gipang pili ng mga senador. Bisan kaning presidente. Kinanglan nga, kanapakita ka dito.
1: Basig ko niya, napod ka ato, mga usambuan, gikas na humang retrieval, bro.
0: Awa na.
1: Awa na.
0: Muraga.
1: Di na magsilbi nga bitter late than never. Di na magsilbi.
0: Hinaot nga madungog ni sa ato ang kuang kay. Luoy yu kayo makakita ka sa mga post, mga post din na sa ato ang social media. Kung doon na lang kay kasing-kasing o doon na kay pagbati sa mga katawang Pilipino, kung taga Mindanao, basin po doon maura po mapoy imo yun na mapildi man kong Mindanao di na lang kumanha
1: nabay mo yun na
0: base. Nanay pagka regionalistic nga mga politiko. Di na mo bati o kuan kay
1: Zero magkorya.
0: Kanang lahi ang prinsipyo ba kay kaning politiko winning friends man na. Kinahanglan multiply mo mga followers o imong mga imong mga kaning dumadapig. Ato pang ayo pa atong gobernador. Kay dali na kayo nakakuan naka ingon nga atong tabangan sila dito. Tapadalhan na tong taga PDR arimo. Kay parehas ra na nato nga mga Pilipino nga kay bawo si ang atong gobernador mi bati sa gibati karon sa mga katawhan dinha sa Mindanao. Pero dali kayo nakakuan
1: nakamando
0: nga nakamando, ato kayo. Ng tabangan sila dito magpadatag mga tao
1: di man puta matinga ni gubaris bro sunog si KFC bro
0: na dali kayo
1: mangga diha sab ana ba
0: bisan gani
1: ang katalagman
0: malagi.
1: Sibo bro
0: no, dali kayo nakakuan atag dito inani magutang mga Bulanon kanang kuan kayta kanang luag ay atong kasing-kasing pagtabang anang mga dapita nga makita na to nga nano kita sentimento ba nga manggiluyon ang mga Bulanon
1: manggiluyon pero usay pod di pod kalikayan pinagis prinsipyo inigtoke bro manggilales
0: kayo ang punas
1: katawhan
0: yes hindi maginakalikayan
1: nga namo kalikayan kay lain-lain maghubad lain-lain interpretation
0: ina yes
1: dili na kalikayan pero diretsahan pag asa ang katalagman mutabang
0: yun. Tabang ta
1: mutabang
0: kay o man takibaw o gabalin-balin na baling linog karon kay bisan asa ng linog o takibaw ba? So, hopefully, nabate ni sa itong mga nasyonal nga mga officials nga mutanaw ta ugma o naba kay ato ang atong isaludo. Uy, ning bate day ka. No? So, wala naman tayo oras.
1: Wala tayo oras bro.
0: Muingon na lang ko nga dagang salamat sining inyong sa pagsubay nining atong programa, sa pagpaminaw sa atong programa. Ato sing shout out ang taga Suhuton, Kalapi, dinhan dapita, miingon gud sila nga naminaw mi ninyo sir sa atong programa
1: sa Kalapi.
0: Salamat sa taga Suhuton no. O maayong buntag kanatong tanan sa kanunay Abante Bohol.
1: Daghan salamat sa mga higala sa inyong pagtubay, pagsunod nining Montolumanon nga inyong mabati gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes uban sa pangagamanan ning lalawigan sa Bohol pinangluhan ni Gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo Provincial Information and Media Office uban sa ganato ning Montolumanon si Attorney Pilipina Asoy Piolio og si Sir Mark Anthony Pernia. Diri sa tagdumala ning CBN DYRD sa Master Control Engineer Gilbert Tolop uban namo mga igala nga nagpalupad sa Muntingog og diri sa video si Jeric Ihok uban sa akong kauban gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes ako si Loloy Tutas hinumdumi pagserbisyo alang sa katawhan organisado mayo may buntag kaninyo
2: inyo napati ang usa ka oras nga inyo og atong tulumanon pagpakabana Bulanon. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Hello sa tanang mga garaon, this is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
5: Og kauban nako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
6: Ilong ranger?
7: Tanaw ni mo, punsa na?
8: Sipon? O dili sipon?
6: Dili sipon. Di siguro ni Madayon?
8: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
6: Sipon dayon?
8: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Miozef C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Miozef C plus 40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: responsibly.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo nabunturan Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghila kay para sa akong anak, mumata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hello, mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang Usaka HR Supervisor, Ms. Janeline Barsalote. Hello, Ms. Jan! Kamusta?
5: Hello, Carly! Okay lang, and of course, laban lang gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
4: Maugyod! Ms. Jan, nga nung nagustuhan po ni mo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nga nung nagkailhanay mo?
5: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala kauyon akong lawas dito. Nag-breakdown ko, nag-inang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dari ko believe.
4: Salamat kay Miss Jan, ha?
5: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
4: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
6: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
7: Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Uy, what ako?
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilabian.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga

0: kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Emparas Ciudad sa Tagbilaran.
1: Happy Fiesta!
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Basta na ay hilanat.
6: Dapat matik. Ibay Jessic.
5: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
6: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik. Ibay Jessic.
7: Alagang Unilabyan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat. Ibiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
9: Strong sa una.
10: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
13: Tigawang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unilab yan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
17: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
18: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: sir. Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatlon kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bohol's best quality drinking water. Ultra Soft.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo.
3: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
4: Alagang Unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabyan.
9: Naulian na ka ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka ma?
10: Wa pa.
11: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma?
12: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
13: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
9: Naulian na ka ma?
10: Gahapon pa.
9: Ah, kuya waoy.
13: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
4: Alagang Unilabyan.
5: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang

0: Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langitnon, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo ug sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among paghahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran og serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, at ang first gentleman and first district representative Congressman Babay Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ito ang 16th sangguniang panlungsod city councilors at mga kaubanan at mga city hall employees nato sa pagamanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, sa mga department heads and office heads, and of course sa ito ang chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa ato ang mga nagsikay-sikay diha sa ato mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat no sa inyong pakig-unong, pakig-uban ug pagpaminaw kabayan sa mga updates, programs and activities nato sa ato pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, in our updates and developments diri sa syudad sa Tagbilaran. Ug asa man kutob din sa imong programa, ug asa man mo karon na himutang mga higala, again mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre akong pagtimbaya usab sa ato ang 15 ka barangays diri sa syudad sa Tagbilaran, ang ato mga 15 ka kapitanes ug mga katawhan nato no nito ang syudad sa Tagbilaran. Hello, hello mayong adlaw kaninyo ninyong tanan no, ug salamat kayo sa inyong pakiguban kanako karong adlaw kini si Kim Anob ang iyong makauban karong adlawa. And yes, mayong adlaw usab sa to ang tigtimo na tong programa si Sir Gilbert Tulop nga may nag-ensure nga madungog ta sa kahanginan no via radio sa to ang DYRD station. O gilabi na usab sa ato ang Facebook page nato nga kundiin ta naka-live na tong programa ang ato mga sukindig paminaw at mga online viewers sa ato ang DYRD Bohol ang Kasaligan ug sa ato ang official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is adlaw nga. Adlaw na ito karong sa manahuna sa ito ang pagpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tuon kayo lang adlaw na usap mga higala. Lain na usap nga adlaw ang ito ang paghahisgutan kabahin sa makatikaran, programa, serbisyo sa itong pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ugun niya pong tatawad mga higala itong basahon ng atoang news beats, no? Ng atoang nakuha sa City Government of Tagbilaran, mga higala, no? At mga fresh o mga labas ng mga balita na ito sa itong pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And later, ato sa basahon, no? Ang ubang mga post ni Mayor Jane Yap sa iyahang Facebook page para mahibawaan nato o makabalutan, no, sa mga updates, programs, services nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran, no. So atong isibyan itong programa, so stay tuned lang mga higala, no, para makahatag ta og mga lainapod nga update og mga programa, serbisyo o katikaran sa itong pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And sa dili pa nato ihatod ato ang mga dadaiyang mga updates, dadaiyang mga programa, serbisyo sa atong pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, mga higala, tuguti sa ako sa pagpangumusta ning ato ang mga suking tigpaminaw, no, both sa ato ang radio program and both sa itong radio station, no, nga naka-air ta sa itong programa sa DYRD, and of course sa itong Facebook page, no, nga naka-live ta mga higala. So kamusta ang inyong tibok adlaw, no? I hope you are all good, you are all fine, no, namo sa maayong panglawas. And of course ako sa i-greet day, no, si Kuya Val, no, nga naminaw sa itong programa. Hello Kuya Val Remolador, nga may nagatudpod nato na ni programa nato, no, karong adlaw. Hello Kuya Val. And yes, no, and speaking of panglawas sa mga higala, ay sa taas itong mga ginagmay lang ang mga reminders sa itong mga suking tigpaminaw. Mga higala, kung magawas man ta sa itong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, or magawas man ta sa itong mga tagsa-tagsa ka mga ipangtrabahoan, ay itong makalimot sa pagdala og payang or pagsuot og jacket nga dunay hood para protection sa itong lawas laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon, mga higala, kayo sahay umuuan. And of course, init kaayo. Grabe ka init ng panahon na, mga higala, no? So, ang pingyot ta kapunay, no, kumugawas man ta sa itong mga, kung asa man ta nahimutang mga higala. And yes, no, kaya itong lawas may puhunan matag-adlaw sa manang ampinga na ito, kay basin og simbo kasi bako, kinitong ubo, hilanat og sipon, so sa dako dyan ni, og usa sa mga factor po doon nga dito na ito, magampan na ito, tarong na ito ang mga itong pamilya, no, sa itong mga responsibilidad sa itong mga pamilya, ilabi na usab sa itong mga responsibilidad na ito sa itong mga tagsa-tagsa ka mga ipangtrabahoan, no. So, may nang amping na itong lawas, and don't forget to drink 8 glasses of water a day, no. So, tabang sa din siya para ma-hydrate ang ito ang lawas, mga higala, kay grabe kayo ang kainit sa panahon, eh. Kaduha, of course, tabang kini ito ang pag-take og vitamins, no, para tabang usab para protection sa ito ang lawas. So, mao nang ampingan na ito, itong lawas, matag-adlaw. Itong timanan nga, health is wealth. Yes, no? So, aring punto ang mga higala sa itong mga suking tigpaminaw na ito, nga matagbilaranons, o asa man nahimutang niya ito ang, or asa man kuto ni CB itong programa, aring puntoha, aring nata sa ito ang news beats nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Nagpahinumdum ang City Government of Tagbilaran nga kutob na lamang karong Hulyo 6, 2026 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Giyawhag ni City Treasurer Hubert Inas ang tag-iya o real property sama sa balay, yuta o machinery nga adunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties ug surcharges. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jane Yap, iyang gihangyo ang Tagbilaranon nga suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis nga mauy gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo ug mga proyekto sa Dakbayan. Matod sa Mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Gihapon usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang mga impormasyon bahin sa Tax Amnesty Program. Sa laing bahin sa mga higala, kapin 13 milyones ka pesos ang sumada sa mga nahalin nga food ug non-food items atol sa pagsaulog sa Saulog Festival 2026. Nga nakahatag og dakong tabang sa mga lokal nga negosyante ug gagmayng negosyo sa Dakbayan sa Tagbilaran. Base sa datos sa City Economic Development and Investment Promotion Office o CEDIPO, mukabat sa 12.8 million ang halin sa saulog tagbo sa Tagbi Food and Goods Bazaar. Samtang naka-record usab og kapin sa 300,000 pesos nga halin ang mga vendors alang or atol sa Saulog Street Dancing ug Ritual Showdown, Saulog Festival King and Queen Competition ug Maoy sa Mayo. Mato ni Mayor Jenia, kini nagpakita nga ang Saulog Festival dili lamang selebrasyon sa kultura ug pagtuo apan usa-usab ka importante nga pabaagi sa pagpalihok sa lokal nga ekonomiya. Gilauman sa city government nga magpadayon pa ang paglambo sa Saulog Tagbilaran isip usa sa mga nagunang kalihukan nga nagpalig-on sa turismo, negosyo ug ekonomiya sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa laing bahin usab mga higala ni ato ang news beat, sakto sa pagbukas sa klase karong adlawa, malipayong gibalita ni Mayor Jane Yap nga nahuman na ang Phase 1 sa Kabawan Road Concreting Project nga makatabang pag-ayo sa mga estudyante, ginikanan ug mga commuters nga adlaw-adlaw moagi sa maong karsada. Sumala sa mayor, mas hapsay ug mas luwas na karon ang pagbiyahe sa mga estudyante ug residente padulong sa Dr. Cecilio Putong National High School, Kabawan ug sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang maong dalan nagsumpay usab sa Dakbayan sa Tagbilaran ngadto sa mga lungsod sa Cortes ug Turilya. Mato ni Mayor Shane nga kini kabahin sa Tagbilaran Urban Development Plan nga nagtumong sa pagpalig-on sa road network aron mapadali ang paglihok sa katawhan ug masuportahan ang padayong kalambuan sa Dakbayan. Gipasaugda usab sa mayor nga ang proyekto gipunduhan sa City Government of Tagbilaran ug natukod nga nagpabiling zero loan ang syudad. Dugang pa niya ang nahuman nga dalan usa ka konkretong serbisyo nga direkta nga makita, mahikap ug mapahimuslan sa mga Tagbilaranon. Ilabi na nakaroon nga nagsugod na usab ang bag-ong tuig sa pag-eskwela. Mao kato mga higala, ang ato ang news beats nga itong nakuha sa itong buhat.

Lakbayan sa Tagbilaran. And of course, arisab na para iwas fake news, arisab na to makita ang mga legit o tinuod nga impormasyon, announcements na to sa itong mga kaigsuna ng itong mga Tagbilaranons. So mga hinggala, arin po tuha ato ng basahon ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Happy Monday! Focused sa trabaho, focused sa serbisyo. Good news para sa atong mga taga-barangay Talokto. Another road concreting project completed. O Zamora Street, Barangay Talokto, Tagbilaran City. Mas safe ug mas komportable na ang adlaw-adlaw nga biyahe sa atong mga motorista, estudyante ug residente labi na sa panahon sa ulan. May resibo ang atong proyekto, serbisyong direkta sa katawhan, zero loan since 2013 gihapon ang atong syudad sa pag-implement ani nga project. Sa laing bahin sa mga higala sa Facebook page post ni Mary Jane, humanadjud ang phase 1 sa Kabawan, road concreting project, mas hapsay ug mas komportable na ang pag-agi sa atong mga students, commuters ug residents padulong DCPNHS Kabawan ug BGMP. Mo-connect pod ni siya sa lungsod sa Cortez and Corilla. This is part of our Tagbilaran Urban Development Plan ay mas mapaligon ang connectivity, transportation para sa padayon nga pag-asenso sa atong syudad. Fully funded by the City Government of Tagbilaran, zero loan, serbisyo nga direkta sa katawhan. And sa laing bahin usab mga higala, from classrooms to coastlines, Tagbilaran City College students now growing the future of Tagbilaran. Mayor Jane Yap signs executive order making mangrove growing activities mandatory for all Tagbilaran City College students, proving that education should not only produce graduates, but responsible stewards of the environment. Every mangrove planted today helps protect our shorelines, labi na sa hagit sa climate change, gikan sa storm surge, coastal erosion, and kusog nga bagyo. Mangroves are our natural protection barrier and an investment for a greener, safer, and more climate-resilient Tagbilaran future. Dili lang diploma ang among gusto ihatag sa kabatanunan, kundi responsibilidad, disiplina, ug gugma sa kinaiyahan. Ug mao kato mga higala ang ato ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Ug ani puntoha usab mga higala sa ato mga Tagbilaranons nato no nga ni avail og ni process sa ilang Tagbilaran citizen ID card mga higala sa ato mga katawhan gikan sa atong July 2025 hantod sa May 2026 kung ni process ta o ni-avail ta sa itong Tagbilaran Citizen ID card during sa itong Tagbilaran Citizen registration, Tagbilaran Citizen ID card registration mga higala sa itong matagbarangay. Hantod sa ito ang pag-register nato diha sa ito ang City Hall mga higala, mga kaigsuunan nato. Please don't forget to claim your Tagbilaran Citizen ID card diha mismo sa itong ICT office. And napuntay tracker nato mga higala para di na before mumuani or mukuha sa yung Tagbilaran Citizen ID card sa City Hall, tanawa sa ninyo sa ito ang link no diha mismo sa itong Tagbilaran City Government Facebook page. Kundi inadiha ang link, just click lang o i-direct mo sa to ang website na to sa itong tracker para matrace o makita ninyo ang kung naan na ba ang inyong Tagbilaran Citizen ID card para inyo nang maklaim diha sa ICT office, second floor sa to ang City Hall. Ana ta mismo atong distribution diha sa to ang old nga office na to sa to mga city councilor sa second floor. So again, sa to mga Tagbilaranons, don't forget to claim sa inyong Tagbilaran Citizen ID card. And ang ato ang Tagbilaran Citizen ID card powered by GCash. And kinisiya mao ang usa sa mga inisiyatiba ni Mayor Jane Yap sa paglingkod niya ato ang July 2022 no. Ang iyang first executive order nga gisayda ni Mayor Jane Yap is pag-digitalize sa tanang mga transactions and services sa tong pag-amahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. So mao ni ang usa sa mga citizen card na to nga inisiyatiba ni Mayor Jane Yap. This is powered by GCash. So maunang we need GCash account para makonnect na to ang atong Tagbilaran Citizen ID card. And perks and benefits na to sa Tagbilaran Citizen ID card is pwede na siyang

0: ma-withdraw, pwede po din siyang ibayad na to, no, cashless payment, pwede ta magdaog mga coins or bills, pwede ra kaayo ang ato ang Taguran Citizen ID card, and dapat tay ginanta mo abroad for payment na to, no, kung nato yung mga paliton na to, mag-coffee-coffee somewhere, kung mo abroad na mga higala, pwede po din magamit na to ang ato ang Visa nga Taguran Citizen ID card, kay powered ni siya sa to ang GCash. So claim now your Taguran Citizen ID card diha mismo sa ICT office second floor, and i-check daan ang inyohang ID through sa to ang link sa Taguran City Government Facebook page para mailhan na to og naa na ba ang inyohang Taguran Citizen ID card. O ganyan po ito ang mga higala. Ari na usap kita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran na nagsaunog sa kanilang natawhan karong Adlawa, June 8, 2026. Taga-Barangay Dao, happy birthday ni Medardo Gabines and Avencio Uma. Taga-Barangay San Isidro, greetings going out to Claudolfa Montemayor, Antonia Dar, and Manuel Dador. Taga-Barangay Tip-Tip, happy birthday ni Georgie Antoinette and Antoinette Chaplin. Taga-Barangay Manga, happy birthday ni Santa Teresa Diola. Taga-Barangay Ubuhan, happy birthday ni Felicitas Iaun. Taga-Barangay Taluto, greetings going out to Midardo Saco Sr. and Viviana Manlupig. Taga-Barangay Buol, happy birthday ni Hill Torero, Marilyn Nazareno, and Gerard Bangalaw. Taga-Barangay Kugon, greetings going out to Midardo Navia, Maximina Lapins, Willington Pilongo, Midardo Calyao, Trinidad Mok, Herminigilda Dango, and Rolando Morsha. Taga-Barangay Poblacion 2, happy birthday nila ni Joven Bonete, Excelsion Valmores, Maria Grilleta Caballo, and Genevieve Idanio. Taga-Barangay Poblacion 3, happy birthday ni Rebecca Ingles and Yanila Bena. Taga-Barangay 1, Poblacion 1, happy birthday ni Herida Cobero and Bernadette Vermont. Taga-Barangay Mansasa, happy birthday ni Trinidad Sarabia, Maximo Arado, and Wilmore Cartagena. Sa Barangay Bol, happy birthday ni Ricardo Malaran. Happy, happy birthday sa itong mga pinalangga na itong mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Huwag sa itong kauban sa buhat sa pagpanerbisyo. May nagsaulog-sab sa lakadang natawahan karong adlaw. Happy birthday ni Maria Ayadine Andan Dolino, Bernadette Dolauta Vermont, Gerardo Escol Balaba, Brinante Socobo Sualo, Marjan Mambahin Sinches, Victor Itong Tesorero II, Elvisa Sodaria Bansag, Jessica Abria Tampos, and Yunela Buena. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rausan Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Yap, and our 16 Sangguni Ang Panlungson and the people of Tagbilaran, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And of course, sa toang mga suking tigpaminaw nga nagsaulog-usab sa nakadlong natawahan karong adlaw nga wala na to na-mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. Of course, sa toang mga kaisunan nato, mayong-mayong adlaw, no, sa itong mga online viewers nato, hi to Ma'am Lily Hins nga nagtanaw sa toang programa, to Ma'am M. Lanzaderas Miao, hello, hello, mayong adlaw kaninyong tanan. Dagan-dagan kayong salamat sa ito ang mga online viewers nato sa ito ang programa. And again, sa ito mga sukidig paminaw, dagan kayong salamat sa inyong pakigunong, pagiguban o pagpaminaw, kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and developments diri sa syudad sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. Ug mag-uban-uban ang sakit ang mga higala, ug mang adlaw sa sasamang takna itong istasyon, itong program. Drama ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim Ano, bingon na lang kaninyo, serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran og serbisyo nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rosen Hala, First Gentleman First District Representative Congressman Babay Yap, our 16 Sangguni Ang Panlungsod City Councilor sa Chief of Staff, Ma'am Catherine Terimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. As we all say in Tagbilaran City, asenso pa more.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: drink responsibly.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: drink responsibly.
1: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
2: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: kanang hugaw, no? Karon sir, akong inon sila nga, kamong tanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oras sa DWD Worldwide ang radio sa Kitauhan, alas 12:05.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
3: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa utong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa utong tutok.
4: Alturas Group balita sa utong tutok.
0: Igaramay nga utong kini si Ray Tutas ang maghatod kininyo sa mga balita karong utuhan sa Alturas Group balita sa utong tutok. Ninigad daw karon nga Martes, Hunyo 9, 2026. Ako ang magtugyan ninyo sa mga balita din sa tundapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa Technical Department, karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Balita dito sa Southern Mindanao, miabot na sa 37 ang nakalas samtang dilimubo sa 500 ka mga tawang nasamdan sa 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao, General Santos City, nga may grabing naigo sa kusog nga linog, wa paghiapoy kuryente o internet signal, limitado usab ang flight sa tugpanan, agadaghanan sa mga lugar. Dini sa atong dapit, duha ka grupo sa emergency response team sa Bohol. Mubiyahe karong gabi paingon sa Mindanao aron mutabang sa search rescue and retrieval operation sa mga nalinugan. Bohol muhatag usab og 5 million pesos nga tabang pinansyal sa mga biktima sa linog. Samtang sa kauluhan, anda mo testigo sa flood control scandal, ang 14 ka mga bagong testigo sumala ni attorney Levy Baligud. Sa gawas, hugot nga gisupak sa Iran ang plano sa paggamit sa mga asset niini aron bayran ang mga kaalyado sa Estados Unidos. Bago ito mga higalang at mga uluhan ang mga detalye niini o gubang mga balita, humanlang sa pahinungdong gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, at unahon ang balita dito sa Mindanao. Miabot na sa 37 ang nakalasamtang dili mubo sa 500 ka mga tao ang nasamdan sa 7.8 magnitude nga linog igo sa habagatang Mindanao. Kini base sa labing awahing report sa OCD kon Office of the Civil Defense, ang General Santos City nga mo'y grabing naigo sa kusog nga linog. Wa paghihapoy kuryente o internet signal ang kadaghanan sa mga lugar. Limitado usab ang biyahe sa mga eroplano o man nga ang pasilidad sa General Santos Airport ang naguba usab sa kusog nga linog. Gani atong pagiginabi kang Susan Aladad sa RPN DXDX Jensen.
1: Ay, karong si Jensen, sir, ganang ongoing pa yun ang rescue sa mga building, may mga missing person, nga wala pa na retrieve karong oras, saka kagapon, ubay-ubay na, no, ang nakita kagapon, dandiri sa Sarangani Province, o dandiri sa Jensen, kagapon sa gabi, at unay lusina pa mga patay na na-retrieve. Pero ongoing pa yun ang operation karong mga panahon na through day, yan yung mga nahugmat yung mga building, na possible nga, nandiyo na po nagawin mga missing person. So, mata na siya karon ang inapangita dito sa itong mga rescuer. Kagapong adnawa, gideclear na o state of calamity ang nakawin sa Jensen after nga patigayon ang kining urgent decision, no, sa Sangguniang Panginsod. So, gideclear sa ito ang mayor na state of calamity ang Jensen. Wala trabaho, wala eskila. O ganito nga po adlaw, no? Wala apply ang mga malls, niya, ang mga gasoline station, sirado ba? Anto ganito karon, pipila lang sa mga gasoline station ang doon ay open, no? Pipila lang. Ang uban, wala dyan kay kiniwala yung generator. Ang naay generator lang mo ay naka-serve o kining mga gasolina. So, sa atong palingkipod, ato na po yung mga na damage ng mga building sa palingkip. Pero ang mga small vendors, padayang yan po sila pagpamalikya, no? Sa karoon kasampangan, no, naamin diri sa OCD office, kung di ato na yung pwede nga pagay mo, no? O at ito po nakita diri sa OCD office, ato na po yung damage, no, kay ilang building. O patakayan sa Jensen, at doon ay mga nahugmak na pagka mga building, siguro nakaabot naman siguro sa inyo ang mga balita.
2: Yes, ma'am.
1: Itong jellybean hugmak, upan pa mga eskulahan, at doon ay mga damages. So, wao siya karun. Sa Sarangani Province naman po, siguro nakaabot na kalsada, at doon ay nahugmak na kaming mga building sa Beach Resort, sa Alabel Sarangani Province. And then, adunay little tsunami na tigay yung pagkapong adlawa sa Kiamba, no? Tungod kay ang ulo mo sa earthquake. Tato ano, south of the bato, o sa dagat siya yun ang ulo. So, ang little sa Kiamba, pero kadiyot lang man, wala may panic. Wala man po na panic noon. And then, wala may mga evacuation na natigay yun. Ano lang kay wala kurente, wala internet. Ginut sa communication. So, antod karon siya.
2: Hello, ma'am.
1: Sa itong mga rescuer.
2: Yeah.
1: And then, padayon pag-rescue sa itong mga rescuer, no, din sa Jensen. Karong adlawa ganyan, ato ang congressman na Steve Chubian Solon sa Sarangani Province, siya mo abot siya diri, o libuton niya ang tibong Sarangani, parang makita kung unsa ang mga damages, unsa ang matabang sa mga kaisunan.
2: Klaro mo lang ako, Jensen alone, ilay patay?
1: Dusi, sir. Sa gabi ilang na siya, sir. Wala pa kakabalo kung nagtaas karong sir, ha?
2: So far, dusi. Jensen rana.
1: Kagabi. Jensen lang na siya, sir. Kagabi ilang na siya, sir, ha? Mga 7 o'clock sa gabi.
2: Okay.
1: And then, kapadayin pa man ang pag-retrieve. Kaya doon na kay mga missing person. So, wala na kabalo. No, apa naman ako ang update ka ron.
2: So, wala'y kuryente. Walay kuryente, walay
1: internet
2: signal.
1: Yes, sir. Gawas ang kantong pareha sa mga dagong kumpanya nga na sila'y kami sa tuwag aning internet, kan international internet. Hmm. Tapos, pero sa mga, ano yun, mga ordinary lang na tao, wala dyan yung tao na particular mong ginagamit mo, ganito yung mga mataasa nga lalag may. Hmm. So, isod kayo, sir. Ano na? Pero ano rin mga portion sa Jensen na ayun na ang, ado na yung quarantine, no? Mm, yeah, ado na yung quarantine ang ubang nga part sa Jensen, pero wala ba siya naka 50%, okay. No? Tungod kay daghan po mga damages.
2: Uh-huh. Airport, ma'am? Na damage ba?
1: Ang airport, sir, yes, na-damage po ang airport, sir, but so far, ado na na yung flight, unlimited lang ang flight, limited lang siya. Mm. Tungod sa kadaot po nga napigay yun, no? Nahita po sa airport. Limited lang ang flight. Kunya ang ato ang City Hall, sir, doon na po yung ano, sir, no? Doon na po yung damage. May
2: Sustain
1: Store na nahagba po ang ano, ang kaning hagdanan paing sa taas. So, dili siya magamit. O, wala siya ano karon anang dili pwedeng doon yung magtrabaho.
2: Okay.
1: Okay. Di ano magtag-cancel ata ng trabaho. No, sa mga government offices, sa press.
2: Hmm. Importante kayo ng mga pagkaon, ma'am ba? Why tindahan mga nangabli?
1: Kagapon, sir. Limited lang ang mga naninda kagapon, sir. No? Labi na kanina itong mga fast food chain. No? So, limited lang dyan kayo. Kung adun na lang po yung ano, adun na lang po generator. Walang yung, ano, sir, walang yung 20 manggod sa mga abli pa, ngitnis mga ayon. So, pipila lang po.
2: Kato mga nawada ng mga panimay, asa mo to sila gipapuyo?
1: Panimalay.
2: Oh.
1: Ang nawada ng panimalay, sir, di ano lang sila, sir, gitling ng problem yung totally, sir, nga nawada ng panimalay, adun na lang mga damages. Mga panimalay, no? Mga damages lang. Pero wala pa may gimong evacuation center.
2: Wala pa evacuation center.
1: Wala pa may mga, yeah, wala may evacuation, sir.
2: Ah, okay.
1: Wala may evacuation. Kaya ang mga, na puruhan nyo doon mga damage yung nagpo. May mga, nagpo ng mga building, no? Na nahumak.
2: Mm.
1: Kaya niya, wala pa naka-operate ang mall, no? Tungod kaya doon na po yung mga damages.
2: Mm.
1: O, doon na di ay na-update eh, paano sa Osaka Mall din eh, doon na eh, na patay na doon ako.
0: D1 R&D. Paghinabi kang Susan Aradad sa RPN DXDX Jinsanda. Parahin karon ang gihimo ng mga search rescue and retrieval operation samtang parahin usab nga nasa nati ang mga aftershocks. Balita, gikan din sa atong dapit duha ka grupo sa emergency response team sa Bohol. Ang mubiyahe karong gabi ipaingon sa Mindanao arong mutabang sa search, rescue and retrieval operation sa mga nalinugan. Ang Bohol muhatag usab og 5 million pesos nga tabang pinansyal sa mga biktima sa linog. Gibutyag ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Dr. Anthony Damilario sa interview sa inyong alagad kagini ng bundag nga ang Jinsan City o ang Sarangani Province maoy deployan o abtan sa highly trained nga mga disaster response personnel gikan sa PDRRMO. Anong report ni Ali Doidora?
3: Mularga karong gabi ang duha ka team sa search, rescue and retrieval team sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office paingon sa Mindanao alang sa pagtabang sa mga naapektuhan sa kusog na 7.8 magnitude nga linog na migo kagahapon sa buntag. Si Gobernador Ari Sumintado may nagbando sa pagbadala sa mga personahe sa Mindanao, particular sa General Santos City nga may nakaangkon o grabing kadaot sa kusog na linog. Kagahapon gihimo dayon usab ang emergency meeting sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council diin gihisgutan kung unsang klaseng mga tabang ang ihatag sa Bohol ngadto sa mga lugar nga apektado sa linog. Matod pa ni PDRRMO Chief Anthony Damilario nga nasabutan sa PDRRMC nga gawa sa mga rescue personnel magpadala usab og financial nga hinabang diin 2 ka milyon pesos ang ihatag sa General Santos City, tag 1.5 million pesos alang sa Sarangani Province o South Cotabato.
4: Nag-agreed nga magpadala tag financial assistance, no? 2 million for General Santos City, highly urbanized man, so 2 million pesos, and 1.5 million for Sarangani, and 1.5 million for South Cotabato provinces, Sir Allen. Then, naman na, ugma po sa gabi, alas city, mugikan atong 12-man team na ni Sir Allen, kay tag duha ka team, tag 6-man team ni per team, mula ka ugma alas city. Ang isa ka team, General Santos, ang isa ka team at tupot sa Sarangani province.
3: Ang saguniang panalawigan gikatakda usab nga mopalabang og resolusyon isip pag-adapt sa giaprobahang resolusyon sa PDRRMC nga magpagawas og pundo gikan sa DRRM fund aron itabang sa mga naisgutang lugar nga nalinugan. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Ay, salamat Allen sa imong report. Alas 12:20 atangi. Katorse ka mga bagong testigo, andam mo testigo sa flood control scandal, matod pa ni Attorney Libby Baligunda. At ang detalye sa itong pagbalik

0: Alas 12.22, sa ato balita sa kauluhan, 14 ka mga bagong testigo ang andam. Matubang ang testigo sa flood control scandal. Kinisumala pa ni Attorney Libby Baligod. Anang report sa UN TV News.
1: 14 na bagong pangalan at testigo ang isusumite ni Attorney Livito Baligod kay Senator Robin Padilla. Kaugnay pa rin ito ng korupsyon sa bilyong pisong flood control projects. Bukod pa ito sa 18 mga dating militar na nauna nang nagsalita sa pagdinig ng Senado. Dagdag pa ni Attorney Baligod, nakahanda ang mga ito kapag ipatatawag sila sa pagdinig upang isiwalat ang kanilang mga nalalaman.
2: So, nailabas na po namin ang 18, ipapaimbita namin ang 14 pa, at kung hindi pa po kayo kontento, ay meron pa pong 7 na handang magtestigo rin. Ihuhuli ko lamang po yung 7 dahil nasa isang maselan silang kalagayan.
1: Sa consultative meeting kahapon ng Blue Ribbon Committee sa pangungunan ni Senator Erwin Tulfo, hindi dumalo ang 18 dating sundalo. Nais ng grupo ni Nabaligod na huwag pangunahan ni Senator Erwin Tulfo ang pagdinig ng komite. Dahil isa si Tulfo sa inaakusahang tumanggap din umano ng mali-maletang pera mula sa flood control projects.
2: Inaakusahan siya, pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually siya rin ang magde-desisyon. He is the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator and the judge rolled into one.
1: Pero sabi naman ng Senator Tulfo, handa siyang ibigay sa vice chairperson ng komite ang pangunguna sa pagdinig.
3: Definitely mag-i-inhibit ako. Plano ko nga sana eh, kaso mga meeting pa lang ito. Pag sa hearing proper, I will announce, I will inhibit, I will give the floor to the vice chair.
1: Dante Amento, humahataw sa balita ngayon.
0: Sa ato nga balita sa gawas, hugot nga gisupak sa Iran ang plano sa paggamit sa mga asset niini aron bayra ng mga kaalyado sa Estados Unidos. Balikan nato ang UNTV sa detalye niini.
4: Hindi pinapayagan ng Iran na gamitin ng Estados Unidos ang mga asset ng Tehran upang bayaran ang mga pinsalang natamo ng mga kaalyado ng Washington sa Gulf region. Ayon kay Iranian Deputy Foreign Minister for Legal and International Affairs, Kazem Garibabadi, hindi maituturing na war spoils o nakamkam sa digmaan ang mga ari-arian ng Iran at hindi rin ito pondo para sa mga kaalyado ng Estados Unidos. Ito ay kasunod ng mga ulat na pinag-aaralan ng U.S. Treasury Department ang paggamit ng mga Iranian asset para sa pagkukumpuni ng mga nasirang pasilidad sa mga bansang nadamay sa digmaan. Kabilang sa mga naging target ng pag-atake ng Iran noong mga nakaraang buwan ang Kuwait at Bahrain, kung saan naglunsad ang Tehran ng mga missile at drone strike laban sa mga base ng Estados Unidos doon. Iginiit ni Garibabadi na ang anumang pagkuha, paglipat o paggamit ng mga asset ng Iran nang walang pahintulot ng pamahalaan nito ay magiging panibagong paglabag sa pandaigdigang batas at maaaring magbunga ng pananagutan para sa Estados Unidos. Sinabi rin nito na wala sa posisyon ang ilang pamahalaan sa rehiyon para humingi ng bayad pinsala mula sa Iran. Ayon sa kanya, may ilang bansa sa Gulf region na nagpahiram ng kanilang teritoryo at mga pasilidad para sa mga operasyong militar laban sa Iran, kaya dapat silang managot sa mga pinsalang natamo ng Tehran. Samantala, nananatiling isa sa mga pangunahing issue sa negosyasyon ng Estados Unidos at Iran ang pag-unfreeze sa bilyong-bilyong dolyar na asset ng Tehran sa iba't ibang foreign banks. Kasama rin sa mga hiniling ng Iran ang pag-aalis ng mga parusa o sanctions at ang pagkilala sa kanilang impluensya sa Strait of Hormuz. Wala pang opisyal na pahayag ang Estados Unidos hinggil sa magiging kapalaran ng mga frozen asset ng Iran. Chris Fugaban, humahataw sa balita ngayon.
0: Salamat sa UN TV News. Sa itong tibayon, magmahing papaminaw sa itong mga Facebook viewers ni Ma'am Beatrice Pilunggo, Tricicad Bauer Max Delphine Sumampong, ni Sir Aster Duisabas di Asabitat Village, Barangay Buol. Maying pumunasab ni City Jesue Dr. John Turalba sa mga kauban sa opisina, si Ma'am Donna Ma'am Ruby o si Ma'am Christine, ni Doc RR o ni Ma'am Emma Romero diya sa lungsod sa Luway atong pag-iitan nga dentista diha. O ni Kunsihal Bibot Mudlong, Kunsihal EDI EDI Borha o ni Gagawad Punal Pong Rinka. Mga mga higalang, naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untung Toto. Kauban sa Technical Department, Engineer Gilbert Tulop o Eric Iho. Kinisiray tutas ang friend mo forever, Maing Unto.
5: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untung Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untung Tutok.
6: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
10: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
11: More water, more life.
12: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
13: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Down!

0: Downy Rock, the rap bango-bango. New Downy, even better na.
1: Kinsay ngalan na to, sir?
2: Paul Mercado, di ni sir.
1: Multanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX 500?
2: O, sir, mo na ginatumbar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod ko pangihi. Kaya ni Pumbag man, maubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Ayaw ko, may review. DTX 500 na ginakayo na ko. Nabistod kayo, sir, DTX 500.
3: DTX 500, mabali sa mga butika.
4: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Attorney 5, Attorney Reynard Mokatkat sa atong Provincial Legal Office. Police Major Dunhill Sarmiento of Camp Dagohoy Police Intelligence Unit. PDO 2, Chara Nicole Alinob of Local Amnesty Board Bohol. Administrative Officer 5, Mark Anthony Parnia sa atong Pangimo. LGO 5, June R.C. Pakleb of the Department of the Interior Local Government, atong DILG, and Deputy Commander, Lieutenant Junior Grade, Babe Jocely Isaga, Philippine Coast Guard, Western Bohol. So, Sister Romy Teruel emphasized the government's continued commitment to supporting peace building nato and reintegration efforts in communities across the province. Importante gyud ning kanang kuan bitaw reintegration kay kanang bitaw especially katong sigdugay na sila to sa bukid. Unya nakahuna-una sila uy. Murag wa man koy future akong pamilya, way future akong mga anak. So mo surrender ko sa government. Pero di na ko kahibaw, unsa na ko pagpangitag trabaho, unsa na ko makabalay ko, makakita ko unsa pa na diha, makapaiskwela ko sa akong mga anak. Mao na tabangan sa nila ni Sir Romy atong focal person sa PTFLCAC nga kining ilang reintegration into society, di ba? Naa siya'y financial assistance, livelihood assistance, kung sa'y mga panginahanglan sa pamilya, especially sa mga anak, no? Importante. Mabitaw na akong iingon din nga, kana bang luoy ang mga bata kung ang mga ginikanan adto sa bukid, magtago-tago niya mga bata, way tarong nga edukasyon, di ba? So, importante yun nga ma-reintegrate sila into society. So, mauna siya. So, pungpa ni Sir Romy, ang gobyerno anda mo dawat o mutabang nila. We continue to maintain and sustain our status as an insurgency-free province. The importance of clear coordination procedures and proper information dissemination was also emphasized to ensure communities and beneficiaries are guided on government processes and support mechanisms. Kaya wabi na sila kay bago, unsa ilang buhaton, asa ko paingon ani. Unsa may nga dokumento ka kung kinahanglan no, kung na ako'y mag-inani ko. So, muna, na sila'y assistance. So, strengthened collaboration among agencies was highlighted as vital, importante gyud, very important in sustaining effective implementation of peace and development programs. Mga kigsuunan, importante gyud na, no? Kinibang strengthened collaboration among agencies. Kay, uy, kining ahinsya ha, mo'y nakahibaw, sige, kinanglan ani, pero wala siya ani, katong laing agency ang makahatag. So, inana ba, no? Need gyud og coordination, communication, cooperation. Through sustained collaboration with partner agencies, local government units, and communities, the province remains committed to preserving peace gains achieved through years of coordinated efforts. Mga kaigsuunan. So, baligin na coordinated sa akong giingon. Hi, Sir Bob. Aligned with the Capital Strategic Governance Roadmap, mga kaigsuunan, the initiative strengthens collaborative governance. O, kining collaborative, collaboration, cooperation, maugya po na akong giingon. Tanan nga siyon. Community empowerment. Yes, we need to empower ato mga komunidad, ato mga lumulupyo, mga kigsunan, in sustainable peace and development efforts. Maugya na importante toward a safer, more resilient, and progressive Bohol, the first and only UNESCO Global Geopark. So daghan-daghan na tang na-achieve, no? Insurgency free ta. Nya, first and only UNESCO Global Geopark in the country. O, di ba? Nya, ang atong probinsya sa Bohol, ilado na globally. Especially when it comes to tourism. So dili ta mo sugot nga, mawa na tanan. So ato nang dapat i-sustain. So kinahanglan taog collaborative efforts, mga kaigsuunan, para atong mamintinar ang unsay na atakaron nga mga nindot nga kalambuan dinhi sa Bohol. So mauna siya, so napupos naman atong tunga ang atak ng tulumanon. Daghan king salamat sa atong mga kaubanan sa PICAS Lawak. Of course, we have Sir Eric Ihok, oy naa si Engineer Gilbert Tolok, kinang inyong tingog sa kababayenan Janet Lim Villarojo. Daghang salamat, maing hapon. Salamat sa Diyos.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
3: Agoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
5: Rexido Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugat.
5: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
5: Rexido Forte!
4: Maunang diskarte na ako, diskarting bisnak na to.
5: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kay nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimugong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pirmi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada, tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun nagid ko sa MX3. Dili ko believe!
10: Gikan kanamo sa DYRD.
11: DYRD.
10: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID aliya kining tulumanon gitaniya sa ala-ala una. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa ala-ala-una. O karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong T-I-W-B-S, Mong Bolyoso.
2: Igala ka mo sa mayong ng polis ka rin yung kanan. Kininasab si PIWBS din ang litaniya sa alauna. Ano karon ng Martes mga igala at sa 9 ng bulan sa Hunyo at mainiton ng mga panimbaya ka rin yung tanan mga suki, mga kasanggay nga naminaw ninyo ng atong tulumanon. Atong mga kaeksunan din sa atong dagbayan sa regularan. Atong mga suki sa mga kalungsuran sa pinadya sa atong mahal na lungsod sa Luway. Kamusta? Ato ang 24 ka mga kabaranggayan. At mapinaot nga ang karana sa Kapiskay sa Panglawas o positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanan yung tanan, welcome sa atong tulumanon, Litania sa Alauna. Linog sa Mindanao, makalilisang
3: Way Palinay, DYRD, kanunay.

Ina to telepon gibligan saat gini sa Fanny's Bake Shop. Damian nga turtain sa imada empanada bibingka syupo aguman ba Fanny's Bake Shop. Ato na itong mga igala mga produkto sa Fanny's Bake Shop. Mapalit na ito diha sa BQ Mall, Alturas Molog Island City, Molog. Para sa inyong mga order, pwede kamong modirito dito sa main branch sa Fanny's Bake Shop, Populasyon Lungsod, Silaway. Nasabdi ang init nga refreshment parlor sa Fanny's Bake Shop. Nagtanya kayo mga pagkakon sama sa dinaguan ng putog tumaya sa kwadis spaghetti, fried chicken, humbang, baboy, pansit, o daghan pa. Sa Fanny's Bake Shop, heavenly delight in every bite. D-D-Y-R-D Gisaligan. Alam ito ba yung happy birthday mga higala? Ang nag-birthday na itong mga eksoon karong nga senior citizens diya sa ato mahal nga lungsod sa Luway, si Prima Panak Romero de Stoklong Dako. O si Prime, kami sa US of A. Happy birthday usab nga ito kang Rosalinda Burong Galab diya sa Villa Limpia. Kang Alan na Paler Cubarol diya sa Tayong Oriental. Kang Feliciano Budyungan Kahate diha sa Butok Occidental. Uy! Kagawan, happy birthday ha. Ating mga Kahate brothers diha. Uwan pang nagpaminaw na to diha sa Kanchaon, ha? Butok. Belated happy birthday kagahapon at lawa mga higala sila si Alma y Chavez Bainosa de Stampangan sa poblasyon na ubos si Rolando Rempera sa Masindo Senior. Uy! Roland, silingan ato ni happy birthday kada hapon. Natuusab kang Trinidad Miasco Pinayaw sa poblasyon ni Bibaw. Kang Ricardo Apelianis Mahinay. Oh, happy birthday niya. Silingan po rin ato, krutuan na sila sa Linasur. No? Si Carding, happy birthday. Ato kang Maximena Amper Bagnol sa Alegria Sur. Kang Medardo Anagon Molina diha sa Yanangan. Belated niya kada hapon. Ingon mga tukang Josephine Salguero Cesar. Sa Butok Oriental nga to sab kang Zona Fortuna Mintias sa Villa Limpia ug ni Pablo Abduhan Blasco sa Villa Limpia ug kang Antonieta Baldicania Osarga o Las Concepcion si Zona Fortuna Mintias sa Tayong belated Alberto Flores Bustillo kang Roberta Datoy sa Minides Blasio Limbao ug si Roberta Ernesto sa Butok Oriental. Oh, belated ha. Oh, hala sige. Nakatumulipayan ang karan silang adlong natawan. Ang uban mga kaiksuunan, no? Huwag iabot sa ilahang birthday. Ito ka pong adlawa, mga higala. Tungod lagi slinog dito sa maasim sa Rangani. 7.8 mga kaiksuunan. Ang energy release sa maong linog. Mas kusog tato siya sa linog nato din eh. Sa Bohol. 7.2. Romantah mga igala. Ito 7.8. Ito ay nanukat sa ilawang sa dagat. Ano niya? Dunay tsunami warming. Pero wala mga kaigsunan. Pero affected areas na naigo sa intensity 7 ang General Santos. Cotabato. Dabaw o Sarangani towns mga kaigsuna at doon napita kaning maong napita sa Pilipinas tonis sa lubot na ito ni mga kaigsuna Pilipinas no? Luzon, Visayas ug Mindanao so tuan ni sa tumuhin nga bahin sa Mindanao kaning area ha actually nagatubang ni sila sa nasud nga Indonesia so dagat ko ni mga kaigsunan, anang dapita. No? So, Luzon, Visayas, Mindanao. So, lubot pagid na siya. Maramanig nilawa ni siya diha, no? Anang dapita sa maong area. Dagan ang nakadaot mga higala. Mga buildings ang hugmo, mga karsada, malls, simbahan, eskwilahan, nagamit ang itundo sa mga fire drill o earthquake drill no? Sa itong mga kabataan. Luwag itanawon doon mga footage sa mga higala. No? Ang mga bata na naganin taon ito sa gawa sa ilang eskulahan. O niya ang ilang gipukungan ngayon pa. Ito ang kasayaw-sayaw. So mura sa giduyan. Duyan mga kaigsunan. Imagine na mga higala. No?
ang trauma ng imong angkon, ang kasinatian sa mga bata. Di lalim, no? Watuod sila mga kaigsuunan, mga lumpite. Pero ang ilahang utok o gaduhan ato, murag na bidya mga higala, and it needs intervention. Kain na kulap tungod sa kahadlok. Wa nakahibaw sa buhaton mga kaigsuunan. No? Tingali, huna-huna lang, mamatay na kani. Kasi, wa kahibaw sa buhaton ang uban, no? So it needs intervention in the future, mga higala. Kaya sigurado ta, di gito sila kabalik pag-eskwela. Madugay gito. For two reasons. One is, naguba ang ilang eskulahan. The other one is, i-manage pa ni sila, mga kaigsuunan. Bawa ba ganahan pa ni sila musod o eskulahan? Given that experience, mga kaigsuunan, no? Mahadlok na ni musod o eskulahan. Kigamay tiling urog mga kaigsuunan, o tiling mga ratol ni sila, musinggit ni sila, no? Tungod sa trauma. So, i-prepare pa ni sila, i-process pa ni sila. Kanyang mga kabataan na ito dito. Yusod mga kaigsuunan, no? Kanyang linog mo, na linog na digid na ito, mahibawaan kung kanos ay kundi mo tira mo, higo na ito, mga kaigsuunan. No earth gindaan eh. Kani mo na itiklarong no earth. Usa ka kaliukan sa earth nga ang mga tao, no earth. O ganun sa amuabot, mahibaw ta. Nga anandapitan, doon ay fault line. Pinagi sa science, mahibaw ta. Anandapitan, potensyal na nga maglino. Kutubrata anak pagkahibaw. Pero kung kanus anak mo lihok, kanus anak mo igo, mga kaigsunan ng linuga, huwag kita kahibaw. Halos tanan na itong ipuyan, no? Sa ilawang doon ay fault line. Ha? Halos tanan, yun ang halos tanan, mga kaigsunan. Doon ay fault line. Dennis Bull, di mako kayong fault line. Diya sa boundary sa Lila o Luway. Diyas tayong yun, kanang last barangay o Luway. Na ay makong liki sa ilaw mana. Going to Sarabuyunis. Mako nga liki, mga kaigsunan. Nga wa ay murag monitored nga aktibong pagliho. Kaya mako nga liki, mga kaigsunan. Huwag maunay mo bigay kinahadlukan. Buti pasabot mga higala. Kanang maong mga liki, dili lang tingali na usa ka dupa. O pila ka nakalapad mga kaigsuunan. Sa ilaw mo din, ito makita sa mata. Mga pila na kilometers down, di po na magkudagkub-kub to, di na matagbakho. Tanaw na ito, asa ng liki ah. Kapirti na nga ilaw mga kaigsuunan. O, naiuban na nga tagpila ka kilometro na ito sa ilaw, mga liki, mako kayo. Ha? O nangipon po na, murag dunay kabiti. Murag dunay, agikot-kot na sa kagaw. Mako kayong hawang sa ilaw. Hadlok na. O ang maong mga liki, maunay ang mga liki, isig kakilid ang liki, mga kaigsunan, maunay kapatong-patong ng mga blocking, ang mga bato. O mga plates kung tawagon. Kung maunay mo hilos, wala ba domino effect? Tanawar ang domino, mga kaigsunan. Di ba matumba ng usa tumba tanan? Murag ingunana ng bato sa ilaw. Nagali usang nga bato nga murag mulis kuwag o mga tagak-tagak kanan. O niya, kung uroy mako sa mong batuha, sama sa pananglit anang Cotabato Trench, yung magkuman na kuno na, mako'y may lagubo sa ilaw. Mako'y nagpangatagak tungod kay na liki. So nahagbong sila sa mga liki. So buto-buto yun sa ilaw mga kaigsunan. Niya, matabang ba rin ang buto-buto sa ilaw, pinundakay sa mga bato sa ilaw, mana, pinato na makita. So na energy nga mo release. Mao nang makurog yun ang yuta. Kung magko kayong bula, magko kayong bato nga magpangaligid dito sa ilaw, magko kayong energy na nga ma-release mga kaigsunan. Kusog yung kay tayog na sa yuta sa ibabaw. Samot na og mabawra ang maong liki. Magko kay tayog na. Mo nang Cotabato Trench murag matud pa sa mga expert magko na og page diha mga higala nga maoy may area maglihok muna kadugay ang tabla ragunang na mga imagine na ragun nga doon ay bato kit bahay mga higala
dunay nakabangil niyang gamay nga bato sa ilaw. Kadugayang lihok-lihok mga higala, mahilos tong bato nga gamay. So, wa na mawa ang balance sa bangko nga bato. Sumaon ang mahog, inigkahog sa usa, magsunod-sunod na. Unay ato ang murag simple nga presentasyon og linog mga kaigsoonan. O mga nang bangko kayong liki, hadlok na. Labi na kung naway lihok-lihok. Mas maayo to nga gasigig lihok. Gasigig pangatagak ang bato, kinahinay. Ang gasigig pangatagak pa, mas maayo na nga magsigig linog o ginagmay. Kaya nagpasabot, naglinog, ginagmay, naadyo yung mga bato anak nga nangadahili sa ilaw. Kunya, hantod nga natabunan ang liki. So, hantod ginagmay. So, muhinay na kadugayan. Ang hadlok mga kaigsoonan o kanang liki nga way lihok-lihok. Mao na ang liha sa tayong luway mga kaigsoonan. Ay ilaw mo na. Na way aktibong lihok. Mas maayo nang maglihok kanunay. Karon mapilot ang buho sa ilaw mga kaigsoonan. Iyan ang sa kinaiyahan. Huwag tayo control niya na mga kaigsoonan. Na di ta makaingon nga ayaw linog. Ay nga, ito na lang ani, mga higala, na aman tayo ng kalibutan, kung aman tayo mahimo ani. Ah, moral naman ni mga kaigsoonan, o sa pasurutihay lang, huwag maigo taglinog, aman tayo, narapot ako ito. Kaya moral mag-ingon anak na kintahay, aman tayo ng kalibutan, kaya nga itong itindugan karon sa so, mahibaw anak ito mga kaigsoonan, huwag maglinog, huwag kusog, huwag makalit, huwag kagisi, nga itong itindugan, huwag mabaso ta, mahagbong tataran, ha? Huwag tayo kahibaw. Ha? Punta kay ba mga kaigsoonan? Kung gusto ta nga dili ta maglinog at pagpudyo sa langit at pagpunaw-punawan basta kaya ra mag-helicopter o aeroplano kanunay aron way linog bagyo po imong atimanon dito agad to way linog dito bahala bisan pag magbinunda kay taman-taman intensity ng linog damoy makitabo kung ato ka sa space magpuyo ha? Maraglisod mo na. Akin sa may magpuyog space mga kaigsoonan. O, dyan mo man. Ang ato mga kaigsoonan, kaniining mga panghitabo karon, apil naman is kinabuhin ato pagpuyo aning kalibutan ha. Ang ato na lang mga igsoon nga dili na magpabaya sa uban atong mga igsoon. Kung mauni karon nga, ang ato ang mga pagtabang kay lapig kita ang mga bulanon, gitabangan po ta. In 2013, gilinog po ta kusog. Daghan kayong mga tao nakafocus sa ato ang lalawigan. Tabang pinansyal, pagkaon ug butang sa nina tanan. May gibukbo diri sa Bohol. Tungod atong maong panghitabo. Maabot na po na nato po. Nakita na po yung mo tabang aning nagkinahanglan na mga kaigsoonan. Pero ang atong provincial government, wa magpaawahi. Pinaagi sa pagmandam na ang search rescue and retrieval operations team. Muad to dito. Duha ka teams, 12 ka tao. Muad to dito sa Cotabato area. Arumutabang sa pagpangita sa mga naipit ng mga tao. Pag-retrieve sa mga nangamatay ng mga tao. Uguban pang tabang na mahimo mga kaigsoonan. Ang atong rescue team. Ubos sa Tarsio 117 ni Anthony de Malerio. Mulodong dito sa kanyang barko karobi aron sa pagtabang andam na po ang mental team o psychosocial team mauni mo manage mo duwa mga kaigsoonan sa mga nangalisang nangatraumatized na mga katawahan dito na mabalik sila sa normal mga kaigsoonan. Kaya dili yun normal ng ilang ipangbati rong panahon na diman ka kita kagnay bleeding sa imong tubangan na hugmo mga iso matabang ba na ni mo kung sa imong ipati anak ha? Kanang nga makakita ka nga doon ay ilipisyo nga kadoong na mubundak ni mo ang uban ni imong mga kaiksunan mao kini ang mga sinyalis sa panahon labi na sa Pilipinas karon nagitay og tagrabing politikanhong panagbangi sa atong mga lideres diya sa Senado. Iyon tag panagbangi kay murag equal force. 11-11 karon da 12-13 ang numero.
sa pag ikso panlaman sa paglaban sa mga paglaban sa ilang mga apel sa ilang mga amo may nakita sa pagkakal ha usa ka grupo di tabang na panutos ay doktor mga kaya mga nagkaroon ang itanong niya na panagbangi uban tungod kay wasla mo ang ay nilikerte at ubos na lamang po sila ganit baka nga mga kaisunan sa grupo nga antay Duterte libog ta panahong eleksyon nag-uban karon binunalay na mga kaisunan mo ni mga politiko mga Pinoy lami kung pakugon ano mamingon tag lami pakugon ipatuhot ta nga usa sila sa ligon nga grupo unity team puntawagon hindi lang giyaway na diay. Kung sa may tanaw ni mo ka na, mga insekto na sila gutok. Ha? Ano kung mong giyaway man? Unity team ang kahagig. Gitagaan ninyo o dako kayo nga kahulugan ang inyong palaguban. Gipato ang mga Pilipino na mauni ang grupo na mapatulhay sa kahan mga kalambuhan sa nas. Kung sa karon, o pa ito nga, tunga sa panirepisyo ng giyaway. Nga naman, mauna yung kaibulat sa aking kawin niyo. Ang kawin niyo on, mga iso on. Ang lago na doon ay engagement. Knowing each other before mo magminyo. Sa Christian Sexuality Course, dituloan ba? Nga importante ni sa ngatanan. There is no such thing as magminyo diretso. Dapat doon ay engagement. Doon ay panahon to know each other. Karon, kabinat na mo.

mga higala nga makita nga ehemplo niini nga Kasara Duterte o Gabungbong Marcos ba? O dili mo ang ehemplo sa usa ka magyayon? Nga sa dili ko ang magkasal, kinahanglan maghibaw na siya sa batasan, sa hilig, sa mga usay favorite color, favorite food, unsay mga paboritong angay, unsay paglantaw sa kinabuhi, pero gusto anak ka ha, magbarabag maghibaw ang nanay. Usa pa magminyo. Ha? Tumunang daghan pong kaminyoon nga, daghan kaminyoon nga nabulalyaso, tungod kay kaminyo, dayon, what the more knowing each other, tungod kay knowing it deeper man dayon ang ilang gihimo. O, oh, gauna-unag ninyo, kabuntis, kasal na laman. So, wak po maghibawa na igod kun. Unsa ba? Ma-opening kasara, Gumbong Marcos. Tungod kay pulos na niguro nga, mudao. Wak pa sila maghibawa na o compatible ba yun sila nga mo'y muduma sa ato ang gobyerno. Wak mag-ilanay kun unsay mga pamaagi, unsay mga hiyas, unsay mga mayuhon o pili mayuhon ng Tuhan na. Ala, o gikasada yun ng ilang kaminyon, gauban sa eleksyon. O, naniguro nga, bahala o wapata magka, ilan ay inday. Pag-uban taro, masiguro na ito ang kadaugan. Ako, mudaog o presidente, ikaw, mudaog o vice president. Puro sila ka rin mga sigurista. Naniguro taman-taman, mga kaeksonan nga muna, sa may resulta. Wa maghibonay silang usag-usa ang resulta ang nag-away. Kinsalakan siya kita, mga Pilipino. Maluma mo o mag-uban mo, eleksyon nila, mag-iaway niya. Ha? Ngano ka, nag-iaway mo na sila, mga igsoon. Ugari pagkas mga kinaraang istorya, nag-ilog o bukog. Masawang bukoga. Ha? Mayingon sila nga kurakot si Bongbong Marcos, na apoy sektor, kurakot si Sara. Aw, pareha, doon tingalin silang dua. O, nang maado pakugon. Mauna nga ito nasa doon mga kaeksyon, ang gilinog na ta. Tungod tingali aning paragbingkil nila ni Karo. Mauna nga ang mga senador, ay siglaban, ay sigla paniguro ay napun sa ilangan, kagalingon, ugasot kanini. Akin na, ito na lang ang tinuloon. Puslan man nga, nga nabasa ta ni. Wala, manabu na lang ta. Puslan man nga mura o gikulura na ta nga black and white yun eh. Minority, majority. Ah, puslan man eh, ala. Ato na lang yun. Nunutan eh, nga to ang kwan ni. O, hawa kamay nila man ta ni. Majority, hawa kamay. Minority, hawa kamay. Kaya mauna man ka ni. Awas politika na ni. Dili na mahimo magpag-cute ta ni. Sa una bitaw ang mga tools o pag-cute na ang mura kita independent o unsa, wadista na di na ito maklaro kung asa ni sila. Ako niabot yung panahon nga you have to choose. Di na mahimo nga niabot yung panahon mga kaisunan nga di na magpag-cute. Mga mag-pretty boy lang tanga playing safe kanunay. Ha? Dili na gusto nga ingnon o Bongbong Marcos, di po ta ingnon gusto nga Duterte. Niabot yung panahon nga wadyo kay that chance, but to choose. Asa man ka? Ah, black and white. Black and white, yun na sila ron. Ah, oh, yun ang giyaway na yun. Personala na. Ah, mga kaigson, bikil na kayo mga inistoryahan. Okay. Pagkuliwa na. tungod lamang mga kaigsonan. Tungod lamang in the 2025 election. Ah, nga kitang mga in the 2022, no? Tungod lamang niya ng noong mga pinili ay nga gipatuo ta na mauni ang unity team apan buha di ay bawa anay pa ang mga tao maingon na budol mi imbutar mi ni Bongbong Marcos kalami ugo na mga tao maingon na budol iingan na bitaw mong daan ni tatay digong na adaw mo ng Marcos kay adik ka. Imbutar gito mo kay Unity Team. Ya karon maingog na budol. Pagkabuang itakog ng inyong oda sa ligi ay nga nagumimon mo na budol. Nagiingnan na mo daan ni Tatay Digong. Aja po. Oh.
ko cuk mangeriapon nga karon may ngog na budol na apoy Ime Marcos na ibaw man di ay ka nga adik ng imong mangod nanong ibo man ang iye karon naman kami sulte sulte pagkadaan sa una di pili mahinayak ng mga Pilipino karon na po ha natong rally itong Iglesia ni Cristo sa amo po rin daman naning ha kanyang pong mga isuuna ba kulot po ni Goto kanyang po ni Pagugon po ni Angay po ni Giyapon ang atong mga kaisuran hibaw mo dahil siya na nawa man siya magsulti before pa ang di manayak na mga tao butar kundi karon nga ambot o na kasi sa agenda aning Ime Marcos karon nga nagkabikil na mo pa isulti niya okay na sulti pa kasauna di manayak tayo ng mga tao butar kundi karon nga isulti mga kaisunan sama ni ha kundi ang sitan ako ninyo na tinanood yan ng Ime Marcos. Tinuod ka na. Huwag tinuod po ng hindihan para sa bayan nga naman sa musultidahan. Ano karoon naman? Ha? Muna mga iksuon nga muna ipikto o muna ipikto mga higala o lahig at sinila. Kitay na apitukan ani karoon. Gubod na dito. Muna ang ginoong mga samo karmul. Inaugon na muna. Tuluuya po na. Sa uban niya ang mga taga-ginsan, uban mo ay mo'y asilutan, iputing haliri. Pero sa mga uya, makawanaw na taga-basig mo ay mo'y rason mga taga-exona, no? At na ba ang morag magkapahinuklog ko tanga basig mo niyan ng mga kaguliyan. Nandang kinawatay. Si Bongbong Marcos, nahuga mo ay whistleblower kay siya mo ay may butyag ane sa iyang suna. Huwag tungod at iyang suna, gisunod ang investigasyon, huwag hinggawas tayo ang flood control. Naghanang napiriso ng mga DPWH. Pero, siya gihapon ang target sa mga tao. Ano kapot mga kaisunan? Kung sa'yo rason, si Marcos din ang pumudagan. Kung siya gitarget gihapon, nang siya mo ay komandir aning maong mga kawat ron sa Pilipinas, mga kaigsunan, ha? Diin, grabe kayo ang pilaka bilyon o trilyon o pesos ng nangawa baka sa flood control. Siya nag-whistleblower, pero siya gipasuminglan. Nagpasabot mga kaigsunan, ngawa mo to ang tao sa iyang mga gipamong. Wa mo to ang mga tao, mga kaigsunan. Rumingon ang uban dili, bayan nila, inunani, uwa po kundi gibutyag ni Marcos. Dili bayan nila si Marcos, bayan sugod aning tanan, pag-investigar nila. Which is, sakto po, no? Rumingon po itong uban, bisan pagwa siya mag-whistleblower. Mabot ragi hapon itong mabuto itong balita. Munang iyan na lang giunhan, aron. Maka, aron mga tao, mingon nga siya labot, kasi siya mo ay whistleblower. Posible po, no? Na bumutuhay na itong balita. Giyunhan lang ni Marcos ang mga pangitabo kasi siya kunuhay ang miuna o butyag sa mga korupsyon, mga kaigsunan. Posible po, no? Kaya di po, disod po, una-una po, ang grabing kinawatay mga kaigsunan. Kung siya, wala mo ibahin ang presidente. Tulong pangawat ang mga district engineer, ang mga undersecretary. Kung siya, wala ibahin ang presidente. Malisod niya mo dili ng tauhan, ha? Ang posibleng kung tingali tinuod na ngaway labot, kung mas dako ang posibleng tinuod nga nailabot, ha? At sa bahin. O, mawagod unta na mga kaigsunan, parang, ha? Para nakuhan kita. Nababoy dito aning maong isyo nga ron, ha? Kaya halos tanan mga apel, halos tanan mga senador apel, o, so na naging pagpiriso, ang pasaling si Marcos nga, at tumag-ating kagol sa perusuan sa Pasko, aparwa matuman. O karon na. Pagutbot ang mga tao. Ay, ang mga pipitsugin rin na piriso. Ang mga gagmay na isda ramoy na piriso. Ang katong mga engineer, pero ang mga mastermind, ang mga congressman, mga senador, presidente, wa mapil.
agaron de gitinan o di Marcos gi preso si Bong Rebilla karon si Jinggo Estrada na anak pusunod diling preso na na mga kaiksun ang kinsa ka lagi ako matuwa ba tao Marcos gi ako ng gira besod no muna ang Pilipinas magubot yun eh atong tanaw mga kaiksunan magubot na eh tungod kay Ulus Bright ni mga Pilipino tungod ang nang daghang mga dakpon o guban pa matrigger na yung gagubot mga kaiksunan ato lang yung Panginoon ngayon ta kung nalinog pa ng gagubot ha pili ta maigo mga kaiksunan sa maong linog na sila rin ba linog on dito o kita diri kita mga kaiksunan dili ta maapili ng ilang linog sa politika ngayon ta kita mga Pilipino magbantay ka nun ay. Asa pa mo pahimutan sa itong pagalingon? Meaning panahon nga nagatubang pag-crisis mga eksoon sa politika, sa ekonomiya, o gubang pang problema. Dapat ang tango. Balik tango man yung deklaro kayong doon.

0: Ikaw na nita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials. Adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulungan.
1: Gala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-o nga Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo dahil mutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga taga-Luon, Calape, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon, tuol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
2: Buong mag-iawan tayo ko sa pagpapayon sa atong tulamanon sa kanilang sa tupad sa pagkas mga sponsors. Kinigihapon ng galas kahinginan kung bulye sa mapasalamat ka rin yung talanahang durugma. Kinigihapon sa insuking estasyon ang numero uno. PYRT, salamat sa Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Kini CTIWPS.
3: Sinong nabati ang tulumanon? Itaniya-aniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batanon. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD. Daghang salamat.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Way palinay, DYRD kanunay. Bye.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by SureMed, medicines surely made for you. Sure sa kabarato, sure sa kaepektibo. FDA approved.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
8: Mga higala, kung body pay na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
9: 3 times faster.
8: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
9: New Alaksan Extra.
8: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
9: New Alaksan Extra.
8: Extra paspas, extra galing.
10: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan, og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes nagunang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.

0: Ot Salawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
2: Yes, Dukans.
1: Gainom ka o dito ang sermandit. Gisulayan gini mo.
2: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ka sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani sa kong paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko bangon magani ko buntag na ako mismo nakamamatuod ko nindot yun ano na yung TikTok GTX
3: mabibili sa mga butika.
4: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na, duwa sami sa ako mga apo.
5: Let's go Lola.
4: Bye Mare, unhan sa mo na kong dagan.
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilabian.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
14: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
16: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
17: Provijoy Clerigo, taga-Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali rag mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
18: Makabuhay.
19: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Niadto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man no gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling lab-a sa panumduman. June 9, 2026. Nais watampon ako sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o Jelay. Bueno, stand by Jelay, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Siyempre, alas sa itong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural performance enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og siyempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos

0: ng mga butika sa inyong mga lugar.
1: Osman ko standby, Jelay, alang sa imong suwat. Dinis siyempre sa atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene.

lamang ko sa pangalang Jalay. 27 anyo sa pangitaron o kasamtangang nanimuyo din sa probensya sa Bohol. Nagahat ko sa pagpadangat niya kung swatampo ate. Tungod kay usaman ko sa libuhang suking tigpaminaw sa imong wife kupas nga programa sa kahanginan. Ang sensor li ati Arlene nga karon makita na usab sa social media. Gikan ko sa simple nga pamilya ate. Dili mi dato apan enough ang income sa kong ginikanan para mapaeskwela mi nga mga anak. Upat mi ka managsuon ug ako ang ikaduha. Tarong man ko nga gipadako sa kong ginikanan. Apan miagi ko gribelde sa kong mga ginikanan ate. Nagsugod kini ni atong high school pa ko. Nadaot ko sa barkada og uyab-uyab at ER. Og tungod sa barkada nakakat-on kog bisyo sama sa inom og panigarilyo. Sikat among barkada og kabuang sa eskwelahan. Huna-huna na ko that time nga superior ko ate kumpara sa ubang mga estudyante. Og proud kaayo ko sa akong kaugalingon at ER. Hangtod miabot sa point nga gisudlan na pod nako ang mag-uyab-uyab. Ang una na kong nauyab barkada ra gihapon nako. Siya usab ang unang nakakuha sa akong pagkababae ate. Para kanako normal lang kini. Kay lagi liberated bang ko og panghuna-huna. Way adlaw nga dili ko kasabaan sa akong ginikanan. Apan ako lang kining gipalapo sa akong pikas dalungan ate. Amot ba? Gipadako manunta kong tarong sa kong ginikanan. Pero musimang manggid kong dalan at ER. Hangtod, napuno na gid sila mama ug ilan akong nadapatan. Halos atakihon si mama sa diyang naa siya nakita nga mga kondom sa kong bag. Muragid kong suspect na itong panahon na kaya gi-interrogate ko nila. Kung anong na ay nakita nga contraceptives sa akong bag, lighter o sigarilyo. Gi-question ko nila ate kung naapa ba sila'y pagkulang nga rekan ako. Apantikom lang akong baba ate. Muraglutang kaayo ko ni ato higayuna. Nagdesisyon si papa nga paundangon ako sa pag-eskwela. Apan wa misugot si mama ate. Kay grade 10 pa ko, sayang ko no kaayo kong maundang ko. Sa lagtod nga pagkasulti, nakapadayon ko sa pag-eskwela. Ati R. Apan, daghan na og mga rules ang ngayon akong sundon. Kinahanglan, gikan sa eskwelahan, diretso ko mapauli is balay. Dili ko pwedeng mulakaw og weekends. Pero kinilaging gahi tag-ulo. Mangita gyud pamaagi nga i-break ang rules ate. Taliwala nga gihigpitan ko sa akong mga ginikanan, mahimo paghihapon ako makipag-jamming sa akong mga barkada at ER. Makalakwat siya gihapon ko nga di kabaho akong ginikanan. Bisag 30 minutos lang, inom gamay, sabay sa uyab, sulit gihapon. Pag-abot sa balay, muragway na hitabo ate. Tuod man, naka-moving up gid ko. Apan ang problema, gamay kay ko grado, dili kini pwede sa STEM nga strand. Gusto na ko nga mukuhag nursing. Kay nursing man po na akong ate. Nawadan ko gana ate. Nga mapadayon sa senior high. Gignan ako akong mama nga manarbahos ako. May eskwela lang po ko Japanese language kay na may offer nga free that time sa Cebu ate. Mutabang pa sila ug palarga sa Japan. Tungod lagi kay gusto po sila mama nga naay paingnan akong kinabuhi, misugot sila. Gani si mama pa ang nagpa-enroll nako ug nangita sa akong boarding house. Apan inay nga magtarong nako, padayon hinuon ko sa akong kabuang ate. Mas na-enjoy ko nga ako na lang. Nakabaton kog freedom. Mura kong nakawala sa poder sa kong ginikanan. Nakita gihapon mi sa kong uyab ate kay bisitahon man ko niya once a week. Gani mura na mi nag-live-in kaysa ako man siyang boarding house gastay. Usahay kong wa siya klase, mabiyahe siya gikan sa Kamigin para makauban lang ko ate. Apan natingala ko kadugayan kay dili naman siya halos muduaw nako. Ang ako mga chat ug text dili na niya gina-replyan. Hangtod hibaw anako nga naa na kinilaing uyab. Masakit,
suod pa na akong barkada. Nasakitan ko pag-ayo ate sa iyong gibuhat. Busa, wa na pod ko nagtarong sa diha nakauyab kog lain. Ate R, wa na ako natapos ang Japanese class kay daghan naman og absent. Wa na ko dawata sa training school. Kikasuko kini pag-ayo sa kumaginikanan. Ila kong giignan. Bahala na kuno ko sa akong kinabuhi. Kung unsay gusto na ko mahitabo. Busa na narbaho na lamang ko ate sa dakong mall. Og na-assign ko sa cosmetics. Daghan kong nahimong boyfriend ate. Apan, come and go lang ang mga lalaki sa akong kinabuhi. Hangtod miabot si Adrian at R, ang lalaki nga nakapausab sa akong pagkatao. Si Adrian ate, 42 years old na. May kaya, kailagi negosyante man. Sa una pa lang, sayod na ko nga, doon na siya'y asawa o mga anak. Misugot ko kang Adrian ate. Kay matod niya, bulag na kuno sila sa iyong asawa. Bisan pa man nga nagpuyo ragihapon sila sa usa ka balay. Para lang kuno sa mga bata. Busa gitugutan niya nga magbabilin ang iyong asawa sa ilang Pinoyanan. Palangga ko ni Adrian ate. Iapod kong gisuportahan financially. Gipaundang ko niya sa akong trabaho o nag-ipon gud mi sa apartment nga iyang giabangan para namo. Human sa 5 kabulan. Nabuntis ko ate. Ning higayon na, nagdesisyon si Adrian nga dadun ko niya sa ilang panimalay para kuno nga maatiman ko niya pag-ayo ug mailaila ang iya mga anak. 4 kabulan ang akong tiyansa nihang miuban ko kang Adrian ate. Dako ang iyang balay nga nahimutang sa Mahalong Subdivision. Kumpleto ug mga gamit. Ug dunay mga sakinan. Gipailaila ko niya sa iyang duha ka mga anak. Apan ate, wa ko magdahom doon na pa siya'y laing anak nga duha ka buok sa lain pa niyang ka-live-in kanhi. Mga dagko na usap ate, wa manggod niya kini masulti nga rikan ako. So matotal 4 na iyang anak sa duha ka babay. Ang iya lang giingon, ang iya ramang asawa nga pinakaslan. Wa na lang na akong ipadako ang problema. Dili pod kini big deal nga rekan nako. Ato adlaw wa nako na met ang asawa ni Adrian kay lagi wa man kini migawa sa kwarto. Pagkaugma nagkita mi ate. Gani gali kay likay pa siya nako. Maldita ang akong first impression sa iya. Kay maldita hon man siya gnaong. Udi po siya matanaw nako. Namatud anako nga wa na makak si Adrian. Tinuod gyud ay nga wa na sila sa iyang asawa. Kung ako lang taon, murag na apa sa mid-30s ang iyong asawa ate. It's oraan. Apan, makita nga stress kini. Ang sulti ni Adrian. Nagkabulag siya o ganyang asawa. Kay nasakpan niya nga dunay laing lalaki. Nakaingon ko sa kong kaugalingon. Nga nganong, wa man siya may pahawa sa ilang balay. Ate sa tinuod lang, dili ko comfortable sa mong sitwasyon. Apan mahal na ko si Adrian, busa nagpabilin ko. Hangtod sa kaadlaw, nag-istoryahan na mi sa iyang kamagwangang anak, sa iyang legal wife ate. Di pangutan ako niya kung nganong nahigugma ko sa ilang amahan. Matod ko, mapinanggaon ang ilang papa. Ug mahal ko niya. May katawa iyang anak ate. Matod niya mo po nagisulti sa una niyang ka-live-in. Dini na nag-istorya ang anak ni Adrian. Kung nganong nagbulag ang ilang inahan o amahan. Nakasala ang ilang mama. Gibiyaan sila og after 2 years, mibalik kini. Nangayog pa silo. Apan dili na gusto sa ilang papa nga makigbalik. Apan gidawat lang kuno kini tungod sa ilang mga anak. Sa tinuod lang,
magkatimbayayo ang iyang mamag papa sa pagpalambo sa ilang negosyo. Kauban sa ilang papa sa pagpatukod sa ilang negosyo ang ilang inahan. Daghan na kayo ang miagi nga problema sa ilang pamilya apan ila kining nalampasan. Apan sa dihang nagluib iyang mama. Ug miuban kini sa laing lalaki na usab ang tanan ate. Ang dati nga malipayon nilang pamilya nawala ug karon matag makita nila ilang mama. Maghilak, masakitan sila nga mga anak. Matod pa niya nga butan ang ilang inahan, gani giisip niya nga tinuod nga mga anak ang duha ka mga anak si ang papa sa una niining ka live-in. Nasayop lang gid iyang mama ug gibasula na niini ang iyang gibuhat. Samtang istorya mi sa anak ni Adrian, nabati na ko nga doon na siya gustong iistorya. Ingon siya, way anak nga gustong mabungkag ang ilang pamilya. Ikalain man ko na ako apan, naging prangka siya nga gusto nilang magkabalikan ang ilang mama o papa. At inalain ko sa iyang gisulti, kinasayid man siya nga, buntis ko sa among anak ni Adrian. Nakapangutan na gigo kang Adrian kung nganong dili niya mapapahawa iyang asawa. Lain man kaayo na hunaon nga kaming duha sa usa ka balay. Apan gitubag lang ko ni Adrian nga ang iyang gibuhat. Para lang sa mga anak. Kay mao kini hangyo sa mga anak nga dili papahawaon ilang mama. Matud niya. Dili man siya tarong asawa apan tarong kining inahan sa mga anak. Busa iya kining gidawat. Natay gayon na nakahuna-huna ako ate kung unsa man. Kung maglahi na lamang ni. Ate, matod ni Adrian, di na kuno kinahanglan. Gani halos, di naman siya makikisulti sa iyong asawa ate. Ako na iyang giilang kapikas. Apan, tinakotuyuan. Sakitan ko. Ilabi na nga mihangyo ang iyang mga anak. Kung pwede, layuan ko ang ilang papa para magkabalik ilang mga ginikanan. Naglibog ko sa ngayon kong pagkabuhaton ate. Dili na ako kaya nga bulakaw nga ako rang usay ilabi na nga buntis ko. Palihog tambagi ko sa angin kong pagkabuhaton. Sincerely yours, Jelay.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
2: Ang akong pulit akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos siya gamay, ning kiyos. Hantod garon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul, yuid o kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord, sana ang sirba nga gigamot niyo ako mga sakit. Mapasalamat po ako.
3: Ko si Luisa Mercado de la Peña, taga Nasipit.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuts.
4: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas kung kayo mo ay akong gamintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingquito, taga Martilo La Libertad.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Nandula ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay sige ko ang kwas. Kaya na-prostrasahan mo ko sa medical, na iyang ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung isaka yung kondisyon, dinanto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pilahan ko, kung ni pangayuan ko niya kutsinta, kaunom na ko katawari kapiter, nakuha ko mga, nakuha naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatawa nga, buhit yung dugo, nagamit ko ikan sa kuan, o itong 2019, nagamit ko Punyo 20, kaya yung itauran ko katiter, kaya ditong ko sa doktor, higayawan ko katiter, 18. Sige na kong tumarog, UN, salamat po ko sa ginawa mga kay. Sa usan ako kakinsihin ng tumar, pag-ibot, nalipay mo ko kay, wala naman ko kabalikig taon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuts.
4: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Well, daghang salamat ka ni Ms. Jelay sa imong pagpadangat imong sa tampo ning aton tulumanon sa Sensory Ate Arlene. Ikaw ang present pero naa ang kanhi.
1: Previous.
0: Ang previous. Mm-hmm. Unsa imong buhaton nga naamong duha sa usa ka balay? Daw nasayad ka nga ikaw ang kasamtangan pero lisod man kay nga ang ex sa usa ka balay ra mo gauban. Of course, atong hisgutan ang problema ni Jelay. Kauban na to, Deji Nova Abaniel.
2: Yes, mayo adlaw at Arlene Capjun. Usta na na itong mga suking tig subaybay.
0: And of course, ang ato URP Professor, Capjun Jun Diasis.
1: Yes, maswerte nga adlaw Deji Nova and Ate Arlene.
0: Kung ikaw ako mahutan on Deji Nova, muna maglisod ka ayun ni nga. Kabaw ka nga love ka. Kabaw ka nga minyo na ni. Pero gisod ka nga gabulag na sila. Of course, ang babae, pag nasayod ka nga bulag na, murag mo... sugot na lamang ka. Pero kani sitwasyon na bulag, pero naras balay gihapon. Kung ikaw, si Jelay, o si imong buhaton?
2: Lisod good, hunaw-naon ang sitwasyon ni Jelay, ma'am, no? Kanang, kung ako kay naminaw ganina, nalipo ko nga, usagi kay ang angay buhaton, okay? Again, kanang, siya ang present, pero...
0: Na ang ex,
2: pero momentoy legal good. So, kabit lang gihapon siya. Makonsider siya nga kabit gihapon.
1: Other woman.
2: Legally. Other woman, di ideally, di kabit ka.
0: Pangit pa minaw ng kabit.
2: Other woman. Sige, ah. Pero mo lagi, maskin pag siya mangkod ang gihigugma, siya ang present kuan. Pero sa ngalan nga, dili siya legal nga kuan. Murag, makuan siya ba? Murag, wa siya katungod in short. Pero kung ako si Jelay, mas pili yun siguro na ako nga mo at to sa lugar kung asa ko komportable. Kay awkward bang git kayo nang ingana, ma'am? Kisa may,
0: di ka ganahan ay.
2: Lai ka ayay liho kay... Ilahang balay na aka na aang ka ng asawa daw ex-asawa na makonsider
1: na ex. Burag naman lang daw sila.
2: Uy, simba ko.
0: ako personally, na ako'y anak. If ever magminyo ko usab, ako niya pang ako aling opinion na, if ever magminyo ko usab, may maabot sa kong kinabuhi, magminyo ko usab, dili ko musugot na mag-uban mi sa anak sa lalaki daan. Magkinahalan, maglayo sila puyo. Kaya di ko gusto nga, kalabang, masi magka-bikil.
2: Yes.
0: And same with my... children, di pa ko gusto nga muuban sila na magpuyo.
1: Gusto ka na yung kagsulog yun, ha?
0: Ay, kapoy ka na nga magkasipin.
2: Aron walay mabikil.
0: Dapat, kamurag yun doon, ha? Kung kamurag na kasinabot, kung na kay pamilya, ikaw bahala sa imong pamilya. Kung na kay pamilya, na kay mga anak, ako'y bahala sa kong mga anak. Kaya pareha mo, kung ibutang ta, pareha mo, wanay kabilinggan po, doon na may mga pamilya daan.
2: Yes,
0: so ikaw bahala sa imong pamilya, ako'y bahala sa kong pamilya, sa butang tanidaan. Ano nga dapat?
2: Muna awkward lang yun sa sitwasyon ni Jelay. Kay, ang lalaki, si Adrian, kay ihang gihipon ba? Kanang dapat dili ginunta. Kay, mo may nakakos bitaw nga, murag, wala niya gi-consider unsay mabati po ni Jelay. Awkward ba ya kaayo, maskin ingunta nga bulag na niya. Kana pa, samot na nahimong awkward nga, gisuriyahan yun si Jelay sa mga anak niya nga.
0: Correct.
2: Kanang, kung mahimo, ingana, kay gusto sila magbalik, yung mga magpapa. Kisa may, syempre ikaw as babae, kung ako si Jelay, murag ikog malain nga. Kanang, sumuhawa na lang ba ko diri, or unsa bakaha. So, again, no, para sa ako, kung ako si Jelay, mangita ko lugar kung diin ko komportable. Kinahanglang yun na i-sort out bitaw ni Adrian ang iyang kahimtang. Kaya dili man good pwede nga, kana bitang, mingon na ta nga, love, bitaw ta ka, ikaw, ito ako ang kuan karon, ikaw akong gikonsidera nga asawa karon, so dapat okay ra ka. So, dili gito okay, kinaaman ang kuan. So, kinahanglang si Adrian.
0: Nagyapon ang iyang asawa, doon is kabulag na sila.
2: Laing gyod, kana murag wala niya i-consider ang feelings ni Jelay ba. So, kung ako si Jelay, mangita ko lugar nga asa ko komportable, and kinahanglang i-sort out ni Adrian nga. Kana bitong, iyahang ipahilo na si Jelay ba nga dili niya pwede ipugos
0: o safety niya si Jelay.
2: Yes, dili niya pwede ipugos an ang kahimtang kay dili man siya pwede nga iyang i-expect lang si Jelay nga kana musabot sa ilahang kahimtang kay correct. Si Jelay namput siya iyahang feelings ba ya dili ba na robot nga sige na lang sugot na lang ko bati kayo. So labi na nga buro si Jelay samot na siya nga grabe ka sensitive and kinalan i kuan gina ni Adrian niya mga anak nga kanang pasabton ba
0: pero kamalo ka no unsa gi pinaka lesson ani nga letter pag ang babae ang makasala.
2: Yes, grabe na gidin kaayo. Pwede ka
0: dalang asawa sa iyong balay.
2: Mura na ginog. Kung ang babae gani makasala, kay grabe na din kaayo ang discrimination.
1: Magtinarogin mo, girls.
2: Pero grabe na din kakakan bitang ubos na kaya pananaw si mo.
0: Asawa. Yes. Ang asawa nga bago.
2: Imagine.
0: Ang grabe.
2: Grabe na kaku ano nga. Murag, wala, mawala gid ang tanan ni mong dignidad kung kanang usa ka babae nga nagbinuang. Pero ang lalaki gani, sus.
1: Motorize.
2: Normal. Pero na sila permission magbinuang pero ang babae, wa. Murag, ano ba?
0: Grabe. Ano yun, Ana? Ay, dato. Why hostess yan?
2: Murag, expected.
1: Dili man ko na pagpakasala kung lalaki.
0: Ay,
2: Unsa di ay?
0: Unsa dili? Wala ra sa laa.
2: Iyawan.
1: Pag-accommodate man gud na.
0: Hoy, hoy, hoy, hoy.
2: Lay ra gini powers ni mga lalaki. Wala hadlok kayo.
0: Mas mas gayon ni. Ikaw na, URP professor, Cap Jinjin Bira.
1: Yes, before ko before taga ano buluan ng advice Jilay. Atensyon sa imong kanang atensyon Adrian.
0: Oh, okay,
1: Adrian. Ikaw Adrian, mura kag feeling ni mo sa ibang kagulingan kung sa tingin ka kagwapo. Dili ko, dili, URP ate, di mag-tolerate nga nga mga klase nga mga lalaki.
0: Nga, mm-hmm. Dan-ag-asawa.
1: Imagine, gilukong ni mo ang duha ka babae sa isa ka balay.
2: Sana all.
0: De, ang reason ni Kuan, ang reason ni Adrian, dili naman niya madawat yung asawa kay nangabit man, ni uli sa ilaha. Mm-hmm. Gipasaka lang niya tungkol sa mga anak, padili na sila magtiayon. Oh, bulaw digit sila kay nangabit naman yung, o ni pan maglaylaki.
1: That's why lagi unta. Adrian, garo-garo mang kag panguyap og bag-o, dapat natimani mo na tanan, dili ni mo giloko ang tanan kay babae ba na sensitive. Mm-hmm. Sa baya ning gibati sa mga babae dapat Adrian ginagbalay kag lahi para kang Jilay, nagbalay kag lahi para sa kanang way batasan nga asawa pud nimo nga duha ka tuig tong nag ako dili ko magtolerate nobs sa kaning mm-hmm. mga ilalaki nga mga ingani
0: subot ipasabot
1: masuko ko kang Adrian jud.
2: Uh-huh.
1: Kay gibati kinako ang feeling ni Jilay og feeling sa asawa ni Adrian.
0: So unsa may ikatambag ni
1: kang Jilay? Ang akong advice kang Jilay, paugat gyud Jilay. Una, mm-hmm. buros ka.
0: Paugat sa balay.
1: Oh, maghawa pa lang kadiha nya way mo atiman nimo, disgrasya ka. Kitsa gyud lalaki mo sa loob sa imong karon kay buros naman ka.
2: So pasabot magwan, mahala na lang lugar iyang feelings, iyang lugar ang tuson.
0: Ilang duha na lang.
1: Oh, mo diara gyud ka sa balay gyud. Ihatag na kang Adrian nga problema, ina si Adrian nga pakitay ra sila balay ila ha. Garo-garo mang kagpaburo sa kuan.
2: Yeah, nabig ignan nga kuan mo reklamo ang asawa nga kanang kuan ba ya? Ya, siya may legal. Oh. Yapon, eh. So, basta dili siya mapahawa.
1: Basta pa ugat kaya, matira ang matibay ayaw gini.
0: Dili oy kay kuan man kanang conjugal property man na. Kung yes. imo gindan awan, balay na ni.
1: Nakasala man ka.
0: Bisan
2: dili,
0: pa.
2: Man na.
1: Oh. Bisan mga pa. Consequence para sa imong pagpakasala.
0: Dili ay. Kung nakasala siya, kung nagbulag sila, butang tabahinon ilang property kay conjugal man na. So, doon nag-happy ka tungod yung asawa.
2: Yes. Kaya wala basta na nagkuhan ng legal action.
0: Oh,
2: so,
0: legal action.
1: Oh, basta ba? Paubat ka, Jilay. Kung di ayaw kayo hawagin, kailuoy ka ikaw kumuhawa ka.
2: Pero mura hinungdan, ma-stress si Jilay. Kaya mag-antos yun sa kasakit yung buot.
1: Ang asawa ang ma-stress, anak. Kaya maglambing-lambing man mo, Jilay. Pasilos-ulos na lang.
0: Nayabag na niya. Parang ahamang hustis siya, anak, lagar. Ang asawa.
1: Sa sugod pa lang, ati, wala na may hustis siya. Sa gibuhat ni Adrian. Ah, ba ni justisya na iuban niya ang duha ka babae sa kamalay.
0: Grabe sensitive po kayo yes. si Adrian. Uy.
1: Mm. Okay na, si Adrian ang lami kayo. Feeling hindi mo, Adrian, gwapong ikayo kayo. Huwag kayo na kung nahimuna nga sus pastilan.
0: Asa, makatawa sa akin dyan.
2: Pero nalang ito'y pasabot.
0: Nilego ko na siya. Anyway.
1: Diba, Adrian, wag ka rin nahimun ni Junjun.
2: Mm-hmm.
1: Ikaw pa kaha.
0: URP professor.
1: URP ko professor lang. Sos pastil lang
0: ito. That's the point. Karon si Jelay, maman ihang murag
2: struggle niya.
0: Struggle kay ang mga anak ni Hangyo na niya nga kung pwede. Gusto mi nga mag-uli among gining kanan. But again, sa mga anak ko na minaw mo karon, ayaw na mapag-dahom anak. Kay kung wa na'y gusto inyong papa tuwag yung nagbinuang inyong mama, in the first place, inyong mama ang nagbinuang.
2: Yes.
0: Siya nag-una si Adrian, inyong ma-blame.
2: And dili pwede ma'am nga, kung ano nila si Jelay, ilahang i-convince nga biyaan. Kay again, wa may sala si Jelay nga gidala siya sa papa. Na, oh, no? So,
1: buros naman God.
2: That's why nga ang mga anak dili pwede nga ilang i-pressure si Jelay kay what dili si Jelay ang makadesisyon ana.
0: Mm.
1: Paugat ni ka
2: Jelay. Wala sala si Jelay.
0: Ayaw, correct.
2: Nga imagine nimo nga muugat lugar si Jelay diha kap nga aside sa ma-awkward siya sa asawa, ma-pressure siya sa mga anak, di ba? Lain kayo murag wala ba siya gi-consider nga murag kuan diha murag ba siya kanang extra ba flower flower.
0: Oh, tinuod pero kung ako kan Jelay, susama siya mga yung taga niya Dejinov. Mm. Balayo siya.
2: Balayo
0: siya balay.
2: Yes.
0: Ayaw siya isa gold. Dili kay Burabag, nakasalayo siya.
1: Dabig dili na sa tabangan ni Adrian. Buros na ba?
2: Di, kinala siya mo demand anak kang kuan.
0: Kung nahihugog ba si Adrian sa iyaha, tabangan siya. Mm. Oy,
1: di tiganagan ni Adrian ang umaong tinigom sa iyang sisaryan kaso magpatukot.
0: Ingon niya nga mas makadaot sa bata.
2: Yes.
0: Na ako diri, mas stress ko diri. Diba?
1: Wala eh. Ayaw, pagwanta na. Jilay, gisudlan man ni muna. Kay kumuhawa ka diya, basig di nakatagdon ni Adrian, ikaw ang makaluluoy.
0: Isa na pala niya sitwasyon. No, dapat ni isa sila mo give up. Ita,
2: oh.
0: Nag-iisa, di kin pwede nga, duha mo sa usa ka balay. Bisa maluod nga nakasala yung asawa.
1: Ayaw.
2: Bilib sa kung ano yung musugot rin nga ni nga set up, ma'am, no? Nga. Kanang itong duha mo sa usa ka balay. Miska pag may nga tag-ex na to.
0: Kabalo siya nga,
2: oh, wa na dili na niya mapugnan. Yes.
0: Dili na niya mapugnan yung bana. Kaya nakasala magin siya.
1: Oh,
0: so, idawat na lang niya.
1: Makasasala magin na yung mga babae.
0: Pero, oh, kasi makasasala ang mga babae.
2: Grabe siya,
0: tarunga,
2: oh.
0: Tarunga.
1: Sipon ba ang asawa ni Adrian?
0: Makasasala. Dili ang mga babae. Kaya ang mga babae may kasalanan na, na biktimas mga yes. pasalig.
1: Ngano ni tuo man pud mo?
2: Alisod pod. Ngano man pud nagpatuo mo? Di ba mi mo tuo wala mo gapuan sa mo. Ah, oh.
1: Sala man gud na sa usa ka sa sala man gud na ko ang lalaki dili mo accommodate sa usa ka babae nga nagkinahanglan.
2: Lahi ra gini yahang mga.
0: Lahi gina. Dili gina mo. Wrong, very wrong.
1: Kini si Jilay ko wala ni giatiman ni
0: Adrian. Ang tinawag na gugma, isa-isa ra gud na, wala lain.
1: Mapunggan dai na mo namo kasing-kasing.
0: Ang mapunggan oi. Kung tinawag ka ni gugma, pwede isa-isa ra gud di ba, Nobs?
2: Yes oi, dapat lang.
1: Nagato, sa maning bayanan ni nganong duha man katuig ni nga.
0: Mo bitaw nga naingina na ilang sitwasyon kada kasalan
1: si Jimmy. Kini si Adrian bitaw tarong na pagkalalaki ni. Galing di na lang niya madawat iyang asawa. Kami nga mga lalaki tarong mo gid ni. Galing kung once ka binuangan me, di na gid amo na madawat.
2: Lagi kun tarong siya nga pagkalalaki, dili niya iipon si Jelly dadto. Kung wala na siya ni himot siyang asawa or and if gusto na siya nga mag-start over or nana siya gusto na siya nga kanang lahi na iyang kapares kinang buhi. Dili na iipon.
1: Dili ka baga ra gid naong ning asawa ni Adrian.
0: Dili.
2: Katungod ba gunan niya kap? As in katungod gina niya. Niya ilabi nga na ang naayang anak dadto sa ilaha.
1: So sala ka makasasala ka nang dako.
0: Sa bagay, sa balay? Pwede ka masuko no kay inana yang wife pero balay paghihapon na nila.
2: Yes,
0: nice. Pero balik tao man lamang sa Pikas lang wak stand by.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
5: Ang akong gibate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nans Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa yun ay hinay na wala na sa nang iyang pula-pula sa kung mata. Pero po Bernaldez, Junior, taga Taglaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yon magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon imo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman.
8: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako mapanal kung unsabay ako gibatik. Noon niya, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika kay naata din. Unsabay ako ganun, pagpalit og Megaman, kay aron, kanang imong trabaho, radyib nga ng trabaho, pagtumar og Megaman, pinawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa. Paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Akong gibate dayo niya. Lagsik man dita. So nagpasalamat ko nga. Ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
0: Bueno, balik tapan syempre ato sang timbayon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Hello Ate Arlene, greetings all the way from San Carlos City, Negros Occidental. Relaxing kayo imong tingog paminawon, makawala sa stress from Colleen Bation.
2: From Margie Lion Mabaylan, good afternoon Ate Arlene. I would like to give a shout out to the Mabaylan family, Obedensya family, and Yare family from Balongis, Balulang, CDO City.
0: Good vibes for me, basta si Kap Jun na gani ang mutingog. Makalingaw kayo ang iha mga side comments from Marisa G. Chu of Sorala, South Cotabato.
2: Hi to Conrado Paraiso, watching you from Gilamang, Pulumulok, South Cotabato.
0: Shout out to Connie Bacalanco from Pasay City, Manila.
2: Hi, good afternoon, Ate Arlene. Pag-greet ko sa akong mga silingan diri sa Carmen City o from Gina Cabiles.
0: Hello, Ate Arlene. Relaxing o puno sa emosyon. Good kaayo kamubasak sa sulat. Tagos sa kasing-kasing from Tessie. Maglasang watching from Osana City.
2: From Dante Sarmiento, pa-shout out ko sa Texon o Sarmiento family sa San Fernando, Cebu. Watching live karon.
0: Grabihan ni mo, Kap Jun. Oy, ikaw good ang pampawala sa duka kadaod to diri sa office. Ayaw good ka usab from Benji Laban.
2: From Jolito Remulio. Maayong hapon, Ate Arlene, DJ Nova, Cap Jones. Pa-shout out sa akong Lola Bebe diri sa Claveria, Misamis Oriental. Permisya ka paminaw ninyo.
0: Pa-shout out ko, Ate Arlene, sa akong inahan nga si Mama Berta sa Midsayap. Manawag day na sa ako para ipaandam ang YouTube para mutanaw sa inyo live from Maricel Pangan.
2: From Arnold Pakana, si Cap Jones na jud ang nahimo na mga favorite part sa program. Ninyo jud permi iyang kasipat sa pagtambag. Watching from Iligan City.
0: Hi to Joanna Marie Cabasag, watching from Calamba, Misamis Occidental.
2: Hi to Marilyn Tagpuno Monzolin, watching from Cebu.
0: From Maria Gracia, ati sa una, magtapok jud mi kay oras na sa imong programa. Namina jud mi Ati R. So happy nga, nakita na tika diri sa FB. Radyo-ra jud mi sa una kay naaman mi sa Bukid Dagpuyo. Ug until now, user Miss Nance.
2: Hi Ati R, watching from Saudi Arabia. Shout out sa akong pamilya, Hementiza family sa Butuan City from Roldan, Hementiza.
0: Ayan. Okay, Dijinovs, unsa imong final para kay Jelay?
2: Alang ka na ko, Jelay. Again, sa akong giyon ka ganina, muhawa ka din ha para mangita kag lugar kung diin ka komportable. Mo gini kinahanglan nato timan-an mga babae ba? Nga, kung makakita tag lalaki nga higugmao nato, valid man ang, or kanang accepted or acceptable nga, let's say, mahigugma ka sa taong minyo, pero bulag sa asawa, kan okay ra na siya. Murag normal na siya, pero dili ni normal, nga muipon ka nga naapod ang asawa. So, timanan yun nato mga babae nga, we should not settle for less. Kay we deserve better, no? Kanang dili pwede nga, kanang sige lang, basta ako yung higugma, okay ra, dili gina siya pwede. Nga kanabitang, imong himuong gamay ang imong pagkatawo para sa usa ka lalaki. Kung naigugmang manggod ang usa ka lalaki gid sa imong pangitaan kanya lugar nga komportable ka, nga dili ka murag manliit sa imong kaugalingon, correct, dili ka ma-awkward sa imong posisyon, kanang murag nabitaw kay kanang pwesto gid ba, nakanang kabalo gid ka asa ka asa imong lugar sa iyang kinabuhi. Ana bitaw. So kani mangus sa sitwasyon ni Jelay, mura ra gid siya kanang mura siya floating ba kung asa man gid siya og unsa siya unsa yung role niya sa anang balaya. So again, Jelay, kung ako nimo para mahilo na ka, kinahanglan nimo nang i-demand na kay right i-demand na nimo kang Adrian. Nga i-plaster kaniya kung diin ka komportable kanang lugar nga dili ka awkward kanang lugar nga dili ka ma-pressure. Kay again, buros labi nagburos ka, no? So naana gi kay katungod nga i-demand na kang Adrian nga i-plaster kaniya. Ayaw gyud sugot nga iipon ra kadiha. Dili pwede nga magpaugat ra kadiha kay maski unsa man atong bali-bali, siya man gud ang legal nga asawa. So wala gid kay legal nga katungod. Siguro emotional nga katungod na aka, no, na kay katungod anak kang Adrian, pero legal nga istorya wala gyud. So kung ako nimo, ako gyud ang muhawa ana nga balay og dapat kang i-plaster ni Adrian. Kay aron mahilo na ka, aron plaster imong pagburos, kay dilali magburos niya, pressured ka na kuan ka na kanabang awkward ka, di ka rin di ka mahilo na, lain kay na, posible pa nga maapektuhan pa imong hang ginaburo. So again, Jelay, mo ginaitiman ani mo nga, nakay katungod mo demand anak kang Adrian. Kay siya may nagkuano, siya may nagdala sa imo, o siya dapat mo dala gid sa imo sa lugar kung diin ka magmalipayon, nga ka nang malinawon ka and kampante ka. Dili anang lugar nga, murag kagwala. So, murag na, Jelay, no? Again, sa kanunay kiniang inyong DJ Nova de Marites, Amarik ng Bayan.
0: And of course, sa opinion ni Kap Junjun di Asis.
1: Yes, Jelay, kabalogi ko, Jelay, nga grabe kitin yung munggog, mga dukang Adrian. Para na ko dapat magpabilin di ka diya, para kanang maligal na yun imong pagkaasawa ka, Adrian.
0: Di magin maligal ka di sa
1: magpabilin ka diya para ka ng property ni Adrian magpaingon sa imong puhon.
0: Hala,
2: taon man.
1: Magpabilin ka diya para ka ng mga anak ni Adrian kanang ikaw na yun ang ilon nga inahan po.
0: Uy!
2: Imposible.
1: Magpabilin ka diya kanang imong giburos para si Adrian na yun ang mga mahanana o nanay mga igsuon puhon. Tagal kayo kurason. Jelay, nga nung magpabilin ka diya, kaya kung mahawa ka diya, tanang giminsyon ako, mawala gito sa imo.
0: Okay lang yun.
2: Kalain, no? Kalain na nang manguan ka, manginto ka sa...
1: Unsay kalain nga, gipaburosan. Loy ba kay ka, Jelay, kay nangin nabuhi kag tarong, gikan ka sa pigado, naning kamot ka, kadang gipanguyaban ka ni Adrian, ikaw nahigugma ka, na feel po din mo nahigugma si Adrian, karon nga naalanganin na naburos na ka.
2: Mula gini mga lalaki, yeah. No, mayra magpatuog yun, mayra magpa-fall niya, inig ka boros, inig ka kuan, dili i-plus tarong-tarong.
0: Kusakto pa si Adrian, yun na dadun diya, oy.
2: Yes.
1: Na feel gina ako, na, nakita gina ako sa imong sulatan po sila, nga kini si Adrian, nahigugma gini mong tarong, ano man, karong nakaako magisag dala sa imuha sa balay niya.
2: Okay, baga lang gyur-gyuro siya na.
1: Kanahimo na ni Adrian tungod sa iyang gugma na
0: pinutanay
1: sa imuha.
2: Yes, insensitive.
1: Busa, ang akong pinaka-main yung advice sa imuha, kanang magpaugat ka diya para ipaglaban ninyo ang imong love kang Adrian.
0: Kang no, bagit paminaw dyan lang. Padayon ka.
1: Sama ni Jilay, ayaw paminaw sila. Kaya kini nga akong advice mo, seryoso kayo ni advice ni sa Osaka, older brother. Because ikaw, kita nga.
0: Brother, sige brother. Padayon brother.
1: Gikwanta ka nga. Younger sister, Jilay.
0: Okay,
1: palangga.
0: Sige, brother, palangga. Go ahead.
1: Kanang imong pagpabilin mang gudya, nagpasabot na nga grabe ka kagugbahan kag Adrian. At least ma-feel ni Adrian niya, gugmahan gining bayhana sa ako ba? Unungan ka ni Adrian.
2: Kailain.
1: Kaya kung muhawa ka niya, ma-feel ni Adrian niya, kulang ibang gugma sa iya. Dapat ipaglaban yun ibang
0: gugma. Mo din ay basihan din.
2: Inanglan yun niya i-prove nga na higugma yun siya kang Adrian.
1: Yes, dapat din mo Jilay.
2: Dapat si Adrian ang mag-prove nga na higugma siyang Jilay.
1: Dili, i-prove yun mo Jilay kag Adrian nga na higugma ka kay Buros Raba ka. Kinsay magbayad karon sa karang pa-injection sa sintir.
2: Libre na.
1: Wala tayong mae para makaroon kayo. Wala tayong mae mong kongres ba niya. Pwede mo huyagid ka. Taka-sibo ka, disiklasyaki ka. Loy kayo ka, Jilay. Muna nga, be practical, no? Advice sa imong older brother.
2: Mm-hmm.
1: Be practical. Niya, kadang asawa ni Adrian, ikabig na lang na nga igsuon ni mo.
2: Kinuoko.
0: Close friend
1: ni mo, amikahan na. Ang importante nga ikaw ang magdalit pagkaon, sila dili mo dalit og pagkaon ni mo. Kay madisgrasya
0: ka. Hiluan ka.
1: Mahiluan ka niya. No? Ikaduha, ang pinaka-importante, kung biyaan kasi mong bana mula ka, sunod-sunod yun, eo, pabilin niya ikaw isa niya kay mga anak niya na.
0: Dagi siya may biyaan, kaya gano'n naman siya sa balay.
1: Dagko na biya niya. Sunod-sunod yun. Tabit-tabit yun kang Adrian. Kaya masing baka kita na
2: problema. Diba, no? The more reason niya kinahanglan mo hawa si Jelay, kay kalain sa dana, di siya komportable, masirag yun siya ikong-ikong
1: kang Adrian. Ang akong ginapasabot kang Jelay, kinang lanugot bakos yun siya, nga dili kagawas na si Adrian.
2: Dili siya feeling safe, anakap na sitwasyon.
0: Dili happy.
2: Diba?
1: Kadang-kadang.
2: Wait, siyo, mo na yung reason niya, muhawa yun siya kay masimahiloan niya sa asawa or mga anak, o diba?
1: Dapat ka nang mag-take kag vitamins, mag-choco, kwanika, okay, mag-inom kag kanang nans capsule para himsog ka kanong permintia. Palit kag plus ka nans liniment oil para ka nimo pagburos, maayo ba, bayo ang pagkawas. Kay kanang imong mga silingan, basig ampo nga, na madisgrasya ka. Sa gihapon, kinisig kuya ka po ingon, dili ko gwapo. Ay, katapusan Jilay, kung dili gid magwanta, dili magwanta tanan. Naa si Kuya Makoy. No, ato na lang Kuya Makoy kay andam si Kuya Makoy nga mo atimani mo.
0: Kundi dili pa kaya. Si Adrian, Makoy man to.
1: Kini si Kuya Kapoy ngon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit, pero isa lang ako masiguro mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
10: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
11: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Padido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Duoid Capsule, nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule, kag Uid capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans capsule, kag Uid capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule, kag Uid capsule, dakugin ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid Capsule, wala gid nagkopos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed.
12: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
13: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ko sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay ka ayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
12: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
14: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Dios na wala gyud ang buko sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga kun dili normal ang menstruation, pag take na gyud mo og kanang cervicare kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
12: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Thank you so much, DJ Nova and Cap June. Salamat, Jelay, sa imong pabadangat imong swatampo ni atong tulumanon. Pero maulagi, musutag sa dili, kasado gihapon si Adrian og iyang wife. Yes, ibutang nato nga buutan si Adrian ay asawa mo'y nakasala. Muna nga, wag gid siya respeto siyang asawa. Kaya to the point, gidala dyan kanya siyang balay. Kaya wala gid siya gugmas niyang asawa. Pero dili gihapon siya insakto. Kay musutag sa dili, ila gihapon ang conjugal property. Ila gihapon ang magtiayon. Dili na niya love yung asawa, pero ano nagpasabot, nga mawala na yung katungod silang panimalay. Susama sa iyang mga anak, naghangyo ni mo nga, kung pwede magabalik yung ginikanan. Meaning, dili sila gusto nga naaka sa ilang balay. Again, ang pinaka-best yung mabuhaton, hangyuon ni mo si Adrian, maglahi kag puyo. Importante ka na para nga makabaton kag kalinaw, makabaton kag peace of mind, nga kanabang why hassle para ni mo ilabi na nga mga nakay na ka. Dili pwede nga mapuyo ka sa ilaha kay komplikado kayo. Besides asa nga aspeto, dili og dili gid pwede nga sa ilaha kang balay mo puyo. Mas okay pa nga mapauli ka sa inyo dito ka mga anak. Mag-atoa na lang sa Adrian para nga why problema nga imo ma-encounter, mas lisod ang imo sitwasyon sa pagkaron. Again, thank you so much, Jelay, sa imo papadangat imong swatampo. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaron. Pero stand by karon taon-taon. Alas tong education program with Doc John Paul Diasis. Musunod galit ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Muna yung salamat. Bye-bye. I love you all.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
12: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
15: Isa ako sa gagamit sa inyong tambal ng cervicare. Dako dito tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal. Kaya ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Mi Raimundo, taga Milaya, Waola ng Resort.
12: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
16: Nang bili magunti ko kabawas, kan bili ko kabawas sa kumpiyan murag puno. Pero then pag pinom ko sa Nance Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
17: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
15: Nagagamit po Nance Eye Drops. Pag maupod kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata, kung naayog gudi ang sambul-sambul o aksan na gudi ang panglantaw o ipiktito gudi kayo nga produkto. Jeneline Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
17: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
18: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dok John, thank you sa Nance Coffee. Napalit na ako sa Cherry Pharmacy di Polong. Jennifer Goodini of Luok Istaka di Polong City. Salamat kayo sa iyong product na okay, Jude, kayo. Ang akong paminaw. Mo na kini akong ipangapi kada adlaw at ER. Kay, 3 times a day, give me mga pi. Ilabi na si mama, dili makabawas. Kung sa dihang, wa pa siya makagamit sa inyong corn coffee, magka-problema gid siya at ER. Thank you kayo sa inyong produkto. Okay na kayo yahang paminaw og lami na kayo ako ang tulog at ER. Mga, di give me magpawala og Nance corn coffee sa balay.
1: Okay mga kanans, Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee mga kanans, gigama kinisiya para i-address ang mga problema sa ato ang digestive system. Very common mga kanans is yung gintaw nato na sigig pangaslom. Ikadaw mga kanans is constipations. Dugay kita makabawas. Kung makabawas kita after mga 2 days, after mga 3 days. O kay balo na kita mga kanans, pagdili kita makabawas everyday mga kanans, pwede kinisiya isa sa mga hinungdan or makapukaw siya sa uban pa sa ato ang mga sakit sa sulod sa ato ang panglawas. Kay mas maayo na mas nindot, limpyo ang ato ang digestive system aron malikayan ang uban pa ng mga sakit sa ato ang panglawas. Ang Nance Corn Coffee pwede sa imnon, buntag o pwede pod sa hapon or sa gabi mga kanans. Ang Nance Corn Coffee wala siya'y caffeine content. So meaning to say dili siya makapalpitate sa ato ang kasing-kasing. Kaya ang Nance Corn Coffee is purely corns siya mga kanans or mga traditional coffee na ang purpose is to enjoy ang morning coffee, and then ikaduwa na naay mga health benefits para mubalik o kaayo ang ato ang panglawas pati man ang ato ang katulog mga kanans.
0: Ate Arl and Doc John, salamat kay sa kadugayng panahon nagproblema ko sa daghang gibati sa akong lawas tungod kay senior nako gikalipay na kog dako nga niining tumura nakaplagan nagyud nako ang inyong produktong haom nga nakahupay sa akong gibati. Salamat kay Ate Arl. Ako si Orsina Lumutos o poblasyon dita Antikera Bohol. Ayan, okay. Ate Arlene and Doc John, ako si Hilmida Kaako of Kaubayan Kasisang Malaybalay. Nigamit ko si produktong Nance sa gayong grabe akong gibati nga panuhot unya nasulayan ko ang laing klase nga haplas. Apan wa ginawala akong gibati nga panuhot busa ni palit kog Nance herbal oil. Pamasin nga mawala akong gibati ug salamat kay nawala gyud. Hangtod karon maintain na nako ang Nance herbal oil.
1: Okay mga kanans, once na yung tawag nato mga pamaol, yung mga panuhot sa ato ang panglawas. Ang solution gyud na mga kanans no is a massage therapy. Plasa-plasa din nato og Nance liniment oil. Nga naman di ay dokong inom lang kita og tambal na dili kita magpahilot, dili kita magpamassage kung ato ang ginapangbati is ginitawag nato mga pamaol or panuhot. Sa pag-inom nato sa tambal mga kanans, yes, mawala yung mga panakit-nakit sa ato ang panglawas. Nawala siya kay tungod sa influence sa synthetic medication mga kanans. Kaya inom lang kita og mga pain reliever. So di ba common sa ato pag naay mga pamaol mo inom kitag mga pain reliever. So ang pain reliever is parang anesthesia na siya mga kanans para dili nato mabatyagan yung mga panakit sa ato ang panglawas. So meaning to say when the time na naapa yung effectivity sa synthetic medication, usually mawala gyud yung panakit-nakit sa ato ang kalawasan. Pero ang mga panguta ng mga kanans, yung ni-accumulate na mga uric acid, mga lactic acid or mga panuhot sa imuhang kalikuran, sa imuhang mga muscles, nawala ba? Wala siya, nawala mga kanans. Ang imuha lang, ipataas ni mo ang imuhang pain resistant. Okay? If we say pain resistant, maokin ni yung tolerance nato mga kanans ba? Kung gaano kataas ang atong tolerance sa pain. Kung sa una, 1 to 10 ang 10 ang pinakataas, kung sa 2 pa lang, maka-feel na kita og pain. Karon pag makainom kita mga pain reliever, bisan mag 5 na, mag 6 na, or 7 na, dili pagyapon kita maka-feel og pain. Kay tungod sa presence sa mga pain reliever, mga kanans. Pero after mawala yung epekto sa imuhang ipang-inom, mabatsyagan na sad nimo na mamuypoy, hawoy, luya, gapanakit na sad ang imuhang kalikuran. Mao kato ang naitabo sa ato ang texture mga kanans. So gitry niya, nipalit siya og Nance liniment oil og gihaplas kini niya sa iyang kalawasan, sa iyang mga pamaol mga kanans. Og siya mismo nakaingon ni bati og kaayo ang iyahang panglawas. Kay ang mga panuhot, mga lactic acid mabungkag kini siya sa panahon na hiluton siya mga kanans. Plus giaplayan mo dayon og Nance liniment oil meaning to say mutabang siya para dali mabungkag ang mga lactic acid, limutabang siya para maipagawas mo nang uban.

0: pahilot mga kanans, grabe dayon ang ilahang singot. Kay kanang singot mga kanans, mao kana siya yung mga panuhot sa sulod sa iyang panglawas na nigawas na siya mga kanans. And then kay tungod, ihaplasa na ito og nans liniment oil. Ma-prevention na niya na masudlan og hangin. Kay kung dili mangod na ito haplasan, og nans liniment oil, and then grabe ang imong singot, paghapakon ka ana sa hangin mga kanans, imbis na nagagawas ang mga panuhot sa imong lawas, mubalik og constrict or mukuyos usab ang mga pores sa imuhang lawas. Pag close ato niya mga kanans, yung mga panuhot ni mo dili na dayon siya makagawas. So mo to ang importante yung nans liniment oil para maprevensyonan bitaw na dili mahapak ka sa hangin, or and then mutabang siya para dali ma-release yung mga panuhot sa imuhang panglawas. So nans liniment oil, dako kaayo ikatabang sa matag isa ka nato, labi na kung medyo bugat ang ato ang mga trabaho sa mga farmers, sa mga laborer, mga gapamasan o mga bugat mga kanans, ihaplas kini siya sa gabi'i para pagkabuntag na akitay panibag-o na kusog sa ato ang panglawas mga kanans.
1: Ate Arlene and Doc Jan, ako si Analisa Calyora Favorada, taga Himalalod Negros. May palit gid ko sa butika Genesis sa Himalalod sa inyo ang product Nance Liniment Oil o Nance Corn Coffee. Magkaingon ko nga talag sa on gyud ang inyohang produkto. Ang kape, ang lasa lami, mawala gyud ang ako ang ipamating kabuhi. Ang liniment, mawala gyud po ang akong pamaol. Daghang salamat sa inyohang produkto.
0: Yes, mga kanans. Yeah. Ang Nans Corn Coffee na ito, mga kanans, is dako gyud kini. Ikatabang labi na. Katong sige kabuhion, sige pangaslom, sige hyperacidity, sige sakit ang ilang tiyan, ilang kutukuto, and then dugay makabawas, Nans Corn Coffee. Ang usa sa dako ikatabang sa matag isa kanato mga kanans. Nans Corn Coffee, pwede imnon buntag o hapon po mga kanans. Then Nans Liniment Oil, dako kaayo ikatabang lalo na sa mga kalalakihan na medyo bugat ang mga trabaho, mga farmers, mga laborers, mga driver, kay baluta sa mga driver. Pagkahapon ana sakit, hapuy-puy ang ilahang mga paa ana mga kanans, ang ilang mga batiis, pati ang ilang backbones, ang ilang likod mga kanans, din ang ilang shoulder sa pagpugong sa nubila. Makabatsya gina sila mga kanans, labi na pagbugnaw ang panahon, mungulungul gid siya, manghawig yun ang ilahang mga shoulder mga kanans o ilang mga abaga. Haplasi kini siya og Nans Liniment Oil para dili mugahi yung mga panuhot sa imuhang mga kalikuran mga kanans. And then maiwasan nato yung mga pamaol mga kanans. Nans Liniment Oil, dako kaayo ikatabang sa matag isa kanato mga kanans.
1: Igong oras sa atong Health Education Program ng Adlang Martes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong Nans, again, usbon ako, Nans og U-Aid, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang Nans makatabang sa mga barabara sa kaugatan. U-Aid makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga, okay ang atong panglawas.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nans Herba Capsule. Kaya
1: yes,
0: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Dok.
0: Na murag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So mokini karon, anaana karon, og dugang na support sa ato ang Nans Herba Capsule. Karon ang Nans Herba Capsule, gitawag nato na Nans Herbal Capsule Plus. So mao na yung bag-o na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
1: Yes.
0: Kaya pero naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ato ang panglawas ng Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. Huwag ang Cervicare para gidnis mga kabainan. Kay lagi osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kanin siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga pamat, anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pagyod ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with tawa-tawa mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
1: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuonan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og pampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
0: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo ana aba siya benefits atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
1: Okay.
0: So walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon mga
1: kanans. And syempre ang atong Nance eye drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Maayong adlaw mga kanans! Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Radio Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawa C. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nance Coffee and Remind Choco Mix Jr., ang code makita sa ilalom sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nance Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cellphone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cellphone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nance Million Bonanza Season 7.
3: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us. I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
4: Time Check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
4: At Manzasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto. Balita.

0: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa Biyaheng Ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
6: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan!
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang anda!
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
1: Aniana ang makalinaw na programa. Ang mo ingat ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon ani-ana ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.
2: Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyo ang tanan mga kurimaw. Welcome na sa Abdulis programa ang Balong Dagor. Kumusta? Og manginaot lang ta. Nga naamos kada si Kapiskay ka kondisyon sa panlawas karong adlaw. Adlaw karong Martes bay, June 9, 2026. Mga kurimaw. Og good ya. Oy, atong tigmo 200. Wa siya'y pulos kong wala ko. Wa po ko'y pulos kong wala siya. Unsa man na. Pabot na sabato ganda, may galang na sa'yo at baka mo. Og atong unang lingaw-lingaw, siyete. O siyete, may galang. Pabot ang duha para makumplito mga mau. Magsugod na tayo dito ang pagpanaguman.

Okay, po tayo, tabigyan natin ito ang pagpapagpapahan. Og para to sa mga timsong, timsong tumigil sa mga palahubog. Lang akong tumag, bungos na bibalaw si Indenis to, sa Tubudyo, Loon, Bohol. O bungo man kuni. O bungo man niya, bungo. Bungos na be. Og akong tumag sa mga lang kay cellphone og charger Ilsanang at Tanhay City. Kumusta mga taga Tanhay? Akong tubag lang kay tubig og bugas gikan ni Antonia sa Tumandok, Alegria Cebu. Kumusta mga taga Tumandok? Alegria Cebu. Dayon sungkog yung kahoy akong tubag tigmo lang pipini. Piyoto. Dayon lang pamaagi sa paghimo og Rick. Kay pagsugod maghayang unya pagkuman magdungo ng ipon pipi murag ang daan may ha atong bagong tigmo wa kay pulos kung wa ko wa pugoy pulos kung wa ka ha mo nito ang bagong tigmo o 200 na ha 200 na lang akong tubag anang imuhang tigmo ayan ang tubag ana balong kay okay tubag long anang imuhang tigmo ang tubag ana long kay kanding apot mag kanding maribuhok buhok aga lahat pang tubag akong tubag lang sa imuang tigmo gunting manalong gikan daw kang mayet sa may Konsolasyon Cebu Peotor uap aga mo aga balong tubag ana. Wala kay pulos kong wako. Wapo ko'y pulos kong waka. Longkaw ko. Piyoto. Waay pag-ibon. Balong akong tubag anang imuhang. Ayan. Akong tubag anang imuhang tigmo balong. Ang tubag anang

ang tubaglong anang team mo ni mo. Ah, tubag anak kay sinilas na long. Piyotor. Wah, pag-ipon. Og ang akong tubag anang tigmo ni Mumalong kay wheelchair. Og ikan daw may galakang tavern ng Bohol. Ayan. Og ang tubag anak long kay player. Gikan daw kang gikan daw kang dungkoy ng sibulan ni Gros Piotr. Wap aga mo. Wap aga po nagka asak tog tubag akong tubag daw Koko o Erwin daw may gala sibulan Piotr. Wap aga po. Aga akong ang tubag anak balong ilong gikan daw kang Inday sa Bili Hermoso. Musta mataga Bili Hermoso. Aga akong tubag balong kay Liston og sapatos. Og ikan daw kang ilin ng mabinay Piotr. Og langgam Morgandaan pa no Diapagod Pusil og balalong. Og ikan daw kang Miriam Bugo. Kumusta mga taga Bugo. Og di ko katag na siya. Tagain naman kog numero suertres. Gatang nila. O siti ganyan nag-una. Siti ato nag-una. Aga, dirito may gala sa tuang. Unang pasiaw. Gikan daw kang patring may galas Buhol. Katos balog tiklang magdayon paglinog hapon. Lang. Linog lang kusog kaayo. Kusog kaday. Atong sabayan ang linog lang. Ja? Atong sabayan? Kuanday. Ayaw lang ng linog day. Sumundi ay. Ang after shack lang para daghan kaya. At turo ta sabay sa after shack. Para daghan. Oh may katong sa Bugo, may galas, Bisayas, kidaghan king after shack. Oh katong sa Mindanao gahapon murag. Oh litos may galat, litos akong nibalaan ha. Oh 37 ng patay mga salingan. Oh magsigip pagin nagdugang dugang dugang dugang dugang dugang. Okay, na po may mga kanang kalutunan, mga survivor, may gala. Ah, dili na survivor. Retrieval na. Oh, patay naman. Aga, balong. Akong tubag. Anang imuang tigmo. Battery, cellphone, og battery. Gika sa Tubudyo, Luon, Bohol. Uy, kumusta niya? Tubudyo, Luon, Bohol. Lawang tubag kay Kutsarag Tinidor. O gikan daw sa Tuburan Sibu. O bunga o puso saging Lubok Buhol. Bibong ilubok kay di Buhol. Lawang akong tubag anang tigmo ni mo. Ang tubag anak balong kay ni ara gunting yapon ha gikan sa Luon Buhol Piotr. O pag yapon di apag yun din masalingan akong tubag ayan balong kay Neil Cutter. Wap aga po. Balong akong tubag anang imong tigmo. Wa kay pulos kon wa ko
Wa pungkoy pulos og wa ka. Lang sapatos og media. Ah, medias. Agikan daw kang lalain. Bugo. Kumusta mga taga Bugo si Bo? Ah, balos na gid mo. Oh, lindol po dito sa. Akiba. Kabato area. Sarangani. Jensan. Dabaw area. Apatong uban. Ang uban may gilang apiktuhan kaya po. Bisag porting layuan na kayo. Ha? Oh, jarigani may galas may hamutangan kaya po. Puso kaya po kayo layo mga ligay. Aga balong. Ang akong tubag. Linog na lo. Aga tubag anak balong. Asa imuhang tigmo. Wa ko'y polos kung wala ka. Wa po kay polos kung wa ko. Long vice versa na. Ah, vice versa daw ko mga kurimaw. Aga ang akong tubag. Balong anang imuhang tigmo. Mm. Ang tubag anak kay. Okay, tubag anak lang kay sweet sa suga. Og suga. Gikan daw kang MM. Tuburan. Kumusta mga taga Tuburan? Bio Tour. Aga akong tubag. Balong anak imuhang tigmo. Para. Suga. Asuga sa sakinan. Pew Tour. Wa ay pagyapon lay. Wa pagyapon yung ka. Asak to og tubag. Og long akong tubag. Mm. Ang tubag na ko anang imuhang tigmo. Last light og battery. Imiat daw sa buhol. Kumusta mang buhol miat? Og tubag. Nako balong sa imong tigmo. Mm. Ang tubag anak kay tanod og dagom. Ah, gikan daw may galakang inday sa buhol. Kumusta mang buhol dahil? Og tubag. Balong anang imuhang bakos. Maylin sa buhol. Wap agi hapo. Krimaw. Aga ang akong tubag pintik. Gikan daw kang Mauros Buhol may gano. Kumusta mang Buhol Mauro? Ha? Kumusta mang Buhol do?

ang tubaglong sa imuhang tigmo Blanca og Metro sa Kuryente. Sisil sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og ang akong tubag along Neil Cutter. Gikan daw kang Tess Mabinay. Kumusta mga taga? Mga taga Mabinay Pio to. Uwap aga po. Og sini Tiyo mga balong Sofia sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Ayan, Sofia sa Bugo. Og ang tubaglong nako sini ligid og interior Pio to. Pwede na mag-interior ron ng mga chublings bitaw. Para bitaw ka ng mag-sulob ka garsonis or puro nga way brief. Muna chublings. O na interior. Chublings. Aga balong. Akong tubag sa imuhang tigmo. Adlaw o gabi ina balaw? O imiat daw sa Bohol? O kumusta bang Bohol imiat? O ikaduhang ligaw-ligaw zero? O jam mo ba jam mo? Pabot ang duha para makumplito ha? Okay? O balong tubag na ko anang imuhang tigmo? Akong tubag anak kay ligid sa sakyan. Roger sa Buho. Musta mga taga Buho? Aga be ang tubag anak long sa imong tigmo kay radyo. Radyo daw ko ng mga silingan. Akong tubag long rilo na long. Rilo og tao. Gikan daw kang Willie sa Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Og ang akong tubag balong anang imong tigmo kay pusil og bala. Pwede mo na ipuspos ng pusil. Og akong tubag lang pare sa antipara. Gikan daw kang Mumoy Buho. Uwa ay paghapon. Okay, uwa paghapon mas lingan. Law tubag na ko anang imong tigmo kay Tanod og Dagom. Uwap aga po. Og balong akong tubag pusil mga long minority og majority. Ano pag ilog mo din mong isa sakto siya yung isa siyakto tanahan tag isa kisakto ano? Og akong ang tubag long kay duha kabangag sa ilog. Piotor! Wap agyapon. Wap agyapon na ka. Saktong tubag. Akong tubag long. Ligid sa motor. Gikan daw kang Pinky Miguel na si Di. Pinky ka na Pinky. Basig Blacky na. Pinky na. Basig Blacky na. Akong tubag long kalender tuig og bulan. O gikan daw kang Ditdit Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Kumusta mga taga Bohol? Og sagbot na long og humay.
O kinaraman niya sumayan, may gala, mas daghan pang sagbot. O mas kusog pa musuyop o mukaog abono ng sagbot, may gala, kaysa humaygan. Ano man ganda, morga posbalay, morga magtawagod. Ang kisa pa'y bisita, mapunyak kong kaog. Ang tagtungod, taon may gala, pugong-pugong kaog kinibisita. Ang bisita, wag ito'y pugong-pugong, kanitang iya. Buang akong tubag long anang imong tigmo suga o switch pwede mo na i-short niya. Ah, pwede mo na si i-short ka sigang gaya po na. Og kuya balong akong tubag anak kay sakyanan og tulay. Piyo to. Wa, ay bagay hapon. Wa, ay bagay hapon mo. Dari tamay galas lain pang pasiyaw. Oh, gikan daw may gala kang Mary Sikihor Kantos Balong may gala nga midagan pagkakapitan sa lugar. Ako inyong panagoon mga igsoon kabarangay ko. Buhatan ko nag-irrigation ng atong lugar. Ah, binuang man imo sa pagbuhat irrigation nga may suba din eh. Ay, wapila itong buhat og suba. Suba raman niya. Nubrang suga. Nubrang suba. Buhat ng suba. Okay, patayot na may gala. There's to ang pag-patagubal. Balong tubag na ko, anay. Imong tigmo. Ayan. Kutsarag tidor. Piyotor. Kinamot na ikaw. Buhi ko pero... Ang akong tubag balong anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay kuryente sa isda. Piyoto. Uwa pag-iapot. Ag ang akong tubag clutch og break. Ikan daw kang nunoy iligan. Ah, kumusta mga taga iligan? Og ang akong tubag slippers. Take your slippers, bebe. Okay, akong tubag lang sa imuhang tigmo. Adlaw o gabi eh. O, gikan daw kang juan sa CDO. Musta mga taga CDO? Darito may gala sa ito ang nasadyod baga mo. Nasayod ba mo mga silingan? Kanabitang mga dots, the dot on the lowercase letters sama sa I og J. Di ba ang letter ay nga small letter nga ay naituldok? Babaw na dot may gala. O niya ang J pod nga small letter na po dot nga po sa ibabaw hasta ang matiling capital dako. Ang tawag daw nila na may gala mao ang title.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos sa gamay, ning tiyos, hantud karon gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UAID o kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po dyan, ana na po dyan. Thank you, Lord, sa nansirba nga gigamot niyo ako mga sakit. Mapasalamat yung ako.
2: Po si Luisa Mercado de la Peña, taga Nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Non-Scorn Coffee.
4: Isa ko sa non-sealer, ang gamit ko ng coffee, akong asawa, nga sa'y dilit. Isa ko yun sa mga ubang gamit. Iha, non-scopy lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dilit yun yung gamit o ubang kape, kaya kanadyo ang non-scopy ang mga gamiton. Pitbus ninyo, dirit sa kabang, libungan or kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation niini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo. Tibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan na nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo ng mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil, haplas usap panghilot sa mga nalisa o napiang. Haplas sa ubo o hupa. Haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw o trangkaso. Haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang managagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo o daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
6: Okay, balik tayo kay Dr. Sito ang pagpatagbang magkrimaw. Og balong akong tubag. Ayan, tubag na ko anang imong tigmo. Wa kay mahimo kung wala ko. Wa po kay awa ko'y mahimo kung wala ka. Wa pug kay mahimo kung wala ko. Long konting na long. Oh, gikan daw kan. Asa nos buhol? Kumusta mang buhol sa no? Og akong tubag. Long sa imuhang tigmo. Battery. Piyoto. Wap agabon. Og ang tubag, anak balong, sa imuhang tigmo. Ang tubag, anak kay... Ano sa niya? Okay, tubag lang kay Arios. Computer. Wapag-ihapon, ha? Wapag-ihapon na ka... sakto may gala sa tuang tubag. O, sa saktog tubag. Dito may gala sa lain pang pasiaw. O, gikan daw kang Oliver Buhol. Behin. O, gitanggal ko sa trabaho sa akong amo eh. Kung ano man. Iyam akong ipangutan na nga nganong kanahanda ko sa akong trabaho. O niya, ingon ko, sir, pangkahanda ka, sir. Wako ka na trabaho, giganahan lang ko sweldo. Tanggal kagid. Tanggal gid ang kagid. Money to bag ni mo. Tanggal gid ah. Tanggal gid ba? Long ako.

0: Okay, tubag anak balongkay. Likid sa motor. Piloto. Wa pagyapon. Oh, katos balong may galang hapit na mugawa si ite. Day, day, palita na ko kinintambal sa sirit, day. Kung sumay mo sa capsule, couplet, tablet, syrup. Ay, bisa kung sa day. Ay, hapit na gigayo. Kung sa generic or kining branded. Ah, pagkataod-taod mo, dunggan may galang tiklab. Ah, dunggan na tiklab may galang, Ay, kabo ang tisyo na na ibe. Sige, pangunta na. Tisyo na lang. Katapos ang ibili, may galas ko rin mga uno. Dito na ha. Walter Oras, salamat kisa pagpapinaw. Og manasapon sa mga oras og sa samang istasyon.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayunan, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon de sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon og giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay og Dams K. Perez. Namaligyan ni silang ligis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining ubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orculio. Salamat ugmaing hapon. Balita.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C+ 40 na. May zinc that helps

Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3? Dri ko believe.

ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads, join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide Sale and get 70% off on range brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
1: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees,

0: Uy, Mare, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang silbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan akong mga ipambati, mawala ganin siya. And Uniplus, wellness every day.
5: You

0: exploring activities and make
1: Magkunto mahigala ang unang bahin sa deliberasyon sa regular nga sesyon sa sangguniang panlalawigan nga gipreside ni acting vice governor o presiding officer Tita Baha, mga kaigsunan, diin doon na pay dugang nga mga impormasyon nga ngayon po natong masairan, ilabi na ang gipadangat nga mga privilege speech sa atong mga board member, pero wa naman tayo oras, mga kaigsunan, ipadayon ni nato sa sunod natong pagpanag-uban. Daghan kay salamat sa itong mga kaigsunang mga sugin di paminaw sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besas, uban sa itong mga provincial board members. Kini si Alan Doidora, may hapon, keep safe, God bless us all.
2: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
3: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Ginger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
3: doctor. Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kadyot na!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naailitsyon, humbaado, bakaldereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
10: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
9: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
11: I love
12: it. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukhans.
0: Gainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko katamata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na, which is bulan kapi na. Ano palang gani sa kong paggamit? Naano ko'y nakita nga epekto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi ko inom ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano naging epekto? GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: At sa Panginoon.
3: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
11: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lol kay presko ah kang ima dela rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lol. Thank you.
1: Ang sugat lol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugat lol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Sir Archie, maayong anlo ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Gainom ka og DTI Excel Mandit. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit sa kong paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga hindi naman sige o pamanood ako ang tiil. Tapos inuminom ko sa kumatulog, di na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magandang kubuntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano naging ipikto? GTX.
6: Mabibili sa mga butiga.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
0: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lol kay pres ko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong iinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong ipamake-up. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Tiguwang na ko, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina! Duwa sa amin sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
5: Uy! Huwata ko!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan! Down!

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mo buhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4!
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po!
5: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
5: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan!
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
10: Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya, magbayad ta anak karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento?
10: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
9: Oh, mao ba mare?
10: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero 0938-413-6179.
9: Sige mare ha. Sige. Dagdag salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
11: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
12: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.
13: PH

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Team Badass 4.
5: Usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag-Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
1: Igala kumusta, maayong hapon sa mga labinghanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB, karong adlaw nga Martes, pitsa 9 sa Enero 2026, uban sa Pikas, Lawak, Engineer Jerry Cahis ug si Eric Kinis, si Allen Duidora maghatod sa mga uluhan sa tong mga balita. Mga uluhan sa itong mga balita, nagpadayon karon ang rescue and retrieval operation sa mga otoridad. Man na itabo ang 7.8 magnitude ng linog gagahapong adlaw. Samtang mukabat na sa 37 ang patay o 500 ang samdan sa kusog ng linog. Presidente Bongbong Marcos mibisita sa mga apektadong lugar sa Mindanao earthquake. General Santos City gipaubos sa state of calamity gumikan sa maong linog. Sa laing bahin, miluwat og pamahayag si Senador Alan Peter Cayetano kalabot sa gingong duha na kasinado. Aristadong kontratista nga si Curly Discaya giingong hinganlan ang kapin 150 ka mga gobyerno nga midawat og kickback sa flood control scandal. Kongresista Luistro nagpasidaan nga matod niya masuko ang mga tao kung dili aksyonan sa Senado ang impeachment trial. Samtang power sharing nga proposal ni Senador Alan Peter Cayetano gitabla sa Malacañang. Sa gawas, pag-agi sa Strait of Hormuz sa mga barko limitado paghihapon. Pipila ka mga nasod sa Asia na kabati usab sa epekto sa linog sa Pilipinas. Mao gitong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyo mabati sa tumpagbalik.

0: 5:19 o karon sa detalye sa atong mga balita parayon ang rescue efforts sa mga otoridad human nahitabo ang usog nga 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Dugan detalye sa GMA News.
1: Hindi pumadaanan ang ilang kalsada sa Sarangani kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. At may ulat on the spot si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Efren?
2: Yes, Connie, apektado ang iilang mga motorista dahil napinsala ang iilang daanan dito sa Maasim Sarangani na naging epicenter ng magnitude 7.8 na lindol. Sa Barangay Tinoto, isang lane lang muna ang pinapadaanan ng mga motorista dahil lang ang malaking bahagi ng riprap ng isang lane ang bumagsak. May mga malalaking bitak din ang makikita sa kalsada at sa gilid nito na delikado sa mga sasakyan, lalo na sa mga malalaki. Gayon din ang sitwasyon sa isang tulay sa Barangay Kablakan. One lane lang ang pinapadaanan sa mga motorista. Marami kasi mga bitak-bitak sa isang lane ng tulay kabilang na sa pundasyon nito dahil sa nangyaring lindol. Nakastandby naman ang mga PNP at tauhan ng barangay para umalalay sa mga motorista. Connie, inaasahan na agad itong i-inspeksyonin ng DPWH at agad din na mabigyan ng tugon. Connie?
1: Meron na ba tayong timeline na tinitignan o tansya kaya ng mga otoridad kung ilang araw aabutin bago makumpuni itong mga nasirang kalsada, Efren?
2: Kung hindi pa natin nakausap ang pamunuan ng DPWH kaugnay dito at kanina nga may napapansin tayo mga PNP personnel at mga tauhan din ng barangay na nagbabantay at nag-aalalay sa mga motorista para hindi sila ma-disgrasya kung sakaling dadaan sila dito sa nasabing mga nasirang tulay. At Connie, bukod dyan, Connie, no, kung mapapansin mo, nandito tayo ngayon sa isang munisipyo ng Maasim kung saan nagmistulang giant charging station. Marami tayong nakikita mga individual dito ang nakikicharge dahil buong araw daw wala silang kuryente. Kaya umaasa sila sa power source dito mismo sa LGU.
1: Okay. Connie. Balikan ko lamang din, Efren, yung mga nasirang kalsada dyan. May effect na ba ito doon sa mga tulong naman na maaaring dalhin sa ating mga kababayan?
2: Yes, Connie, inaasahan natin na may tulong na mabibigay o mabibigyan ang mga apektadong residente dahil sa Barangay Tinoto, may isang bahay doon ang muntikan ng mahulugan ng gumuhong riprap. At inaasahan natin na agad itong mabigyan ng tulong ng ating gobyerno dahil kung mapapansin natin doon sa area, para siyang malapit sa coastal area, parang konting portion na lang talaga ay matatamaan na siya. Naniniwala tayo na pinalilikas na sila sa LGU, sa mga evacuation center dito sa Maasim.
1: Okay. May mga nararanasan pa ba kayong aftershocks dyan?
2: Connie, kaninang umaga, kung base sa experience ko kaninang umaga, may dalawa akong na-feel na parang movement of the ground. And I believe parang aftershock yon. And dito, base sa nakausap nating mga individual, meron pa daw mangilan-ngilan na na-experience nila. Connie.
1: Okay, maraming salamat, Efren Mamak ng GMA Regional TV.
0: Alas 5:25 na sa laing bahin sa itong mga balita. Mukabat nangangadto sa 37 ang patay samtang kinintos ang samdan sa linog sa Mindanao. Dugang detalye sa DZMM.
3: Signal dyan sa Jensan, kinokontak po natin yung PDRRMO, si Ginoong Rene Punzalan, yung PDRMO ng Sarangani. Eh walang signal dyan sa Jensan. O mga telco, Smart Globe dito. Ayusin naman natin yung signal dyan sa dyan, importante po ang komunikasyon pag may ganitong sitwasyon, napakahalaga ng ano eh ng means of communication at yung signal para na sa ganun nag-uusap-usap po ang mga taga-gobyerno pati na rin yung mga residente po na aligaga hanggang ngayon.
4: June 11 33 sa Region 12. So marami pa rin talagang reported casualties sa Sarangani and Jensan.
3: Opo, tumaas po, Asek, ano? Kasi kanina yung binasa ko 35 lang eh. So nag-37 na ngayon.
4: Nag-37 po as of 6 o'clock this morning.
3: Wow. O ano,
4: meron pa rin pong...
3: Sige pa.
4: Apa. Meron pa rin po tayong apat na reported missing, but tuloy pa rin po ang ating search and rescue operation doon sa Regions 12, no, lalo na sa Sarangani and Jensan area.
3: Paano pong breakdown ng 37 fatalities sa ASEC?
4: Opo, tatlo po, apat po sa Region 11, tatlo dyan from Balut Island, isa sa Digo City. Yung 33 po sa Region 12, 18 sa Sarangani, 12 sa Jensan at 3 sa South Cotabato.
3: Po, and the number is expected to go higher as we go along, ano po?
4: Opo, meron pa po tayong ongoing search and rescue operation. So sana nga hindi natataas, ano, but we are expecting na medyo mag-move pa itong numbers na ito.
3: What about the number of injured persons and the number of displaced? Meron ba tayong figure, ASEC?
4: Opo, ang reported sa atin na injured as of this morning, 487 injured individuals from Region 11 and 12 na po yan.
3: Opo.
4: But again, ituloy pa rin yung ating rapid assessment, ano? Yung displaced naman halos umaabot po as per report sa gabi, umaabot na po ng halos 4,340 families, no, na or close to 17,994 families ang apektado. Ang nasa evacuation center ay halos 1,340 families or 12,349 individuals. But again, medyo tataas pa rin ito kasi halos 28 evacuation centers pa lang ang reported na meron tayo.
3: Opo, and most of them naman, sawa ng Diyos, eh, hindi naman po nasira talaga yung bahay, kung hindi yung marami dyan, natakot lang bumalik. O di kaya dahil sa tsunami, sa tsunami warning, ASEC?
4: Opo, yung sa tsunami warning, and then of course, yung mga aftershocks na binabantayan natin, nire-remind natin yung ating mga kababayan na mag-ingat pa rin. Although, Alvin, ano, as of this morning, halos 2,000 or 1,997 na ang reported damaged houses. Ano?
3: Opo.
4: Hindi pa dyan kasama yung mga infrastructure tulad ng mga bridges, mga road networks natin. Kasi as of now, meron tayong 47 officially reported. But yung DILG ay talagang puspusang kumukuha ng mga datos tungkol dyan kasi halos kahapon po 117 na government facilities ang reported na may damage. So yun po, tuloy-tuloy po. In fact, yung ating buong kabinete ay nandun na po sa Jensan kahapon kasama yung ating OCD administrator para po i-assess yung sitwasyon. At ito nga, priority itong ating search and rescue and clearing, no, kasi alam natin na marami pong dapat i-assess ng mga buildings na to make sure na pwede pong balikan or pwedeng gamitin uli, lalo na mga eskwelahan. So kaya po wala pa pong pasok sa Region 12 at yung ibang areas naman in Mindanao ay nag-resume na po. And, pero dahan-dahan lang po kasi kailangan po ma-assess itong mga buildings natin, lalo na itong mga eskwelahan.
3: Opo, actually, susunod kong tanong, ilang schools ang so far hindi natin pwedeng gamitin because of the lindol or kasali na siya doon sa datos ng mga government infrastructure?
4: Hindi pa po. Ang schools kasi na nag-report sa atin as per DepEd kahapon, halos 6,000 public schools were affected, no? Kaya kailangan na isa-isahin na itong tingnan kung ilan dito ang hindi na pwedeng gamitin kasi nakita naman natin based sa reports and even pictures kahapon. Meron po tayong mga gusaling talagang buong building tulad nung sa isa sa Sultan Kudarat na bumagsak, no? So kaya po dahan-dahan po ito kaya hindi po kailangan madaliin itong pag-resume ng mga pag-schools, no? Kasi kailangan na yung integrity ng building ay ma-ensure natin.
3: Opo, you could confirm ba yon na ASEC na walang signal sa General Santos? May mga tauhan naman kayo sa Jensan, ano? Nakukontak nyo ba? Hindi namin makukontak yung PDRR mo ng Sarangani.
4: Opo, nakukontak naman namin kasi nag-deploy din tayo ng mga Starlink at iba pang mga satellite phones. In fact, kahapon may conference kami kasama po yung PDRIMO. ng probinsya at tuloy-tuloy naman. Pero ang yun nga, ang report sa atin intermittent kasi marami pong mga cell sites na apektado at kailangan din na tingnan ng ating mga service provider para maibalik sa normal yung connection doon. But yun po, may connect, may ano tayo, may communication tayo doon sa mga tao natin.
3: Opo. Asak, nakita nyo po ba yung video nung may building yung Jollibee? Tsaka may yung may lab radio, nakita nyo po yung gumuho, ano po? Eh may nakita opo, akong opo. Additional na video na may mga lumabas bago tuluyang opo, opo, bumagsak.
4: Bago bumagsak, mayroon pa mga tatlo o apat na lumabas. So, yun naman, safe naman sila, no?
3: Hindi, pero ang tanong ko is, tuluyan ba nakalabas lahat ang nandun sa loob o may naiwan dun sa loob? Kasi talagang na-flat eh, flattened.
4: Opo, opo. Yun po ang kinoconfirm natin kasi kahapon meron pong mga videos na lumabas na mayroong tumingin, ano? May nagkaroon na ng search and rescue doon but wala pa po tayong confirmation na talagang wala nang naipit doon. So tuloy-tuloy pa rin yung operation natin. Yun po ang delikado sa mga commercial establishments natin kasi wala po tayong tali talaga kung ilan ang tao na sa loob sa oras na yon. We're just hoping na lahat po ng mga empleyado, at least yung mga empleyado makalabas. Ang problema naman yung pag-account ng mga customer na naiwan doon. But hopefully po, sana wala pong naiwan doon.
3: Opo. Ano yung focus for today, ASEC? Ano ang priority na kailangan tutukan ngayong araw ng Office of Civil Defense?
4: Opo. Ang priority ngayon ay search and rescue. Kaya po, tutulak ngayong umaga yung ating mga augmentation team galing dito sa Manila. No? In fact, meron tayong isang team from the 525 Philippine Army Search and Rescue Group na pupunta doon from Manila para mag-augment specifically sa Balut Island sa Sarangani Province para i-augment yung search and rescue. So yun po ang priority, safety and yung ating mga kababayan, yung magkaroon ng immediate assessment ng mga safe na buildings para pwede na pong balikan, and of course continuous provision ng ating mga relief items, lalo na yung nasa mga evacuation centers, and ito nga yung pagbibigay ng mga temporary shelters kasi ito po ang kasunod na dapat gawin natin kasi marami po tayong kababayan na medyo apektado na nga at meron pong halos 433 totally damaged houses. So yun po mga pang shelter repair kits and other materials na kailangan nila.
3: Yung mga gusali, ano, nabanggit po ninyo yung private, nakita natin maraming mall. May SM, may KCC, ay kung ano-ano pang mga mall, ano po. Yung mga yan, hindi muna yan dapat binubuksan, ASEC. Kailangan ma-assess muna yan.
4: Opo, opo. Kailangan i-assess po. At yan namang ating mga mall operators, eh, may mga SOP po yan. At kailangan po may ma-certify ng mga engineers natin, lalo na mga building officials, na siguradong yung integrity niya ay masigurado natin para po bago pabalikin yung ating mga tao doon.
3: Sige, ASEC, makikibalita kami from time to time and please be patient with us. Ano po, mangungulit kami from time to time para ma-update naman natin yung ating publiko. Ano po?
4: Yes po, maraming salamat po, Alvin. And,
3: mabuhay ka, ASEC.
4: Maasahan niyo po at we'll keep on updating po.
3: Sige.
0: Alas 5.35, Atangi. Bisita ni Presidente Bongbong Marcos ang apektadong lugar sa Mindanao sa Linog. Dugang detalye sa tumpagbalik.

0: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw. Mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte. With zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Vanwellar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar. This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magdok na plema. Afford pa, afford pa.
3: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
4: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
5: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
6: This news is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
7: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
7: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
8: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
8: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
12: Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na inako palit. Kung asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigi na yun inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tutunlan. Kung inom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin na niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay nun. Pwede ra dahil mo PCO ng kilid. Uman, inom ra dayon. Sayon ra kayo. Diretso ra dahil inom. Di nakakinahanglan. Mangita pa ka o tubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo. Immuni Plus. Immuni Plus. Wellness every day.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Strong sa una,
1: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Presenta sa itong mga balita sa First Consolidated Bank alas 5:41 oras sa tod sa maintinguha sa Immuniplus. Traditional herbal drink ayo galimti sa kanunay ang pag-inom og Immuniplus alang sa mas lig-on nga resistensya, pag-boost sa immune system, promote healthy lifestyle ang Immuniplus. Mapalit sa dekada ng butikag, mga tindahan sa inyong kalungsuran, maingon man sa Dakbayan sa Tagbilaran, Immuniplus traditional herbal drink. Sa laing abahin sa itong mga balita, gibisita ni Presidente Marcos Jr. ang mga apektadong lugar sa Mindanao sa linog. Dugang detalye sa mga balita.
1: Nasa state of calamity na ang General Santos City na pinakanapuruhan ng malakas na lindol. Dumadami ang nare-recover na bangkay habang patuloy ang search and rescue operations. Nasa GenSan, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kamusta na ba dyan? Anong update natin?
2: Nikki, umakyat na sa 13 ang bilang ng mga nasawi dito sa General Santos City.
3: At ngayon po nasa linya ng telepono si DPWH Secretary Vince Dizon. Secretary Dizon, good afternoon. Si PR kang help rito.
4: Good afternoon, Tia. Yes, good afternoon.
3: Secretary, kayo po ba? Nasaan po kayo ngayon, Secretary?
4: Nasa Davao po ako at papunta na po akong GenSan in a few minutes.
3: So, based on what you've seen so far, Secretary, ano po yung assessment po ninyo?
4: Well, so obviously napakalakas nung isa to sa mga pinakamalakas sa mundo na this year. So, titingnan muna natin, pero initial assessment merong roughly running total nasa 1 billion na yung damages sa iba't ibang buildings sa GenSan pa lang 'yon, So, papunta na ako doon ngayon at titingnan natin kung ano yung mga pinaka-critical na buildings at iba pang infrastructure na kailangan nating madali ng pagsasaayos, pero ang importansya din is kailangan makipag-coordinate tayo sa LGU para masigurado na yung mga building kailangan ma-secure muna para hindi na muna papasukin ng mga tao kasi marami pang mga aftershocks na nangyayari dito So ano muna, importante yung assessment muna and yung pag-secure ng mga buildings kasi hindi pa tapos ito tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks, magagakas yung mga aftershocks.
3: Sir,
4: I will give more information when I arrive in GenSan. I can't say any more than that. Kakarating ko lang dito
3: But sir, who will be taking the lead when it comes to doing the damage assessment and securing the buildings?
4: LGU po ang lead naman gagawin sa disaster, Ang national government nandiyan to give all the support sa LGU, So, sabay-sabay na kami ng NDRRMC na dumating sa GenSan in a few minutes. So, papunta na kami doon in a few minutes. So, we will give more updates when we arrive on the ground sa GenSan. Kasi
3: sir,
4: yung talagang epicenter nito, sa GenSan, sa Rangani area.
3: Sir, pahabol lang po kasi sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, we will not leave Mindanao behind. So, ano po yung directive or parang outright directive para sa DPWH?
4: Ang directive po ni Pangulo ay pumunta kaagad kami dito para siguraduhin na yung mga critical infrastructure ay may repair agad-agad, Kasi ang pinaka-importante sa disaster, yung movement nung relief, So we have to make sure the roads are all passable, and we have to make an assessment of the buildings to prevent any more issues, sa mga kababayan natin doon. So kailangan muna nating siguraduhin na safe yung mga kababayan natin.
3: Sir, masasabi na
4: sige,
3: po.
4: Tia, sorry, Tia.
3: Alright, we understand.
4: Po, I'll have to go ahead.
3: Thank you so much for your time, DPWH Secretary Vince Dizon. Kalalapag pa lang po namin niya sa General Santos City. So mamaya, pag dumami na po ang hawak niyang impormasyon, kakausapin po natin muli si Secretary Vince Dizon. So malinaw po yung naging direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos kanina nung sinabi niya that we will not leave Mindanao behind. Kaya nga sabi po niya DPWH Secretary Dizon, agad-agad na po silang pumunta kasama ng iba pang mga national government agencies. Diyan.
0: Samtang sa laing bahin, gipailaom na sa state of calamity ang tibuok General Santos City human sa linog. Dugang detalye sa News 5.
1: State of calamity na ang General Santos City na pinakanapuruhan ng malakas na lindol. Dumadami ang nare-recover na bangkay habang patuloy ang search and rescue operations. Nasa GenSan, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kamusta na ba dyan? Anong update natin?
2: Nikki, umakyat na sa 13 ang bilang ng mga nasawi dito sa General Santos City, bunsod na nangyaring magnitude 7.8 na lindol kahapon. Ngayong umaga, magpapatuloy ang search and rescue operation sa apat pa na individual na natrap sa mga gumuhong gusali dito sa lugar, habang nasa 144 na individual naman ang sugatan sa pagyanig. Ayon sa Jansan CDRRMO, nasa higit 1,000 residente na ang apektado sa nangyaring lindol at pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center ng barangay. Paramihan sa kanila nakatira sa mga coastal area at piniling lumikas dahil sa takot sa banta ng tsunami. Nabigyan naman na sila ng tulong kagaya ng mga food and non-food items. Samantala, Nikki, suspindido pa rin ang klase sa lahat ng antas at maging trabaho dito sa Jansan. Kansilado naman ang mga commercial flights sa General Santos Airport habang nagpapatuloy ang assessment ng LGU sa pinsala ng paliparan. Inaalam pa ng Jansan LGU ang kabuang pinsala ng lindol. Sa ngayon, Nikki, may ilan na lang barangay dito sa Jansan ang bumalik na ang linya ng kuryente. Tapat naman na ang supply ng tubig. Samantala, ngayong umaga, darating si DPWH Secretary Vince Dizon dito sa Jansan para mag-inspeksyon sa mga nasirang infrastruktura dito sa lungsod. Nikki.
3: Mm-hmm. Pero Brill, kayo ba may nararamdaman pa kayong mga pagyanig dyan nga sa Jansan? Kasi ayon sa FIVOC, sumabot na daw sa 1,000, 1,000 daw yung aftershocks.
2: Alam mo, Nikki, simula pa kagabi hanggang madiling araw, hanggang nga ngayong umaga, Nikki, ay mararamdaman pa natin ang mga pagyanig o ito nga aftershocks dulot nito nga 7.8 na lindol dito sa General Santos City. Katunayan, Nikki, yung ibang mga residente na nasa evacuation center ay ayaw pa nilang bumalik sa kani-kanilang mga bahay dahil ramdam pa rin ang mga aftershocks, Nikki.
3: Feeling nila hindi pa sila safe. Brill, kamusta naman ang mga ginagawang clearing operations? Na dadaanan naman ba lahat ng mga kalsada dyan nga banda sa may lugar?
2: Alam mo, Nikki, 90% ng mga kalsada dito sa Jansan ay passable naman at walang masyadong pinsala. Maliban na lang dito sa Jansan, San Jose, Tibuli Road, na isang bahagi ng kalsada ay gumuho dulot ng pagyanig nga nitong 7.8 na lindol. At ito yung bibisitahin ngayong umaga ni Secretary Vince Dizon. Nikki.
3: Okay, mag-iingat kayo dyan ha. Yan ang Express Report ni Brill Montalvo mula sa Jansan.
0: Alas 5:48 sa laing bahin sa itong mga balita ni Luwat o Pamahayag si Senador Alan Peter Cayetano galabot sa giingong Duhanay Senado. Dugang detalye sa UNTV.
5: Dalawa o mano ang Senado na mayroon sa kasalukuyan ayon kay Senator Alan Peter Cayetano. Kasunod ito ng tila hindi matapos-tapos na gulo sa liderato ng kapulungan. Ayon kay Senator Cayetano, dahil sa hindi pagbibigay daan ng kampo nila Senator Sherwin Gatchalian, tila nahati na ang institusyon.
6: So apparently, because ayon nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang.
5: Dahil dito, nagkaroon din umano ng dalawang bersyon ng Senate Blue Ribbon Committee.
6: So yung Senate of Malacanang had a hearing kanina and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa, at yung isa naman na seeking the truth.
5: Kaugnay nito, hinimok ni Senator Cayetano ang Senado na bigyan ng pagkakataon ang 18 nagpakilalang bodyguards ni dating Congressman Zaldico na sila umanong may hawak ng mga video, dokumento at matitibay na ebidensyang may kaugnayan sa issue ng flood control projects. Bukod dito, iginiit ng senador na panahon ng magpasya kung hahayaan na lamang bang maging sunod-sunuran umano ang Senado sa ehekutibo o mananatili itong isang independent na institusyon.
6: So as a nation, we have to decide whether the Senate will be under the thumb of Malacanang. And now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning, the biggest cover-up committee hearing of our generation. Diba? So ganun lang kasimple yon.
5: Muli namang iginiit ng mambabatas na hindi lehitimo ang mga ginagawang pagtatalaga ni Senator Gatchalian sa mga staff ng Senado. Sa kabila nito, sinabi ni Senator Cayetano na handa siyang mag-bend backward para hindi umano maipit sa gulo ang mga empleyado ng Senado tulad ng sa pasahod.
6: So I really want to avoid sa dami ng problema ng ating bansa that we have to write land bank, maipit yung sweldo ng mga empleyado and everything. And I'll never bend the law, nor will I bend the Constitution, but I will bend backward for our employees para hindi sila maipit sa gulo for as long as it doesn't bend the law.
5: Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan.
0: Alas 5:50 sa laing bahin ng ante ang giarestong kontratistang si Curly Diskaya nga maabot sa 150 ka mga opisyales sa gobyerno ang hinganlan nga midawat og kickback sa flood control projects. Dugang detalye sa JMA News.
3: Papangalanan daw ng kontratistang si Curly Diskaya ang iba pang personalidad na sangkot umano sa flood control scandal.
7: Habang almost 9 months na sa Senate Detention Facility, isa-isa nare-record niya lahat kung sino yung mga yun. More than 150.
3: Inaresto si Curly Diskaya para sa kasong malversation of public funds kaugnay sa isang flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Ayon sa kanyang abogado, nadamay lang si Diskaya. Patutunayan daw nilang hindi siya beneficial owner ng St. Timothy Construction Corporation, ang kumpanyang nasa likod ng flood control project sa Kalumpit. Nakakulong ngayon si Curly Diskaya sa Bulacan Provincial Jail. Non-bailable ang kanyang kaso pero magsasampa raw ng petisyon ang kanyang kampo para payagan siyang makapagpiyansa.
8: Manifestation lang ang sagot ng House Prosecution Team sa sagot ni VP Sara sa writ of summons ng Senado. Pero may babala sila sa mga nagbabangayan sa mataas na kapulungan. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
9: Magagalit ang mga tao. Yun ang klaro. Because the survey already shows the super majority of the Filipino people who are waiting for this trial, no?
10: Yan ang pananaw ng House Prosecution Team sakaling hindi aksyonan agad ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aminado kasi ang mga House Prosecutor na posible itong mantala dahil sa samot-saring issue na

0: ang tatanungin, tiwala raw siyang tutuparin ng Senado ang kanilang mandato sa ilalim ng pamumuno ni Senator Win Gatchalian. Kanina, formal nang naipasa sa Senado ng House Secretary General ang manifestation mula sa prosecution team. Laman ito ang kanilang paliwanag kung bakit hindi nila sinagot ang tugon ni VP Sara sa writ of summons. Hindi naman daw kasi direktang sinagot ng bise ang mga aligasyon laban sa kanya. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
1: Samtang power sharing proposal ni Senador Alan Peter Cayetano sa Senado gitablas Malacañang. Dugang detalye sa BNC.
2: Mga basurero, kung tawagin na Malacañang ang tinaguri ang Maleta Boys matapos silang idawit ang pangulo sa flood control scandal. May matalim na buwelta din ang palasyo kay Senador Alan Peter Cayetano tungkol sa kaguluhan sa Senado. Nagbabalik si Ivy Reyes para sa detalye.
3: Huwag pa victim. Yan ang pakiusap ng Malacañang kay Senator Alan Peter Cayetano matapos siyang sabihan si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na huwag daw magpagamit sa Malacañang. Marami raw kasing naging biktima ang kaguluhan sa Senado. Una na riyan ang taong bayan na naniniwalaan niya sa integridad ng mataas na kapulungan. Biktima rin daw ang mga pamilya ng extrajudicial killing victims na naghihintay ng hustisya. At kung talagang involved ang palasyo sa mga kaganapan sa Senado, hindi raw mangyayari ang putukan noong May 13 at ang pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
4: So, ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacañang. Mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal.
5: Are you referring to Senator Alan Cayetano dun po sa sinabi niyo nagpapanggap na banal?
4: Wala po tayong pinapatamaan sa lahat po ito. Kung tatamaan po siya, wala na po tayong magagawa ron.
3: Hindi rin pabor ang Malacañang sa proposal ng Cayetano Block for an interim arrangement kung saan dalawa sila ni Senator Gatchalian na pipirma sa mga opisyal na transaksyon ng Senado habang pareho nilang kiniklaim ang Senate leadership.
4: Muli, ang kinikilala ng ehekutibo ay si Senator Sherwin Gatchalian. Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano.
3: Matatanda ang noong 2019, inamin ni FPRRD na ayaw umanong i-honor ni Senator Cayetano ang term sharing agreement nila ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Nagbitiw din sa pwesto si Cayetano Oktubre noong 2020, ilang minuto matapos maluklok sa pwesto si Velasco. Sa pagkaladkad naman ng 18 Maleta Boys kay PBBM sa flood control kickbacks, umismid lang daw muli ang Pangulo dahil alam naman daw niya na walang katotohanan ang mga ito. At kung mga kargador ang bansag ng ilang mga senador sa Maleta Boys, mga basurero naman ang tawag sa kanila ng Malacañang. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
1: Alas 5:56, balita sa Gawas, pag-agi sa Strait of Hormuz, limitado paghihapon. Dugang detalye sa Net 25.
6: Isang daang araw na ang lumipas, subalit limitado pa rin ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Ramdam ng maraming bansa ang epekto nito sa ekonomiya, lalo na sa supply ng enerhiya at mga pagkain. Lisa Anselmo para sa detalye.
7: Nananatiling restricted ang daloy ng trapiko sa Strait of Hormuz. Matatanda ang hinigpitan ng Iran ang daloy ng trapiko sa Strait nang atakihin sila ng US at Israel noong February 28. Noong April 13, nagpataw naman ang US ng isang naval blockade sa mga barkong paalis at papasok ng Iran. Bunsod ng labanan, sadyang bumagal na ang trapiko ng komersyo sa Strait kumpara sa antas ng daloy dito bago ang gera. Ayon sa mga report, wala pa ni isang malaking commercial vessel ang makatawid sa Strait of Hormuz matapos ang pinakabagong mga pag-atake. Samantala, nagsisilbing isang local coastal hub ang Port of Zeid sa Omani Coast sa labas ng Strait of Hormuz para sa daan-daang cargo vessels na stranded doon mula pa noong Sabado. Nasa 20,000 sailors ang stranded ng ilang linggo sa mga barkong nakaangkla sa

0: Port. Umaasa sila sa speedboat para dalhan ng pang-araw-araw na mga pangangailangan. Sumirit na rin ang insurance premiums para sa tankers malapit sa strait dahil sa kasalukuyang labanan. Ayon sa ilang global shipping monitoring agencies, ilan sa mga barkong nasa paligid ng strait ang nagpatay na ng kani-kanilang automatic identification system transponders para maiwasan ang banta sa seguridad. Bagay na nagpapahirap sa pagtiyak sa tunay na sitwasyon ng trapiko doon. Lisa Anselmo, Net 25 Americas, para sa mata ng Aguila International, trusted, connected, on point.
1: Samtang pipila ka nasod sa Asia nakabati usab sa epekto sa linog sa Pilipinas. Dugang detalye sa mga balita.
2: Samantala, hindi lamang Pilipinas ang nakaramdam ng epekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao dahil ang pagyanig naramdaman din sa ilang karatig bansa sa Asia at Pacific. Sa Indonesia, nakapagtala ng tsunami waves na umaabot sa halos 2.7 feet malapit sa Sulawesi habang naramdaman din ang pagyanig sa ilang hilagang bahagi ng bansa. Maliliit na alo ng tsunami ang naitala sa Japan kung saan umaabot sa halos 8 pulgada ang taas ng mga alon at sa Chijijima at Kushmoto. Sa Palau, nakapagtala rin ang mga ocean gauge ng halos isang talampakang tsunami wave matapos ang pagyanig. Naramdaman naman ang mga pagyanig sa Sabah, Malaysia. Pansamantala rin isinailalim sa tsunami threat alert ang Taiwan bilang pag-iingat.
1: Bago itong naglanggob sa itong mga balita, karong adlaw nga Martes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB, angtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa DYRD. Sa Pigas Lawax, Engineer Jerry Cahis, Subani Eric, kini si Alan Doidora ang Friend Mo Forum.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad, angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katin-awan. Kamatuoran.
2: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran og serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, at ang first gentleman and first district representative Congressman Baba Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ito ang 16th sangguniang panlungsod city councilors at mga kaubanan at mga city hall employees nato sa pagamanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, sa itong mga department heads and office heads, and of course sa ito ang chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong-mayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa ito ang mga nagsikay-sikay diha sa ito mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat no sa inyong pakig-unong, pakig-uban ug pagpaminaw kabayan sa mga updates, programs, and activities nato sa ito pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and developments diri sa syudad sa Tagbilaran. Ug asa man kutob din sima itong programa, ug asa man mo karon na himutang mga higala, again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre akong pagtimbaya usab sa ito ang 15 ka barangays diri sa syudad sa Tagbilaran, ang ito mga 15 ka kapitanes, ang ito mga katawhan nato no nito ang syudad sa Tagbilaran. Hello, hello, maayong adlaw kaninyo ninyong tanan no, ug salamat kayo sa inyo ang pakiguban kanako karong adlawa. Kini si Kim Anob ang iyong makauban karong adlawa. And yes, mayong adlaw usab sa ito ang tigtimo na itong programa, si Sir Gilbert Tulop, nga may nag-insure nga madungog ta sa kahanginan no, via radio sa ito ang DYRD station. O gilabi na usab sa ito ang Facebook page nato nga kundiin ta naka-live na itong programa, ang ito mga sukindig paminaw, ito mga online viewers sa ito ang DYRD Bohol ang Kasaligan, o sa ito ang official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is

0: June 8, 2026, adlaw nga Lunes. Yes, unang adlaw na ito karong sa minahuna sa to ang pagpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tung kay laing adlaw na usap mga higala, laing na usap nga adlaw ang ito ang pag-aisgutan, kabahin sa makatikaran, programa, serbisyo sa itong paggamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. O kunyang punta ito, mga higala, itong basahon ng ito ang news beats, no? Ng ito ang nakuha sa City Government of Tagbilaran, mga higala, no? Ito mga fresh o mga labas ng mga balita nato sa itong paggamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Later, ito sa basahon, no? Ang ubang mga post ni Mayor Jane Yap sa iyahang Facebook page para mahibawaan nato o makabalutan, no, sa mga updates, programs, services nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran, no. So atong isiban itong programa, so stay tuned lang mga higala, no, para makahatag ta og mga line up nga update og mga programa, serbisyo o katikaran sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And sa dili pa nato ihatod ato ang mga dinaiyang mga updates, dinaiyang mga programa, serbisyo sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran, mga higala, tuguti sa ko sa pagpangumusta ning ato ang mga suking tigpaminaw, no, both sa ato ang radio program and both sa itong radio station, no, nga naka-air ta sa itong programa sa DYRD and of course sa itong Facebook page, no, nga naka-live ta, mga higala. So kamusta ang inyong tibok adlaw, no? I hope you are all good, you are all fine, no, namo sa maayong panglawas. And of course kung sa i-greet day, no, si Kuya Val, no, nga naminaw sa itong programa. Hello Kuya Val Remolador, nga may nagatudpod na ito niya ng programa na ito, no, karong adlaw. Hello Kuya Val. And yes, no, and speaking of panglawas sa mga higala, ayos sa itong mga ginagmay lang ang mga reminders sa itong mga suking tigpaminaw. Mga higala, kung magawas man ta sa itong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay or magawas man ta sa itong mga tagsa-tagsa ka mga ipangtrabahoan, ayon itong makalimot sa pagdala og payang or pagsuot og jacket nga dunay hood para protection sa itong lawas laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon, mga higala, kayo sa hay umuuan. And of course, init kaayo. Grabe ka init ang panahon na, mga higala, no? So, ang pingyot ta kapunay, no, kumugawas man ta sa itong mga, kung asa man ta nahimot ang mga higala. And yes, no, kaya itong lawas may punan matag-adlaw sa manang ampingan na ito, kay basin og simo kasi bako, kinitong ubo, hilanat og sipon, so sinako dyan ni, og usa sa mga factor po doon nga dito na ito, magampan na itong nga ito ang mga itong pamilya, no, sa itong mga responsibilidad sa itong mga pamilya, ilabi na usab sa itong mga responsibilidad na ito sa itong mga tagsa-tagsa kamang ipangtrabahoan, no. So, may nang ampingan na itong lawas, and don't forget to drink 8 glasses of water a day, no. So, tabang sa din siya para ma-hydrate ang ito ang lawas, mga higala, kay grabe kayo ang kainit sa panahon, eh. Kaduha, of course, tabang kini ito ang pag-take og vitamins, no, para tabang usab para protection sa ito ang lawas. So, ng ampingan na ito, itong lawas, matag-adlaw. Atong timanan nga, health is wealth. Yes, no? So, aring punto ang mga higala sa itong mga suking tigpaminaw na ito, nga matag-bilaranons, o asa man nahimutang niya ito ang, or asa man kuto ng CBN itong programa, aring puntoha, aring nata sa itong news beats nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Nagpahinumdum ang City Government of Tagbilaran na kutob na lamang karong Hulyo 6, 2026 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Giyawhag ni City Treasurer Hubert Inas ang tag-iya o real property sama sa balay, yuta ug machinery nga adunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties ug surcharges. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jane Yap, iyang gihangyo ang Tagbilaranon nga suportahan ang programa pinaagi sa tukmang tagbayad sa buhis nga mauwi gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo ug mga proyekto sa Dakbayan. Matod sa mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Gihawag usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang mga impormasyon bahin sa tax amnesty program. Sa laing bahin sa mga higala, kapin 13 milyones ka pesos ang sumada sa mga nahalin na food ug non-food items atol sa pagsaulog sa Saulog Festival 2026 nga nakatag og dakong tabang sa mga lokal nga negosyante ug gagmayng negosyo sa dakbayan sa Tagbilaran. Base sa datos sa City Economic Development and Investment Promotion Office o CEDIPO, mukabat sa 12.8 million ang halin sa saulog tagbo sa Tagbi Food and Goods Bazaar. Samtang naka-record usab og kapin sa 300,000 pesos nga halin ang mga vendors alang or atol sa Saulog Street Dancing ug Ritual Showdown, Saulog Festival King and Queen Competition ug Maoy Samayon. Mato ni Mayor Jenia, kini nagpakita nga ang Saulog Festival dili lamang selebrasyon sa kultura ug pagtuo apan usa-usab ka importante nga pabaagi sa pagpalihok sa lokal nga ekonomiya. Gilauman sa city government nga magpadayon pa ang paglambo sa saulog Tagbilaran isip usa sa mga nag-unang kalihukan nga nagpalig-on sa turismo, negosyo ug ekonomiya sa dakbayan sa Tagbilaran. Sa laing bahin usab mga higala ni ato ang news beat, sakto sa pagbukas sa klase karong adlaw, malipayong gibalita ni Mayor Jane Yap nga nahuman na ang Phase 1 sa Kabawan Road Concreting Project nga makatabang pag-ayo sa mga estudyante, ginikanan o mga commuters nga adlaw-adlaw moagi sa maong kalsada. Sumala sa Mayor, mas hapsay o mas luwas na karon ang pagbiyahe sa mga estudyante o residente padulong sa Dr. Cecilio Putong National High School, Kabawan, ug sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang maong dalan nagsumpay usab sa dakbayan sa Tagbilaran ngadto sa mga lungsod sa Cortes ug Purilia. Matod ni Mayor Shane nga kini kabahin sa Tagbilaran Urban Development Plan nga nagtumong sa pagpalig-on sa road network aron mapadali ang paglihok sa katawhan ug masuportahan ang padayong kalambuan sa dakbayan. Gipasiugda usab sa mayor nga ang proyekto gipunduhan sa City Government of Tagbilaran ug natukod nga nagpabiling zero loan ang siyudad. Dugang pa niya ang nahuman nga dalan usa ka konkretong serbisyo nga direkta nga makita, mahikap ug mapahimuslan sa mga Tagbilaranon. Ilabi na nakaroon nga nagsugod na usab ang bag-ong tuig sa pag-eskwela. Mga katong mga higala, ang ato ang news beats nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. O galing po tayo sa mga higala, arin na usab kita sa Facebook page post sa itong pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Alam sa itong mga kaigsunan na itong mga Tagbilaranons, no? Nga wa pa naka-like and share, please don't forget to like and share sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap or Facebook page ni Mayor Jane Yap nga Jane with Blue Verified Check. Kaya ito makita ang mga legit nga mga programa, serbisyo, katikaran ug mga services nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa mga katawhan nato diri sa dakbayan sa Tagbilaran. And of course, ari sab nat para iwas fake news, ari sab nato makita ang mga legit ug tinuod nga impormasyon, announcements nato sa itong mga kaigsunan ng itong mga Tagbilaranons. Sa mga hinggala, arin po tuha ato nang basahon ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Happy Monday! Focused sa trabaho, focused sa serbisyo. Good news para sa atong mga taga-barangay Talokto. Another road concreting project completed. O Zamora Street, Barangay Talokto, Tagbilaran City. Mas safe ug mas komportable na ang adlaw-adlaw nga biyahe sa itong mga motorista, estudyante ug residente, labi na sa panahon sa ulan. May resibo ang atong proyekto, serbisyong direkta sa katawhan, zero loan since 2013 gihapon ang atong syudad sa pag-implement ani nga project. Sa laing bahin sa mga higala sa Facebook page po si Mary Jane, humanadyod ang Phase 1 sa Kabawan Road Concreting Project, mas hapsay ug mas komportable na ang pag-agi sa itong mga students, commuters ug residents padulong DCPNHS, Kabawan ug BJMP, mukonect po niya siya sa lungsod sa Cortez and Corilla. This part of our Tagbilaran Urban Development Plan ay mas mapaligon ang connectivity, transportation para sa padayon nga pag-asenso sa atong syudad. Fully funded by the City Government of Tagbilaran, zero loan, serbisyo nga direkta sa katawhan. And sa laing bahin usab mga higala, from classrooms to coastlines, Tagbilaran City College students now growing the future of Tagbilaran. Mayor Jane Yap signs executive order making mangrove growing activities mandatory for all Tagbilaran City College students, proving that education should not only produce graduates, but responsible stewards of the environment. Every mangrove planted today helps protect our shorelines, labi na sa hagit sa climate change, gikan sa storm surge, coastal erosion, and kusog nga bagyo. Mangroves are our natural protection barrier and an investment for a greener, safer, and more climate resilient Tagbilaran for future. Dili lang diploma ang among gusto ihatag sa kabatanunan, kundili responsibilidad, disiplina, ug gugma sa kinaiyahan. Ug mao kato mga higala, ang ato ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Okay, punto ha usab mga higala sa itong mga Tagbilaranons na ito, no, nga ni-avail o ni-process sa ilang Tagbilaran Citizen ID card mga higala sa itong mga katawhan, gikan sa itong July 2025, hantod sa May 2026, kung ni-process ta o ni-avail ta sa itong Tagbilaran Citizen ID card during sa itong Tagbilaran Citizen registration, Tagbilaran Citizen ID card registration mga higala sa tumatag barangay hantud sa to ang pag register nato diha sa to ang City Hall mga higala mga kaigsuunan nato. Please don't forget to claim your Tagbilaran Citizen ID card diha mismo sa tong ICT office. And napuntay tracker nato mga higala para di na before mo muani or mukuha sa yung Tagbilaran Citizen ID card sa City Hall, tanawa sa ninyo sa to ang link no diha mismo sa tong Tagbilaran City Government Facebook page. Kundi ina diha ang link, just click lang og i-direct mo sa to ang website na to sa tong tracker para ma-trace o makita ninyo ang kung naan na ba ang inyong Tagbilaran Citizen ID card para inyo nang maklaim diha sa ICT office, second floor sa to ang City Hall. Ana ta mismo atong distribution diha sa to ang old nga office na to sa to mga city councilor sa second floor. So again, sa to mga Tagbilaranons, don't forget to claim sa inyong Tagbilaran Citizen ID card. And ang ato ang Tagbilaran Citizen ID card powered by GCash. And kinisiya mao ang usa sa mga inisiyatiba ni Mayor Jane Yap sa pag lingkod niya ato ang July 2022, no, ang iyang first executive order nga gisayda ni Mayor Jane Yap is pag-digitalize sa tanang mga transactions and services sa tong pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So mao ni ang usa sa mga citizen card na to nga inisiyatiba ni Mayor Jane Yap. This is powered by GCash. So maunang we need GCash account para makonnect na to ang atong Tagbilaran Citizen ID card. And perks and benefits na to sa Tagbilaran Citizen ID card is pwede na siyang ma-withdraw, pwede po din siyang ibayad na to, no, cashless payment, pwede na magdaog mga coins or bills, pwede ra kaayo ang ato ang Tagbilaran Citizen ID card. And dapat tay ginanta mo abroad for payment na to, no, kung nato yung mga paliton na to mag coffee somewhere, kung mo abroad na mga higala, pwede po din magamit na to ang ato ang Visa nga Tagbilaran Citizen ID card kay powered ni siya sa to ang GCash. So claim now your Tagbilaran Citizen ID card diha mismo sa ICT office second floor, and i-check daan ang inyohang ID through sa to ang link sa Tagbilaran City Government Facebook page para mailhan na to og naa ba ang inyohang Tagbilaran Citizen ID card. O ganyan po to mga higala. Ari na usap kita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran na nagsaunog sa kanilang natawhan karong Adlawa, June 8, 2026. Taga-barangay Dao, happy birthday ni Medardo Gabines and Avencio Uma. Taga-barangay San Isidro, greetings going out to Claudolfa Montemayor, Antonia Dar, and Manuel Dador. Taga-barangay Tip-Tip, happy birthday ni Georgie Antoinette and Antoinette Chaplin. Taga-barangay Manga, happy birthday ni Santa Teresa Diola. Taga-barangay Ubuhan, happy birthday ni Felicitas Iaun. Taga-barangay Taluto, greetings going out to Midardo Sacco Sr. and Viviana Manlupig. Taga-barangay Buol, happy birthday ni Hil Torero, Marilyn Nazareno, and Gerard Bangalaw. Taga-barangay Kugon, greetings going out to Midardo Navia, Maximina Lapins, Willington Pilongo, Midardo Calyao, Trinidad Mok, Herminigilda Dango, and Rolando Morsha. Taga-barangay Pobasyon 2, happy birthday nila ni Joven Bonete, Excelsion Valmores, Maria Grilleta Caballo, taga, and Genevieve Idanio, taga Barangay Poblacion 3, happy birthday ni Rebecca Ingles and Yanila Bana, taga Barangay 1, Poblacion 1, happy birthday ni Herida Cobero and Bernadette Vermont, taga Barangay Mansasa, happy birthday ni Trinidad Sarabia, Maximo Arado, and Wilmore Cartagena, taga Barangay Bola, happy birthday ni Ricardo Malaran. Happy happy birthday sa itong mga pinalangga na itong mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilan. Ug sa itong kauban sa buwan sa pagpanerbisyo, yung nagsaulog sa lakad ng natawahan karong adlaw, happy birthday ni Maria Ayadine Andan Dolino, Bernadette Dalauta Vermont, Gerardo Escol Balaba, Vinante Socobo Sualo, Marjan Mambahin Sinchez, Victor Itong Tesorero II, Alvisa Sudaya Bansag, Jessica Abria Tampos, and Yunela Buena. Happy happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Yap, and our 16 Sangguni Ang Panlungson and the people of Tagbilaran, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And of course, sa to ang mga suking tigpaminaw nga nagsaulog usab sa nakadlaw natawhan karong adlaw nga wala nato na mention sa itong programa, happy happy birthday kaninyong tanan. Of course, sa to ang mga kaisunan nato mayong-mayong adlaw, no, sa to mga online viewers nato, hi to Ma'am Lily Hins nga nagtanaw sa to ang programa, to Ma'am M Lanzaderas Miao, hello hello mayong adlaw kaninyong tanan, dagan-dagan kayong salamat sa to ang mga online viewers nato sa to ang programa. And again, sa to mga sukidig paminaw, dagan kayong salamat sa inyong pakigunong pagiguban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa to pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran, and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. Ug mag-uban-uban ang sa kita mga higala, ug mang adlaw sa samang takna at istasyon ng programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim Ano, mingon na lang kaninyo, serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran, ug serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Yap, our 16 Sangguni Ang Panlungsod City Councilor, Sato Chief of Staff, Ma'am Catherine Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. As we all say in Tagbilaran City, asenso pa mo.
1: Kini nga Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon, og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali!

0: age care versus previous formulations with regular use. Strong Sona hair
1: bus, strong garoon. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Mocha Frapp for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
5: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
5: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
7: Para sa paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old. Busa ka customer development manager.
9: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin. Makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
10: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
11: Lahi na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
12: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
13: Hi, miss. Gandang araw.
14: Lahi ra.
12: Myra girl good.
14: Ikaw sad.
12: Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suway na.
15: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
16: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
17: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
18: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.
15: PH care.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexino Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kinsay ngalan na to, sir?
9: Paul Mercado, diay ni sir.
8: Multana lang ko. Kinang gatumar ka o DTX 500?
9: O sir, mga naginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Humpagman, maubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX 500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX 500, ragi na kayo na ko. Nabisod kayo, sir. DTX 500.
10: DTX 500, mapalit sa mga butika.
11: Ang DTX 500, mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewic Care o sa inyong suking butika.
12: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Problema! Igawas!

0: Pakialam ko aliti yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una,
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Nga nung watay sugaron?
6: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
5: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
6: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer o kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit o bag-o.
5: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik na nimo kaya namun og deduct pinaagi sa imong monthly bill.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: sa mga edipisyo atol sa pag-igo sa kusog nga linog mga higala. So kaganihang buntag no sa inyong alagad na hinabi ni Vice Mayor Tibbs Bulusir, ang angkor sa inyong alagad, ang hipe sa PDRMO si Dr. Antonio Damilirio muna nga atong pamation aron atog yung masayran ang kinatibukan nga ilahang misyon paingon sa Mindanao nga mugikan karong gabi mga higala.
1: Epicenter was maasim sa Rangani, lungsod man siguro ni Vice, maasim.
2: Mindanawan na Sir Anggong, unsay latest nga direktiba sa atong gobernador kabahin ni ining maong nagpanghitabo nga linog Sir Anggong?
1: Yes, Vice Mayor Tibbs, kagapong adlawa bisan tuwa sa nasod sa Canada si Governor Aris Amintado, naman sila ang Ma'am Astrid Caberte sa usa ka official business dito sa Canada. Climate change and disaster risk reduction ang ilang tigom dito Sir Tibbs sa Canada, Ontario o British Columbia for the next 2 weeks. And human sa dakong linog sa Mindanao, naghatag siya directive, no? And we immediately convene our Provincial Disaster Council. Kagahapon yun, Sir Tibbs, until last night, galisot nag-establish o communications dito sa Mindanao. Human, nagka-problema po sa power dito. Naninid pa ta kung asa ang mga operation center gipang-establish. Kaya ito na sa Iran, ang operation center po sa General Santos City, totally severely damaged. Sir Tibbs, no? Maunang karong adlawa, before mo larga ang atong team karong gabi, paingon sa Cagayan de Oro, hold in as na maglantrip ugma, Sir Tibbs, nag-establish yung communications kay by protocol, atong duha ka team mo check-in yun dito sa operation center sa General Santos City, ang usa ka team dito po sa Sarangani. But nangandam na nila, Sir Tibbs, equipment, mga gamit, ang duha ka vehicles kakargahan, even crudo, pagkaon, dilita gusto mo disturbo sa operation center, busy man kayo ang mga personnel po dito. So as much as possible, we bring all our needed items nga kinalanon sa itong mga duha ka team, Sir Tibbs, nga mugikan karong gabi. So we're establishing contacts sa mga different operation center para mahibaw atong team asa mo come in, o niya mo check in ta, o niya ang atong team dito sa operation center mo ay muhatag o assignment na to. Asa sa General Santos o sa nga barangay, maupo na dito sa Sarangani kung asa ang hatag ng assignment sa atong SRR team nga i-deploy karong gabi, Sir Tibbs.
2: O sa mission na to, ana, search and rescue, Sir Anggong?
1: Based sa atong latest monitoring, Sir Tibbs, doon na pa 12 missing persons, and ang directive ni GOV was search, rescue, and retrieval operations for the good for 1 week ang ilang deployment ani dito sa Mindanao. So immediately once maka-establish sa communications, mo check in asla dito, and ang team dito, ang operation center, may muhatag ko sa amit. But yes, SRR team, doon na pa missing, doon na pa unaccounted individuals, mo na main priority and objective nila the soonest makaabot ito para makahatag, makatabang sa rescue operations.
2: Pila ka personnel ng atong gipadangat dito, Sir Anggong? Pila ka tao ni sila nga gipadana to?
1: 12-man team ni Vice Mayor Tibbs, na po ani taglima kada team, then ay tagsapot sila nga driver. But we're sending our best and highly trained SRR team gyud ani Vice sa Tertiary 117, and gi-compose ni based sa instruction ni GOV. Now we send the best and the most highly trained, knowing severe gyud ang devastation nga nahitabo dito sa Mindanao.
2: Mayon tag equipments unsay bit-bit nga naa nato diha, nabutay mga jackhammer, martilyo, unsa man na bundok pala.
1: Yes, tanang available equipment nato, atong mga extrication tools nato, drone systems nato, more than the equipment, Sir Tibbs, ang training gyud sa mga individuals nga gi-compose nato, knowing luoy po ang kemtang, no? Matroma po ni sila makakita dito sa mga damages, labi na gyud sa mga pagpangita sa mga missing individuals. But we will send all the necessary equipment and the most highly trained individuals nato sa Tarsier atong ipada sa Mindanao.
2: Apil ba po ang generator, anak Sir Anggong?
1: Yes, in fact, duha man ni ka rescue truck, and katugyong at kung taman sa makaya, even bugas, Sir Tibbs, magdatag pagkaon, dilita mo disturbo sa operations gyud nila, even mga kitchen utensils, individual nila kana mga duyan, mga gamit, personal kwa nila,
2: apil
1: na, even ang ilang mga personal equipment nila, Vice.
2: Okay, so ano saan sila mularga kaning maong 12-man team?
1: Magpasalamat Vice sa Light Shipping kay base sa negotiation kagabi sa Office of the Governor, muhatag sila og free passes atong team sa Light Shipping. They will be departing 7 o'clock karong gabi, magpa early dinner tanila, 7 p.m. ilang departure na ugma kadlawon maabot ni upon arrival mo proceed nila sa area.
2: Asa man nila mo ang entry nila kagabi?

0: Cagayan o Aribut Aris na Sipit?
1: Tagbilaran Cagayan ni sila, may gitanaw na nato ang ruta. Although gitanaw po ng options sa Nasipit, but based on the initial discussions, Tagbilaran Cagayan, then from Cagayan land trip to General Santos and sa katim proceed to Sarangani province.
0: Ah, magbuwag ni sila Sarangani o General Santos?
1: Sakto, Vice. Duha ka team, duha ka area ilang assignment.
0: Duha ka area ilang assignment. Unya, good for 2 weeks din sila dito, Sir Anggong?
1: That's ang supplies nga itong gipada nila is good for 1 week. But kung request ang grupo dito sa General Santos o Sarangani nga ipa-extend, atong gipahing mangnuan atong team nga mo extend po possibly kung mo request ang LGUs dito. But ang ilang assignment, ilang travel order is good for 1 week. But atong giklaro nila nga possibly may extend for another few days.
0: Mm-hmm. Grabe yun eh, way hunong ni nga lihok Sir Anggong, no? So ang ilang energy ani, ang ilang stamina gikinahanglan. Kompleto ba po ni sila sa mga vitamins o mga tambal Sir Anggong just in case po kanina po sila mo maluya dito?
1: Atong gitanaw na, Vice, apil ang vitamins need nila, ang tubig, no? Even ilang kanang kahigdaan nila kay ang operation na kung doon ay makita nga body, possibly dili manawdangan until ma-recover, no? So, atong natay meeting nila giset karong buntag before ni sila mag-meeting po. But, mo po ni atong team, gipada Vice, dito sa Bugo, ang core team, ani, mo po ni dito, more than a week dito sa Bugo after sa earthquake po dito sa Cebu province. And the same composition, nag-augment lang yun based sa instruction ni Gov, kung pwede duha ka team atong ipa-deploy.
0: So kaning mao mga tawhana Sir Anggong, personnel na sila sa local government unit of Bohol?
1: Yes, all 12 personnel are employees of the Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, specifically sa Tarshir 117 ng grupo Vice Mayor.
0: Mm-hmm. So nindot sa tanan Sir Anggong, apil ba ni ana ang ilang trabaho to gather information, assessment of the area o asa dapit pa mo come in ang atong lalawigan sa Bohol, mga katawhan Sir Anggong, kung mag-isigot tagtabang atong mapadangat?
1: By protocol ani Vice, mo check in gyud sila, no? By incident command mo check in sila sa operation center sa General Santos and Sarangani. Kung kinsa ang heads operations dito, makikistorya sila and they will get specific instructions sa planning or operations head dito sa General Santos o Sarangani, and from there mukuha sa instruction, then before sila mo proceed sa area, mo coordinate ni sa local chief executive kung ma-assign sila og barangay, makikita sa barangay kapitan, no? And before mo start sa operations. But again, initially karong buntag doon na tayo ongoing negotiations sa counterparts na to sa Sarangani o General Santos para nigabot nila upon check-in maplastar ilang magamit mo proceed na sila sa daily operations nila.
0: At pong gitanaw telesonahan ni Sir Anggong unsay possible nga matabang sa mga bulanon na Sir Anggong, are we getting cue from these people o unsay needs nila dito kaha nga possibly ato ang ubanan Sir Anggong pag pinagi sa mga tabang atong mapadangat?
1: Initially, based sa itong monitoring and pag-storya sa mga kailan na ito dito, because of the extent sa damage sa infra, possibly doon na pa yung nga-trap, doon na yung mga missing, mo nang highly specialized skills ang need. Gidisalam yun na sa mga tao ongoing para bang aftershocks, daghan pa kayo. So, possibly ang damage building, kung punaan pa ni mo aftershock, possibly pa na mo bundak mo dito sa ilaw, mo nang highly specialized skills ang need ani. With necessary equipment, no? Makita na to sa Facebook ka nang suong sa ilam nga way mga helmet nagdugang ra nagpeligro po, Vice, mo na nga pwede, no? O mas maayo siguro yun nga highly specialized trainings kay kaning General Santos is highly urbanized city, more on infra yun, mga simento na nga mga taytayan, classrooms and other public utility buildings ang nangaguba, mo na nga we make sure nga mo courtesy lang yun sila, mo check in sa operation center, posibleng na karong adlaw magdaghan na nagpangabot ang mga rescue teams sa lain-lain mga probinsya. Importante lang nga matagaan sila assignment kung asa, kung unsang area nga wala pa yung rescue team, immediately mo na ilang kuhaan og data para makaproceed sa area.
0: Mm-hmm. Kumbaga kaning atong ipada Sir Anggong og nasundao pa ni in full battle gear ni sila nga moadto dito sa Mindanao ug Sir karong gabi Sir Anggong.
1: Sakto, Vice, no? These are individuals nga made of hard stuff, di madali-dali, may emotional kay kana mag-operate ka og rescue even sa dagat, even sa tubig, no? Pagsuong dito ilawom sa langob, dili lisod na dunay risgo. Mo nang we carefully chose gyud the individuals nga mo represent sa SRR team nato. Although daghan man tag dai nang utana nako, duna pa bay mahabilin sa Bohol simbako kung dunay pagtayog po sa atong probinsya like kahapon sa Sagbayan, but we assure the public nga doon na po tayo adequate personnel nga mabilin. Kung tuwa tayo team gipada sa Mindanao, doon na po tayo kuan pa available rescue teams nga magpabilin diri sa atong probinsya.
0: Ug mayon tag highly skilled ni sila Sir Anggong, naay mga mountain climber nila ani, naay mga diver nila ani ug trained to do that kun duna magligi kinahanglan ina na nga klase pag rescue Sir Anggong.
1: Sakto vice no, these are trained on high angle rescue, duna ni mga gamit, these are trained on water rescue, these are trained on mountain search and rescue. Mo gini cream of the crop na to Vice Mayor Tibbs, sa rescue team na to sa provincial government. Uban ani mga former kaning special forces ning natay train ani mga special forces ganini sa Philippine Army nga naka-join na to sa tertiary. Duna tay mga nurses no. And kani duna nag-experience on rescue. Wala ni mga members aning first timers no. These are kana mga highly experienced individuals nato nga gipili ginato Vice.
0: So at the same time kun duna tay nurse na apo tay medic murag nahugtag dunay medic ana unduna mga ligi kinahanglan nga mga first aid Sir Anggong.
1: Sakto apila na sa ilang gipangdapod mga medical kits nila Vice individually and duna po supply nga kung dunay makita nga dunay injured dunay enough medical supply nga mahatag nato. Even ang driver na to, ani Vice, highly trained eh. Long trip man eh, from Cagayan to General Santos, mutay ko noon ipila ka oras pa, the more patong Sarangani. So, magpuli-puli eh. Na SRR individual, ani nga, mutrain, mupuli po do drive para makapahaway ang driver. Ang atong driver po, di sa highly trained po ni sila, Vice.
0: Unsan sa kinana mo na itong gigamit, di ba mutirik atong daan, basig kagang-kagang na na si Rangong?
1: Bago ni Vice, 4x4 pickup ni, rescue truck ni, usahan ni ang relief truck nga gikargahan po sa mga gamit. Maupo niya itong mga rescue vehicle nga ipeda dito sa Bugo.
0: Okay, so pasalamatan niya na no, nga quick response itong gobernador to send these people itong dapita sa Mindanao, Sir Anggong. Linog to nga 7.8, Sir Anggong. Unya, doon ay 3.1 diri sa Bohol nga na-feel kagahapon dito sa bayan. Konektado ba, Sir Anggong, according to Feebles, unsa ilang sulti niya ni? That linog kagahapon.
1: Regular movement ni naitabo sa atong probinsya sa Bohol Vice, ang movement 3.1 magnitude dito sa Xbayan nag-cause na sa gikan na sa North Bohol Fault. Doon naman tayo 4 active fault lines, regular nagsigig move, nagsigig release og energy. Ang katong sa Mindanao is Cotabato Trench, matod pa sa statement ni DOSD director DOST Regional Director, separate source ang movement ani Vice no. Ang Mindanao was caused by Cotabato Trench, unya ang sa Bohol is a North Bohol Fault, separate ning fault lines.
0: In short, connection ang mong duha kalinog pero nagkataon lang, mura lang o coincidence lang mo galinog dito ni linog pusta dire.
1: Sakto Vice no. Adunay regular movement gyud sa atong fault line sa Bohol, upat man ni. Dili lang kanang sagmayan, dili lang kahapon, even the other day dunay movement no. Siguro nakuha lang sa balita nga day dakong linog sa Mindanao nagiconnect no, but atong gi kuha ng speculation nga totally different ning fault lines nato sa dito sa Mindanao.
0: Base no ni simpatiya ang sagbayan dito sa Mindanao nga maglinog po ta ni kay galinog sila dito. Sir Anggong, puro regular movement sagbayan Sir Anggong kung mag-isigot taglinog na diha po gagikan ang kusog nga linog sa niaging kusog nga linog nato Sir Anggong. So wala pa rin na mahuman o liho kung saman to siya aftershock to sa kusog sa niagi o bago itong linog Sir Anggong.
1: Accordingly sa Feebles, bago ito nga linog Vice no, North Bohol Fault between Sagbayan, Inabanga, Buenavista, Nadia no, and doon na po tayo South Offshore Fault, there is Albor o Lila. These are regular movements, dili na ni ma-considered as aftershocks sa 2013 earthquake Vice no. Doon lagi mo ni regular monitoring, I think average man ta less than 10 movements sa tong fault lines na to sa ball, but unfelt ni Vice no. Daghan man based sa mong monitoring gapon sa Sagbayan, daghang wakabati, but because sa monitoring system sa Feebles ni gawas tong movement and murag na sensationalize lang siguro tungod sa linog sa Mindanao, but different na nga source of fault ang nilihok diha sa Sagbayan.
0: Okay. Ano sa akata Sir Anggong, muhimo po og aksyon tabang other than these people nga itong gipada dito Sir Anggong, kanus akan ito na mahibawaan nga posible na tamo come in usab aron sa pagtabang sa ito ang mga igsuon dito Sir Anggong?
1: Nag-organize na ang PHO o kanang team po Vice no, ang doctors and nurses led by Dr. MMUI based sa yung report gahapon nag-recommend po ta ni Gov nga dunay team sa PHO and nagawat lang sa clearance sa Department of Health Regional Office. Mura gi-organize pa sa DOH no kung asa ilang assignment, but accordingly ngun si Dr. MMOY ready na ang team sa PHO. Mental health and psychosocial support ni Vice labi na sa mga bata gahapon nga na trauma paghuman sa flag raising ceremony. Makita gyud nato daghang nahilak, nakuyapan, na-collapse no, but ready ang team sa PHO nga i-deploy once doon na clearance instruction gikan sa DOH Regional Office.
0: Mm-hmm. So kung mahitabo ning doon na klaro nga instruction, ano Sir Anggong, mulangoy po na sila padong dito sa Mindanao anytime, Sir Anggong?
1: Mo po na isulti sa itong DOH representative gahapon sa meeting si Sir Neil Oclarit. Once doon na clearance sa DOH, no, ang Regional Office, ang team sa Bohol o Cebu, I think usahon ni Slaug team pagtabok dito sa Mindanao. Ang DOH na ang matag og assignment nila, unlike atong team sa Tarsier, direkta sa Operation Center sa General Santos o Sarangani. But ang Mental Health and Psychosocial Support team sa PHO, maghatag ang magikan ng instruction gikan sa DOH Regional Office.
0: Mm-hmm. Tanan ani Sir Anggong, may lihok yun, no, unya, wa magpawahi ang itong lalawigan sa Bohol aron sa pagtabang niini. I understand na almost all tingali provinces, labi na dito sa Mindanaoan, naghimo sab nining maong lihok, no, to help the devastated areas in Cotabato, Sarangani. Latest na to, Sir Anggong, nakuha from your counterparts dito, Sir Anggong, unsa man gyud ang area nga badly damaged, Cotabato, General Santos o dito dapit sa Sarangani?
1: Based sa itong pakikistorya, monitoring sa Office of Civil Defense, ang epicenter was Maasim, Sarangani. Lungsod man siguro ni Vice, Maasim, Sarangani. Offshore fault man, I think coastal town ni. But ang tremor ni abot yung General Santos, severely damaged, highly urbanized city, more on public infra and private buildings ang nangaguba. And doon ay dakupod nga kuan, dakupod nga mga public offices, no, rich use, barangay halls. Ang DepEd, I think usa ni sa dakong sector yun nga mo dako og claim sa damages. Karon pa sigurong adlawa, Vice, makuha nato ang mga declaration of state of calamity, but kaghapong adlawa, so far General Santos naka-declare na, but sulti po ni PD John Mendez sa DLG, mutabang mas lakuha sa mga declaration of state of calamity. I think today daghan manggawas nga mga declaration ani human makuha gyud ang clearer picture. Kaghapon ang lisod lang itag communication pagputol sa kuryente, kuna power and wifi maglisod tao contact, but karong adlaw ma-establish na gyud ato ang full scenario. But based on initial reports, severely damaged gyud Cotabato, General Santos, Sarangani provinces. Mm-hmm. Vice Mayor,
0: salamat kayo ani Sir Anggong, no, uga tong iwi so good luck ang ato ang team Bohol, duha ka teams nga moadto dito mutabang sa rescue, search, retrieval nga operations dito sa Kamindanaoan. Sir Anggong, from time to time, Sir Anggong, manawag minimo og unsa na poy latest natong mga lihok diha karon sa atong buhatan, sa atong provincial government, agi og response to the situation nining nanghitabo nga linog dito karon sa Mindanao, Sir Anggong. Salamat kayo. May buntag ka rin mo, Dr. Anggong Damalerio.
1: Salamat, Vice Mayor Tibbs, and our prayers and our thoughts and minds are naa sa itong makiksunan sa Mindanao, labi na karong mga panahon sa kalisod. Dangang salamat. May buntag, Vice Amping. God bless.
0: Salamat. May buntag.
2: So, matamigal ano, si ang pamahayag ni Dr. Antonio Damalerio, no, ang hipi sa PDRMO. So, good luck sa itong mga duha ka team sa Tarsier 17. Ug sa ako nang gikaingon atong i-appel sa atong pag-ampo, no, nga giyahan sila og tagan sila og maayong panglawas ang atong mga kaigsuunang bulanon nga team sa search and rescue, no, nga mugikan karong gabi mga higala paingon dito sa Mindanao, no, og i-deploy ni sila sa duha ka lugar, sa Sarangani og sa General Santos City, aron nga mutabang og rescue og retrieve sa mga missing person, no, nga nahiagom sa linog mga higala. Samtang atong isunod pabati mga higala ang atong DepEd superintendent, no, kay atong Lunes nga adlaw magbukas man ang klase, unya dili lang sa unsay lang magpangandam aron ato po masayran uban pang mga detalye og pila na ang ato nga strength sa atong elementary students og sa secondary alang sa public school mga higala dinhi sa atong lalawigan sa Bohol.
3: Sa atong public nga eskwelahan, for elementary, we have 111,203. For junior high school, we have 44,329. For senior high school, we have 15,804. A total of 171,336. Mm-hmm. For the private elementary school, is already 4,711. For junior high school, we have 9,241. For senior high school, we have 3,206. A total of 17,158. Kung atong totalon, ang public o ang private, ang total na to nga enrollment as of 8:05 today is 188,494.
4: 494, okay. And considering na napata sa ika kilang adlaw rin na ikatulong adlaw, no? So gatanaw po dani may gala nga kuan kining so far ba kaning atong enrollment karon pilay atong gitlantaw nga ma-enroll for based on records pre on the previous year's records and plus incrementing hali og luna magani
3: ang expected nato nga enrollment would be 294,962. Mm-hmm. In which nga mas gamay siya ikumparar sa 301,962 previous nato nga enrollment.
4: Mm-hmm. So may rason ka ani, ano mo gamay siya?
3: Ang rason ani si niya, sir, kay nga to ang kadaghanan sa atong mga bulanon, nag-family planning na yun. So, gamay na lang ang nagpa-enroll para sa atong kindergarten. Mm-hmm. Pero, ang amo lang ipasalamatan nga although gamay-gamay na ang nagpa-enroll sa kindergarten, mas base sa ilang academic performance last year, maayo ang atong mga kindergarten. Ang ilang performance based sa assessment nga among gihatag nila. Maayo ang foundation sa atong kindergarten o atong grade 1.
4: Okay, duha ka butang gusto na to point out ani may gala. Number one is, yung gamay enrollment, dili tungkol kaya nagkang nangundang, kaya ipangita mo yun ni ang Department of Education, mura ilang mandato yun ang pangitaon o bisag asa napit suhuton yun o asa napit ang bata nga na-enroll last year aron sigurado nga ma-enroll karon base sa atong universal education. Ngayon kaduha nakita nila nga mas arang-arang ang mga bata nga na-enroll sa kindergarten karon no lupin na yung katong lisod sa grade 1 which is makabantay sa ta kaya ang imong pintahon kini magsuri-suri aning tagilaran masabado Domingo aning mga Jollibee. In English na yung mga bata. Ang mga lulong, mga lulay in town, na pigeon English pa in town. Ang mga bata, pati straight na, so maghinaot na nga, mauna niya itong gilantaw kay. For a while, murag dihay gamay nga issue nga ilang ipagawas, and that is, murag iubos ang comprehension, dili kaayo kaamao ang mga bata. Tingali na ang mga factors nga makaingon ani, mahimo nga kining sa curriculum na to, mahimo sa noong kining mo mo ganay problema ani sige tag usab-usab ani to curriculum no but anyway dunay nakita na to nga pag-ubos pero basically ang pag-ubos dili na to ikaguol in fact mahimo nga malipay ta although pag-uol ta kadugayan ani kay o gani nga magkagamay ang to kindergarten so buti pasabot mo abot na ni college sila magkagamay ang mga magadito college ang atong mga manarbaho magkagamay no so may na lang o dili ni permanente ra temporary ra ni siya but just the same figures are figures although kay bawg ya punta makita po nato unsa jay dagan sa tinuod yun sa physical enrollment as we go to the quad sa first day of school which is ano sa ganing yun ang officially dap
3: magsugod ta karong June 8
4: okay.
3: 2026 sa atong klase karon ang Lunes
4: unya kining tanaw na to, napamadyo naghang mga ma-enroll, no? Makinunglong tani sa una nga, basta first day of classes gani, murag ako, hindi ko mo iskwila, ani, kaya mo ignore mo itong mga maestra, o gawin, bring bolos tomorrow. Murag naghang inuunod sa iskwilahan, ani, but to make sure nga, dili na na may tabo, lunay mga programa ang iskwilahan, mga igala, and pagsiguro nga, hindi kabut sa bata sa iskwilahan, hindi na sila mabuling ng kuko, kaya hindi mo taganahan, mabuling kuko niya itong mga bata, na ay mga programa and gihimo na to itong Brigada Eskwela, no?
3: Yes.
4: Briefly tell us, ano sa ganun ang Brigada, no?
3: Ang Brigada, the Brigada Eskwela is to bring together the community and education stakeholders to prepare public schools for the opening of classes aron nga klase na jud dili kay manglimpyo pa igabot nila sa klase no niya. It is known also as the National Schools Maintenance Week. This voluntary effort focuses on the cleaning, repairing, ensuring learning spaces nga atong eskwelahan safe, clean ug conducive to studying. So pag sugod klase kuan na gyud mag opening block na. So, ang orientation mag naantay mga orientation, anantay mga diagnostic exam, so dili na mahadlok ang mga ginikanan nga mahugaw ang uniform sa bata kay igabot sa although na gid siguro pay gihapoy limpyo-limpyo pero dili gyud pareha sa ato sa una finishing na lang.
4: Okay. Uni nga kining buhat ay gipang nagsugod ang atong brigada eskwela ganun sa gani ni.
3: Nagsugod ta sa atong kick off last Monday. Dito ta sa Luon Northeast Central School unya Luon Northeast High School sa Luon North District. Ato ning gipili nga eskwelahan kay nakita namo nga nakinahanglan gyud in town kay bag-o ni siya nga eskwelahan. Kinahanglan
4: katong nasa Bukol ni no.
3: Oh, tuod gyud sa bukid. Gi-consider ni siya nga last mile school. So ato silang gitabangan nga nagpasalamat kayo mi og dako sa ato ang mga LGU atong mga stakeholders kay grabe gyud ang ilang suporta diha ang atong mayor diha ang atong vice mayor si Mayor Lopez unya diha pud ang tanang kagawad sa Luon og diha ang atong mga different stakeholders nga nagtabang jud unya daghan kaayo ang mga stakeholders nga nagdonate dili lang mga pintal dili lang mga cleaning materials nagdonate sad og amount bisan pa gani ang ato ang teachers co-op sa Bohol teachers co-op naghatag pod og kwarta ang mga City Savings Bank Alano sa pamantong East West Bank ug uban pang mga bangko nga nakakita sa need niya diha pod ang ato ang mga kapulisan ang mga bombero tabang pod dito niya diha pod ang mga taga LGU unya nay representative pag yun sa atong gobernador nga ning anha ning suporta sa ato ang atong kalihukan para pag-andam sa ato ang pagbukas sa atong klase. So dako kayo na namo nga pasalamat.
4: So all of this mangigala tungod kay naay pilosopiya nga atong gituhoan ba nga take a community to educate a child no. Dili kay mga maestra ra right? Pasanginlan o pasangdan ay dili pasanginlan. Mao po nay usa sa mga rason nga ngayon nato pa kuno natong mga ginikanan ba nga yan ang mura bitaw og kanang pagpadaan nila sa eskwelahan sa ilang mga bata ila nagitugyan ang tanang responsibilidad sa ginikanan ngadto sa maestra. Unya mo ni nagka-problema karon tungod kay mga maestra, if you come to think of it, napo na sila yung mga pamilya. Unya, kung mo nang ihatag din to, niya, ang mga maestra, mudisiplina sa bata, masuko rin mag-itag disiplinahon. No? So, anang nakita, murag, kinanglan ibutang sa una-una, kanunay sa mga ginikanan o sa mga stakeholders nga kasagaran mo. Apil rag sa usaw ang istorya kasagaran mag duot ani mga maestra bitaw nga makuan ani mga disiplina sa mga bata. Kining mao lagi na gingon nga to take a community to educate a child. So buti pasabot tabangan nato ning tanan ug pananglitan inyo ra pasagdan ang mga maestra. Pero ting luya gyud mao po nay rason nga ang atong mga bata karon usahay mga kuyang kanang dili kayo kuan ba dili kayo ligon nga pagkabata. If I could remember kining sa una sa elementary ko dok gikan sa balay gato sa eskwelahan na ganun na nako karon ang akong mga anak halos di na mo eskwela o dili hatod no sa kinan ang mga silingan ana ba magkauna-una ka nga so sa una mo uli pag ni kong paniudto ni okay klaro na may paniudto ni kabot sa balay maglungag pa niya karon ang mga bata perting sayuna na kay kinabuhi o niya kining kina mo reklamo pa nga kuan I mean naka istorya ta last na to nga topic sa kapihan sa PIA mga higala kato mga organic agriculture practitioner mo gito yung nag-iingot sad nga matay murag na miss yun na to sir katong panahon nga mag-chemotagarden, mag-cut-unta o patients tungod kay iman mahimog padalion yung nagliso o turok yun. So maghuwat yun ka, buuan ni mo at imanon din ni mo hantun yung makapuko ka. And kanimo nagwala ko no kaayo makuha sa mga bata karon ko. Anak ko na pasensya, magsigir ang kuhat. So, mawag po na itong gitanaw mga galangan. Dili, actually, di man nakaingog atong gihimong mga saop, atong gihimong mga slaves sa mga bata. Ato nang gitrain sila nga mga himo, nga mas, kaya makasabot ba sa kuhat. And we understand kaning mga punto ha, gihatagan og solusyon sa dependron pinagi sa bagong curriculum. No? Okay. So, anita mag-istorya karon. Dunay nadunggan na itong istorya mga igala nga by 2026, school year 2026 o 2027, ipatuman sa DepEd ang gitawag nila o trimester, tulo ka semester, no? Doc, tell us about this.
3: The implementation of a trimester in Philippine public schools has been discussed in a way to improve learning schedules and reduce long breaks between terms. Mm-hmm. Under the trimester system, the school year is divided into three academic terms. So instead mm-hmm. of upat, first grading, second grading, third grading, or fourth grading, karon tulo na lang.
4: Tulo na.
3: Oh, pero mas nindot siya kay naa siya gitawag og opening block na lima ka adlaw mm-hmm. kana pagsugod yun.
4: Then orientation
3: naa siya oh naa siya instructional block og naa siya end block mm-hmm. wherein nga kung naa na ta sa instructional block ang mahitabo gyud ana focus ra gyud on instruction mm-hmm. so walay extracurricular activities nga mahitabo ana mm-hmm. adto na na sa end block mm-hmm. samtang busy ang mga teachers sa ilang lock session or busy ang mga teachers mag-compute sa grado ang mga bata nato tuwa sa extracurricular activities mm-hmm. So dili na sad sila maging good nga klase, they will enjoy, no? Pero nga focus gud sila sa instructional time nila.
4: Mo na yung usa sa mga namatikan sa nato mga higala kay kining ani lagi nga ikan sa lupot kay kanang sub-sub kay nga academic lectures, nga makalit og break bitaw kay mag acquaintance or mag kining mag sports activities ang eskwelahan. No? Nga man mubalik atong kuan nga mga bata ganag pagasigud. Una-una sila duha. Lain na sad nga burden para sa kining academic burden na sad, no? So murag bisod kay una-una tungod kay ang pag return nimo balik sa katong rail ani murag dugay ang pag-adapt sa lawas tungod kay labi na extremely physical lagi mo ko ano. So mas arang-arang ni karon. So buti pasabot ani would be pananglitan June to September mo na usa ka semester. Naa siya'y end, naa siya'y beginning block, instructional o end block, naanin.
3: Oh, pero pag second term na, sir, wala na'y beginning block.
4: Oh,
3: diretso na instructional. Sa instructional block, o niya end block.
4: End block.
3: End block okay. Na siya. So, naa'y 64 days from June to September, no?
4: Uh-huh.
3: June to September 15, June 8 to September 15, ang first term, unya ang second term will be September 16 to December 18. Kaya pagka 19, Christmas vacation naman. So, in black or gitawag dag end of term, no? So, term 3, January 4 to March, ano to, April 8, 2027. Unya, mo end pud ang term, ana niya, of April 8. So, graduation na sir. 2027. So, ang mahitabo ani nga kanang maka-focus na gid sila. Maka-focus sila sa kung instructional time.
4: Na lang yun. But then, sa una, ang number of school days kay murag 200 plus, doon na ba ipikto na siya?
3: Moabot gihapon ta sir og mga 220.
4: 220 gihapon?
3: No. Gikuandiri nga supposedly based sa Republic Act 11480 nga mo consist unta og not more than 220 days. So kung atong i-add kuno sir o 5 days ang opening block, so 64 days ang first term.
4: Uh-huh.
3: Ang second term is 63 days unya ang third is 63.
4: 7.
3: Unya naa siyay end block nga tag 10. 10 days.
2: So magigala no mo tipik sa pamahayag ni DepEd Bohol Superintendent Manfi Luares no kalabot sa baguhay lang abli klase for class 2026-2027 mga higala. So wala tayong oras nga padayon sa atong tulumanon sa ngala lang sa banay ni Governor Aris Umintado sa mga kaubanang opisyal. Kaninyo katawang bulano, dagang salamat ug may gabi sa naog sana.
5: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
6: This is brought to you by Biogesic tablet. Headaches can strike anytime anywhere, kaya always bring Biogesic anytime anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. This is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: 20 ka, maadyo pa'y maglana mo putot. Kay kung si Vice Mayor Toper inyong kontra, ngit-ngit pa sa alkitran, itong pa sa noos na inyong kadaugan. Unsa, kamong mga animal, saway-saway mo ni Vice Governor Nick Besas inyong ingnon kay daghag tato kuno matod pa nila ingnon nila Yakuza. For the information and guidance, ha? Ang mayor gani sa Davao City nga ahong Brad sa fraternity nga Alpha Caparo, si Bro Basti Duterte, wa mo magtanaw nga na bullet putog tato. Pero dili ang tato maoy barometro o suknanan tungod kay ang tato is an art. Art na siya sa lawa sa tao. Ang importante, wa lang madihado ang katawhan, wa lang manghilabot sa kaban sa katawhan, og nahatag lang ang tinud-anay nga pagpangalagad. Wa koy nakitang problema, yes, sa tato ni Vice Governor Nick Besas. Kamo lang nga mga animal nga mga kritiko, inyo lang yung hugaw-hugawan ang vice gobernador nga gatrabaho ra na sa hilom. Ah, low profile ang vice governor. Ah, wa gani mo. Wa lagi tato pero kawatan pugsin. Dawa.
1: Mo na sa wino. Makaingon jud ta nga og ngilngig siguro paminawon nato nga ang kani bitong atong mga opposition kaning mga kontrapartido nato nga naglantaw pud sila nga mawa ta sila mura sa ma challenge yon ta ba nga okay kay si Vice Gov di pa kadyo fame niya na di pa kadyo siya kanang kanin social media pero og mo ingon ta nga si Vice Mayor ang mudagan magaingon jud ta nga
0: humanang eleksyon kay humanang eleksyon
1: yes muna daan kay makaingon jud ta nga ang agi nitong Congressman Tutor syempre
0: banaguna pero so, ang amahan maoy mudagan og maoy hatagag bendisyon ay sa Ginoo. Inigtuboy ni Kong Alexey, inigsinggit ni Kong Alexey, katawhan sa tersero distrito. Uyon ba mo nga ang akong amahan mo imutiwas sa maayong pagpangalagad nga akong gihatag diha ninyo? Singgit na yon ang 90% nga katawhan. Uyon mi Kong Alexey, kinsay imong hatagag, yes, suporta? Adto pod mi. Wa nas the Bohol Monitor, hingkirig na yon.
1: Wala gingon sa may nga. Ang ila manggod, ang agi manggod nila nga sa atong Congressman Tutor bisan pa man og daghan kaadyo lagi og mga issue nga gipang
0: labay pero mga, wa lagi bisan kung saon pa na ninyo bulikat kay top performing representative.
1: Yes, top performing banag asawa, top performing ang ato ang Congressman Tutor sa Central Visayas, number 4. Ang ato ang Vice Mayor, top 1 sa Tibuk Bohol. Muna kayo nga ning serbisyo gyud og tinud-anay ang mag-asawang tuper. Mag-asawang tutor.
0: Sila ang angay musinggit ni anang political slogan, buhat ang pasultihon. Tungod kay nakita gyud ang ilang buhat sa ilang pagpangalagad. Bisag unsaon, yes, kumbati gihapon. Tatak Alexey Visas Tutor.
1: Yes.
0: Onya Konsehal Jess.
1: Makatawhan Sir Weng.
0: Nanguhit naman po ning ahong orasan oy. Imo na lang panapos nga mensahe. Pasaylo ako gahog gadto kang putlon kay nanguhit ta pug orasan ako.
1: Maka murag nindot nang tato Sir Weng pero sige, pohon na po Sir Weng.
0: Ag ahong gyan Johnny mo, ag ahong gyan Johnny mo, palihog gadto kalimot.
1: Yes. Pohon pon. Ah, bitaw no ang akong last na lang na pa-insulti na mo lagi na ning buto naman na sa Tibuk 3rd District na punpuhon o kinsa gihatagan ni Congressman Tutor o kabinlan niya ang iyabang bana or ang ato abang Vice Governor karon magpasalamat ta katawhan sa 3rd District kay wa gihapon ta pasagdi sa atong inahan sa kauneng panabang sa paghatag og serbisyo, paghatag og tinud-anay nga pagserbisyo pag-alagad sa katawhan sa 3rd District og maingon na lang ko Sir Weng sa tanan-tanan nga mga katawhan sa tersero distrito atong hatagan og igayon atong hatagan og panahon ang atong Congressman Tutor maka sulti ra na

0: Ang espirituhanong kahimtan sa pamilya mo'y sumpanan sa kahimtan moralo kaugmaon sa kalibutan. Ang pamilya karon gihulga sa kahong gabut mulumpag sa espirituhanong sukarana nini. Apan ang pagbago mo sa kristuhanong tiwa o balaanong kadasik mo'y malikong kabayan paingon sa langit mong himaya. Busa, ang kristuhanong katilingban sama sa Couples for Christ mubarog o manalipot aron magpadayon ang katuyuan sa Dios, pagmugna o pagpaligon sa pamilya. Sa musunod niya tatluan kagutlo, ang CFC Bohol makigambit kaninyo sa mayong balita sa tinguha nga mutudo ang pamilya tiha sa balaang espiritu aron pag-usap sa dagway sa kalibutan, pinaagi ning istasyon DYRD sa programang CFC Oras sa Pamilya.
1: Daghang salamat ug mayong gabi mga kaigsoonan, mga pangmusta sa atong mga suki kayo nga tig sunod sa atong sinimanang tulumanon sa MFC Oras sa Pamilya. Mayong gabi ninyo labi na sa atong mga kabanan din sa atong probinsya sa Bohol, sa atong mga kauban sa Missionary Families of Christ o sa atong mga kauban usab gawa sa atong probinsya, gawa sa atong nasod. Kamuntanan nga naminaw mayong gabi kaninyo live ta sa DYRD Bohol ang kasaligan o usab sa atong Ed Makalandag. Mayong gabi ininyong tanan sa atong mga amigo, ha? Og di amigo nga naka tanaw po niini. So, kumusta ang kagabion? Itong mga pasalamat dahi sa inyong mga suporta sa labi na sa atong mga pag-ampo, labi na sa itong mga kaigsunan dito sa General Santos City. Daghan kayo nga siyam ka mga probinsya nga gihatagan sa warning of tsunami o sa ito pa mga apektado ni mga lugara. Labi na dito sa South Cotabato. Ato mga kaigsoonan, kumusta? Kumusta diha, Brad Tom? Tom Sukurin diha sa, Engineer Sukurin diha sa South Cotabato, sa Pulumulok. Mayong gabi ini diha, kumusta ba ato mga kaigsoonan? Kumusta ba? O baka ayaw na napiktuhan? Mismo diha sa General Santos City, naghantag mga kaubanan usab sa MFC. Ato mga panimbaya ninyo, kumusta ba mo? Pwede magpadamo diri na mo og mga pahibaw kay anama nag-organize mo punta og mga ginagmay nga ato matabang ngadto sa mga kaigsoonan. So kadtong mga nag-initiate ato nga atigumon ang ato nga mga initiative labi na sa atong taga GK, ang atong taga so ang ato mga servants sa ato nga no one in need. Oh, so atong mga pagdasig sa tanan atong mga kaigsoonan sa tibuok Pilipinas, sa tibuok kalibutan. Kung sa atong matabang atong atabangan atong mga kaigsoonan dito sa South Cotabato o katong napiktuhan dito pod sa matanaw na ako'y project diha o apektado diha ang ilang eskwelahan dito na kwampod, na hugno. Unya, medyo ning kwanto si Buying ni kayo dako epekto dito sa North Cotabato. Dili kayo tanto, hindi kayo kuno dako og damage dito. So, dito sa makilala diha dapita sa mga lugar diha ang atong nasuruyan niya nga to sa South Cotabato dito sa Lake Cebu, dito sa Lake Cebu, dito sa South Cotabato na kumusta diha ang atong project po diha, kumusta diha ang mga kaigsoonan nato, kumusta mo diha og ikaw siguro diha Brad Tom ato nang taga-Bohol na nga igsuon na sa ato nga provincial treasurer na hibaw na siya diha kung sa mga kahimtang gyud. Mutana unta unya punta ni Takyo Sukurin ang ato provincial treasurer kay na ka monitor po na siya dito. So mo ni mga kaigsuonan, dili lalim ang maapektuhan, niabot na og 41 ba ang nakalas nga mga kinabuhi dito. daghan kaayo nga mga nang kwampo dito sa ato mga kaigsunan. Unsay mga paniid lang ta, unsay mga kampanya, unsay mga kinahangan nato nga atabangan at aso ato mga kanon ba at matigumon ng ato mga tabang. I think di man po magkuwang ng atong istasyon sa DWRD na amon na yung mga pasyugdahan ng mga campaign. So atong simbahan po, pwede po sa una katong dito sa naapektuhan sa Cebu ang ato, gitigom ra o niya, giapil na to sa simbahan. Giapil na to simbahan o niya, labi na dito yun ni Bishop Abit atong gipada. Uy, mayong gabi ninyo diha. Ana nagdiana diri nagpa-present ta diri si Sister LP sa si Sister LP Badilla. Kumusta Sister? Mayong dag magsugod na tag kampanya. Nanay mga purma na ani Brad Al sa ato nga paghimuon nga Christian Life Seminar diha sa ato nga parokya gad anhagi diha sa atong parokya sa Dampas anha nato himuon diha. Kar magsugod ta karong pizza 21 ato nang kuno niya isgutan ato na niya niya si Bicapod Umbayan abni nga to adto sa Clark sa Angeles City. So maayong gabi ninyo diha, maayong gabi nimo di og sa imong mga apo diha tanan. Maayong gabi ninyo og sa mga naka kampo na to, sa nakamonitor po na to, sa nakahimtang dito sa atong mga kaigsunan, labi na sa atong mga kaubanan sa MFC, tagay lang po tanin ninyo o feedback ko niya. Nga to, dito sa Davao Dapit, dito sa Kuan, Davao del Sur, dito sa Cotabato, daghan mong mga kaigsunan diha. Bago lang itong nag-post itong singles, mga singles dito sa General Santos. Daghan sila dito. So, ato nga, kung ano ninyo diha, awhag ninyo diha, kung sa may mga matabang na ito, just give us your signal. Signali lang may dire. Eh, maningkamot ta sa itong mahimo nga makatubag ta sa mga panginahanglan nga immediate, labi na ang panahon ha. Nga di patingali regular ang mga serbisyo diha sa kuan, serbisyo sa mga tindahan, serbisyo sa mga utilities, tubig, sa kurinte, sa mga sa communication, di pa siguro stable ang kuan diha, ang mga serbisyo diha. So uban pa diha mga panginahanglan sa itong mga kaigsoonan. So, mo lagi magpasalamat nga punta nga dili wa to mahitabo nga busy na ang kalsada. Wa pang ang mga bata dito na may mga bata kay sagad na mga bata alas 7 na naman. Nya nahitabo to mga alas 7:30 kapin. Sa buntag so nana sugod-sugod na build up ang kon ana. Sa nga nining ang crowd ana na daghan ng mga tao dito sa eskulahan siguro na sayo niya although ang mga tindahan wa pa na mga bre. So mo nang dili kayo tingali makaingon tang dili kayo dakog damage kay kanang mga tao ganas mga tindahan anas malls anas mga ubang pa mga public places. O di pa kayo anak magtapok ng mga orasa. So, gilikay gihapon. Anya, daghan po atong ika-istorya. Basin po, o nahitabo ni. It's, ingon sila nga, nae nagsakripisyo, pero naapoy mga, na tingali, naapoy mga butang na nasulbad o nalangan-langan ba? Kining kaguliang na to sa atong mga kaiksunan, sa atong mga opisyalis. Labi na diha sa Senado. Di lang sa Senado o sa kinatibukan na ito tungod kayo pa masulbad ang problema may tungod sa flood control projects. O di lang flood control projects, daghang mga projects nga wa pa masulbad ang mga problema. Kanang giingon nilang ghost, kanang giingon nilang substandard, kanang giingon nilang mga projects nga dili kuan, dili kayo angay unta. Daghan kayo mga projects nga di angay himuon unta, pero gihimo lang yun kay more convenient para nila. But anyway, mga kaigsoonan, atong ang awhag sa ato nga Archbishop sa Cebu, ang awhag niya is magmabinantayon tang tanan unya kanunay ta magampo. Iampo nato ni mga katawhan nga involved ni ini. Dili nato i-condemn ang tao kundili ang ilang mga binuhatan. Kay mahimo matud pa niya, mahimo nga kini mga katawhan ang mga biktima pud nilang sila. Biktima sila sa mga maniobra po sa itong mga kaubang. Kaya sa una na to, daghan kayo mga biktima. Unya, very enticing. Maka, kuang yun na to. Maka danig yun ang kanang silaw sa bulawan, silaw sa salapi, silaw tagingting sa salapi, o kanabang kinakiskis anang na ay mga bago kayong mga kwarta ron. So, di na to mabasol ato mga kaigsunan, mahinibok po silang na biktima mo nang iingon ni Bishop nga atong iampo sila. Labi na di ta magpalabi anang sa ato nga mga pag post ana sa atong sa multimedia sakay mahimo nga ang atong gi-post wa pa ma-verify, mahimo nga atong gi-post mga gi-repeat lato nato pag-post nga wa pa di pata kasiguro og tinuod ba. So ato nakatay-katay ang mga information nga dili husto. So mao ning atong gikanang na kana bang bag-o pa man ang ato nga Pentecost, nakahinumdum patag unsay mga gasa sa Espiritu Santo nga naihatag nato kanang discernment. I-discern nato og maubad jud na ang kamatuoran, maubad ang tinuod. Nagduha-duha mo, ayaw ninyo ipanabi, ayaw ninyo isulti. Yung take effort nga ato nang ma-verify usa. Daghan kayo mga kaigsoonan nato nga nanang side na sila, naana mo i-decision o kung sa'yo nahitabo. Nanay decision ninyo nga naay mga tao nga sad-an, naay mga tao nga kawatan, naay mga tao nga unsay mga gipang buhat nila without any proof paghihapon. Pero na may ubang niyon, magkinahangan pa ba taong proof? Adi ay ana. More or less, atong gihapon tanawon, gihapon taga ano itong chance nga makapahayag ang both sides. Makapakuan sila kay matinaw raman na. Pananglitan ka na raw mga giingon nilang mga 18 Marines. 18 former Marines. Tayo na itong chance nga makasulti sila, makapamahayag sila silang ilang naibawaan. Ug di man tinuod, mulutaw ra na, mulutaw ra na. Di na ito i-preempt nga, binuang ra ng ila. Binuang ra na. But let us give them chance to declare that what they know are real, mga real nga mga information nga naan nila. Katupong mo to, mao gihapon di na to ako sa una. So atong timbang-timbangon, mao bitaw na nga atong tulumanon nga atong gihimo sa busis sa atong sa Bohol Civil Society nga gihimo nga ato nga tulumanon nga gipanalingin nandyo na sa atong obispo sa ato nga general manager sa DYRD nga mahimo na magstage ta, mahimo ta og tulumanon din sa ato nga istasyon sa matag Miyerkules o matag Huwebes arong naay kadulngan nga naay kadulngan ng atong mga kaigsoonan og maghisgot kita og kana bang maayo o husto nga desisyon. We cannot make a good decision ni Father Cecil pa tong presidente sa BOSES, an informed decision if we do not have the necessary information nga verified nga mga information. Uy, ako deng ikuan si oy si Molo Bitor, mayong gabi ini mo diha. Mol, mayong gabi engineer, mayong gabi ini mo. Og si Agnes pod, makalandag na diha sa Davao. Kumusta ba diha day? Wa ba taon mo diha maapektuhi diha sa linog? Kusog ba diha or kumusta ba? Mararaba o ganang luya-luya pa Luciano siguro. Kung gusto mo diya. Amping lang yun mo. Amping lang yun. Well, anyway, mga kaigsunan, tutawning parinting ito dito sa Davao, si Agnes niya iyang bana si Luciano. Ito ning kababata na ito ni. So, mayong gabi inyo tanan diha. Sumaol lagi na, mga kaigsunan niya. Ang ato nga Santo Papa, may auhak na to, may pahimangno na to, nga kinahangan, nga mag-amping ta diha sa ato, nga paggamit sa multimedia as a means of communicating. Kaya ang multimedia na ay nagkalinlain nga mga information, ay dili husto, na ay husto, o niya, unsaon mato, baka sakay tas dili husto. So, magbanghay ta, nakadaot ta sa mga kadungganan sa itong mga kaigsunan, unya, wa di ay basihan. So, ato nang ampingan, atong ampingan, mabito na igingon sa mga kuan, mga eksperto kayo sa mga, labi na sa mga spiritually kuan ba, kanabang, kanang, guided ba nga mga tao, mga spiritual figures ba nato, mga kaigsunan nato, nga ingon sila nga kinahangan nga dili ta mahukom sa itong isi katao, na mapuna, biblical mapuna, atong taga-chance nga mulutaw ang kamatuoran. Bueno, pag ingon sila, tungod kay ang kamatuoran maoy maghatag kaninyong uog kagawasan. Diba? But, good evening, watching from Davao City. Okay rami, kaloyan sa Ginoo. Bisan, kusog ang linog. Ah, kusog di kahapon diha na paninyo. Na bati diha sa Davao City mismo. So, amping lang yun dai, amping lang yun mo. Mga bata, although mga dagko na mga bata. But amping lang yun kanunay gihapon. Kay watakahibaw sa mga buildings diha. Una, dihay mga kahoy. Sa padihay mga naalabi na layo raman po ng inyo hinoon sa dagat. Mm. So anyway, kaluwi sa Diyos, ingon siya nga, wak man po na-damage kayo. So, salamat sa Diyos nga ipanalipdan mo diha. Okay, so, mauni mga kaigsunan ang ato nga mga kalihukan sa ako ning ihatag ninyo kay naatay kuan gyud naatay paghimuon nga Christian Life Seminar diha sa parokya sa San Ignacio de Loyola diha sa Barangay Dampas. Ato ning pagkasugdan karong pizza 21 sa Hunyo. Mulungtad lang ni og 5 ra ka kuan, 5 ra ka Domingo, alas 7 sa gabi ngatos labing dugay siguro nang mga alas 10, pero mga alas 9:30 atong estimate ini. Kay usa ra man ka talk onya kada gabi ira na 5 ka Domingo nga mulungtad ni hangtod sa Hulyo 19. 5 tungod uno man ni ka sessions pero atong mahimo ra ni 5 tungod kay ang last nga duha ka talk si ini, duha ka sessions ato ning paghimuon nga sa atong schedule ni sa usara ka Domingo kanang pizza 19. Dana po ng graduation. Unya kay ang atong misa diha sa atong parokya sa Dampas na may alas 4:30 ato nga giauhag atong auhagon ang atong mga participants ini nga mutambong ta sa misa unya pagkahuman na ay i-serve nga panihapon nga gikan sa atong mga kaigsunan aron nga mag atong humnon ang atong seminar anang gabi na. So that's barely mga 3 days before magsugod po ang atong nobina sa atong pista diha San Ignacio de Loyola sa Pizza 31 sa Hulyo. So muna ang atong Christian Life Seminar. Unsa man eh nga Christian Life Seminar? Mauni ang usa ka formal ni nga atong giingon ako ninyo nga formal ni nga pamaagi sa evangelization nga naagid tay formal nga mga talks na tay mga speakers na tay mga purpose kada talk ato ni sumpay nga mga talk nini ang ato ini nga gi kuan pag-ayo gihubit pag-ayo ato nga gi i-discuss hatagan og kahulugan ba ang diskurso ni San Pedro dito sa panahon sa Pentecostes, di ba? So ato ning gihimo nga lima ka unom ka sessions nga atong gihubit ang nahitabo dito sa mga apostoles adtong panahon sa Pentecostes adtong ika-50 kaadlaw gikan sa pagkabanhaw ni Kristo. Mautong panahon na. Ya di asay gisulti unya ang espiritu mikunsad nila unya daghang nahitabo sa ilang kinabuhi. Mauto'y sinugdanan gani sa atong simbahan. So mao po ni atong ibalik kay aron nga mobalik ta sa sinugdanan sa atong simbahan aron na adto tay basic nga information, basic nga mga kasayuran ug unsa ba ning atong pagka-Kristiyano, unsa ba ning atong pagka-Katoliko, unsa ba ning atong pagsimba, unsa ba ning atong paghimo sa mga rosaryo, paghimo nato sa mga nobina, paghimo nato sa gani sa pagpangaji sa atong mga nangamatay, paghimo nato sa mga pista. So atong masabtan og unsa ba ning mga butanga sa atong pagka-Kristiyano, sa atong pagka-Katoliko. Ang first nga talk na ini mga kaigsoonan, maghisgot kita ni Kristo. Si Kristo nga mao ang atong mangluluwas nga nakaagi siya sa kanang the Paschal mystery of the life of Jesus. So sa iyang pagkatao, sa iyang pag-antos, sa iyang pagkamatay ug sa iyang pagkabanhaw. So muna ang istorya jud sa sa kinabuhi ni Kristo. Natao siya din he, niabot siya din he, nagpuyo siya, 30 ka tuig ang iyang edad, nagisugdan niya ang iyang ministry. Unya, napaila-ila niya ang iyang kaugalingon, diha lang sa 3 ka tuig, unya, tungod sa mga wa mutuon niya, na hulga, o na-treaten ba ang mga

0: pumanipit sa 21, ato pa dyan ng dugangan, ato pa ng dugangan, paghisgot sa sunod simana. So, pagkakaroon lang, huwag na yung mga interesado, at tumo dito sa Kuan, at tumo dito sa ato nga simbahan, na ay mga forma dito sa nga inyong pilapan, niya, tiksi lang po ko ninyo, tiksi lang po ko din sa atong turma noon, ato nang mahimong available ng ato nga invitation letters, niya na tay profile nga ihatag ninyo, aron nga makasinati taog sa inyong nga, tagadiin mo, aron sa ato niya pong pag-grouping, makahibaw, may asa mo dapitan na ito i-group. Sa ato niya pag-iskot-iskot. So, wala po tayo panahon, ato na lang mga pasalamat ninyo, labi na sa pag-awag ninyo sa ato mga pag-ampo, alang yung taon sa mga naapiktuhan dito sa Southern Mindanao, sa miagi nga kusog-kusog ko 7.8 nga linog. So, mayong gabi ay kaninyong tanan.
1: Inyong napati ang tulumanon. CFC, oras sa pamilya. Tulumanon ng inyong madungo dini sa atong istasyon, BYRD. Sundaw kayo ninyo sa ipa ang pagpaminaw. Magauban muntag anunay ka na to ang atong labaw magagagaw.
2: TTX 500 Health Alert! TTX 500!
3: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try you ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super good siya ka-effective. Oh, ako, di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko, kay it happens to myself.
2: TTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Anyway, let's talk about mahitungon mga higala. Aning kakulangon sa kadaghanon sa lugo na to. Kinangalan nga natin enough nga red blood cells na awas. Kay kung magulang ko tag lugo, galos tag oxygen. Kay ang gadala sa oxygen na ginaginhawa ang lugo. Kung magulang ang lugo, hinay po ang transportation sa oxygen. Pwede ta mga higala nga, maka-experience aning kanunay kakapoy sa lawas. Gapang luspad ta mga higala. Pero ang mga buntis, naagi na sila yung panahon nga gakulang silang lugo. Mabitaw ay mga vitamina para sa buntis, no, ginapainom mo og vitamina para nga na ay maayong nga production sa lugo. Ngunay ginahatag kay doble naman mo. O ang imong bata, kinahanglan naman po na og kanang supply sa lugo. Manang normally sa buntis, kinahanglan gid silang mga supplements nga magkapatabang sa additional production sa red blood cell. Kung magkaedad tag 60 pataas, most common nga gakulang tag lugo. So kung naatay nga ning mga problema, pwede ta nga magpakonsulta. Pasi naatay anemia. Ang anemia, kung isa pinakakumon nga kondisyon, diin ang ato ang pulang nga dugo o red blood cells sa lawas. Gakulang. O sa gikaingon ko na mo, isa gakery sa tong oxygen sa tibok na tong lawas. Ginatawag na silang mga iron deficiency anemia. Na ay duha ka mga rason. Primary nga hinungdan. Pagkakulang sa red blood cells na to. Unang-una, gakulang ta sa nutrisyon. Kulang lagi. Gakaon ta pero walay nutrisyon. Foodless ang tawag na. Foodless food. Gakaon lagi ta everyday, 3 times a day. Pero gakulang nutrisyon, aron nga makahimo og enough nga red blood cells ang lawas. Kulang tag-iron. Guban pa nga mga vitamina, B12. Kung magkulang ta, walay enough. Wala ba construction? Usao ni mo paghimo og building kung magkulang kag simento, kung magkulang ka og kanang hollow blocks. Unsaon paghimo sa lawas og enough nga red blood cells? Nagakulang kag iron, kakurang kag B12. Sa mura na, substandard mga higala ang lawas na kinahanglan gyud og nutrition.
2: TTX 500.
4: Number 1, muna'y rason. Ngano magka problema ta sa anemia. Ikaluha is kanang na ay abnormal nga bleeding. Internal bleeding sa lawas. May mga sakit nga ga-cause og bleeding. Like myoma, pag dako na kaayo myoma, pag bleeding gina, nang uban magrigla, grabe kusog ka ing rigla. Kanto may mga ulcer, mo ni problema sa mga Pilipino eh. According sa UST, FNRI, 7th National Nutrition Survey ni adtong 2008 mga higala, ang iron deficiency anemia maka-apekto sa 4 ka tawo sa 10 ka mga buntis sa Pilipinas. So, out of 10 pregnant, na ay upat ang possible pagka problema sa iron deficiency. Para sa mga bata, mga unom kabulan ngadto sa usa ka tuig, naa sa 56% ang may anemia. Ningala mo nga inyo mga bata, dali kaayo nga magkakuan, maglagom-lagom ano magi. Ay mga lagom-lagom sa panit, usa na sa mga initial nga sinyalis. Anyways, makurik man na siya. Basta matagaan og enough nga nutrition ang bata. Gusto na ko i-open. Kanamitang supplementation, kanang pag-inom na itong DTX 500, pag-inom na itong D3-Bio, the same rana mga higala sa principle nga pag-inom og vitamins.
2: DTX 500!
4: Supplementation, raman na. Vitamins, mga higala, isa supplementation. The same rana sila effect. So, munang kita ga-encourage sa gamit og DTX 500.
5: Primero, so pa ko yun, ma'am. 47.
6: Kanang, unsan mo ginagamit ng mga products, sir? Ni Doc Ramiloy.
5: Sir, kano mga pare niya hindi palit
6: meron? DTX 500. So, unsan may nakahatag o kaayuhan sa imo sa DTX 500?
5: Mutapalit, ma'am. Mutapalit. Nang ilang mga products ko diriya.
6: So, wala pa ka nagamit, anak, sir? Unsan din mong ibatis?
5: So, nang mangawi ang kong paa. Mga siya, ma'am. Walang muson, bitaw ang isim. Hindi, pwede ko ako'y uskart nga akong gulitan kahit matumba mo ko, ma'am. Magdadalag ko, ma'am. Niyari, sungkod ba?
6: So, karon, sir, nga nakagamit ka na, sir. Sa may na-feeling parang, sir.
5: Kalos yung ginawa mo, yung pagkakamagatag
6: yung kalos. Sir, sa may mga panawagan ni mo, sir, sa wala pa nakagamit, ana, sir?
5: Sa wala pa na kaibalo, hindi rin yung langit mo sa klinika. Ima, pangyadong yung mga balantiyan.
2: DTX 500! Pabalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
11: Rexino Forte!
12: Paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipasitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
16: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix-B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix-B. Para walay mubuhi sa trabaho.
18: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix-B. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
21: Yes, Dukhans.
20: Kainom ka o DTX 500. Gisulayan gini mo.
21: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, kuang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan ka pina. Mana palang gani sa kong paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, inuminom ko sa kumatulog, di na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? DTX.
2: Mabibili sa mga butika.
22: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewick Care o sa inyong suking butika.
23: Ubo!

0: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
1: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawani na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na o mailbox imong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
3: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala?
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon, ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: ano mo kung ano.
1: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DYRD, ang radyo sa katawahan o kang friend mo forever, alas 9.17.
1: Oras sa tod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Higala kumusta ang mayang gabi, kabisyan na kami na welcome sa Lena Shop ng edisyon ng Itong Tulumanon.
1: Tagpilaran by night.
0: Sangan sa kinitibukang persa sa DYRD, ang radyo sa katawan o ang friend mo forever. Ginis earn pahayahay makiguban kaninyo. Dinhi sa Itong Tulumanon, TBN.
1: Tagpilaran by night.
0: Sangan sa partner, Speaker Slovak, Engineer Gilbert Tulop. At mga alagad, field reporters, silang tagsatag sa area of responsibility. Karong gabi una, mga kaigsunan, nagan kita pagkaisgutan, labi na mga panghitabo din ito sa lalawigan. Mga isyo nga ngay na itong madungog o mga balita nga ngay ninyo masayran.
1: Tagpilaran by night.
0: Dinis itong pagpanaguban ito maglangag panahon rito sa gilang tasuluhan nga tuling sa itong mga balita.
1: Tagpilaran by night.
0: Sa itong nga uluhan nga tuling, nahunlak o gikataho nga ni Unlod ang pikas tampi o bahin sa Kabawan Bridge diya sa Maribuhok. Din matod pa baguhay lang kini nga ideklara na unta nga mahuman. Apan lagi, kaya nahunlak man, daghan ang mga spekulasyon nga giingon nga substandard among project.
1: Tagpilaran by night.
0: Samtang uluhan sa itong mga balita, gikan RoboCop, Willy, Maestrado, Wilma.
2: Salamat mga gabi sa Tumasuki. Tipaminaw sa itong tulumunan sa Tagpilaran by night. Gikan diri sa Tagpilaran City Police Station, kanhi bilanggo nga nakagawas pinagi sa pre-bargain agreement ang nasiko pagbalik sa bypass operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi. Labing labas nga balita o kompletong detalye ang tumabati sa pagbalik.
0: Samtang gisuta na sa pagbalik ang IRR, human giaprobahan ang ordinansa sa no feeding o laing o gikataho nga wildlife interaction diha sa ato ang provincial ordinance nga baguhay lang gilagdaan ni Governor Aris Amintado. Matod pa gikataho nga susihon na sab gumikan kay adunay mga pipila ka nakalatid sa internal rules and regulation kon IRR sa maong ordinansa gikataho nga nakabalda sa operasyon sa turismo, particularmente sa whale shark watching diha sa nagkadaiyang lungsod, particular sa Lila o kaha sa ubang lungsod sa Masalbor o kaha Dawis. Diyan na doon ang mga puninte nga gusto na unta nga mag-operate. Walang itong balita, gikan ni Alerto June Gutierrez, June.
3: Yes, dengan selamat earn, mayang gabi sa mga suki ng ating paminaw ng sunod. Ganun ay sa itong talamanong tagbilaran by night. Naidangat, Distanglaris Medical Center, ang duha ka mga sakay sa usaka motosiklo o makinin sa biktima sa hit and run diya sa lungsod sa Cortez. Mga kompleto ni Tari sa ating pagbalik.
0: Walaan sa itong mga balita, Gika, Nina Barker, Shil, Remulador, Shil. Kuya, go!
4: Pagkirikan, salamat Kuya Ern at mga panimbaya pangamusta matong gabi matong pagpaminaw sa itong mga pinangga sukinti paminaw. Nga kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide, nadakpan sa kapulisan sa Itapi ang gitudahan nga tigpayot sa ginadili nga droga atol sa usaka bypass operation na itabo dito sa barangay poblasyon lungsod sa Itapi. Nanukat gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Samtang sa laing uluhan, gikataho nga ang Provincial Disaster Risk Reduction Management o ang PDRRMC, labi na mga SRR Search and Rescue and Retrieval Team, gipadala na dito sa Mindanao alang sa pagtabang sa mga nabiktima sa linog dito sa Mindanao. Samtang balita gikan sa kauluhan, Itang-tang na sa website sa Senate of the Philippines ang pangalang Senate President. Ngadto kang Senator Alan Peter Cayetano. Apang dito sa bio o sa impormasyon o datos gikan sa siya umaong website para kang Senator Win Gatchalian giila na nga Senate President for o acting Senate President sa Senado. Samtang balita gikan sa gawas ang nasud sa Amerika gikataho nga magpadala og bahan usam sa pagtabang sa retrieval operation para sa Mindanao. Magotong mga ulan sa mga balita. Ang kompletong detalye sa pagbalik din nilang sa itong tulumanon, TBN.
1: Tagbilaran by night.
5: Optic, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
6: DYRD, Sniper ni Bay.
5: DYRD, Sniper.
1: Tagbilaran by night.
0: Nagatod sa itong oras, alas 9.26, karong gabi unas itong pagpanag-uban. Usa sa ito ang tukion kining Kabawan Bridge. At ang subayon, kay matod pa, ang kontraktor ani sama rag kontraktor anang Abatan Bridge. So kini gitawag og Kabawan Bridge mao ni og ato mo og kining maribuhok kita mo sa iskina sa may Abatan after mo makatabok sa Taytayan. Nya mulugsong mo paingo mo sa busaw ba na Bert? Diretso busaw nga kalsada. Agi mo stay sa Taytayan sa Kabawan. Sa una, puthaw ra na Bert, no? Steel niya, kahoy. Urag girimove ba to, Bert? Ipulihan na ng siminto, concrete nga bridge. O niya, makabantay mo og mo saka ng tubig diha, labi na kunting taob. Daga mga espekulasyon nga gumikan kuno na mga maong proyekto nga grabe ra kaayo kadaghan sa gitambak. Na close na kunog maayo ni gamay ang iyahang kining agianan sa tubig, mao kuno hinungdan matul pa nga moawas gyud kuno og taob. Mao na nga may entras, aduna mga espekulasyon ato kanan sa taon. Ato gikontak karon na Department of Public Works and Highways District 1 aron masuta nato kun unsa gyud estado ana, kanon sa man na turnover, nganong naingunana man ang dagan sa mong proyekto. Atong i-contact si District Engineer Jan Paul Gascon. Aron masuta na to kon unsay tinuon gyud nga sitwasyon na namong Taytayan. So atong gi ha? Di mo tubag. Ah sige, si Mayor Jojo Rojas. Oh, mati man ron, tigpaminaw man nato si Mayor Jojo ron. Oh, kinsa kay makahatag na tog impormasyon. Accessible ba? Asa mang yun mamahimo nga makalabay, no? Nga to mga motorista, particular diha sa mong dapit, kay lagi daghan kaayo ang mga nagpunta na nato, no? Kon makaagi ba? So matod pasto na ko impormasyon, igo na lang yun sa babaw, no? Ang uban na namalik ko na sa agi. So gikontak na si Mayor Jojo Rojas sa Maribuhok, ha? Aron po dito masayran kung ano nabay aksyon karon ang local government unit sa Maribuhok. Okay. Okay, si Kwan, kinsa may ito makontak dito? Kapitan sa Kabawan. Okay, di man magsilbi, no? Aron po masayra na to ang mga kining mga kaigsuonan na tong biyahidor. So ang uban ning balik sa agi, balik sa rookie. sa San Roque. Antikira na lagbas, Berto? Oh. San Roque, Maribuhok, dito sa Antikira. Nya balik lugsong. Kay lagi, di na yun, makalatas. Lamang taytayan. So, daghan ni Ingon, asa man ang taytayan na, mao ba na ang diha sa abatan, dili oy. Dito na sa sud, no? Sa sud nga bahin. So, napoy nangutana na, makaagi ba ang mga sakyanan, gikan sa Biglaran, paingon sa Tubigon? Yes, makaagi ra. Di na maong taytayan, ha? Di na mao. Nasa sudlunon, particular sa Busao direction, no? Paingon dito San Roque, paingon dito Sturil. Una nga taytayan, ha? Una nga taytayan. So, huwag mo ang lantaon, daghan maton pa, nakaingon nga, nganong daghang anapog. Ako, di man ta expert bahin sa ingon ana, apan, nga, tanaw na to ang mga video, tanaw na to ang mga nakadayang nga gipagawas nga footage, no? Ning, kuan yun, saka. Ni un-un ang anapog, no? Unya ang taytayan, no? Daw na yung mga crackpot, no? Sa kalsada, no? Sige. Nagatot sa itong oras, alas 9.31. Sa mga Facebook viewers, i-share niya na live video. Comment was comment section. Aron acknowledge mo na mo. Unya akong pagtimbaya dahil. Happy, happy birthday. To Tatay Lando Mabatid. Happy birthday tay Lando, ha? Unya, salamat kayo. Gikan ang pagpanimbaya, gikan ni Nanay Charlotte o sa imo ang kinakusgan, ha? Si Kevin. So, happy birthday, Tatay Lando. Unya, happy, okay. May pagpaminaw ni Engineer Christine Lauren Giulin o Giulin, Architect Jusil Padayaw o Sheila May, Sheila Marie Guevara. No, happy, shout out ninyo, ha? Diyan sa Cebu City. Nagpaminaw na to karong gabi una. So, i-contact na mo, Bert. Si Mayor Jojo Rojas, ha? Huwag na yung makakuhit, Mayor Jo, ha? Paring may si mong cellphone. Unattended man. Iya, mo tutot lang kung kalit. Anyway, sa kuan, sa atoan DPWS District 1, si Engineer John Paul Gascon, no? Hindi po mo tubag. Oo. O niya, ato siya pag-contact ang Kapitan Skabawan, Maribuhok. No? Aron po, masaira na to. Sa ilahang mahibawaan na to ang ilahang sitasyon des Maribuhok. Particular Skabawan. Ayang gabi eh ha. Oh, dahil nangutana, sir. Unsa mangyoy, unsa ni? Unsa magay pasabol? Pasabol gyud kini nga to ang agianan pingon sa Tubigon. Okay ra. Kini mo kung taytayan na taod na ni nya ang kontraktor ni 7H Construction. As per information, nga mo ay kontraktor po na ng Maribuhok na to nya. Hibaw na mangin tag kanus apo nang projectas Maribuhok, ha? Maribuhok, I mean abatan, no? Since after linog na Anton karon what ongoing ko tingali unya on sa estado po danan diha sa kwan sa Busao, ha? Okay, ay onya ato po hisgutan karon tad taon on sa update dito sa Jinsan. Ang hepe sa General Santos City Police Office si Police Lieutenant Police Colonel Nicomedes Olaybar. Hepis Taglaran City Police Station kaniadto nga karon to ana Jinsan. So ato po siyang sway contact akong gichatan karon. Dog mahimo makahatag siya og gamay lang nga impormasyon. Uman sa linog ila na sinati dito sa General Santos City. So si General si Colonel Nicomedes Panya Olaybar. Gwa ko masyip, masamong sa mga Tirol, no? So, kaliwat taga balilihan po. Niya, napoy, bulanon yun, no? Bulanon. So, mo po na ato ang gikuha ron og impormasyon. Ato ang ginanggi-contact po si Police Colonel Nicomedes Panya Olaybar. Aron po dito ma siren, no? Okay. So, niring na si Kapitan Descabawan. Okay. Para po ma-interview na to niya Ignabert nga mangoyo ngayo lang ta og impormasyon ha bahin sa maon taytayan. Kung si estado na pila na nakatuig, no? Ano ang una na gihapon? Yan niya. Okay. Aha.

0: Okay, yo. Ajá. Speak es línea, sí. Oh. Okay. Ajá. Sigue. Nah, speak es línea, Capitán Gersuta. Okay. So, gi-contact na to ang kapitan sa Kabawan. Ha? Di siya pa-interview sa. Ha? Pero nakatubag siya. Ganon di mo kuno siya pa-interview. Si contractor niya, iyaha mo ng jurisdiction, ha? Kapitan sa Kabawan? Kasi ito yung apelido ng kapitan sa Kabawan? Ha? Si June Gersuta. Oh, Kapitan June Gersuta de Escabawan. Mangayo ra may gamay nga impormasyon kap. Aron pon sa ingon nga mga biyahidor o ka residente nimo makahibaw kun sa estado. Ha? Kisa na si Chief of Staff ni Mayor si Medikiso. Attorney? Oh. Okay. Tengi kontak ang Chief of Staff ni Mayor Jojo Rojas. Oo. Ay si Kapitan. Okay. Okay. Okay. Okay, na-speak as linya ang Chief of Staff ni Mayor Jojo Rojas sa Lungsod sa Maribohok, si Sir Medikiso. Sir, may gabi, live test, taglaran by night, si Earn Pahayahay, si Sir.
1: Mayong gabi, sir.
0: Yes, yes sir. Sir, magutan na lang may gamay ng information, sir. Humani viral, humani gawas sa mong report nga daw adunay problema sa mong taytayan diya sa may kabawan. Asa man mo agiron abaga residente sir labi na particularmente sa mga barangay nga magi ama pwede ta maka-access ano mong taytayan
1: while dying alternate nga road na diri sa kan mulabay sa Ligway doon dito sa kaning San Roque nga ipasod diri sa pasod diri sa Turil nga Busaw Agahay Kabawan.
0: Okay. So,
1: tuyok.
0: Tuyok sila.
1: Tuyok.
0: Okay. Kanang taytayan na, sir. Taon na ba na si i-construct, sir?
1: Mura mag... Wapapay 1 year gano'n, sir.
0: Wapapay 1 year. So, sa to pa, paglingkod ni Mayor Jojo niya, nakamulo ng trabaho. Mm-hmm. Kay kanang taytayana nakaagi ko diha still pa man sa una di ba?
1: Gamay
0: pa to. So muna nga taytayan nga unsa man sir kanang DPWH project implementing agency or province or national or unsa man sir?
1: Sa DPWH
0: pa na, sir. DPWH. Sa ito pa, okay. Mauro ba, sa kati, naran ni mo, sir, matubag ka, sir, ha? Sa kati noon, sir, nga, o sir, yung contractor ng, diya, skuan, kaning, iya, nag, sa Abatan Bridge, o kana, diha, maura ko noon na.
1: Maura nga, contractor, wala ko ka.
0: Okay.
1: Wala ko ka, iba na, sir.
0: Pero, sa side sa local government unit sir unsa may gi-take action ninyo karon bahin anak maong taytayan na turnover na ba na sa LGU or wala ba
1: ora magwa wa man ko ka wa pa mo ko report balik yo te sir kay nag claim mo ko
0: okay sinsya kayo sir ha okay pero sa to pa wa pa na gi-turnover tinghalay kay ongoing pa man
1: Pero ako kung si Tolok mo yung pinamanyor kayo, kung babalik yun eh.
0: Ah, okay, okay. Oo. Mm. But anyway, kanang bag-o pa na siya nga project kay matod mo pa.
1: Bag-o pa na human.
0: Bag-o pa na human. Pero, okay. Unya, kanang ang LGU ana, naka-istorya ba mong mayor bahin na sir? Wa mo ka-istorya pa? Nga,
1: wapalagi ko kabalik ng duty kay na-hospital mag-o.
0: Pasensya kayo. Anyway, kanang... Oo. Wala. Oo. Sige, pasensya kayo, Sir Medikiso, ha? At ay... Oo, naarabay yung taon. Oo, unlib man day ka. But anyway, hibaw ko nga sa inyo hanga sign sa LGU, kinanglan po na kay inyo hanga sign, makahibaw po mo, labi na sa ongoing niya, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Salamat kay Sir, ha? Pasensya kayo sa disturbo ni mo.
1: Sige, Sir. Sige,
2: okay,
1: salamat
2: okay
1: po, Sir.
0: Ingon si Sir Medikiso, 1 year pa. No? Niya, mao lagi. Anyway, ato ang gikontak si si Mayor Jojo Rojas, iman mo, ring. Si Sir, okay. So, ayan ato kontak ang DPWH, no? Ito siya ito ag programa karong mga kaigsunan, no? Labi na ni Engineer Jean Paul Gascon. Sige, nag-ring, no? Ganyan, 7H Construction, Cebu Base, mong gano'n eh. Oo, Cebu Base. No? Cebu Base ni siya. O niya, okay. Aw, maugin na'y mahitabo, no? Maugin na'y mahitabo. Trabaho o nagbalik. Okay, maying gabi eh. Mm-hmm. Dahil mga nag-shoutout na to, no? Pare, mukusog na daw ang buwangan sa segundo ingon ipeng pre kay nahugno ang tulay di sa Antigira. Barbida. Lily Hens, may gabi. Watching from abroad. Salamat kayo. Richie Notarte di sa ni Mama Emma Nunes Lobon, Hana Lobon, Vito Polinar. George Pidila Sarabia, may gabi. Minaw Midiri sa may bahaanan. Gikan sa buntag hantun sign off. Si Wikbong, good evening. Sige kong paminaw dito sa TVN sa San Vicente, Baclayon. No? Ito, so yan, contact si Sir Nicomedes sa Panya Olaybar. No? Kaya daghan ba yung mga bulanon dito sa Jensan? No? Yeah, si Sir Olaybar, mga kaigsunan, katong hepe dito sa Taglaran City sa una. Motoy, okay. Okay. Okay, so na speak as linya si Dr. Anthony De Malerio sa ato ang PDRRM. Dr. Anggong, may gabi.
3: May gabi, sir. May gabi sa tumasuking tigpaminaw, sir.
0: Yes, sir. Nakahibaw may nga nakagika na ang ato ang bahan paingon sa Mindanao, particular sa ato ang search and retrieval and rescue team. Kumusta man sir? Naabot ba sila sa ato ang destinasyon?
3: Sir Ern, karong gabi pa sila nakagikan alas 7 media ang departure gikan sa Tagbilaran. Expectedly murag 4 a.m. ugma pohon maabot dito sa Cagayan de Oro. And mo travel na sila dito sir Ern. Ako sila ginan nga pwede mamahaw una nigabot but mingon sila nga by 4 a.m. as early as nigabot din nigdunggo sa barko. Mo travel din sila no at na kung sila manito sa Bukidnon area para late in the afternoon na ang expected arrival nila sa General Santos City sa Sarangani Province.
0: Okay, so sa General Santos City niya, ang General Santos, sako from Sarangani, no?
3: Yes, sir, no? Okay. And ang Team 1 na to, ato naka-assign sa General Santos City, kapabot na po ang team ani sa General Santos City, maupod sa Sarangani, ang Team 2 ato naka-assign sa Sarangani, sir.
0: Okay, unsa man ato ang mga equipment nga gipadala dito, sir?
3: Daghan rescue equipment to sir no extrication tools mga radio communications nila laptops no drones ubang pang mga gamit sir kay base atong monitoring dito na pa man po yung mga missing individuals gani sa Sarangani murag 11 pa ang missing no mo na intention la Sir, no, mo report sila, mo check in sila sa operation center sa General Santos ug sa Sarangani, and magwatch sila instruction gikan sa heads operations dito para asa sila ma-deploy ra sa ilang specific assignment.
0: Pila ka team ang pila ka personnel per team ang nag-compose sa ato ang grupo, sir?
3: Nagtotal ni Sir Ern og 12 ka personnel, no, tag unom kada team, team 1 unom, pero ang pangunom ni Sir Ern kay ang driver kay do naman sila yung mga sakyanan ng ipangda rescue vehicles, no, so 5 ka highly trained emergency response personnel plus 1 driver per team, and muna ang ilang operation is ang travel order is good for 1 week, Sir Ern, but kung request ang ahensya dito ang LGU General Santos ug Sarangani, kung request nga ipa-extend pa sila, gisabot na ito nga they can extend as kwan, mga siguro 2 semana, sir. Depende po na kung dunay request magikan sa ilang tuan nga destination.
0: Okay, so naka-coordinate na gidaita dito sa General Santos kay og kanimo pa nagpaabot na ang maunga o gipaabot among team sa maunga lugar.
3: Yes, sir. Sir, based sa itong coordination ganina, no, naka-establish naman tao contact. Pinagi po sa Office of Civil Defense, no, dito sa region nila unya kagapon galisod kita kay putol-putol magsignal, no, doon na pa may mga power outages, although doon na na restoration efforts sa kurente dito, but ga-expect na ang team dito nga mo sugat nila unya muhatag og briefing, but immediately, sir, ang instruction was mo check in gyud sila sa operation center sa General Santos ug sa Sarangani.
0: Okay, so kining atong gipadaan dito, physically fit gyud ni sila, Sir Anggong?
3: Yes, sir, highly trained eh. Mogi ni cream of the crop na to sa itong mga emergency response sa itong tertiary Roman 7. Training on water rescue, training on high angle, mountain rescue. If ninunong ka, sir, katong balita nga din na mga biktima dito sa Langub, sa Daguhoy, yes. Mo ni mga personnel na to nga nisuong dito sa ilaw. Mo ni naka-recover sa mga lawas dito sa Daguhoy. So, gipili gini na to, physically fit, highly trained. Doon na gini mga certificates on emergency response training and disaster management. Even ang communications nila, even kini mga driver na to, sir, nga gipada, well-trained eh, mo-appel ni sila. Doon ay himuon po sila nga pag-assist sa team yun nga naghimo sa responde kung muso dito sa mga affected area.
0: Ato ang mga personnel, unsa man ni, full support in financial and basic commodities nila dito.
3: Nadali gyud ang atong gipabawon ato ni Governor Harris, and do naman tay team nga member nga gipakash advancer, no, in one day gipaprocess, gipadali gyud ato sa PACO, sa Treasurer's Office, na release, no, tanang signature atong gipanghangyo nga pwede mapas gyud silang biyahe kagani ang gabi. So tanang supplies needed nila, even mga toiletries nila, mga personal gamit nila, atong itagaan, sabon, shampoo, alcohol, even vitamins, sir, ipadadaan na to sila, no? Ilang mga kwan, personal kits nila po, no? Medical kits nila, well supplied ni sila for the next 2 weeks, just in case may extend sila og 2 semana dito sa Mindanao.
0: Very good. Sir. Okay. Unya, as per information nga nakuha ninyo gikan mismo sa General Santos City, naa gihapon ang mga aftershocks and any activity sa kasi kalabigitan at ang earthquake, Sir Anggong?
3: Mo na i-relay gyud sa team dito sa Mindanao, Sir, sa atong negotiation nga ipahibaw gyud sa atong team nga mubisita dito mutabang nga ongoing and aftershocks, no, and makakita ang putag reports sa daily monitoring nato sa website sa Feebox, no, so well aware atong team nga trainman po ni sila, no, Sir, so dita mag-uulan ni mga tawhana, but mo sa among briefing kaniha o final instructions before sila departure, muhatag yun sila o daily report kay musabit ng puta ni Gov. Bisan to pa si Gov sa Canada on official business, muhatag kita o daily report before the end of the day, musabit o daily report ni Gov sa ilang day-to-day activities, sir.
0: Okay. Ang katoy lang gida ng financial assistance to the General Santos City LGU and the Sarangani Province. O siya mo ito, directly na ito nila i-turnover?
3: Wala pa ma-release, sir, ang cash assistance na to ngay pang-donate, no.
0: Okay. So kisa may mo bit-bit anak, kamo lang.
3: The soonest na kung ma-release, sir, may instruction ni Gov gipadali na approve naman sa SP ganiya, 2 million for General Santos City, 1.5 million each for South Cotabato ug ang Sarangani. Immediately, sir, mag-compost doon na tay team gipa-standby just in case, no, ug musugot si Gov, kita mo biyahe na para ma-turnover sa mga local officials dito sa Mindanao, but mag-away tag instruction ni Gov, ang sulti lang magpahibaw siya kung ready o available na ang check-in.
0: Naabay mga information ninyo sa Ranggong nga dunay mga bulanon nga nangayo og assistance o kaha nakaabot sa imuha nga sir mahimo ba maka naamoy mapadala dinhi nga for example mga kinahanglanon kaya namo sir Ranggong.
3: Dunay mga kwan sir nga dunay mga bulano roots gyud daghang mga kaigsoonan nato dito niya sa bol nga mga parente tuwa na sa Mindanao and mo na inaisgutan ni Gov nga nag fund drive I think wa ko masayop si Sir John Maragino tani sa Office of the Governor mo po gitasa ni Gov para pag himo sa fund drive no og mga relief operations ani po nga ipadapo dito bawal lang kuno based sa initial meeting sa council gapon suggestion sa og recommendation sa Social Welfare Office bawal gyud ang used clothing sir no so nagkuan pa nagkuan pa ang team ana kung asa ang drop off point but again tubig, biscuits, no, mga canned goods, kape, mga habol, mga kwan, basic needs sa Panimalay.
0: Except, sir, no? Except sa used clothing.
3: Yes, dunay guidelines magud ang Social Welfare Office nga bawal ang used clothing.
0: Ngano man kuno, ngano man kuno sir, nga murag sa to mga assistance or ato ang mga sana pagtabang murag diha man ay mga used clothing karon wala man.
3: Nagsugod man na sir panahon sa COVID pandemic nga dunay daghang mga sugyot po sa health sector na to sa Department of Health sa Provincial Health unya nag in coordination po sa Social Welfare nga bawal gid ang used clothing based po sa among experience sir katong nagbahatod po tag ayuda dito sa makilala tulunan Mindanao po tong naglinog murag nanugra na po ang used clothing ato after more than a month of fundraising mga duha ka truckload to of goods nga itong gida dito, murag nanubra na po, no? But more importantly, ang need you is pagkaon, no? Tubig, pagkaon, alcohol, gatas, biscuits, coffee, and other basic needs, sir, no? And nagsunod lang po ta sa guidelines sa Social Welfare Office nga bawal ang used clothing ang ipadala.
0: Pero og na ay maghimo og assistance o drive for ayuda or assistance ito asa Manila ma-drop off, sir?
3: Atong gi-inquire pa na, sir, sa Office of the Governor, kay as of kahapon nga meeting na mo, nagmihimo pa sila sa guidelines, ani sir, wasa ang ma-drop point, kay gitanaw po nila ang mga ayuda, gikan ang mga assistance, gikan sa lungsod, kung pwede, dili na rin mo dagan pa sa taglaran para maghatod, no? So, magpaabot ang ta sa guidelines sa buhatan sa Office of the Governor, but doon na instruction si Gov nga mag-fund drive, kay doon naman po yung mga kigsuna na to sa buhol, nga willing po mo tabang no but gapabot ang ta sa guidelines o asa specifically ang drop off o unsa oras sa kutob sir kay doon na po yung proper listing and accounting ana para ma inventory po para mahibaw po ta og pila ka truck ang kinahanglan puhon ana ma available mudagan ana og i-deliver gina dito sa Mindanao magpaabot lang ta sir sa guidelines nga ipagawas ana gikan sa Office of the Governor.
0: Okay Sir Ranggong, salamat kayo sa imuhang panahon ha. Unya, mayong gabi ninyo and thank you so much.
3: Salamat sir. Amping sir. God bless. May gabi.
0: Si Dr. Anthony Damalerio sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at ang PDRRMO Head din sa Lalawigan. So sa pagkakaroon mga kaigsoonan wala pa sa 50%, no? Wala pa sa 50% ang kuryente sa General Santos City. So mo na nakuha na tong impormasyon. Unya Inis tong pag

0: ang gi-discourage gyud ang used clothing o mga sanina nga ginamitan. Pero kini muhatag kag bag-o birth, duha ton tay na birthday. Ha? Pero ang pinaka the best o pigi-kinahanglan gyud, particularly sa to baga nang inahanglan sa Mindanao, nagaman na mati na to rondiha, no? Kining basic needs, pagkaon, dilata, bugas, tubig, no? Kay grabe, og maghisgot ta og linog, katong 7.2 magnitude nga linog sa Bohol, mas grabe itong ilaha kay 7.8. No? Uyog yun. Grabe yung kayo kakuan, ga, sana, naagyo Ginoo ba? Ano man, inumdo mo itong linog sa tua, timing itong may klase. Kay naapay klase, daghan po mga kabataan na to, nga, mga igo. Ato po mga orasa, alas 8, sa to orasa bro, alas 8.12, alas 8.13. No? Ang linog na to. October 15, 2013. Oh. Sa Mindanao, past 8, mayingon sila alas 8.08 or alas 8.05 o alas 8.10. Ang anang mga oras ting flag raising sa mga bata. So motong makakita ninyo sa video, nas gawas. Nas gawas sa mga room, gawas sa gym, ang uban nas gym pero nakahiklin. Gumikan kay naka na og sakuan pa urag nanghilan gid ta ba, no? Mga kabataan ato. Tio in town. Kay og simbako naapa sa sud sa mga eskwelahan nagay mga room bitaw except atong dito sa Davao del de Oro o del Norte ba to? Nga gabando na ni hapla na gyud pero nayo ba mga school building gyud nga hugno gyud, no? Nahugno gyud. So thankful na lang kita sa Ginoo, no? Kini mga pagsuway ana ang mga magagumunhap kalamidad din ato na matagna o nang kinanglan kanunay kita nga andam, ha? Andam ta.
1: Tagpilaran by night.
0: So, meron na katulad sa itong oras, alas 10 on top.

0: Arangkada ta sa to mga balita dikan dinhi sa tuag mga alagad field reporters nga naka standby silang itagsatag sa area of responsibility, no? Okay. Mayong gabi sir. Bagyong Yolanda nang hatag na og hinabang diri sa Balangiga Eastern Samar. Kas og bugas dito raman maghatag sa barangay 03 ako taga Buhol wala ko man tagai. Oh, matod pa ni email vlog. Adyong gabi sir. Apolinaria Doria Lumod adlaon. Aster Rizabas kanhi Mayor Mir Rocha, General Masana, Diaz Punsud, Albor Vice Mayor Dendan Samar. Congratulations sa Albor ha. Sa inyong Foundation Day si Mayor Dundun Batis. Mayor Jay Lagitaw das kanandam taungon dimyaw kanang teams Buhol di na lalim trabahoan nila dapat dako na sila sildo. May gabi ini mo Mayor Mer ha. Mayor Kagawad Mer Arutsa Albert Barasi das sa ubuhan ng Tikera nila Abit Gloria ng tanawang karon na mati na to kung ting eleksyon pa na pa interview na. Mau ba? Mars Bulual. Good evening, Sir Ern. Des Tangnan Panglaong. Jodoro Kahilog des Seoul, South Korea. Kumusta ka ninyo tanan? Arita sa balita. Ikan dito square po sa kapulisan. Paminaw ni Tali pinagi ni RoboCop Willie Maestrado.
1: Kani binanggong nga nagkagawas pinagi sa pre-bargain agreement ang sikop sa pagbalik sa bypass operation nga gipaykayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi ang gikatapan na ilhan nga usa ka Arnold Bungay. Kaya tayo ng anyo, Sulitaw alias Bali o galumad gining amulopyo sa Puro 4 sa Barangay Buoy ning siyudad sa Tagbilaran. Kagabi ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipunahan ni Police Lieutenant Nobel Padernal nagpahigawan kinisanta illegal drug operation diha sa Barangay Buoy. Natunog ganin ang maong gikatapan nga namaligya

0: Sagiyong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Arwen Nacional, gihimo ang Bypass Operation batok sa Kadapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Santos Mora sa Barangay Puoy ug sakop sa media. Usa ka police officer bayad ni palit niini og usa ka putos nga gihimong sa bus katidad nga 4,000 ka pisos. Pagtunon sa Kadapan sa usa ka putos dali ni nga gisikop og pagsusi sa posisyon niini, laing upat ka mga putos ang nakuha nga gibanabana kaning motimbang tanan ngadto sa 16.4 ka gramo ug ana sa standard drug price mukabat kini ngadto sa 111,520 ka pesos. Sa pagkakaroon kaso iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadili nga dugas ang giandang karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa gikatahapan nga si Arnold Bonggay. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Mili Maestrado ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Teksklamo ko dire sa panglaw nga no ang tubig mag-burn out dugay man mahibalik. Dapat pagsiga balik dayon asa man ang bantay ana, wala man tubig dire poblasyon panglaw. Oh, may gabi ini mo da, ha. Okay. Mayong gabi. Good evening. TBN. So, sini. Okay. Kinsa to'y nakapunit ihatod sa DRD sa Brown SOD. Tanan nga ID. Aha. Okay, pala kuno text sa imong ngalan sir ha or ma'am. Okay, dapa. Mayong gabi Sir Ern. Namati minika nimo karon sa TBN. Diri sa lungsod sa Hagna, kusog kayo. Ang Tagbilaran by night. Si Bong Lauros, may gabi na mo, Bong. Ay, ako ang kinakusgan eh, ha? Okay, may gabi isab ni Valerie Aiko. May gabi ni Joan Rifamonte. Jean Vance. Hasta si Chuduro Kahilog. Okay. Jean Undik Pagong Batinggal. May gabi das Batinggal family from Durul. Balilihan hasta si Duro Lapuri nagtanaw des Maribok sa Aligway. Si Kevin Love Estalio des Marcelo Hibaya Ubing Hibaya Trifon Hibaya og Sterna Moncano Hibaya Moncano. Salamat kayo sa imuhang mga igagaw nga namati karon sa itong tulumanon.
2: Tagbilaran by night.
1: Live report, gika dito sa kalungsuran. Pinagi ni The Barker, Shell Remulador. Shell, Kuya, go.
3: Okay, digang salamat Kuya Ern. Ginudahan nga tigpayot sa ginadili nga droga na dakpan sa bypass operation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team na itabo dito sa Barangay Poblasyon Hitafe. Kini nga maong operasyon inabagan sa PDIA 7 Sabol. Ang suspect na ilang nga usa ka alias Malkin, 43 anyos Olitao. O nga lumurupyo kini sa Barangay Banakon sa lungsod sa Hitafe. Gibutyag base sa taho nga kining suspek positibo nga napalitan og usa ka puto sa gituohang shibo kantidad sa 500 pesos og laing na po ka puto sa gituohan usab nga shibo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa suspek lakip ng cellphone nga gigamit niini. Gibanabana nga mutimbang kini ngadto sa 3.86 grams kantidad kapin sa 26,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa gipaygayon niini nga anti-illegal drug operation. Atong sa sa Bagalpo o Casinas family ya sa Look Hagna nga naminaw karon o ga shout out sa Soy family ni Tay Dudong, Nayayeng, kang Bob, Linlin o ba ni Chichi o kang Philboy, kang Gaga o kang Vic o ingon man usab ni Nay Norma Gulay. Danukan, gikan sa Batan sa Bol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, The Barker, Cell Remulador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: DYRD.
1: Dagan salamat, The Barker, Cell Remulador, may gabi ni JR Gabs, Das Pangasinan, Tim Buhol, Amping Tanan, ni Jane Evans, Doro Lapore, ha? Iboy Pasanta. Diya sa Barangay Sagisi, Pitugo. Pinagi sa Radyo Ubay, kusog kayo tadi, Buboy de Guldol. Diya sa Kingdom Saudi Arabia, si Kurds Kubal, diya Tip-Tip. Si Jose Aldin Rua Aguilar, diya palihok ko tawag sa buhiko, kinapalong na punmidiris Barangay Kanumay, Antikera, Buhol. Karong mga orasa, gikan ni Balik Oksiga, napalong na po 9 PM, hantod karon, salamat kayo. Palihok tabert. Nilo Rinoblas, diya sa Danaw, Antikera, o si Grace Giliano Samusino, diya sa Kabansag, San Isidro. Live report, gikan dito sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Alerto June Gutierrez, June.
4: Nailangat, Dresden Galliares Medical Center, ang duwa ka mga sakay sa usa ka motorsiklo nga pulos babay. Humakini na biktima sa hit and run diya sa lungsod sa Cortez. Ang driver sa usa ka motorsiklo nga usa ka minor nga nagapuyo sa may barangay Buol ng atuwa nga nakbayan. Ang iya usab nga backrider nga lumalusab taga Purok 1, poblasyon sa lungsod sa Davis. Sa tuwa na sairan nga ginilang mga alas 5 sa iyo nga kapunon. Nga kini nga duha, gikan kini sila sa lungsod sa Cortez kaya na ito ilang atuon. O sa ilan ang tapagpauli lulan sa ilang ida nga motor pag abot sa may tulay nga bahay na sa may abatan. Karat na kanina sa sipan sa usaka van nga minivan nga kolor puti ug nahapla in tawag kining duha ka mga minor nakato nga minivan nga kolor puti turin pa sa manatad nga misibat minundan nga kining duha ka mga minor gidali og risgo ug gidagan dresto nga Glass Medical Center ato na sayran nga nakaangkon in tawag kining mga angol bunok sila nga kalawasan ug ato usab nga gipaluab nga atong buhan sa atong kapolisan diha sa Los Cortes nagpadayon sila nga nagsusi sa mga CCTV camera sa tuang pado sa tuang nakbayan sa taglaran kaya ang nakadasmag ang nakatapsi nga minivan color puti pado kuno sa tuang nakbayan sa taglaran. Gikarang diri matangan sa Galliares Medical Center kaya sa leto sa good service ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Samtang ato ang gicheck ron diyan sa barangay Kasbo Gindulman. Kining gingong na palgang patay sa usaka o diha sa may daplin sa kalsada. No, naglutaw ni sa may kanipaan. Tawagi ko nung Gindulman Police Station. Aron ato ma-check kining gikataho nga nag-utaw-utaw nga patayng lawas sa may Kasbo. No, padung sa Gindulman. No, so, daplin na ni sa highway. Itong i-contact ang Gindulman Police Station.
5: Gindulman Police Station, good evening.
1: Hello Gindulman Municipal Police Station. Sir, may gabi eh.
5: Yes sir, may gabi
1: si Earn Pahayahay Chief sa DYRD Tagbilaran.
5: Ah, yes sir, may gabi sir.
1: Chief, na napalgang patay sa barangay sa may Kasbo, padong sa Gindulman.
5: Kasbo sir?
1: Oo. Oh.
5: Wa pa mi kay informa na sa kawalay na nawag pa sir.
1: Ganihang buntag.
5: Buntag.
1: O, ganihang buntag o ganihang hapon man. Kasbo, asa man ang Kasbo, di ba? Sakop sa Gindulman.
6: Partner Gindulman. Kasbo, Gindulman. Sir, pero info sir, wala may nanawag na mo anak bahay na nang kuan sir, wa mi kay bawo sir, wa mi may inform.
1: Okay. Taga Bawod. Asam ng Bawod?
6: Mga panas ako sir, kaya wapo ko maswito sa mga barangay diri sir. Kaya magpo pa ko na sign diri sir.
1: Kinsa galito ni Chief?
6: Police Staff Sergeant Milyani sir.
1: Milyari. Okay. Milyani. Okay, na may video na po'y gisend diri.
6: Kung sa ito nga, barangay sir, kaya ang itik note sir?
1: Kasbo. Kasbo padong sa Gindulman pero si Gindulman kuno ni sakop particular sa Bayud Bawod
6: Bayud
1: Bawod Bayud ano ni
6: napalo dyan patay ni sir sa anong tamling sir
1: daplin sa kanipaan chip
6: daplin sa kanipaan
1: oh nay kanipaan ay tubig niya. As per information, wa tama sa iyo, nalumos man tingali ni. Kining iyang video nga gisin, kay niabot man anto ang rescuer sa MDRRM Gindulman.
6: Mm.
1: Kining great, inyo ha ba ni? Sa Gindulman, great, kining great?
6: Yes sir, Gindulman sir.
1: Mo'y nag-rescue aning maong lalaki. Oo, daplin rin is karsada. Wa mo na dawat ng information na ni?
6: Wala sir, wa inanawag sir.
1: Mo ba?
6: Kabahin na na sir.
1: Mga, okay. Sige. Ato ang tawagan, ang great lang naman. Nawag mo dito sa great sir ha?
6: Ah, sige sir.
1: Salamat kay Chip.
6: Sige sir.
1: Okay Chip, mayang gabi.
7: Tagilaran by night.
1: Standby sa atong pagbalik. Atong tawagan karon tuntod ang Gindolman Rescue Unit. Sa ilahang lungsod, aron masuta na to. Nining maong ingong si tawagan na napalgang patay dito sa barangay o particular sa Kasbo, Gindolman. Oras, alas 10:15. Standby sa pagbalik. Nililang sa tuntulong mo ng TBN.

0: Hatod sa may tinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: Oras hatod kanato sa anda di Boracay.
2: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento og puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless mga PVC pan og nagabligya usab sila og mga empty drums og usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o adto na sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain ng mga klase ng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue tapad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang the store of you have it all, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila na gibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
1: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka Customer Development Manager.
6: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
7: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
9: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuniplus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo-grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuniplus, wellness everyday.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak.
3: Kinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, di na anak.
2: Pinaagi sa makabuhay, nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kay ako ang matres, gi-clear sa ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
4: makabuhay. Mahalagang paalala, ang iksal makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa

0: Balik na, diristong pagparaguban sa Tuntulomonon TBN.
1: Tagbilaran by
0: night. Sa itong kontako, nagbalik itong dito sa Gindulman. Matod pa, usan na siya ka, senior citizen man tingalin eh. No? Tawag itong kuan, kato rescue unit dito. Kato gitawag o grade, kanang Gindulman rescue, sana? Grade man ilahang tawag. Og sa uban pa na yung mga nakadaya mga abbreviation, MDRRM, no? Sa Gindulman. No? Okay, may gabi ini mo pre Rumi Pagoso. Rosville Operiano, may gabi. Salamat kayo ha. Sa inyong pagpaminaw si Ansoy Comidoy, Rick Micabani, si Hernan Relampagos. Til okay. Hello, may gabi.
2: May gabi, sir.
0: Sir, may gabi. Disturbo may gamay. Sa DWR din eh, radio stations, Tagbilaran.
2: Okay, sir.
0: Sir, na ako rin na palgang patay sa Kasbo. Padong si Gindulman?
2: Oo na, sir. Ganyan, bandang sting komedya, sir.
0: Sa hapon, karong hapon?
2: Oo, karong hapon.
0: Ano sa mga, sir? Pwede niyo ma... Ano sa mga nga, aning namatay?
2: Asal lang taon, sir, pangana. Permin Luarda, sir.
0: Permin
2: Luarda.
0: Luarda. Pila yes, edad an pila edad ani, sir?
2: Wa mi ka ko pila edad, sir, nga.
0: Pero taga Kasbo ra ni siya.
2: Taga Bawd, sir, Tabahan.
0: Bawd, Tabahan. Ko ana ni siya kanan Daplin ra ni og karsada no?
2: Agyang namatyan, sir?
0: Oo.
2: Oh, nas Daplin na, sir.
0: Anong kanipaan?
2: Oo, sir.
0: Nganong namatay mo ni Chief? O sa yun yung unang impormasyon nakuha? Oh, sir?
2: Mga alas 3 school, sir. Nanginlo po ko ni sa... Buwan ka ng... Masay pa nga ito. Isang gamban, sir.
0: Masa mo na? Kanang...
2: Kanang may i-alis fish pan ba? Kanang magkakuha. Mga net, ito?
0: Ah, okay.
2: Oh, nanginlo ko ng mga alas 3, sir.
0: Okay.
2: Nga, karong nga po mga alas 5, may nireport alas office nga, may gawoking, at nang gawoking ba nakita sila patay lawas, galuto sa atong ispan, kapit.
0: Oo, mabaw raman eh, kaya sa video, mabaw raman, no?
2: Oo, oh, mabaw raman, sir, patuhod ra.
0: Tagatuhod ra. Pila oh. Edad ang impirmin luar da?
2: Oo, may kakuan sa edad, sir.
0: Pero senior na ni, no?
2: Oo, senior, sir.
0: Okay. O niya, sa mahinungdan ko naman ni Chief, sinyo ang pasiuna nga, initial nga information?
2: Among kita, kita sa Kenda Hospital, na pag-declare sa doktor, basin ko no, your cat is heart, ba?
0: Okay. Pero did on arrival na siya di, declare diha?
2: Oh, didon arrive man na sir pero among CPR gyapon kay sigwa. Matambang pa pero wa naman pagabutan ko.
0: Mhm. Asa to gida chip sa?
2: Bawd sir, San Isidro Bawd, Tabahan.
0: Aha. Pero gida ni sa ospital, asa ang ospital?
2: Community. Sa oh, di. Kandihay Hospital, sir.
0: As Kandihay Hospital.
2: Ah.
0: Okay, pero didon arrival naman no?
2: Yes, sir.
0: Yung sa man ang tagtungo rin ni Chief, sa may ilang istorya.
2: Ay, nawa to sir, sir. Nag-ila, kung ito niya pag-spawn, din mo ganun niya.
0: Pero why, gabi nung ang ano niya, Chief?
2: Ah, wala aros. Wala aros, sir.
0: Aha. Okay. Sige. Salamat kayo. Sir, ha, sa ito pangalan to, sir?
2: Miguel, sir.
0: Miguel, Pilido, sir.
2: Miguel Amugis.
0: Amugis. Salamat kayo, Sir Han, sa imuhang pagtubag. May gabi ninyo diya sa Great Gindulman. MDRRM. Thank you so much. May gabi ninyo, ha?
2: Thank you, sir. You're welcome, sir.
0: Okay.
1: Tagpilaran by night.
0: Okay. So, ang PNP mo makakuha, eh. No? Basi nagwan ni Blatter, no? Fermin Luwarda. Taga Bawod, Tabahan. Nang hinlo ra sanggab o ginagitawag og kanang sa fiscage, no? Sa yang aliba. Mga alas 3 sa hapon. Yeah. 5:30 muna. Napalga na. Patay. No? Muna ang impormasyon gihatag ni Miguel Amugis sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Gindulman.
1: Tagpilaran by night.
0: Alas 10:35 nung pagparaguban sa Tuntulumanon. Oh. Nya arita sa mga nagpatimbaya, no? Sa mga greetings, ha. Sir, naunsa naman dai ning asa ni? Naunsa naman dai nang balaod o ordinansa sa Well Shark? Kinahanglan tingali na matan-aw ng IRR ana, sir, ug mao. Kaya nga naman nga daghan man ang mga wa maka sorry, wa kasugod dayon. Oh, Bilya Caballero, may gabi ini mo ma'am, ha? Ros Bilya. Si Sarah Jane, kusog ka ita. Ato abaga tigpaminaw, salamat kay ninyo. Dapa si John Michael Waskin. Ay, Michael. Nilo Rinoblas. Si Morilio Salaom Ibanez. Jake Joseph Palyar, si Princess Lychel Madanggit Kagulada. Ha? Rita Olaybar Migiles, may gabi ninyo sa Maribik Bagas Bagtasos. Si Dudong Ray Gamos Namuag, ha? May gabi ilan si Chupilo BC. Salamat kayo, Narciso Silagan o si Linlin Hibaya.

Nagatud sa itong oras, alas 10:35. No? Sir, okay. Simba ko in town, sir, og maoy mahitabo. Okay. Sa mani? Sir, good evening. Sa mani yung text? Ha? Iklaro inyong text, be. Kaya di mabasa. Okay. Dapa. Sir, taga Buhol ko, kagikan akong mga igagaw naa sa Mindanao. Pero pasalamat lang mi sir, maayo lang. Asa ni? Maayo lang ang ilang kahimtang human sa linog. Kaluyan sa Ginoo in town. Pero bantayanan gyud, no? Kay ba mag-unsa kaning East Bohol Fault? Kining nagtadla sa base sa P-box. No? Kining nagtadla sa East Bohol Fault, no? Last lihok ani is 1990 pa. Anaas Luway si Rebolyones o ang South Offshore Fault sa Anda. Ngatos Pamilyakan Island si Kihor, posibleng mulahos na dito. No? So, bantayanan kayo. Muni ang daghan kayo ang mga kabalaka ng tumaw. No? Humantong linog na hitabo sa Mindanao. No? Sir, may gabi eh. Di magiging na tumatag na ang linog. Pero kinanglan kita mangandam, sir. Mangandam kita, pero pagampo lang kasi kanunay. Morga ito masampit. Kaya pa. Sir, base sa eksperto og science, sir, ang fault line sa Buhol, gipabantayan gyud maayo o gimonitor. Pero di magin na itong matag na. Lagi. Da pa. Sir, good evening. Diya sa... okay. Hagna, Buhol. Kusog kayo ang TBN. Sa Radyo Hagna o sa Radyo Ubay. Naka-hook up ta nga to.

0: Okay, di pa. Sir, unsa man gud nang atleta nga namatay? Si Rene Baterbunya. Kani siya kanang banggiitan po ni nga manunuwa sa basketball. Napalgang patay dito sa Tagagusan del Sur man tini, wa ko man sayop. Oo. Yeah, to aron na palgang patay ro dito sa napalgang patay dito sa Aurora. Actually duha ni sila. Maayong gabi, eh, sir. Happy birthday. Okay. Happy birthday to Vice Mayor Marinicky Bulos. Surname, maayong gabi. Okay, da pa. Sir, naminaw minimo sa imong tulumunon. Okay. Maayong gabi, eh. Labi na sa mga diehard o avid fan listeners Taglaran by Night. Okay, artas balita gikan sa kauluhan. Oh, dito sa Mindanao, no? Nga ang mga edipisyo, mga istruktura, balay, uban pang mga establishment na naguba gyud sa linog. Anong detalye? Ani pinaagi sa ABS-CBN.
1: Karen, nasa likuran ko ang gusali na yan dito sa Pendaton Avenue na may radio station at may fast food restaurant noon. Ngunit ngayon ay hindi na mawari ang itsura nito matapos gumuho dulot ng lindol. Sa tala ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, 66 na mga istruktura at business establishments ang nagtamo ng matinding pinsala dito sa Gensan.
2: Hindi makapaniwala ang mga tao nang makitang gumuguho ang gusali ng malaking grocery store sa Barangay Kalumpang, General Santos City. May ilang natrap sa ilalim ng mga debris. Kumakatok, humihingi ng saklolo. May mga nailigtas sa guho, ngunit may isa ring nakuhang bangkay. Patuloy pa ang search operations dito dahil may dalawa pang hinahanap.
3: Napindahan sila. Mayroong isa pong malaking component nung superstructure nung building na dumagan po dito sa mga victims, no.
2: Balisa at di makatulog si Ginang Joslinda hanggat hindi pa naililigtas ang kanyang anak na si Joey Deluvio na isa sa mga hinahanap pa sa guho. Empleyado ng grocery store ang kanyang anak na hindi agad nakalabas dahil umalalay pa sa kanyang kasamahan.
4: Kayo sir daw aton sa.
2: Anya, mahirap tanggapin ang sitwasyon ngayon ng anak pero patuloy silang maghihintay. Sa Pendaton Avenue, nakakordon ang wasak na gusaling ito. Nakunan sa video ang aktwal na pagguho nito kung saan nakalabas na ang ilang mga empleyado.
5: Tulong lagapak, daron siya.
2: Ayon sa ilang nakakita, lumagapak ang buong gusali. Naanimoy walang mga poste. Ibinahagi naman ng mga bayan patroller ang pinsala sa kanilang lugar sa Gensan at Sarangani Province. Gumuho ang itaas na bahagi ng firewall ng bahay nila Bayan Patroller Joric Niera Gomez sa Barangay Kalumpang. Nagpapasalamat ang Bayan Patroller at ligtas silang nakalabas ng bahay at wala namang nasaktan sa kanila. Mahigit 12 oras ding naputol ang supply ng kuryente sa kanilang lugar. Halos kapareho rin ang naranasan ni na Bayan Patroller Jeffrey Katindig dahil pagkatapos ng malakas na lindol ay nagkabitak-bitak ang sahig at pader ng kanilang bahay sa Barangay City Heights. Makikita rin sa kanyang mga video ang naglalaglagang mga gamit. Sa Purok Filomena naman sa Barangay Kalumpang, 3 mag-anak ang nasawi ng madaganan ng gumuhong pader. Sa isang resort sa Barangay Bawing, 1 patay at 2 pa ang pinaghahanap matapos iwas-iwas ng alon sa kasagsagan ng lindol.
3: So far, this is the strongest that was experienced by the city. No? Yung dati po natin, nasa intensity 5, intensity 6, pero this is 7.
2: Kanina, sinamahan ng news team ang aerial surveillance ng Philippine Coast Guard para makita ang lawak ng pinsala ng lindol. Kita mula sa himpapawid ang mga nasirang gusali, mga landslides sa tabi ng mga kalsada at ang sitwasyon ng dagat. Pinuntahan din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang bahagi ng landslide sa General Santos City, Tiboli-Surala Road matapos ang malakas na lindol. Pinapabilis ng kalihim ang pagkukumpuni ng mga nasirang daan.
6: Pero ito na yata yung pinakagrabe. Ito na, itong portion na itong pinakagrabe. So, kita-kita na naman. So, kailangan talaga, paspasan natin. So, mag-start na tayo today.
2: Bagamat naibalik ang supply ng kuryente sa ilang lugar, problema pa rin ang brownout sa ilang komunidad. Idineklara na rin ang state of calamity sa lungsod.
1: Karen, sa panayam natin sa incident commander dito sa GenSan, ay sisimulan na nila ang pamamahagi ng ayuda sa mga kwalipikadong individual na apektado ng lindol. Sila yung mga nakatira sa mga danger zones at yung may mga bahay na nagtamo ng pinsala. Samantala ay nagtayo rin ng mga modular tents sa ilang mga komunidad para sa mga lumikas na residente. Karen?
5: Ernel, ang General Santos, kumbaga, isa na itong lungsod, develop na ang ilang bahagi ng General Santos. Ilarawan mo, no, kasi yung nasa likuran mo, talagang gumuho ang mga gusali dyan. Paano ang ilang bahagi ng General Santos? Halimbawa, yung katapat niyan, yung nasa kabilang bloke.
1: Actually, Karen, sa mga naranasan nating mga coverage ng lindol dati na sa isang city, isang lungsod, ay napakaraming mga pinsala. Pero dito sa General Santos City, nakasentro yung pinsala sa mga business establishments. Tulad na lamang nitong nasa likuran ko, itong gusali sa Pendaton Avenue. Sa napapansin ko ay nag-iisa lamang ito. At sa mga katabing mga gusali naman ay wala kang makitang mga pisikal na mga bitak at damage. Sa iba pang mga barangay, tulad na lamang sa Barangay Kalumpang kung saan gumuho yung isang malaking grocery store, ay magkakatabi rin ang mga damage, no, sa mga fast food restaurant. So kung iikot ka dito, hindi mo makita na halos lahat ay may pinsala. May mga piling mga istruktura at mga gusali lamang ang nagtamo ng pinsala dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Karen?
5: Ernel, yung fast food building, no, na gumuho, nakita yan sa video. Ilarawan mo yung building na yan. Luma na ba yan? Ilang taon na yung nakatayo? Kasi
7: Tagpilaran by night.
0: Okay, so daghan gigag damyos dito, no, sa General Santos City. So we hope nga makabangon rapod sila dayon in town. Kaloyan sa Ginoo niya binagis pagtabang pod sa to ang mga kaigsuunan nga mga rescuer nagpaingon dito katong mga nalubong buhi unta maluwas pa, no, ni mga gutlo. Bueno, arita sa to mga panapos nga mga balita nga ipadangat. Pansadi pa, arista standby sa pagbalik din hilang sa tulumanon TBN.

0: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
1: Hello sa tanang mga garaon, this is Joseph Gara inviting you to our ulit major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, mag-gara-gara ta.
2: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
3: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
4: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduation, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
5: GTX 500!
6: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
5: DTX 500!
6: Sinubukan na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
5: DTX 500! Mabibili sa mga butika.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Balik tayo ng pagparaguban sa itong tulungan ng TBN.
2: Pagpilaran by night.
1: Arita sa itong mga panapos ng mga balita, pinaagi ni The Barker Shell Remulador, kuya.
3: Okay, dikawang salamat, Kuya Ern, na palgang naglutaw sa dagat o kung na'y panimuot ang usaka 75 anyos nga lalaki. Lumulupyo niya sa barangay Masunoy sa lungsod sa San Isidro. Samtang kininaligo dito sa kabaybayunan sa barangay Magtungtong sa lungsod sa Kalapi. Nadiskobrihan sa anak nining babae ang mong itapo samtang naligo usap kini sa dagat. Gibot yag nga na milestroke kini iyang amahan o naligo usap kini sa mabaw nga bahin. Apan pipila kagutlo na sigpatala lang sa anak kini iyang amahan na naglutaw na sa dagat. Inungdan nga nangayo kini o pakitabang. Gidali kini og hatod sa mga sakop sa takla kon timely action eligible life saving assistance o gihatod kini ngadto sa tambalanan sa Kalapi apan gideklara kini sa attending physician nga wa nay kinabuhi. Ato na lang og good luck sa atong mga PDRRMO 3117 rescue team para Jinsan. So proud ta nga ang usa sa kapitan nga ilang nasakyan on board sa Light Ferry 5 ato ning Brad sa atong fraternity si Captain Bro Dodong Ganson. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Comoy, The Barker Cell Regulator ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD.
1: Pero, wala tigong oras yung pagpanaguban sa itong tulumanon. TBN, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Nalaigo ng Diyos kanunay. Kinis Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: TBN, programa sa gabi. Ning istasyon sa DYRD.
5: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle Building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

0: sa ila, sir.
1: Dili gyud, pwede ra gyud sangga niya atong isumpay diri sa tuwa. Para sa nang kuan ron atong sa Department of Agriculture nga na develop sa Bohol kanang Bohol Sweet.
0: Oo.
1: Oo, so tamis gyud nakatilaw jud ko ana. So pwede gyud ta mangayo ana og kanang mga sangara atong isumpay nga sa atuang katong mga ordinary na to nga nangka.
0: Okay. So muna to sa mga kaigalan no inyong nadungog na bati kaniyang maong asexual to, sir.
1: Mm-hmm.
0: So unsa may pinaka first step nga buhaton ana, sir? Nya kanang kana lang pud nga madali-dali lang og tanom no or kanang mabuhat nila dayon, sir.
1: So ang kuan gyud ang una ka pinakauna gini mong buhaton palitan nagplano ka nga magtanom ka og kanang nindot nga mangga. So wala kay mangga nga nakita din na sa inyo nga duol kung makapalit ka og mangga o nya ang liso ayaw ilabay imo to siyang ipaturok ining katubo na adto niya kay kung ang mangga god dili na nimo siya i graph kuan mo abot na siya og 8 to 10 years una mamunga pero imo na siyang i-graph imong sumpayon sa Binisaya na siya sumpay kuan na siya 3 to 5 years mamunga na siya. So mas dali ikomparar nimo kung ang liso ra imong itanom dugay nimong paabot nya yeah. Mudako sana siya maayo mutaas og maayo ikomparar nimo sa katong grafted nga mubo pa mamunga na siya. So una gini mong buhaton kung magplano ka nga maghimo kang farm nya yeah. Dili ka gusto mo gasto og dako makapalit ka og mangga kanang mga liso imo nang hiiposon imong paturokon. Ining kadagko na nga mura na o lawas bitang, iyang lawas bitang mura naglapis kadakon, pwede na nato siya sumpayan, mga nag-ingon nga grafting. Ang imo sang isumpay ana, adto ka magkuha og sanga sa mga punuan sa mangga nga nakaagi na o pamunga. Nya, ang sanga sad nga imong kuhaon, kay sa una nga mga panahon katong mga karaan nga mga propagator ang ilang style kay imo pang i-culture ang sanga sa mangga nga imong isumpay ang pasabotan ng culture imong kuhaan og dahon nga napa dito sa punuan nakatangkil pa nya after 7 days una pa to nimo ikat una nimo isumpay pero karon ana may mga binag-ong na discovery sad nga pwede ra dai ining putol nimo sa sanga imo dayong isumpay. Ya sigon sa akong experience di na sa kuan amo ako ang assignment karon nga bag-o na sa fruit trees among naobserbaran nga mas dali ra kayo mabuhi ang sayon or ang sanga nga atong isumpay kung dili kayo siya guwang. Kay nakabantay mi kung guwang kayo siya ang sanga nga imong isumpay murag nay time manggod nga ang fruit trees dormant siya so dili siya mo produce og salingsing dili gyud siya mo tubo so nindo to siya nga dili pa kayo guwang lingod-lingod paggamay kay active pa ang iyahang tip niya so dali ra kayo siya mabuhi so maonay amo ang na obserbaran diha kanang sayon maona siya ay ngalan sa kanang sanga nga atong kuhaon gikan sa punuan katong namunga na bitaw mo ay atong isumpay sa atong seedlings nga mangga. So ang katong punuan nga atong sumpayan ang ngalan nato niya stock. So duha ka parte ang inyong nahibaw-an karon ang punuan sa stock ang isumpay sayon.
0: Okay, so muna to siya no mga kahigala no ug sa atong mga listeners nga kaniyang walay background sa agriculture pero ganahan nga magtanom. Susunod nga mamalit mog mangga diha sa colonnade no. Iposon din na unsa may maayo na sir like gumagkaon putson lang o unsa man.
1: Gahuman og kaon, pwede na imong kuanon, imong paniton kuanon gito nimo katong iyang hast bitaw. Katong iyang panit kanang gaputo sa liso nga gahi niya.
0: Oo.
1: Katong liso mo to imuhang itanom na mas dali man siya muturo kung wala na tong has niya.
0: So kanusa man ang pinakamayo nga oras sir no nga pwede nato isumpay ang grafting sa mangga dai sir.
1: Kuan wala na siya nagdepende sa oras ang gidakon sa sayon may ato ang agaw sa atong stock may basihan kay ang sayon makapili man ta sa gidakon ang stock may ato ang pare-parehas nindot manggod nga pare-pareha sila og gidakon kay ang sa pagsumpay kung grafting ang importante na ayo kay union bitaw sa iyang panit kay og wala kay makon

0: kontak nga panit sa katong isumpay nimo, dili ginay siya mabuhi. Pero na kay bisag usa ka side lang nga na-contact nimo, so dako kay na siya chance nga mabuhi. So kinahanglan yun nga pare-pareha siya og gidak-on.
1: Okay, mubalik kita mga higala human lamang sa pipila ka mga pahinumdum.
2: Nako, wala namang maibubugay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, eh hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina!
3: Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan.
2: Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
4: Pwede. Pwedeng pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ang tubig nang maiwasan ang pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2-3 beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhing tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
5: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COP sa inyong lugar.

0: Sabi ng iba, ang insektong lady beetle o pagong-pagungan ay peste raw sa palayan. Totoo ba ito o fake news? Ito po ang sagot. Inabutan niyo po ba yung kotse na kung tawagin ay Volkswagen Beetle o kotseng kuba? Ganun po ang kawangis ng maliit na kulisap na lady beetle o pagong-pagungan. Kulay kahel po sila. Madalas silang makikita sa ibabaw ng mga namumulaklak na palay. Ang mga supling palang na lady beetle ay ibang itsura, mahaba at maitim sila, walang pakpak at hugis maliliit na buwaya. Huwag po kayong mabahala kung marami sila sa panahon ng pamumulaklak ng palay dahil kumakain lang sila ng sobrang pollen ng palay. Di bale, isang pollen lang naman ang kailangan ng bulaklak ng palay para mabuo ang mga butil. Ang tamang sagot, hindi po peste ang mga pagong-pagungan. Malaking pakinabang sila sa mga magsasaka dahil kinakain nila ang inakay, uod at itlog ng mga peste. Kaya kung makikita ninyo ang mga lady beetles sa inyong palayan, huwag silang puksain o bombahin ng pamatay peste. Kaibigan po sila, kagaya ng tutubi, gagamba, putakte, tipaklong sa kaparangan, kuliglig at tigreng salagubang. Lahat ng mga kulisap na ito ay kumakain ng mga peste at itlog at inakay ng mga ito. Tandaan po, kaibigan ang pagong-pagungan. Kinakain nila ang mga inakay at itlog ng mga peste. Kaya sa susunod na makakakita kayo ng lady beetle sa palayan, huwag silang sasaktan. At inyo po sanang tandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.
1: Ugmaw ka to atong mga painumdo, mga higala sa mga kasapama, yung adlaw ka natong tanan. Okay, duha ka buklas yung pagtanom, sir, no? Ang usa ka tong liso, ngayon mo itanom dyan mismo sa yuta. Ang isa is grafting. Okay, so unsaon niyo mo pagpili gani, sir, sa sanga nga gamiton para isumpay sa grafting para sa itong mga listeners, no, nga dili makalimot sila ba? Unsa may mga ilhanan?
2: Kuan, imong tanawon nga walay sakit ang iyang dahon, limpyo kaayo, niya ang iyahapong sanga wala po'y sakit. Unya, kanang imong makita man imo unsa gadako ang imong stock, ang atuang sumpayanan, iparepareha sa natong gidak-on ang atong kwaon nga sayon or sanga nga atong isumpay. Unya, ang sa ato sang kaning atong pagsumpay, ato gyung siguroon nga ang ato ang gamiton nga kanang para kutsilyo or ihiwa nato, og wala tay budding knife or grafting knife, pwede bitaw kanang daghan man ron sa mga educational supply kanang paper cutter, mora na yung mga ipanggamit karon kay hait na siya kayo. Unya, kung malikayan nimo nga dili nimo hikapon gyud tong katong imong gi adlipan kay aron di siya magcontaminate, kay basig na ay kuan ang imong kamot na ihugaw, so imo to siyang kuan don, imo to siyang hiwaon dayon ang katong imong stock, imo tong buakon, unya ang katong kuan imuhang sanga nga isumpay or ang imong sayon imong pormahon og mulag liter V. So mao to i-insert nimo dito sa imong stock dayon, imo to siyang bukusan og kanang plastic or pwede ra ganing kuan kanang nanamay baligyaron nga katong mga plastic nga hiniwa daan, or pwede ra ganing kanang bisag ice candy wrapper maro na ibugkos nimo nya ikahuman imo sang tabunan og kanang plastic nga ice candy wrapper. Ang purpose na to ana nga ato siyang tabunan aron dili siya ma dehydrated ang ato ang sayon mientras nagpaabot pata nga magkontak tong ilahang masigkapanit. Igo pod nga ang ihang moisture dili siya ka evaporate, so bugnaw siya, so until nga mo produce na siya og dahon, anha pa nimo kwa untong plastic nga imong gi-cover. So mudaga na siya og kung nagsumpay ka after 7 days, kung buhi pagyapon ang imuhang sayon ula ning lagom, aw kana dako kay nagtsansa nga mabuhi, kay after 14 days ana nanag na siya dahon nga mugawas. So maorgi na siya atong bantayan unya ini kahuman ato og sumpay, dili gina nato siya ibuhat sa init, arig yun sa landong nato ibutang. Anha na nato na siya painitan kung nana na siya ay salingsing or nana na siya ay dahon nga mugawas.
1: So maayo yun na, sir, no? Dili kay magbantay lang tabang nga hala hapit na mamunga muray at tuon ang mangga, no? So kinanglan mas maayo pod nga kita pod mananumta, no? Kita mo yung mismo magkwan atiman magpatubo sa maong mangga, mga kahigala, no? Din nga kanang makasib pod taba.
2: Dako kayo ka og ma-save kung ikay mag-produce sa imong kaugalingon nga planting material. So kung ikay maghimo sa imong kaugalingon igtatanom, dako kay kag ma-save kay karon perti na yung mahala sa mga igtatanom.
1: Yes sir. No, so akong na-interview sir dito sa Mango Rehabilitation mga kaigala no kay nangutan na jud mi nga naitay ngano nga mangga man inyo hang gipili no ningon man ay lang tubag guys sir ningon sila nga kami tiguang naman mi para ampohon musunod ang among mga anak makabenepisyo sa among mga mangga nga gipangtanom kay kaning mangga sir dugay man siya kuno mamatay jud no.
2: Oh, dugay taas kay siya og lifespan. So kausar ka mo tanong, unya dugay kaya ni mong pahimulos, maabot ganay nagnayuban na mo abot og mga kuan si mga 50 to 100 years. So depende ra gyud kung wala lay katalagman ang kontra ra gyud sa mangga, bagyo ra gyud.
1: Oh. So dili ra ni sa mangga lang sir no, applicable ni sa uban pong mga kuan fruit trees.
2: Bisag unsa nga fruit trees, nangka, bayabas, abokado, mga limonsito, buongon, pwede gina siya. Ang sa limonsito, kay kung katong seedlings imong itanom, katong gikan yun sa liso, kuan, naay tunok gina siya mo gawas niya, mo taas po dog mayo. Kung ari ka sa grafted, ang limonsito pwede nato mabading, pwede sa nato ma-markot. So kung ari ka sa kuan, kanang grafted, dali ra kaya siya mamunga, 1 year, pinakadugay na siya bunga. Pero seedlings imong itanom 3 to 5 years niya napagay tunok tunokon pagyod ang imong limonsito. So mao na naka-advantage kung are ka sa asexual nga pamaagi sa pag-produce nato sa atoang mga igtatanom nga fruit trees.
1: Okay, so muna sir ay atong nakatunan dire sa maong asexual. Then sa sexual propagation sir, unsa may first step na ana?
2: Sa sexual propagation, so pamaagi o pinaagi sa iyahang liso. Oh, so naa may daghan gyapon nga mga fruit trees nga pwede ra gyapon kung liso pero dugay-dugay lagi nimo paabot. Pero ang bayabas dili kayo siya kuan, di kayo siya dugay mamunga, pwede ra gyud kung magkaon kag bayabas unya ang liso imong itanom, pwede ra gyud siya. Depende ra gyud na nato kung dili kayo ta magdali, pwede ra gyud og liso ang ato ang itanom gikan sa seedlings, ang gikan yun sa liso ang ato ang seedlings, dili na nato siya kinahanglan isumpay. Pero kung gadali ganita niya, gusto gyud ta nga nindot ang ato ang quality sa ato ang prutas nga ma-produce, so ari gyud ta sa asexual nga pamaagi. Pananglitan ron kanang ato ang abokado niya, ang imong abokado sa una tag-as kayo niya karon nanay abokado ron nga pwede ra ibutang nimo sa kaang nga dako mamunga na. So ang katong imong liso sa imong abokado nga katong Bisaya nga mutaas og mayo, pwede to nato siya sumpayan og kanang mga bag-o ron nga variety sa abokado.
1: Okay, so base na mo ika dugang diha sir sa ato ang discussion karong adlawa.
2: So usa sa natong batayan kung mag-produce ganita og igtatanom, kana bitaw ang ato ang seedling sa takiho na gani na siya og kanang sakit, so kinahanglan gina nato siya ato gina siyang i-control. Kaya kung pananglitan, masakito na nga to ang seedlings, nagtanom na to na dito sa field, nadala na to ang sakit. So mas musamot na na dito, kaya dili na kaya na to siya mabantayan, labi kay lagyo naman ang distansya na niya. So mientras napata sa nursery, kinahanglan, nagitay proper care and management. So mag-spray ta, mag-abuno ta. So ang pinaka-safety nga pamaagi sa pag-abuno sa ato ang mga seedlings nga mga fruit trees, atong tunaon sa tubig kay aron gyud dili na siya ma-overdose. Unya ang insakto ang concentration sa usa ka galon kanang 4 ka litro nga galon ang sulod o 4 ka litro nga tubig, butangan na nimo siya og duha ka kutsara nga commercial nga abuno. Pananglitan kay seedlings pa man na siya, so vegetative stage pa ang gitawag na niya. So ang gikinhanglan na niya nga og maayo gyud og dako ang nitrogen. So pwede ra gyud og urea duha ka kutsara, atong ibubuan na niya once a week kausa sa usa ka semana. So ato na siyang tunaon, inigbutang nimo sa urea sa tubig, dali ra kay na siya matunaw, pwede ra kay nimo ibubo dayon. So pwede na nimo ibubo early in the morning or late sa hapon. Ayaw pagbubo og init kayo kay dali ra kayo maugga. Inigbubo nimo igatatawad maugga, so dili masuyop to siya sa tanom. So nindot yod buntag sayo kay aron masuyop pa siya sa tanom or hapon na. So daghan ta siya o daghan kayo ta og bantayanan. Unya ang usa sad gyud nga mo atake ana nga ato ang mga seedlings kanang ulod nga gagmay kanang linghod pa kayo ang dahon sa ato ang seedlings kanon gina siya og ulod, so ato gina siyang bantayan. So mao nang kinahanglan na agyud tay bisag every other week ang ato ang spraying for prevention ra na siya sa mga dangan nga mo atake sa ato ang mga seedling sa fruit trees. Unya ang watering di ay kinahanglan jud atong i-monitor kung tanaw na to nga basa pa ang inyuhang seedlings, ayaw siya og bubui kay naay chance na nga malata na siya. Nya kung sige gani og ulan, unya labi na kanang ato ang mga citrus niya, bago pa siya nga natogi graph, ato gina siyang pasilungan kay dili na siya kaagwanta ug ma-expose siya sige sa ulan kay naay tendency mamatay na siya. So kung dako na siya kanang buhi na labong na gyud, oh, musukol na siya. Pero bago na to nga asexually propagated gani, kinahanglan na agi na siya pandong dili siya ma sige kaigo sa ulan.
1: Okay, so dagan kayong salamat, sir, no? Nya, murag taas-taas na dito ato ang na-discuss karon, sir, nya. Wala man tayo dugang oras pa. Mangayo na lang ko kaning parting statement nimo o mga techniques or tips para sa atong mga listeners. Sila bina sa itong mga kabatanunan, no? Nga, interesado gayud nga mag-farm.
2: So, alang sa katong gusto gyud sila nga mag-farm, kanang unag yun atong tanahon, ang atong area nga ato ang tamnan, kung naaba siya ay tubig, kay importante kayo ang tubig. Bisag unsa atong itanom, ma vegetables man, ma fruit trees, kinahanglan yun natay tubig dito. Kay mientras gagmay pa ato ang mga gipangtanom dito, kinahanglan nato yun ay siyang bubuan. Okay ra karong time nga gasigi og ulan, pero namang gi time nga muabot ang sigig init, so kinahanglan yun nato na siya bubuan. Dili kay inigtanom nato dito ato siyang biyaan, ikasunod tuig na po nato balikon. So dili gina siya pwede. Okay, so murag maora to akong ikakuandong, hantod na po sa sunod nga higayon.
1: Okay, daghan kayong salamat, Sir Rufino, no, sa imuhang mga impormasyon nga gi-share ka na itong adlawa. So, inaot nga ato ang mga listeners, nag-take notes gayud mo para no, nga kaniyang dilita makalimot dayon ba, no? Kay labi na nga malingaw-lingaw taning kwan ba, pagpaminaw niya, mulusot na po spikas dunggan, muna ilisod ka ayo. Inaot nga, sa sunod na po nga higayon, ma-invite ka hapon ka balik, Sir, mag-guest na po. Sa tiwas na po na itong discussion, daghang salamat.
3: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Beres nga tanan sa semana sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Para sa adlay, mais, sabah at iba pa ay ihalo sa kanin. Alam mo bang mas magiging masustansya at malasa ang kanin kapag hinaluan ng adlay, mais, sabah at kamote? Ito ay dahil sa mga carbohydrates na ito ay may taglay na sustansya na wala sa puting kanin. Kaya naman para di pa ulit-ulit ang kanin, subukan o haluan ito ng iba pang carbohydrates. Rice mix, mas masarap na, mas masustansya pa. Be rice responsible.
5: Let's be responsible. Yeah, yeah.
4: Ka, para sa kanin ay huwag sayangin. Alam mo ba na ayon sa datos noong 2015, 10 gramo ng kanin ang sinayang kada araw ng bawat Pilipino? Kung tutuusin, 380,000 na tonelada ang sinayang natin noong 2015. Katumbas ito ng 26% na bigas na inangkat natin sa halagang 7.28 billion pesos noong kaparehong taon. Kaya naman, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulog ka pa sa bayan. Be responsible.

Totoo ba na pwedeng iimbak ang binhing palay hanggang sa isang taon? Ang sagot, pwede po kung sa pwede. Pero dehado kayo kung iimbakin ng binhi ng isang taon, lalong-lalo na kung wala kayong magandang imbakan. Ayon sa pag-aaral at karanasan, humihina o bumababa ang antas ng pagtubo o germination rate makalipas ang 6 na buwan matapos anihin ang mga binhi. Lalo nung karas-karas ang pagproseso at pag-iimbak. Para mapanatili at mapatagal ang sigla ng pagtubo, sundin ang mga tamang hakbang sa pagproseso at pag-iimbak ng binhing palay. Patuyuin ng wagas ang mga butil ng 12-14% na moisture content at linisin mabuti bago ilagay sa malinis na sako. Registered o certified seeds lamang ang iimbakin. Napatunayan na kapag mahinang klase ang binhi, umaatras ang sigla ng pagtubo nito kahit maganda ang kondisyon ng imbakan. Siguruhin din na ang imbakan ay malinis, walang lumang bigas o palay, sapat ang sirkulasyon ng hangin at hindi napapasok ng mga pesting ibon, daga at mga bukbok. Gumamit ng paleta o kahoy na patungan. Kung may laon o lumang palay o bigas sa imbakan, tiyak nalilipat ang mga bukbok nito sa mga bagong binhing iimbakin. Gamitin din ang gabay na first in, first out. Kung alin ang unang ipinasok sa imbakan, ito rin ang unang ilalabas. Mas mainam kung gumamit ng hermetic storage o saklob. Ang binhi ay isinisinop sa mga plastic na sisidlan na di napapasok ng ultimo hangin. Narinig niyo na po ang sagot. Hanggat maaari ay huwag patagalin ng higit sa 6 na buwan ang pag-iimbak ng mga binhi at sumunod sa mga pamantayan ng maayos na pag-iimbak ng binhing palay. At inyo po sanang tandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news. Balita.

0: Hello sa tanang mga Garaon. This is Joseph Gara inviting you to our Uli Major Concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, mag-gara-gara ta.
1: Huwag kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
2: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan og 4 million niini mga Pilipino. Ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumara sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay

0: Ut Salawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatipok ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay! Cheers sa barkada nating
2: Night Shift!
1: OT!
2: Breadwinner!
1: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
4: Yes, Lucans.
3: Gainom ka o dito ang sermandit. Gisulayan gini mo.
4: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, kuang tihil. Mamanhod ako ang tihil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani sa kong paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tihil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magaling ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung TikTok. GTX.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwik Care o sa inyong suking butika.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Maayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. Ug panghunahuna aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Maka Buhay Plus Capsule aron mabatukan ang bisikang unsang balatian sa bayan sa pag-ehersisyo, saktong diet og nutrisyon. Siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL Maka Buhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapo og sakit. Kusog nga natural, lawas na optimal sa EXL Maka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.

0: Di paminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
3: Hangtod karon, ang Ginoo wa gyud mobiya sa iyang katawhan. Usahay ra ba magtuot ang gibiyaan tas Ginoo? Pero wakit siya mobiya? Sa dihang ang iyang katawhan nahisalaag, wa mobiya ang Ginoo. Sa dihang iyang pinanggang mga anak nakasala, wa gid mobiya ang Ginoo. Sa dihang giaway ang iyang mga anak, wa niya pasakdi. Ug sa dihang kita nawala, nagkasala, iya ganing gihatag ang iyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan. Mga igsoon, kung galing mabati nato nga muragwa ang Ginoo, dili na tinuod. Mas may metabo kasagaran nato, ato ang gudyang baliwalaon, labi na gud kung maayo atong kahimtang. Kunya, og nanatay da kong problema, anak ba ta mangita o Ginoo? Kunya ra ba kung malangan ang pagtubag sa Ginoo, mangutana din ta Lord, asa man ka? Nganong iyo man kong gibiyaan? Mga igsoon, kung kamaulan ta mag-ampo, kung kamaulan ta mamalandong, mabati nato ang presensya sa Diyos. Ang lubganan mao'y dapit nga labing mangitngit ug labi natong gikahadlukan. Ginoo dili. Pero tanawa, bisan ang lubganan gisulod ni Kristo. Gisulod. Pinaagi sa iyang kamatayon, misulod siya sa lugar nga labing mangitngit o labing gikahadlukan. O tungod ni ini, tungod kang Kristo, bisan ang lubnganan na lamdagan o nahimong balaan. Tungod sa pagabanhaw, ang kangitngit dili na maoy maghari. Ang sala, dili na maoy mupatigbabaw. Ang pag-antos o kamatayon, dili na maoy katapusan. Tungod sa pagkabanhaw, ang yawa, dili maoy nagmadaugon. Sa atong kinabuhi matag karunog unya, dun ay mga binisanto nga muagi nato. Sahay dagko kaya itong mga problema, dili ba? Pero hinaot ko, mga igsuon, na pinaagi sa pagabanhaw ni Kristo, matagaan tagkusog. Ita mawad ag paglaom sa mga birnisanto sa atong kinabuhi. Ang tanan mulabay ragyot. There is nothing permanent in this world. Even our problems. Ang tanan mulabay ragyot. O mahinaot ko mga igsoon, na sa pagabanhaw ni Kristo, magpabilin kita nga malig-on. Amen? Sa pagkabanhaw ni Kristo, angay sa tamangutana sa kaugalingon, unsa man po'y angay natong banhawon sa atong kinabuhi. Abi ninyo, daghan ba ya? Pananglitan ang atong kinabuhi sa pag-ampo, daghan nato, mura na magpatay sa atong pag-ampo, maluya naman ta, di naman ta mulahutay, daghang mga adlaw, di naman tinud-anay ang atong pag-ampo. Pero ang panahon na angay natong banhawon ang atong pag-ampo, ilabi na gyud sa pamilya. Sa unang panahon, di ba buhi kayo ang kinabuhi sa pag-ampo sa pamilya? Ang mga tigulang, ang atong mga lulo ug lula, tawgon kita, pangitaon kita ni kalasay sa gabi eh. Kay mag-ampo isip pamilya. Karon bisan si lolo ug lola, di na manawag, di na mag-ampo kay busy sa ilang Facebook. Bisan ang atong relasyon di sa balay, murag patay na. Mga unta, wa na'y mag-istorya. Ang tanan, doon ay gihawiran. Cellphone. Usa na lay wa maghawid ang iro ug iring sa balay. Pero kitang tanan, gahawid. Ang atong panagkukabildo patay bisan diha sa balay. Importante mga igsuon ato nang buhi unog balik. Uy, ang atong pagrespeto sa usag-usa. Daghan karon kabantay mo, kulang na sa GMRC. Unsa ganang GMRC? Good manners and right conduct. O, tanawa ang mga edaran rin ito ba? Ang mga batanon, wa na kabalo, unsa ng GMRC? Ang atong gugma para sa nasod, murag patay naman. Nagsugod ning kamatay sa dihang ibaligya na nato ang atong boto panahon sa eleksyon. Wa na tay gugma sa atong nasod. Sa dihang ang atong mga pangulo, nagsigi nagpangurakot, nisamot kamatay ang atong gugma sa nasod. Angay ni natong banhawon mga igsoon. Sa atong mga tigulang sa balay, patay na ang atong pagtahod o atong pag-atiman nila. Daghan kay mga tigulang magmahay na sa mga apo kay di natagdon, di nalingion, no? Ang atong pagtahod sa atong mga superiors, ana sa social media, grabe ang mga tao wa nagipagtahod sa usag-usa. Kung mangaway hasta obispo, ibas na. Hasta galing Santo Papa, hindi nilang kung magmahay. Kay bisan ang Santo Papa, ilang awa yun. Wa nagipagtahod. So apil ni sa atong banhawon. Mga igsuon, karong gabi una, hinaot ko, mabati nato pagbalik ang mainitong presensya sa Diyos nga nabanhaw. O kita usab, mabanhaw sa atong kinabuhing Kristohanon, aron ang kalibutan nga usahay mangitngit, matagaan o kahayag, o ang katauhan malandagan. Happy Easter kaninyong tanan.
2: Maymay sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
4: Higala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karumuntagan ning adlawng Miyerkules, Hunyo 10, 2000, by designs. Motorcycle mechanic na sikop sa bypass operation na dito sa lungsod sa Bilar samtang sa Talibon. Ulitaw nga ginunahang tigpayot illegal nga droga na dakpan usab sa bypass operation sa barangay San Jose. Sa lungsod sa Itape, na sikop usab sa bypass operation ang usa ka 43 anyos nga ginunahang tigpayot og shabu. Sa laing bahin, biktima sa hit and run ang duha ka sakay sa motorsiklo nga pulos minor de edad dito sa lungsod sa Cortez. Mao ka itong mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa may buntag.
2: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: Hello sa tanang mga Garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, mag-gara-gara ta. Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. This is Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na ang mga doktor nga prone to canceros. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kain sa

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Bolanos! The celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the Energetic Daddy Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Subod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
3: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
4: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
3: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
4: Maulagi gi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
3: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
4: Wala, pre. Magpagama pa ko.
3: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
4: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
3: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
4: Mao ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
3: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
4: Bilinyal na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
3: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
4: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
1: Uy pari, ikaw man day na. Malipayan gid ko pari kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
0: Unsa man ang dividendo, Mare?
1: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
0: Mao ba mare? Paapila ko anabi?
1: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
0: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
1: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya duna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lag og interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kini debit card naman.
0: Mao ba mare? Kanindot good.
1: Nindot jud gayo pre og naapagid sila KD savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
0: Mao ba mare? Salamat ha kay moadto nako sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
1: Sige pre, way sa payan.
2: Bohol Community Multi-Purpose Cooperative, our member, our asset.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo!

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Balita din sa itong dapit, nahidangat na dito sa Mindanao ang duha ka grupo sa mga highly trained disaster response personnel gikan sa Bohol Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, dala ang 5 milyones ka pesos nga tabang finansyal aron usab kini sila mangita og pagluwas sa mga biktima sa linog dito sa General Santos City og sa Sarangani Province. O ba nato karubutaga ang head sa PDRRMO sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Bohol, Dr. Anthony De Malerio. Doctor, good morning.
1: May buntag sa lato, may buntag sa itong mga kaigsunan, sir.
0: Pila kabuok ang galangkob sa maong teams? Duha ka teams, no? Kada team, tagpila kabuok ang miyembro?
1: Yes, sir lato. Duha ka team to tanan o niya dusi ka personnel, 6 persons per team, sir lato. And ato'y confirm na abot na sila sa Cagayan de Oro, kaganiha sa'yo. And proceeding na to sila, sir lato, sa Mindanao area. Mag-breakaway to sila. Ang saka team proceeding to General Santos City. Ang sa pengo dito sa Sarangani Province.
0: Okay. So, ano sa kaputo siya, sila mo uli, Doctor?
1: 1 week ang ilang travel order, sir lato. Ang ilang operation, 1 week. Pero kung request ang Sarangani, kung Jensen nga ipa-extend sila, willing po to sila nga ma-extend for another week. Depende kung request ang katong dua ka LGU.
0: Oh, good. Nagdaha kita sila dito og sakyanan.
1: Yes, nagtag sa sakyanan sila toy, no. And tanang mga gamit, mga rescue equipment pod, dala even mga personal gamit nila. And gipabawonan po nato sila mga bugas, mga pagkaon para ready to eat na ilang kwan na cook ganila na apil sa team ang sila na mag pelo na sila kagulingon dito sa ratoy.
0: Okay. So, dunam ka po gika atong gi-coordinate dito nga mao'y sarang nilang makatagbo ka ha or ipakapahimutangan nila labi na kung asa sila makahigda o makatuog dito, Doctor?
1: Yes, Ratoy, based atong coordination kagapon, no? Nag-expect na ang team sa Sarangani o sa General Santos nagpaabot na sa team Bohol nga maabot karong possibly late afternoon or early karong gabi, Ratoy, ang expected na arrival dito. Medyo karong tibok adlaw, tibok buntag, tibok palis, ilang biyahe yung pahingo dito sa Mindanao area.
0: Okay, so dala nila ang 5 million pesos nga tabang finansyal gikan sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Bohol?
1: Wala pa sa rato, no? On process pa na. Gahapon pa man na-approve sa SP ang 5 million financial assistance. But gipadali na, gipa-fast track ang processing na sa Office of the Governor. Ang instruction ni Gov kang kung magpaybaon lang siya, basta ma-release na siya, kay paybaon siya para magpurma na po tao nga small team lang nga mo-deliver na. Depende po kung mo-decide ba si Gov nga siya yung hatod or si Provincial Administrator. But immediately after ma-release ng chika, ipibawa na to si Governor Aris para makatag na po siya sa instruction niya sa pag-deliver sa maong financial assistance.
0: Mm-hmm. Waba magkuwang ang atong ginaganon sa toang sa atong manpower kita, sa toang Tarsier 117 din sa PDRRMO, considering dunay dusi ka mga personnel nga gipada dito sa Mindanao.
1: Doon na tayo enough team diri sa to asura to, no, just in case simbako, no, kung dunay mga untoward incident or nay dakong panghitabo, doon na tayo enough team. Nakakoordinate maputa sa mga kalungsuran ang mga respective MDRMO teams na aman po, even po ang team sa Tagbilaran City, sir Atoy.
0: Okay, sige. Salamat kayo, Dr. Anthony De Malerio.
1: Salamat, sir. Thank you. May buntag.
0: Dr. Anthony De Malerio, ang tinugyanan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Atong i-check na to ang lakat sa panahon. Pinagi ni Sir Leonard Summer, gikan sa Pag-asa Radio Station. Sir Leonard, kumusta nga itong panahon karon o asa naman itong bagyong Esther?
2: Mayong buntag usap kanimo, Sir Atoy. Mayong buntag usap sa tanan na itong mga soaking ating paminaw ng mga istasyon sa DYRD. Ani akining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Wala na tayo gimonitor nga daw itong panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang nagpadayon nga sistema karong mga panahon na or karong adlawa, kining southwest monsoon o habagat mao kini nakaapekto sa western section sa northern ug western section sa northern Luzon. Samtang ato ang forecast karong adlaw ang Ilocos region, Batanes ug lakip na sa Babuyan Islands, kining mga lugar ha makasinating maragumon na kalangitan ug dunay katag nga mapakulan mga pagpropakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa bangbang bayan sa Naso, dugingon man sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kanungsuran o nagbayan sa Tagbilaran. Karong lawa, makasinati kita ang maayo nga panahon. Gawa salaman sa adunay mga pupanagsang pagpanag o mungadto na sa usahay, adunay maragumon ng kalangitan o ginumanan sa panagsa ng mga daklit ng mapagulan, mga pagpunopakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusong hangin nga nagagikan sa habagatan o pingon ngadto sa habagatang kasagpan nga mao'y mopasalabi ditong lapita sa may Northern Luzon ug samtang kanagatan usab nining mga lugaraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa laing bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang silangan ug ngadto na sa habagatang kasagpan nga mao'y mopasalabi sa ubang bahin sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kanagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 26 pataas, ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.22 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 6.3 sa kapunon. Dinhi na lang kutob, kinilagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bonada Station. Leonard Samar, mayong buntag. Back to you, Sir Atoy.
0: Salamat kayo, Sir Leonard Samar.
2: Wesa pensa ato dahil salamat ug mayong buntag sa tanan.

0: ang balita gikan sa kauluhan. Gidaganon sa mga namatay sa linog sa Mindanao, mikat-kat na ngadto sa 38 ang gidaganon. Halos 5 kagatos ang nakaangkon mga angol sa kalawasan. Kini mo gitutukan sa News 5.
1: Umakyat na po sa 38 ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Halos 500 pa ang sugatan.
2: Nakatakda naman bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa mga apektado ng lindol. Ania sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao.
3: Alam mo, tumbang si Ibnor. Mga bata ko rin ito.
4: Gumuho ang grocery store na yan sa Barangay Kalumpang, General Santos City, sa kasagsagan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ang masaklap, may mga taong natabunan sa loob. Kita sa drone video na ito ang wasak na pamilihan. Mula kahapon, patuloy ang search, rescue and retrieval. Nagpasok na rin ang mga K-9 unit para hanapin ang mga biktima. Kabilang si Nanay Uslinda sa mga naghihintay na masagip ang anak.
5: Sabi sa akin, bukas na lang magbalik na kayo kay mag-retrieval, hindi na rescue. Kay wala ng heartbeat. Mahirap tanggapin sa nanay yung anak nandoon ha, hanggang ngayon. Iwan ko, gusto lang ko nga ngayon magkuha na doon para nga manahimik na kami.
4: Ayon sa mga rescuer, hirap sila sa pagsagip dala ng sunod-sunod ng mga aftershock.
6: Pagdating po ng ating structural engineer, nakita po nila kung gaano po siya kadelikado sa loob. So, as ano na po, advice na po, hindi na po talaga safe na mag-ano sa loob. So, ang sabi niya po, kailangan po natin ng mga equipments para makuha na po talaga yung mga debris sa taas.
4: Ang mga residente naman, nananatili sa evacuation ng kanilang barangay.
7: Gusto ko na talagang umuwi sa amin, pero wala akong magagawa kasi kung uuwi ako, wala din kaming matutulugan kasi nakakatakot sa loob. Sa labas ng paligid namin, nagkabitak na ang lupa. Nakakatakot na kasi lumambot din ang lupa kasi malapit lang kami sa dagat.
4: Isa nga sa mga apektado ng lindol ang General Santos Medical Center. Kaya ang mga pasyente sa mga tent at lilim ng puno na mamalagi.
8: Nadaganan kami ng kahoy at mga semento. Yung baby ko, mabuti okay lang siya. Pero yung panganay ko, nasugatan sa noo. Niyakap ko talaga silang dalawa para hindi mapuruhan. Tapos natumba kami. Yung paa ko nga ang nabalian.
9: Bumagsak talaga, no, ng buo. No?
4: In-inspeksyon naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ang gumuhong General Santos City Tibuli-Surala Road. Ang kalsada kasi ang pangunahing nagkokonekta sa General Santos City papuntang Surala sa South Cotabato. Suspindido pa rin ang lahat ng antas ng klase at maging trabaho sa Jansan. Bagamat bumalik na ang supply ng kuryente sa ilang barangay ng lungsod, pero pahirapan pa rin ang linya ng komunikasyon maging sa internet. Dumagsa naman ang ilang residente sa mga tindahan at palengke para bumili ng mga mini solar panel na maaaring pagkunan ng kuryente sa mga wala pang supply.
10: Some buildings might take longer, some houses might be faster, pero yung availability po ng power, we are working hard na within this week, tapos na po lahat.
4: Nakatakda namang bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao. Wala pang detalye kung kailan yan.
11: Inaasikaso po ito ngayon. Nakita po natin kanina po sa meeting. Yan po ang inuna ng Pangulo na ang mga kababayan natin na walang matirahan ay maaari sila munang manatili sa evacuation centers at sa mga provided na tents na sinasabi po ng DSWD. So, hindi po ito pababayaan at nagulat din po ang DSWD na kahit po yung mga malalayong lugar at yung mga lugar na hindi po naaabot ng mga sasakyan natin sa ngayon dahil nasarahan po at nagkaroon ng landslide, nagawan po nila ng paraan para maabot po ang mga kababayan natin at hindi po dapat mag-alala sa mga pagkain.
4: Pinatututukan din ng palasyo kung may dapat bang managot sa mga napinsalang gusali at infrastruktura na pag-aari ng gobyerno o kung maituturing itong force majeure. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao.
2: Halos 2,000 pasahero ang stranded.
0: Dugang mga balita gikan sa kaulohan, managlahi ang mando sa work schedule sa Senado nila ni Senador Win Gatchalian og Senador Alan Peter Cayetano. Naglabad ag-uo sa mga kawani dito sa isundo na ni. Ato paminaw News 5 kabahin ining
2: may bantaraw sa seguridad ng Senado kaya ipinagputos ni Senator Win Gatchalian work from home ang kanilang pasok. Pero duda dyan ng Cayetano Block kaya regular working hours pa rin ang gusto nilang ipatupad. Narito ang aking report.
12: Sino na nga ba ang susundin? Si Acting Senate President Win Gatchalian o Senator Alan Peter Cayetano? Pareho kasi silang may bagong utos ngayon sa trabaho sa Senado. Unang naglabas ng memo si Senator Alan, pinaalalahanan niya ang empleyado nila na sumunod sa 8 a.m. to 5 p.m. work schedule dahil daw yan sa nalalapit na Independence Day holiday. Pero makalipas lang ang ilang oras, naglabas din ang memo si Senator Win. Pinayagan niya ang Senate employees na mag-work from home simula bukas hanggang June 11. May bantaraw kasi sa seguridad ng Senate building at premises. Mismong si NBI Director Melvin Matibag daw ang nag-abiso sa kanila tungkol sa nasabing banta.
2: Dahil sa impormasyon ng security threat dito sa Senado, nakipagpulong si Senator Gatchalian sa Senate Executive Committee gayon din sa Office of Senate Sergeant Arms para mapag-usapan ang makakailanganin daw na adjustment sa safety protocol. Kailangan daw kasing masigurong ligtas ang work environment dito sa Senado para sa mga senador at mga empleyado.
12: Para naman kay Senator Tito Soto, kung mapatunayang may malinaw at agarang panganib, pwedeng ikonsidera ang pag-lockdown sa Senado. Matatanda ang nauwi rin sa lockdown ang Senado na magkabarila noong May 13. Pero si Cayetano, duda sa umunoy banta sa kanila. Kung totoo raw ito, dapat nasabihan daw lahat ng tauhan ng Senado at hindi lang ng isang block. Tanong pa niya, kailan pa raw nanguna ang NBI sa paglalahad ng security threat? At kung na-verify na raw ba ito ng National Security Coordinating Agency? Tingin pa ni Cayetano, tila tumapat ang timing nito sa investigasyon ng flood control scandal. Ang palasyo, pinatututukan at pinapa-verify na rin ang sinasabing banta sa Senado.
13: Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas.
12: Pero ang malinaw ayon sa palasyo, isa lang ang kikilalanin nilang utos sa Senado.
13: Sa mata po ng Malacanang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayong matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
12: May nakarating naman na ulat kay Senator Ping Lacson hinggil sa lumalaking pagkadismaya umano sa hanay ng sandatahang lakas. Bagamat hindi pa ito na-verify, delikado raw kung may mga mananamantala sa sitwasyon para palalain ang hindi pagkakasundo at galit ng publiko. Sa kabila niyan, muling nanindigan ng AFP na hindi sila makikisawsaw sa politika.
14: Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika.
12: Sa gitna naman ng tensyon sa Senado, naispatan si Senator Alan Peter Cayetano kausap si First Lady Liza Araneta Marcos sa selebrasyon ng Philippines-China Diplomatic Relations sa Pasay kahapon. Pero giit ng palasyo,
13: hindi po natin katabi sa First Lady, hindi po natin alam kung ano kanina panag-usapan, but definitely sa pagiging mabait po ng ating unang ginang, normally it's just friendly talks. Kamustahan.
2: Mga kapatid, me and Los Baños po, huwag magpahuli.
0: Unang bahing katos ng mga balita inyo na bati, hatod ganato sa Marcela Feed.

0: Oras sa DYRD, ang friend mo forever, alas 6.25.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Tatna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
5: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
6: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
7: Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan F.
8: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
9: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
10: Time check is brought to you by Downey, Down the Rock, the Rub, bango-bango.
11: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
12: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
13: Time check is brought to you by Vinoculapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
0: Sa mga nagunang ulohang tudling sa itong mga balita karong adlaw, giaprobahan na sa sanggunian panaluigan sa Bohol kon ang 5 ka milyong pesos nga hinabang sa mga biktima sa 7.8 nga linog dito sa Mindanao. Susihon sa Technical Working Group sa Kapitulyo ang implementing rules and regulations nga may hinungdan nga wala pa masugdi ang operasyon sa whale shark watching. Pipila ka mga bulanong netizen ang nipadayag nga dili katuuhan ang 18 ka mga kanhi marines tungod kay usab-usab ang ilang mga pasangil sa pagpangapod-apod sa minilyong kwarta sa maleta ngadto sa pipila ka mga opisyal sa gobyerno. Giingon man nga di man kuno ni tanan mga sakop sa Marines. Doon naman kuno po'y army ani. Kaya lahi man yung army o Marines. At ang mga detalye nini, karong alas 7 na!
14: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
15: Hello sa tanang mga garaon, this is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
16: Ug kauban nako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
17: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong nga pagkaon og exercise.
18: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
19: Unsa ang ambisyon nimo?
20: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang

0: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
3: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
4: 3 times faster.
3: Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
4: New Alaksan Extra.
3: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
4: New Alaksan Extra.
3: Extra paspas. Extra galing.
5: Pensioner ka ba? Nanginahanglan o kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Espuelas, Corner Tamlot Street, Tagbilaran, Siri, Bohol, ug naa sad sila'y branch mahimutang sa Sentro, Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.
6: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakisinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok og pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon og sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Maunga kayang-kaya, maunga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha adayon ang mga butika sa Kalapi Butika ng Bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog Biinting Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyaris ning siyudad. Og diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili gyud unta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya, gipadagan og gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa og palit na.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Tagna sa DYRD ang Friend Mo Forever. Alas 6:34 ang takna sa Kabuntagon. Mayong buntag sa mga nag-view sa DYRD YouTube. Sa mga dunay Smart TV, ilike ninyo ang DYRD kasaligan diha sa mga Smart TV, radyo na, TV pa. Good morning, mayong pagpamati sa itong mga online viewers sa DYRD Bohol, kasaligan, Facebook, mga higala. Vincent Lolong diha sa Kanapnapan, Kurilia. Juanits Naresma Ugatis Prema, Kabayugan, Kalape. Ayes, tata diha sa Sinakayanan, Katigbian, Quibe, Tens. Okay. Abreo Galio Barbarona, Kabayugan, Kalape. MJ Book, watching from Habitat Buol. Good morning po ni Parivin Arigo diha sa Habitat Buol. Ni Barangay Kagawad sa Mansa sa Paul Pahang, good morning. Ma'am Betty Matiga Humawid, good morning. Ma'am Dori Kaguko, good morning. Si Bosity Sanchez, good morning. Jane Cinco, live Giwanon Baklayon, good morning. Mayusab nga pagpamati ni Dudong Jet Romanilios Ridulia diha sa lungsod sa Kurilia. Good morning usab ni Barangay Kagawad sa Buol, Sabel Rinca. O giingon man sa ni City Councilor Plong Rinca nga naglanog-lanog ato ang sibya karon diha sa Barangay Buol. Good morning ato ni sa taga Capitol Valley, mayong pagpamitaw ninyong tanan, Ma'am Adel Aying Sulihon, no? Good morning. City Councilor Ide Borja diha sa Dampas o City Councilor Tim Butalides, Poblasyon 1 ni atong syudad. Oras, alas 6:36 na.

0: 6:42 nga tong oras kabutagon maminaw tag labing lawing katikanan gikan sa City Hall pinaagi ni Kai Casinilio Bayuco. Kai, go. Tumbalikan si Kai Casinilio. Kai, go.
1: Naghiusa kagahapon ang mga namunuan sa turismo ug uban pang mga stakeholders alang sa site visit ug assessment sa Tagbilaran City Central Public Market. Kiniisip kabahin sa paningkamot nga mapauswag kini ngadto sa usa ka potensyal nga day-to-night cultural hotspot sa Dakbayan. Ang kalihukan gipasiugdahan sa City Government of Tagbilaran sa liderato ni Mayor Jane Yap sa pakigtambayayong sa Department of Tourism Region 7. Gitun-an ang mga posibilidad nga mahimong sentro sa kultura, lokal nga produkto, pagkaon ug usa ka tourism experience ang Tagbilaran City Central Public Market. Mitambong sa maong assessment ang mga representante gikan sa Department of Tourism Region 7, Bohol Provincial Tourism Office, City Tourism Technical Working Group, Tagbilaran City Tourism Office, City Economic Enterprise Office, Tugas Tour Guides, ITAG Tourism Alliance, Bohol Association of Travel and Tours Operators, ug uban pang mga tourism stakeholders. Matod ni Mayor Jane Yap, ang pagpalambo sa City Central Public Market isip usa ka cultural ug tourism destination, makapalig-on sa lokal nga turismo ug makahatag dugang trabaho ug negosyo alang sa mga tagbilaranon. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kai Casinilio Bayuco, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Good morning, ato ni Sir Sim Tambis. Shout out pod ko sa imong programa nga naminaw sila karon si Stella og Dudong Dinsing Romel Garma Lita og Ernie Rebusora. Ilabi na gyud ni Harold David og ni Siangi, asya Siangi og ni Moshi Sim Tambis. No, sa Salvador Cortez, Poro 4, daghan kayong salamat. Doris Caloyong, good morning. Mami Ms. Rikina, hi, good morning. Ato ni Rosemary Inday and Paul Masirin to Jovelin and Randy Lumayag, nga kanunayang namati din sa tuwang tulumanon. O good morning usab, nga to ni Leo, Dominic o Carla May Rikina. Gikanin ni Ma'am Ames Rikina, mga higala. Good morning usab nga to ni Ma'am Lynn Adalim ng Malata Chan dito sa Australia. Sa itong mga kaigsunan nga to sa gawas, Dr. Ronald Inting Pumatong ang nagpadagan sa Dar Bohol. Si Ma'am Mercedes Matalines, good morning, watching live from Australia. O gingo man usab, good morning ato ni Sir Francis Antonio dito sa New York, mga higala. Kanunay ning nagpamati din sa tung tulumanon uban siyang banay. Asterio de Sabas de Habitat Bool, Albeno, Manlangit ni Speros, Poblasyon Weste, Katigbian. Good morning usab nga ato ni Municipal Councilor Sin Gingging o Muloy Caballo, Municipal Councilor Muloy Caballo de Baclayon and Ma'am Edith Revita de Montaña Baclayon. Naglanog-lanog atong sibya dito, mga higala. 6:45 na!
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Unang round sa itong Round Bohol Balita, nagbutyag na nasiko pinagi sa bypass operation ang motorcycle mechanic nga gipahigayon sa kapulisan sa Bilar Drug Enforcement Unit Si Robocop Willie Maestrado sa iyang report. Willie Boy, go!
4: Motorcycle mechanics nga personality sa illegal nga druga sa nasikop sa bypass operation nga ipaigayon sa kapulisan sa Bilar Drug Enforcement Unit. Ang ikadapan na ilahan nga usa ka Romel Polinar, 24 anyos, ulitaw og lumad nga molupyo sa Purok 2 sa Barangay Samura sa lungsod sa Bilar. Kagahapon sa buntag nga pulisan sa Bilar Drug Enforcement Unit nga nagpaigayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Samura, na tunugan ini ang ikatahapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Captain Joy Dawa, gihimo ang bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Captain Adilo Mangaya ay ug Barangay Kagawad Hiniruso Awaten Jr. sa Barangay Samura ug sakop sa media. Usa ka police pusher buyer ang mipalit niini ug usa ka putos nga gingong siya sa kantidad nga 500 kapisos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop ug pagsusi sa posisyon niini, laing duha ka mga putos nga nakuha nga ibanabanang motimbang tanan ngadto sa 3.17 ka gramo ug gana sa standard drug price, mukabat kini ngadto sa 21,556 kapisos. Kasong iligal nga pagkayot o iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Bilar Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Romel Polinar. Gikan sa lungsod sa Bilar, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning sa taga Department of Health, no? Diha sa Governor's Mansion ni Ma'am Jo M. Marie Uy. Good morning at usab ni Miss ni Ma'am Libita diha, no? Og ni Ma'am Samar og uban pa nga naa karon diha sa Governor's Mansion. Good morning sa mga kagawa, Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 na itong sunod. Padayon karon sa itong mga balita na dakpan na pinagi sa bypass operations kapulisan sa Itafe ang usa ka 43 anyos nga gidudahang tigpayuhot sa ginadili nga drugas. Si The Barker Cell Remulador sa iyang report. Cell, go!
5: Sa lungsod sa Itafe, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga na dakpan sa bypass operation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team inabagan sa PDEA 7 Sabol. Itabo dito sa Purok 7 sa Barangay Poblasyon Itafe ang suspect nilan sa kapulisan nga usa ka alias Malkin, 43 anyos ulitaw, lumulupyo sa Barangay Banakon sa lungsod sa Itafe. Gibutyag base sa taho nga kining suspect positibo nga napalitan og usa ka putos sa gituohang shabo, kantidad sa 500 pesos. O galaing na po kaputos sa gituhan usab nga shabo ang sakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek, lakip ang cellphone nga gigamit niini. Gibana-bana nga mutimbang kiningato sa 3.86 grams, kantidad kapin sa 26,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa gipahigayon nga anti-legal drug operations. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ato ni Albino Manlangit Nispero sa from Poblacion Weste Katigbian ni Barangay Gagawad diya sa Kugon, Dakbayan sa Tagbilaran. Bro Gagawad Dani Abiliana, good morning. Padayon karon sa ato mga balita, puros mga ninangasikop ning mga tigpayot sa ginadili nga drugas. Usa ka ulitaw ang gidudahan tigpayot sa ginadili nga drugas na dakpan ato sa bypass operation ito sa Barangay San Jose, lungsod sa Talibon. Si Masculado Uno Huineria sa iyang report. Winnie Boy, go!
6: Ulitaw nga gidudahang tigpayuhot sa ginadaling druga ang gidakop atol sa bypass operation sa Purok 5 Barangay San Jose, lungsod sa Talibon. Gila ang suspitsado sa alias Gigino, 40 anyos, walay trabaho og nagpuyo sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Talibon. Sumala sa kapulisan ng ikatahapan usa ka street level individual watch-listed nga poser. Nakuhang ebidensya ang tulo ka mga gagmayng plastic sachet nga may sulod nga gito ang shabu, lakip na nini ang usa nga subject sa palit. Ug kini gibanaban ang mutimbang ngadto sa 8.19 gramos ug may standard drug price nga 55,692 pesos kapin kun kulang. Nabawi usab ang 500 pesos nga buy bust money. Ang pag-inventaryo gisaksihan sa duha ka mga barangay officials sa maong dapit ug sakop sa local media. Ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA gigamitan og alternative recording device gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Major Romar Tupalabasbas ang Chief of Police. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Biktima sa hit and run ang duha ka mga sakay sa motorsiklo nga pulos minor di edad dito sa Lungsos Cortez. Si June Gutierrez ang update. June, go!
7: Gidali og daghan sa Galeris Medical Center ang duha ka mga sakay sa usa ka motorsiklo nga pulos babay na pulos usab nga minor. Umana sa kini biktima sa hit and run niya sa lungsod sa Cortez. Sa tuwa na sila kagahapon sa mga 5:51 sa sayo nga kabiyon nga kining duha nagikan kini sa lungsod sa Cortez kay nangaligo unta kini sila og pulse ug sa ila nga pagpauli gidriven usab kini sa usa ka minor nga babay. Og iya usab nga lumad kang taga barangay Buol ni atoa nga napayan na iya usab nga bike rider nga taga Purok Uno nga poblasyon na dawis usab ka minor nga wala nga dama nga pag-abot sa may abatan nga bain. Ukalit lang kini na safety plan sa usa ka minivan nga kulor puti may nundan nga mayantang pakaloko intawang kini nga duwa. Ug dali sila og rescue sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Cortez ug gidagan diretso nang Galeris Medical Center. Ug sa tuwa nga paginabi ni Police Staff Sergeant Edwin Proteras, Police sa lungsod sa Cortez.
8: Diri na tabo sa National Highway Barangay Poblasyon.
7: Babaw nga bahay no.
8: But dati sa Brenda, abatan,
7: abatan nga pita. Buntag ato ang gisusi din sa Tanggaleras Medical Center. Kini nga duha ka mga babae, nakaangkong kini mga angol, buntog sila nga kalawasan. O nanausap kini sila sa luwas nga kahimtang. Gika lang din sa mutangan sa Tanggaleras Medical Center. Kini sila rito sa Gutierrez, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang saligan sa balita. DYRD.
0: Inyo nabati ang nagtibukang bahin sa tong Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City, sa EJL, you buy more, you save more.
9: DYRD. Operation. Operation. Tama.
0: Hello, good morning.
10: I'm Buntag, sir.
0: Good morning, kisan eh?
10: Mark, sir.
0: Mark?
10: Mark, brasi, sir.
0: Kisa may pasyente ni mo, sir? Kisa yung mong pasyente?
10: Si, matiis lang, sir.
0: Kisa man?
10: Si, Gunadit Balsa, sir.
0: Igunsa man ni mo ni?
10: Akong asawa, sir.
0: Pwede mo makasal di. Pila may edad na ni?
10: 26, sir.
0: Ikapilang bata to ninyo?
10: Oo, bata pa.
0: Ikapilang bata ninyo ang gi-anak pinaagi sa cesarean? Ikaduha. Sige, salamat kayo. Palihog lang kuno o pahuam ng imong cellphone nga gigamit. Ipasa ng imong cellphone anang aduna po ilang ihangyo diha.
10: Okay, sir.
0: Hello, good morning.
11: Okay, sir, good morning.
0: Good morning, kisa ni?
11: Kiri mo ni, sir, niya.
0: Kisay pasyente?
11: Sir?
0: Kisay pasyente ni mo, sir?
11: Nila Flor, Julio.
0: Oh, igon sa manimo ni Mira Flo, Nila Flor.
11: Ako na asawa.
0: Wa gihapon makasal dai mo. Pila may edad ani?
11: 33, sir.
0: Ano sa amo mo pakasal?
11: Sir?
0: Ah, sige, pasal lang diha kay di madungog to. Ipasal lang cellphone sa doon na po ilang ihangyo diha.
11: Ah, sige, sir.
0: Sige. Shout out ko sa tanang miyembro sa Bohol, Arnes Iskrima Dimano, o sa tanang member sa Iskrido Dorex International, gikan ni bro Jerry Sibayan. Hello, good morning.
12: Morning, sir.
0: Good morning, kisa ni?
12: Ako si Jerry Suelio, sir.
0: Kisa may pasyente ni Jerry Suelio?
12: Ang asawa, sir, si Griselda Suelio na dialysis, sir.
0: Pila may edad ani, sir?
12: Ha?
0: Pila edad?
12: 51, sir.
0: Okay, sige. Salamat kayo. Hot-hot lang diha. Palihog okay, lang ko po. Anang usa. Murag na pa yung usa diha, no?
12: Oh, okay, sir.
0: Sige, palihog ko nun. Ihatag ko nun ang imuhang pahuam na imusil.
12: Hello, sir.
0: Good morning. Kinsa ni?
12: Ako si Konser Lino Liga.
0: Kinsa pasyente ni mo, sir?
12: Ako, sir. Tanang na lima pagkatoeg, sir. Bada, ubo, lagi kilanat, sir. Hindi. Masigit sa kasuka, sir. Mga ilang yung financial, sir. May utabang ligamay, sir. Kaya nagumakapas, utambal. Kaya aron makauskila ang apo, sir. May klase na rapat karoon koan or ang sumunaha.
0: Sige, watuwat lang dahil sa gawa sa Apolos mo makadawat og tag 1,000 pesos gikas to mga loyal donors. Salamat sa to mga loyal donors, mga higala.
13: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB. Bohol Quality Corporation. Alturas Group of Companies. Florencio's Caltech Station. Island City Mall. Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated. Rollets Auto Care. Jesus Loves You. Yeshua Jesus Loves You. Anonymous Panglao. Anonymous Lila. PMI Instructors. JBC. Leo Requina. Maria Praxedes Mahumas. Ug Monica O.
0: Salamat guys. Taga Purok 2, Barangay Dao. Purok 3, Luyo sa Dao. Diamond. Salamat kayo. Ni Sir Juboy Tabera sa Rolex Auto Care na himutang dilihalayo sa Co-op Hospital sa Barangay Dampas ng atong siyudad. Salamat kayo Sir Francis Antun o si good morning sir dayong Antun Sir Francis Antonio, no? Good morning. Salamat po kayo ni Sir Leo, ni Ma'am Ems Rikina, ni Ma'am Praxidis Mahumas. Ingon mo sam ni Dr. Chris Tan, adunay 200 pesos. Father James Darunday, adunay 500 pesos. Paagi ang paghatag og tambang sa Sticky Diner. Diha atbang sa Solidad Suite sa Poblasyon 2. Og ang 500 pesos ni Ma'am Inday Boniti sa Hisel Bulaluan na himutang dili halayo sa KFC Church. Poblasyon 2 ng itong syudad. Wala yung restaurant diha. Punoan sa kasya. Mauna na ang Hisel Bulaluan, mga higala. Good morning. Please greet Andre and Sky Luquillano. Salamat kayo. Now strolling in Ridge Hill, Yonkers, New York. Salamat og maayong pagpamati sa itong mga kaigsunan na sa abroad, no? Na sa laing dapit, laing nasod. Good morning, ni kanhi gagawan Anthony Cornel de sa Daon, ni Gaudencio.

Chato, Fele Opada Maninantan, Lito Maghinay, Bernardita Mejia sa Sildelia, Mercedes Matalines watching live from Australia. Lin Adelimino Malata Chan dito po sa Australia. Jason Liubedo watching in public market sa Lila, ilabina ni Biday o Joseph. Good morning sa tanang mga taga Lila o kanang na sayong namalit no diha sa Lila Public Market. Belia Caballero, Apolinar Libuan Taldo, Agapi Lubok, Mary Rose Pahal Sultan. Di na mapas mga higala sa pagtimbaya na ito ang itong mga online viewers sa DYRD Bohol Kasaligan. Ini si Atoy Kosab mga higala, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat ug maimbuntag ka na itong tanan. Salamat sa Diyos.

0: Oras, alang si mong kusayun o kusayuran sa DYRD ang friend mo forever. Alas 7:01 na.
1: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
2: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa!
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
4: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap! Lakas ng tama.
5: Rancho is brought to you by Vino Culapo, kondisyon sa naay ambisyon.
6: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango-Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo. This news is brought to you by Yosef C Plus Forte. Yosef C Plus Forte, with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR. This news is brought to you by Esquilan Tablet, enjoy ang kinabuhi kon mababa. Bay sa agay with Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
7: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
8: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
9: This news is brought to you by MX3 Herbal Products.
10: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026. At Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
11: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
12: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
13: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first nag-makeupan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kami dala, naman sa ko team. Pero iguman kapoy kayo, as in, ako gani suon, nung gamit nang siyang MX3, one time, nung ako gihilantan, so yun akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi, pagbuntag, gaan makaya akong paminaw, namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw, ah, tungod sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, igulin ako, murang maka-workout pa ako, gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murag ako mga client na akong ipamakeup. Tinahanglan kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
14: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabina mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli namo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong

0: napainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga

0: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
4: Engineering ko spirited and insert a gamanogan sa Bongga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko mabatang. Nga high blood food ko. Nga masulibog ko kalipo. Nga maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muok niya, pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ng akong ulo. Karong kaloyan sa gino, sir. Okay na gid siya. Dito X500 umay tisi ra jud nga akong ginainom, sir.
5: DTX 500
6: highly recommended
5: sa mga eksperto.
7: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juic Care o sa inyong suking butika.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
10: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
11: 3 times faster!
10: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
11: New Alaksan Extra.
10: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
11: New Alaksan Extra.
10: Extra paspas. Extra galing.

0: 12 minutos pasado las 7.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast news. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan.
5: Lawak Balitaanan
4: sa DYRD.
5: Itangyay
4: sa Island City Mall.
5: Ang DYRD.
4: Breakfast News.
0: Higala, maing buntag. Kininusab ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. At lokaron nga Miyerkules. Hatog gani sa maing tinguha sa Island City Mall. Hini kayo giandam sa mga gisaligan. Tiki po sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom. Arnold Lucas ang friend mo forever.
6: O ginisigli orgulyo ang friend mo forever.
0: Ang amuhatod sa mga balita o karon sa atong mga uluhan. Panayon ang search, rescue and retrieval operations na itabong 7.8 na magnitude ng linog dito sa Southern Mindanao, samtang halos 50% sa mga lugar sa Jensen ang wa paghihapoy kuryente.
6: So sihon sa technical working group sa Kapitolyo, ang implementing rules and regulations na mao'y hinungdan nga wa pa masugdi ang operasyon sa whale shark watching.
0: Nahidangat na dito sa Mindanao ang duha ka grupo sa mga highly trained disaster response personnel. Aron usab mo tabang sa pagpangita niya pagluwas usab sa mga biktima sa linog sa Jensen o sa Sarangani Province.
6: Gipasalig sa PDRRMO nga way angay kabalak-an kun dunay muigo nga kusog nga linog sa Bohol, bisan ang mga highly trained disaster response personnel sa Bohol ipada dito sa Southern Mindanao.
0: Giaprobahan sa sanggunian panlalawigan sa Bohol ang 5 million pesos nga hinabang sa mga biktima sa 7.8 nga linog sa Mindanao.
6: Pipila ka mga bulanong netizens ang nipadayan nga dili katuuhan ang 18 ka mga kani marines tungod kay usob-usob ang ilang mga pasangil sa pag-apod-apod sa minilyong kwarta sa malita ngadto sa pipila ka opisyal sa gobyerno.
0: Bag sa usa ka babay gikawat sulod mismo sa St. Joseph Cathedral samtang nagmisa. Nahitabong pagpangawat nakuhaan hinoon kini sa CCTV.
6: Gikumpirmar sa sanggunian panlalawigan ang pagkatudlo ni Dr. M.M. Uy, isip bagong Provincial Health Officer sa probinsya sa Bohol.
0: Sa ato nga police report, tutok ang drug pusher na sikop sa bypass operation sa lungsod sa Bilar, Talibon o Gahitafe.
6: Sa balitang regional, 17 anyos, nakuhaan og syabo dito sa Barangay Guadalupe, Cebu City.
0: Sa kauluhan, gisalikway ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang tanyag ni Senator Alan Peter Cayetano alang kini sa usak temporary power sharing agreement.
6: Gikumpirma ni DILG Secretary John Fick Remolia nga ila nang naaresto ang pugante nga si Colonel Rafael Dumlao.
0: Sa gawas sa nasod, Chief Prosecutor sa ICC gisuspenso kini tungod sa mga kasong sexual abuse.
6: Sa paugnat sa kusog sa NBA, midaog ang San Antonio Spurs batok sa New York Knicks sa Game 3 sa 2026 NBA Finals. Sa balitang artista, balik bad boy sa iyang bagong pelikula si Senador Robin Padilla.
0: Mga kato mga uluhan sa ato mga balita, kompletong detalye sa among pagbalik.

0: Karon sa mga detalye sa ato mga balita, dinis atong adapit padayon ng Search, Rescue and Retrieval Operation sa nahitabong 7.8 magnitude ng linog sa Southern Mindanao, samtang halos 50% sa mga lugar dito sa Gensan, wa gihapoy kuryente. Ato paminaon ang kompletong detalye sa Alagad Ray Tutas.
1: Misaka na nga ito sa 38 ang ihap sa mga namatay human ang magnitude 7.8 nga linog migo sa kadagatan sa Sarangani ni atong Lunes. Base sa pinagawing dato sa Office of the Civil Defense kun OCD, upat ka mga tao ang nagpabiling missing samtang 478 ang gigatahong nasamdan. Sa pagiginabi sa Diwarde Balita kang Susan Aladad, news anchor sa RPN DXDX General Sarosini, 13 ang nakala sa Gensan, 4 ang missing, o 144 ang nasamdan.
2: Ang karong sa Gensan, sir, ganang ongoing pa yun ang rescue sa mga mga missing person na wala pa na retrieve karong oras sa kagahapon. Ubay-ubay na no, ang nakita kagahapon dito sa Sarangani Province o dito sa Gensan. Kagahapon sa gabi, adunay lusina ka mga patay na na-retrieve. Pero ongoing pa Japon ang operation karong mga panahon na tungkol kay kanyang mga nahugmat ng mga binti na pasibol nga nadyo na panagoy mga missing persons. So mababa na siya karon ang ginapangita dito no? Sa ato mga rescuer. Gideclare sa ato ang mayor na state of calamity ang Gensan. Wala trabaho, wala eskila.
1: Matod ni Aladad, 414 kapamilya nga naglangkob sa 1,836 ka individual ang apektado sa kusog nga linog sa Gensan. Halos 50% usab sa mga lugar sa syudad ang nagpabiling way kuryente. Halos 50% usab ang nabalik na. Putol-putol usab ang internet signal o bukas ang tugpanan. Apan, limitado ang biyahe sa mga eroplano.
2: Wala kuryente, wala internet, ginut sa communication. So, antod karon kadayon pag-rescue sa atong mga rescuer, no, din sa Gensan. So, isod kayo, sir. Ano na? Pero ano rin mga portion sa Gensan nga naayo na ang aduna na yung kurinti, no?
1: Daghang mga building o panimay usab ang nangahugno apil na nini ang unom ka mga hotel, 14 ka mga eskwilan ang gubang mga edipisyo. Miingon si Aladad nga padayo ng mga otoridad sa Search, Rescue and Retrieval Operations aron matabang ang mga napiktuhan o makita ng mga nawala ng mga individual. Dugang paniya nga pa rin usab nilang nasinati ang mga aftershocks sa lugar. Matod sa FIBOLS kon Philippine Institute of Volcanology and Seismology, 1,209 na ka mga aftershocks ang natala sukad migo ang linog. Gigan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, Rixie Maslo Kahegas, nga nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Timmy Bautista Selmar nagtanaw gikan sa Baugo ina Bangga Bohol. Reggie Gibboni, good morning. Nes Joel nagtanaw pod. Doris Kaluyong, Fe Moncada Malimot is watching. Samtang sa laing bahin susihon sa Technical Working Group sa Kapitulyo ang implementing rules and regulations nga mao'y hinungdan nga wa pa masugdi ang operasyon sa whale shark watching. Atong paminaw ng dugang detalye ni Alagad Allen Doidora.
4: Gipaabot nga mahimo og review ang technical working group nga nagbugna sa implementing rules and regulations kun IRR sa Enhanced Sustainable Marine Wildlife Interaction Ordinance human matumbok ang posibleng mga conflict og kalisdanan sa operasyon sa whale shark watching activity sa lalawigan. Una nang gibutyag ni Lila Mayor Arturo Jed Piolio nga wa pa makasugod ang whale shark watching operation sa Lila. Gumikan o bisan pa man sa mga nakakumpleto na sa tanang regulatory requirements ang pribadong operator. Matod niya, ang hinungdan niini maong palisiya sa IRR nga nagtakda sa open o closed season alang sa maong kalihukan. Ubos sa kasantangang IRR, gideklara nga closed season ang panahon gikan sa Hunyo hangtod sa Nobyembre, samtang open season ang Oktubre hangtod sa Mayo. Matod ni Piolio, dako ang epekto sa closed season dili lamang sa operator isip negosyante, kundili usab sa mga empleyado o mga pamilya nga nagsalig sa whale shark watching isip panginabuhian. Tungod ni ini nang hinaot siya nga tan-awon pag-usab sa Kapitolyo o sa mga hingtungdang ahensya ang maong palisiya aron masiguro nga dili maapektuhan ang panginabuhian sa mga apektadong sektor.
5: Luoy bitampot sa gamitin sila mga employees nga sweldo, gamitin ng facilities. Waya may kuan ba? Manay umrag sa barunon pa na tanawunon ang tapon na sa to ang provincial government na naka-generate employment. Kuan ba? Nagkadako-dako ang nag-impact sa tourism. Kaya at that time nga nag-operate ni, Bohol was one of the ataas yun, taas na kuan, mag-prove ka ng tourism because of that.
4: Sa iyang bahin, gihangop ni Vice Governor o garon Acting Governor Nick Besas ang sugyot ni Piolio. Suma niya, girekomendar na sa mga sakop sa sangguniang panalawigan nga tunan sa TWG ang posibleng pag-amendar sa pipila ka provision sa IRR aron masulbad ang mga isyong gipadayag sa mga stakeholders. Giangkon usab ni Besas nga usa sa mga conflict sa IRR tungod kay ang ordinansa sa ISP. Walay provision nga seasonal ang whale watch apan pag-abot sa IRR aduna nay close og open season. Samtang gibutyag ni Provincial Legal Officer Attorney Hande Lagunay nga aduna nay himoong konsultasyon tali sa mga marine expert nga sakop sa TWG aron hiskutan ang maong mga kabalaka. Gipasabot ni Lagunay nga ang pagtakda sa open og close season dili arbitraryo kon dili gibase sa rekomendasyon sa mga marine expert nga adunay kahibaw sa kinaiyas kalihukan sa mga marine mammals ilabi na sa mga butanding o whale sharks.
6: Ito pa po sa mga experts sa TWG o ato.
7: Ah, okay.
6: O mga marine experts na to. Gikan mangod nila ng recommendation nga dapat. O, yun na, pinisura na kong operator. Yun siya nga, okay, baya po da. Nga na ay season kay na ka ng panahon ko sa bagat, iligro manggitpog ko no, mo layag ba. Daghang sesyon nga dihag mga experts, good ba, ning participate yun sila. Atag yun sila input po sa koan. IRR. Sige lang, we will tanahon ko gyapon, we will look into it sa recommendation sa SP.
4: Bisan pa nini, matod niya nga andam ang TWG sa pagpaminaw sa mga sugestyon o pagripaso sa mga provision sa IRR aron masiguro nga adunay balanse tali sa pagpanlipod sa marine wildlife o sa panginabuhian sa komunidad nga nagsalig sa eco-tourism. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 26 minutos pasado alas 7, dire sa itong DYRD Breakfast News. May buntag sa mga nag-view sa DYRD YouTube. Unya sa mga adunay smart TV, ilike ang DYRD kasaligan diha sa mga smart TV, radyo na, TV pa. May nga buntag usab ngadto kang Isoy Mata Florida si Francis Baugbog, Joji Fernes. Good morning usab ngadto ni Lauro Plasos, si Edgar Samonte, Arnel Cabulao ug si Berto Niluwag. Tuwa na karon sa Mindanao ang highly trained and disaster response personnel sa Bohol Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga gipada aron sa mutabang sa pagpangita niya pagluwas usab sa mga naapektuhan sa linog sa Mindanao. May abot sayo kaghapon sa buntag sa Nakbayan sa Cagayan de Oro ang duha ka grupo sa emergency and rescue team gikan kini sa atong lalawigan.
8: Duha ka team to tanan o niya 12 ka personnel, 6 persons per team sa atoy and atoy confirm na abot na sila sa Cagayan de Oro kaganiha sayo and proceeding na to sila sa atoy sa Mindanao area na mag-breakaway to sila. Ang usa ka team proceeding to General Santos City. Ang usa pengo dito sa Sarangani province.
9: Okay. So, ano sa kaputo siya, sila mo uli, Doctor?
8: 1 week ang ilang travel order sa atoy. Ang ilang operation, 1 week. Pero kung request ang Sarangani, kung Jensen nga ipa-extend sila, willing po to sila nga ma-extend for another week. Depende kung request ang katong 2 ka LGU.
9: Oh, nagdaa kita sila dito og sakyanan.
8: Yes, nagdaa kita sa sakyanan sila toy no. And tanang mga gamit, mga rescue equipment pod, dala even mga personal gamit nila. And gipabaw na po nato sila mga bugas, mga pagkaon para ready to eat na ilang kwan. Na-cook ganila na apil sa team sila na magpailo na sila kagulingon dito sila toy.
0: Dugang usab ni Dr. Anthony Damalerio, ang hepe sa PDRRMO, duha ka team ang mutabang sa search, rescue and retrieval operations. Usa ka grupo adto sa Jensan samtang usa adto sab sa Sarangani Province. Kompleto og mga kagamitan ang rescue team sa atong lalawigan. Magpabilin sila dito sud sa kusaka semana.
7: DYRD Radio Balita. Balita.
3: Good morning ni Lito Umbay. Nagtanaw ka na to karong gikan sa Kantumimbo Balilihan. Lito Maghinay nagtanaw po sa DYRD Facebook Live. Judoro Kahilog, Mercedes Matalines nagtanaw gikan sa Australia. Rufo Tabiliran Tagupa nagtanaw gikan sa Dimia Bohol. Usab si Rufo Tabiliran Tagupa. Gipasalig sa PDRRMO nga way angay kabalak-an. Kun dunay mo igo nga kusog nga linog sa Bohol, bisan pa. Kun bisan ang mga highly trained disaster response personnel sa Bohol, gipada dito sa Southern Mindanao. Atong paminaw ng report niya alagad, Ray Dugas.
1: Bisan og gipadala dito sa Southern Mindanao ang pipila ka mga highly trained disaster response personnel sa Bohol. Aron mutabang sa pagpangita o pagluwas sa mga biktima sa 7.8 magnitude nga linog, walay angay kabalaka ng mga katawhan sa Bohol kung bahin sa pagtubag sa katalagman. Kini ang ipasalig ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Dr. Anthony De Valerio, human gipadala ang pipila ka emergency and disaster response personnel dito sa Mindanao aron mutabang sa search, rescue and retrieval operations sa mga lugar nga naigo sa kusog nga linog.
10: We assure the public na doon na po tayo adequate personnel nga mabilin. Kung tuwa tayo team gipadala sa Mindanao, doon na po tayo available rescue teams nga magpabilin diri sa atong probinsya. These are trained on high angle rescue, doon na yung mga gamit. These are trained on water rescue. These are trained on mountain search and rescue. Mogi ni cream of the crop na to, Vice Mayor teams, sa rescue team na to sa provincial government.
1: Ang 12 ka mga kawani sa PDRRMO nga nabansay og maayo sa mga high angle rescue o anasa titip kayo nga lugar upang pang water o mountain rescue, apil na ang driver sa rescue vehicle, gibahin sa 2 ka grupo nga kumpleto mga kagamitan. Ang usa ka grupo gipadala dito sa Jensan nga may grabing naigo sa linog, samtang ang laing grupo gipadala dito sa Sarangani Province. Gipasalig ni Damalario nga walay angay kabalaka ng publiko tungod kay dunay gihapoy na bili mga rescue personnel nga dunay lawom nga kahibaw, kahanas og igong magbansay aron makahimo og mga komplikado o delikado nga trabaho kuno galing mohigo ang kusog nga linog o grabing kalamidad.
10: Natay train ani mga special forces ganini sa Philippine Army nga naka-join nato sa tertiary. Doon natay mga nurses, no.
1: Hinoon si Valerio Mingon nga usa ka semana lang ang operasyon sa rescue team dito sa Jensan og Sarangani Province tungod sa grabing kadaot nga namugna sa kusog nga linog. Dindaghang mga building lakim na mga malls, eskwelahan o ubang pang-edipisyo ang nahugno. Tambag ni Damalerio sa mga lokal nga kagamanan sa Bohol nga mupada sa ilang rescue team nga makigalayon una sa mga local government units pinagi sa mga operation command center sa di pa muadto sa lugar nga napiktuhan sa linog.
10: By protocol ni Vice, mo check in gyud sila, no? By incident command, mo check in sila sa operation center sa General Santos and Sarangani. Kung kinsa ang heads operations dito, makikisturya sila and they will get specific instructions sa planning or operations head dito sa General Santos o Sarangani, and from there mukuha sa instruction then before sila mo proceed sa area.
1: Samtang nangandam usab ang Provincial Health Office, gipangunahan ni Provincial Health Officer Dr. M.M. Uy alang sa pagpadala og medical team sa Mindanao. Gikan sa Kapitolyo, kinesaray tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
7: DYRD
0: 32 minutos pasado las 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. Good morning ni Corazon Ongkog, watching the Breakfast News sa YouTube. Giaprobahan sa Sanggunian Palalawigan sa Bohol ang paghatag og pinansyal nga ayuda ngadto sa mga lokal nga kagamhanan nga naapektuhan kini sa kusog nga linog dito sa Mindanao. Si Acting Governor Pacifico Nicanor Nick Bezas Jr. nipadangat kini og gasuwat ngadto sa Sanggunian kalabot kini sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council Resolution Number 6 tuig 2026. Subay sa mga resolusyon, gihangi usab sa PDRRMC ang Sanggunian Palalawigan aprobahan ng pagpagawas og pundo isip tabang alang sa mga lugar nga grabing naapektuhan sa linog o sa ilahang mga kalihukan usab sa emergency response and rehabilitation. Giaprobahan ang ayuda, 2 million pesos alang kanin sa dakbayan sa Jensan, samtang tag 1.5 million ang ihatag ngantos probinsya sa South Cotabato o Sarangani. Ang mao nga pundo gamiton kini sa mga lokal nga kagamhanan alang sa ilang mga panginanglanon sa pagresponde unya pagbangon gikan sa kadaot nga nahatag usab sa maong linog. Kinasa kinatibukan mukabat kini ngadto sa 5 million pesos ang pinansyal nga tabang nga ihatag sa probinsya sa Bohol isip pagkigadamay usab unya suporta sa mga apektadong komunidad. Kini DWRD Breakfast News sa tugunis mayang tinguha sa Island City Mall.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon ng Paminas Leonard Samar, gikan sa lokal ng buhatan sa pag-asa, may buntag, Mr. Samar.
2: Ani akining pinakauling kalumbuhat sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Wala na tayo gimonitor nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang nagpadayon nga sistema karong mga panahon na or karong adlaw kining southwest monsoon o habagat mao kini nakaapekto sa western section sa northern ug western section sa northern Luzon. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos region, Batanes ug lakip na sa ang Babuyan Islands, kining mga lugar ha makasinating managumon na kalangitan ug dunay katag nga mapuulan mga pagpropagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa pangbangbayan sa nasod o gingon man sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kanungsuran o nagbayan sa Tagbilaran, karong lawa makasinati kitang maayo nga panahon. Gawa salaman sa adunay mga pupanagsang pagpanago o ngadto na sa usahay, adunay maragumo ng kalangitan o ginumanan sa panagsa ng mga daklit ng mapagulan, mga pagpunopagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusong hangin nga nagagikan sa habagatan o pengon nga to sa batang kasagpan, nga mao'y mapasalabi ditong napita sa may northern Luzon ug samtang karagatan usab nining mga lugaraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa laing bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang silangan ug ngadto na sa habagatang kasagpan, nga mao'y mapasalabi sa pangbayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang karagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukat sa 26 pataas, ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.22 sa kabuntagon, musalok sa kini sa may alas 6.3 sa kapunon. Dinhi na lang kutob, kininagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque Board of Station. You know, do summer, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Pati ang DYRD Breakfast News. Ito ganis may tinguha sa Island City Mall at ang indugang balita din sa DYRD. Ang radyo sa katawahan, dagang salamat o mayong bundas.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 4 minutos sa dipamag alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
6: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
7: D-Y-R-D Balita, Balita, Pilipinas.
1: Kining na balita ang Pilipinas, ito ganito sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya ganito sa mga baterya, motolite sa mga sakinan. Hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Gisalikway ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang tanyag ni Senator Alan Peter Cayetano alang kanin sa usa ka temporary power sharing agreement. Taliwa kanin sa nagpadayong panag-ilog sa liderato sa Senado. May sugyot sa Cayetano og dual signatory mechanism diindungan silang mupirma sa opisyal nga dokumento sa Senado. Kinanglan pirmahan sa duha kahabig ang mga cheque, voucher, kontrata ug lihok usab sa mga kawani. Gusto ni Cayetano nga masiguro ang tul-id usab nga operasyon sa Senado malikayan usab ang pagkalangan sa umaabot ng mga impeachment trial ni Vice President Sara. Igiisip usab kini ni Gatchalian, dili mahimo ang power sharing tungod kay klaro nga nagpili ang Senado kaniya isip acting Senate President ni atong session sa Hunyo 3. Gibalibaran usab ni Gatchalian ang negosasyon uban usab ni Jose Luis Montales ang Senate Secretary ni Cayetano tungod kay wa na kini giila sa bag-ong mayoriya. Gipaluyuhan usab sa Malacañang ang desisyon ni Gatchalian og nagkanayon nga magdala man kini dugang kalimog sa Senado ang dual signatory setup.
4: Gikonfirmar ni DILG Secretary Genevieve Remolla nga ila nang naaresto ang pugante nga si Colonel Rafael Dumlao. Si Dumlao mo'y nagunang sospek sa pagkidnap ug pagpatay sa negosyanteng si J. Egzo ni atong tuig 2016 o 2016. Matod pa ni Remolla nga gidakop si Dumlao sa usa ka panimay dito sa siyudad sa Quezon kagahapon sa sayong buntag. Dugang ni Remolla nga gidana si Dumlao sa CIDG kundiin kini ilang imbestigahan.
8: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Dugang Balita Pilipinas, humani ini.
9: DYRD. Balita. Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining balita Pilipinas, sa Tuganato sa Tire Queen, Goodyear Service Tech, your first stop in first class tire service, sa kalidad ng serbisyo, tungod kay gipaluyuhan kini sa Goodyear. Duha man karon ang Tire Queen, Goodyear Service Tech, Dalan, Binansyo Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Nadawat na sa House of Representatives ang abiso, gikan kini sa Senate Impeachment Court, kabahin kini sa gikatak ng pre-trial conference. Sa impeachment case, batok ni Vice President Sara, kini gipahibaw ni House Prosecutor Bicol Saro Party List Representative Cherry Ridon. Base usab sa notice nga gipirmahan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang kampo ni Vice President Sara ug ang House Prosecution Panel gimanduan kini nga mutambong sa Senate hearing Hunyo 18 alas 9 sa buntag. Gimanduan sa bang duha ka habig nga musumite sa ilang pre-trial briefs o sa di pa ang Hunyo 15. Diin kinahanglan usab nini nga ipresentar ang mga nauyunan nga kamatuoran, mga isyu usab nga sulbaron o usa ka lista usab sa mga ebidensya o mga saksi nga ipresentar atol kini sa pagdungog. Ingon man, ang pre-trial conference dili able sa media o publiko aron kini mapadali ang diskusyon o masiguro ang hapsay unya paspas usab nga pag-uswag sa mga kaso. Matod ni Ridon, ang pre-trial conference magasilbing giya sa schedule o mga proseso nga sundon atol sa impeachment trial.
3: Niipasaka o kasong cyber libel o libel si Kongresista Benny Abande Jr. batok ni Attorney Levito Baligod o 18 ka mga Malita Boys o radio station DWSI. Gumikan sa Pasangil, nga midawat siya og malita nga puno og kwarta gikan sa pundo sa gobyerno. Matod pa ni Abante nga way basihan og magmagdaot lamang ang Pasangil sa mga 18 ka Malita Boys bato kaniya. Subay usab niini, nagkanayon si Kongresista Zervel Duistro nga halos tanan sa prosecution panel sa impeachment trial ni VP Sara gilambigit sa malita isyo. Mingon si Duistro nga dili sila matandog sa isyo sa malita tungod kay dili kini tinuod.
4: DYRD Radio Balita.
2: Balita. Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnat sa kusog human niini.
5: DYRD. Balita.
6: Balita.
5: Pilipinas.
7: Ang atong unang glawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binansyo Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato ang karo-